0: kasaysayan para agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipoy, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga talapitan. And of course, sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga search bar. Ito po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Makakasama nyo kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Samahan nyo kami. Nating hihimayin. Yan, nating hihimayin, mga kababayan, ang mga issue natin pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Pangunahin na dyan, kahapon, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Pero, kahapon, 23 out of 24 senators ang present kahapon. Inaantabayanan din natin ang ilang mga ulat na magkakaroon na naman ng panibagong change in Senate leadership. Hindi naman natuloy. Ano po? Pero mga kababayan, ayon po sa saloobin, sa pulso ng mga Pilipino. Karamihan kasi sa ating mga kababayan gustong matuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon nga, opisyal na pong nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Kahapon, kung nanonood kayo, doon sa Facebook Live ng Senate of the Philippines sa kanilang Facebook page, makikita nyo na nagsuot na ng impeachment robes yung ating mga senador. Mukhang tuloy na talaga ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon sa sesyon, binigyan ng 10 araw. 10 days ang defense team ni Vice President Sara Duterte para makapag-produce ng kanilang mga ebidensya at para makapaghanda. At upon receipt, pag natanggap na ng House Prosecution Panel ang magiging opisyal na posisyon ng Vice Presidente at ng kanyang legal defense team, 5 araw upon receipt. Ha, mga kababayan, 5 days, kinakailangan na rin maghanda ng House Prosecution Panel. Kapon nga, nag-file na ng kanilang manifestation ang 11 magiging prosecutor sa isa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Panayam natin last week, sa isa sa mga tatayong prosecutor mula po sa House of Representatives, si Picol Saro, Partyless Representative Terry Ridon. Ayan, kahapon, sinasabi niya, handang-handa na ang House Prosecution Panel. Mga susunod na araw, antabayanan po natin, mga kababayan, ang magiging resulta netong impeachment case laban sa Vice Presidente.
0: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 6 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Isa pa sa mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito.

0: O, balikan mamaya, pag-usapan natin. But ang isa pang pag-uusapan po natin, mga kababayan, ay tungkol po doon sa TRO. Temporary Restraining Order na inihain ng kampo ni Senador Bato de la Rosa upang pigilin ang pagsaserve ng ICC warrant laban sa kanya. Sabi nga, ano? He who comes to court must come with clean hands. Ayun. Ibig sabihin, pag pupunta ka ng korte to seek a justiciable relief o hihiling ka ng remedyo o ng tulong mula sa korte, maghahain ka ng iyong pleading o ng iyong motion, bah, sisiguraduhin mo na dapat ikaw ay may malinis na kamay. Hindi literal, mga kababayan. Ang ibig sabihin po nito, dapat naniniwala ka at talagang nakikita sa iyo at base sa iyong mga aksyon that you are voluntarily submitting to the jurisdiction of the court. Pero higit pa doon, eh wala kang ginawang mali. There is no purpose of evasion. Wala nga bang purpose of evasion? Hindi nga ba tumakas? Alam nyo, isa yan sa mga madalas nating napapag-usapan. At kahapon, sa naging press conference ng Malacanang, sabi ni Yusek Claire Castro, medyo pinagdedebatihan ngayon, nagbabatuhan. Mula sa ang stance kasi ng Senado, mga kababayan, hindi raw kasi tumakas si Senator Bato de la Rosa. Umalis lang ng Senado. Hindi naman tumakas eh. There is no purpose of evasion. Pero totoo nga ba yun? Parang sa mga panayam ni Senador Bato de la Rosa at doon nga rin sa pinagbabasehan natin yung naging text message ng kanyang may bahay, Senate President Alan Peter Cayetano, ginamit niya yung terminong tumakas. Yun na. Nasa bola na ang bola ay nasa Supreme Court na. Kung pagbibigyan ito ang motion, no, yung itong TRO, yung temporary restraining order na final ni Senador Bato de la Rosa sa pinakamataas na korte, pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Pero kung nakita nyo, mga kababayan, at kung inaantabayanan nyo, ang Office of the Solicitor General ay nagpahayag na ang posisyon naman nila doon sa usapin na ito. May gusto akong quote na sinabi ni Solicitor General OSG, yan, ni Attorney Darlene Berberabe. This is not, kumbaga hindi natin verbatim nasasabihin. Pero ang iyang lundo nung sinasabi ni Attorney Berberabe, mayroong hustisya even if, yan, kahit yung mga patay na, ano, the voiceless dead, hindi na makakapagpahayag ng kanilang mga saloobit. The law exists to protect the rights of everybody kahit na matagal na silang wala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sabing isang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, napakapalad po natin ngayong umagang ito. Not everybody gets the chance to get the experience na meron ito pong makakausap natin ngayong umagang ito. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng abogado nagiging bahagi ng defense team sa isang impeachment case. Kung matatandaan niyo po, noong 2012, yung impeachment po ni dating Chief Justice Corona. Bata, medyo bata pa ako nito eh, pero pinapanood ko na. Ito, kaya ito yung isa sa mga rason bakit pinili ko na pumasok sa ganitong profesyon. Alam nyo, mga kababayan, napaka well-decorated po ng ating makakausap ngayong umagang ito. Makausap natin Attorney Tranquil Salvador III, dati pong miyembro ng defense panel ni dating Chief Justice Renato Corona sa kanyang impeachment case. Attorney Tranquil Salvador III. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga sa iyo, Al. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa iyo.
0: Sir, maraming salamat po. Not only for giving us the time this morning, but for spending a very special day sa amin, with us, to explain itong mga pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, Attorney Salvador, sir, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po kahapon, formal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court.
2: Siguro ho, ang mas maganda, maging vigilant tayo. Ang pagiging vigilant po, ang ibig po sabihin po noon, ay maging mapagmasid tayo, ating pong tutukan, ating pong panuorin. Pero kaunting paalala lang po, medyo may edad po ako sa ilan sa inyo, kahit sa iyo, Al, no? Pagpatuloy po natin yung respeto doon sa mga institusyon. Yung respeto sa mga public officers. Alam po na hindi lahat gusto natin, hindi naman gusto ninyo lahat. May sa tingin nyo, kaya sila gumagawa ng ganitong paraan o desisyon. Probably they have political motivations, mayroon silang endgame. Marami po tayong may isip niyan. Pero siguro ho, kailangan ipakita natin na may respeto tayo sa institusyon. Sa pagiging mapagmasid natin, huwag natin mapastusin yung mga institusyon at yung mga tao. Lalo pa po sa mga bata ngayon. Kasi this is already a new generation eh. Pag nakita po nila yung mga katulad, let's say, nila sa edad nila, Al, no? Or a little bit older. Kasi kayo yung pamamarisan yan eh. Pag nakita nila na okay pala yun. Yung basta kahit sino, basta gusto kong sabihin, pwede kitang hiyain. Di ba ganon? At sorry ka na lang kung sa tingin mo, sa tingin ko, hindi maganda yung pananaw ko sa iyo. Yun lang aking maganda itong magiging proseso ito. It's both legal, constitutional, and political. Pero huwag tayo madala. Huli muna sa hinahingi mong mensahe, Al. Alam niyo, marami ho kasi sa inyong magtutulak. Ano ibig sabihin magtutulak? Yung itutulak ka sa direksyon ng pag-iisip nila. Kasi marami hong advokasya dyan eh. Meron yung gustong matanggal. May gusto yung ayaw matanggal. Minsan, pag-iisip mo pa lang, iba-iba na maririnig mo. Baka humakorta utak mo eh. Kaya kailangan, mapagmasid po kayo. Kasi doon lalo kayong mapagmasid sa mga katulad namin na nagsasalita. Kasi baka mamaya, dinadala namin kayo sa isang direksyon. Direksyon na gusto namin yung outcome. So, kaya kailangan, kayo po, hindi po kami. Kasi iba-iba po kaming tao. Ano po, ang suggestion ko ay pakinggan nyo sila, intindihan. Tapos po, sa experience ko, mahigit ng 14 years ago, alam nyo po, ang tao, sa totoo lang, hindi mo malilin lang. Ang ibig ko sabihin doon, sabihin mo na labas na sasabihin mo yung mga tao na nanonood yun. At alam nila kung ano talaga ang nangyayari. Hindi man sila makapagsalita sa bila eh. Tahimik lang ang tao. Wala akong involvement na ganito. Siguro ho, hindi ako mapapansin. Pero magugulat kayo. Kaya nga ho, pinipilit nilang pagsalu-saluhin yung opinion. Para iba maging opinion nyo.
0: Opo. Tama kayo, attorney. Ano? Actually, not only people na matataas. Marami po kasing mga kababayan natin na dahil hindi sila agree doon sa sinasabi nung nagsasalita, kahit mapa-eksperto man yan. Actually, sa panayam natin last week, ano, kay Dean Mel Santa Maria, after ng interview namin, meron siyang panibagong interview for another news outfit. Eh, grabe yung pambabash sa kanya, kung nakita niyo po, Attorney Salvador, sir.
2: Ay, hindi ko.
0: Kaya grabe ang iwala natin sa mga eksperto na ito. But dahil hindi sila agree doon sa sinasabi ng karamihan, walang confirmation bias, hindi nangyayari yon. Talagang grabe yung pambabash nila. But anyway, Attorney Salvador, sir, gaya nga po na sinasabi ko kanina, no? Not everybody gets the experience that you had. Gusto ko po malaman, binigyan po kasi ng Senado ng 10 days para maghanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kayo po, naging bahagi rin kayo ng defense team noon. Noon namang impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Ano po ba ang dapat inihahanda? Give us an inside perspective po ng defense team. Ano bang tumatakbo sa isip nyo that time?
2: Siyempre, ang isipan mo ron, paano mo ma-defend yung iyong principal or yung kliyente? Lalo pa, siyempre kami bilang abogado, ito po yung challenge ng abogado eh. We think in a legal manner. So hindi kami, nung pumasok po ako doon, last special yung mga panahon yun, hindi ko pa nakikita yung galaw ng mga nangyayari talaga. Yung sa media, paano ka pala itutulak sa isang direksyon. Hindi. Nung sumama kami doon, generally, ang isip namin, legal eh. Kasi Chief Justice yan, may kasanayan kami sa hukuman. So dadalhin natin to sa kaalamang alam natin. So yun yung alam ang akala namin. Pero doon, namulat kami na hindi lang ito legal. Therefore, political ito, kailangan yung communications mo maliwanag. Kasi po, pwedeng tama ka ng tama doon sa floor, pero yung communication mo tabi-tabingi sa labas. Kasi po, hindi naman lahat ng tao nakapanood ng hearing eh. Kasi po, may trabaho, papayag ba naman yung employer niya? Buong hapon, nanonood ka. Pagdating mo ng bahay, manonood ka ba? Eh, pagod ka na, mag-aayos ka ng mga anak mo, ayusin mo yung mga gamit, papasok ka na naman bukas. So, ang gusto mo, yung maikli lang, yung may summary na, ay diyan. Diyan ko po nakita, kanya-kanyang summary yan. Kung sinong gumagawa at kung kaninong panig yun. Kaya mahirap eh. Kaya kailangan, no, ang ginawa, ang ano doon, natutunan namin, kailangan, meron kayong nagbabantay sa communications at sa legal, maayos rin kayo. Kasi po, doon sa talaga nanonood, manunod talaga yun sa mangyayari sa impeachment court. May magulat kayo, meron talagang susubaybay doon. Pero yung hindi, doon yung isagot sa communications ninyo. Dapat yung communications niyo, I would suggest, no, patas. Kasi o, yung kahit na kayo yung nagdi-defend, ha, kasi o, yung ano dyan, may iba dyan, sa Tagalog ho na, ano, ewan ko kung alam ni Alito, yung Tagalog, ito, parang uuruting ka.
0: Po.
2: Yung aanuhin ka, parang makapagsalita ka na hindi mo gusto eh. Na ngayon, pag hindi ka magsalita ka dahil probably nainis ka, nagulat ka, kung ano-ano, yan naman ang gagamitin nila, soundbite. Sasabihin lang, sinabi ni Atty. Salvador, ganito yan. O ano, tapos wala na. Eh, mas mabuti nga noon ho eh. Hindi pa masyado yung social media. Hindi pa masyado may kasanayan. So, hindi ka pa masyadong lalanggamin. Eh, ngayon lang, pagkasalita mo palang lalanggamin gani.
0: Taken out, especially kung taken out of context po, no?
2: Oo, ay, yun na nga. Pag ano, yung ano, iba na ang story. Naku, mahirap. At yung iba ngayon, talagang may assertion. Di ba? Napansin mo? They assert. Noon, ang binabantayan namin yung sa mga broadsheet, yung parang hindi ganito sinabi namin na. Ganon. So, yun ang babantayan namin. Doon kami nakabantay, parang hindi. Although ako ha, ala, wala akong hindi magandang experience sa mga kaibigan natin sa media. Sasabihin ko, yung miniskot ako, binaluktot ako, in fairness ha, sa tagal na yun ha, 6 na buwan in fairness, pero naalala ko lang ito. Dahil nga nun, mas paanong broadsheet. Pag tinanong kanila, kasi ang sasabihin niya, oh, sir, para man marinig rin ang panig ninyo, eh, sagutin mo ito, di ba ganyan? Pag tinanong kanya, pag hinanap po yung dyaryo, kalahati ng dyaryo, no? Tinapasa mo, hindi mo makita yung ano, yung sinabi mo. Andun pala sa kahuli-huling paragraph na pagbigyan ka naman ng pagkakataon magsalita.
0: Opo. Anyway, attorney, gusto ko pong maitanong kasi meron pong ugong. Ito, galing na naman sa social media, attorney. Mukhang taken out of context na naman ito. But linawin po natin from a legal perspective. May usap-usapan po na what if mag-move ang defense team for the dismissal or quashal netong articles of impeachment? Pwede po ba yun?
2: Alam mo ano yun. Ha? Kung titingnan mo yung pinaka-rules lamang, ano? Dito tayo sa rules ng ano yan, ha? Ng impeachment na meron sila, wala ko yan. Kasi dun sa rules of impeachment nila, ang rule lamang ay ganito. Diba, maglalabas ng writ of summons, nakita nyo kagabi. Tapos pinasagot yan. Okay, o sumagot ka, 10 araw, non-extendable. Binigyan na nga yung plaintiff pagkakataon mag-reply. Sige, 5 araw. Patapos doon, ikakalendar natin. Mag-pre-trial tayo. Tapos mag-uusap, tapos ikakalendar natin yung mga hearing. Ganun yun. Wala ho yan dun sa mismong rule. Wala ho yan. Ngayon, kung sa sample nila, makikita natin yan. Di ba? Kasi tandaan ninyo, mismo sa rules ng impeachment, pag may motion, nang nakalagay doon eh, ang nakalagay doon may motion. Hindi specific, nakalagay doon pag may motion, bibigyan ng 1 oras para talakayin yun. Pag may motion, 1 oras, nakalagay ho sa rules yun. Tapos kada senador, kung gusto lang magsalta, 2 minuto bawat isa. Kung magtatanong sila, mag-argue. So, yun yan. Kaya yung sinasabi mo, Al, wala sa rules specifically na nakasulat, pero hindi masama, baka subukin nila, hindi natin alam.
0: Nga po.
2: Hindi natin alam, di ba? Motion eh. Di ba?
0: So, yun ang kumbaga tinatanong natin, attorney, ano po? Anong mangyayari po pag ginawa kasi kaya nila ito?
2: Pag ganun, mag-rule at mag-rule ang ano. Mag-rule. Dalawa yan eh. Ang presiding officer, pwede niya i-rule yun.
0: Mm-hmm.
2: Let's say, si Senate President. Pero I think, dahil very, kung mangyari yan, very contentious yun eh. Alam mo yun? Siyempre, ayaw niya, baka siya naman ang lantakin, di ba? Ayaw niya. Ayaw niya yun. Siya ilantakin doon. Di, so, ang gusto niya, pwede, merong isang mag-object yan, tapos i-rule nila. Ngayon, they deliberated. Para pag nag-vote, lahat sila. Parang sisihan sa lahat.
0: Aba, yan. Share-share ng blame. Ika nga. Attorney, sa ibang usapin naman po, tungkol doon sa TRO ni Senator Bato de la Rosa, ano po bang nakikita natin dito? Especially, nagbigay na rin ng komento ang Office of the Solicitor General. Very masterful yung pagkakasulat. Ano po? Attorney, isa rin sa mga kinoconsider nila is yung usapin ng obstruction of justice. Ito po ba totoo ba? Does this constitute as obstruction of justice yung ginawang pagkakanlong ng Senado? Or kung hindi man pagkakanlong, hindi nila pinayagan na ma-serve itong warrant of arrest laban kay Senator
2: Bato. Babalik ka pa rin dun sa issue, ang pinaka-core issue nito, Pascal. Ang pinaka-core issue nito, merong bang valid ba o hindi? Kasi yung contention nila, hindi. Yung contention ng isa, oo. Di ba? Kaya ang gusto nila, hulihin na kita, ibabato na kita. Dadalhin ka na namin doon. Yun yung contention. And that is an important legal issue. Well, kahit pa sabihin mo, magaling ka sa batas, tinuturo mo yan. Contentious issue yan. So, ang Supreme Court, nasa Supreme Court yan. Ang Supreme Court magsasabi, in fact, tingnan nyo to ha, yung mismong Department of Justice eh, nirerespeto Korte Suprema eh. Sabi ng Department of Justice, sabi, hintayin natin ang Korte Suprema magsalita rito. Hindi dahil sa natatakot sila, hindi dahil na ayaw nilang kumilos, sa pananaw ko, parang, sige, pakinggan natin ang Supreme Court dito. Yun yung ano rin eh. Kaya yung tinatanong mo sa akin na yung TRO na yan, I do not see na magkakaroon pa. Kasi mismo ang gobyerno, di ba sinabi doon, ng gobyerno, sabi na, basta huwag ka lalabas ng Pilipinas. Ha? Di ba? Naalala mo, sabi, basta huwag ka lalabas ng Pilipinas. Hindi ka muna namin naanin. So, makikita mo, binibigyan nila, nagdi-defer sila sa proseso ng Korte Suprema. Yun yung ano ron. Yun na makikita mong very evident. Yun naman kay sinatanong mong obstruction. Kung mapatunayan na talaga, kunyari, sinabi ng Supreme Court, dapat yan talagang pinatupad. Mali kayo, ba't din yung pinatupad? Ay, parte na yun, obstruction yun. Di ba? Yun yung magiging sistema. Opo.
0: Opo. Attorney, isa po sa mga ginagamit din nilang depensa, yun nga po, at the core of the issue, na kailangan daw Filipino judge ang nag-issue. Ito yung depensa ng mga pro da Duterte faction. Ano po ba ang paliwanag na
2: ito?
0: Kailangan ba talaga na ang personal mag-e-examine ng warrant o ang pinanggagalingan mismo ng warrant, kailangan Filipino judge?
2: Hindi, ganito muna. Paliwanag natin muna yung sistema rito bago natin puntahan yung rogue statute na yan. Yung ano po, sa Pilipinas kasi ang sistema, pag inaresto ka, dadaling ka sa pinakamalapit na police station. Nakalagay yan sa rules of court, rule 112. Pag inaresto ka, dadaling ka sa pinakamalapit na police station. At ikaw ngayon, may jurisdiction ng hukuman, ihaharap ka ngayon doon sa hukuman kung saan ka nakadimanda. Yan ang proseso. Ito kung sa kanya iba. Ang warrant naglabas, international court. So pag titingnan po natin yan, pupunta ka doon sa 9851, tsaka yung Rome Statute. Tingnan natin, kung talagang ang interpretation mo riyan, kaya nga sabi ko, maganda Supreme Court mag-interpret. Barest minimum. Let's say, barest minimum. Ang sasabihin niya, dahil may investigation na in international court, wala na rito. Surrender, pag nahuli ka, surrender or extradite. So yun lang. Kita nyo yun ang position. Di surrender na yan. Walang-wala na yan dyan. Dadaling ka na namin doon. Pero po, ang Rome Statute, pag nabasa ninyo yun, kung di ako nagkakamali, Article 57, puntahan nyo yan. Nakalagay po doon kasi na kunyari kay aarestuhin. Isusurrender ka na. Katulad si Senator Bato, assuming natin na kinilala niya yung proseso, pwede siyang mag-apply ng interim release pending surrender. Bago siya isurrender, may pending release. At doon, pag binasa nyo, kinikilala rin na pwede kang dumaan sa judicial authority. Kaya lang hindi kikwestiyonin yung warrant, ang tatanong, tama ba yung tao? Sinunod ba yung proseso? Nirespeto ba yung karapatan ng inaaresto? Nandun po yun. So yung, kung yung aspeto na yan, ang tanong lang, ang pinagtatalunan kasi, kita nyo, ayaw rin banggitin ng kampo ni Senator Bato na ganun yung sa Rome Statute. Kasi pag ganun, pasok ka na sa jurisdiction ng Rome Statute eh. Pasok ka na dun sa ICC. Kaya ang posisyon na, hindi pwede. Ang ano naman, very simple, hindi na dinidiscuss rin nung gusto siyang kunin dun. Bakit pa ako dadaan sa court? Pero do, di ba? Ba't ako dadaan sa court? I-determine ko ikaw yan, eh ikaw yan eh. Identity mo, respetado ba yung proseso? Laban. So you have here contending positions. Nakita, very contending position. So kaya nga ako, kung magandang maglabas ng ano yan, ng guidance ang Supreme Court. Kasi baka hindi lang siya. Baka hindi lang siya, di ba?
0: Opo, so, may hindi natin kino-confirm, attorney, pero
2: yes.
0: May chismis. Ito po, chismis lang. Ha? Ito, paano lang natin sa mga kababayan natin. Meron pa rin pong isa kasi, attorney.
2: Hindi lang yun. Pati noon naman, nung nagtatrial kay dating President Duterte doon sa ICC, pinakita naman yung mga mukha kung sino yung mga sinasabing part, di ba? Indirectly involved. Hindi lang naman isa. Maraming nilagay eh. So, these are the things that we're faced with. Kakita nyo, naninimbang din eh. Di ba? Naninimbang din. So, maganda nga talaga na sana yung Supreme Court will come up with a good, with a decision that would help us. Para hindi lahat eh naghahaka-haka na alam ko yan. Ako lang ang tama. Hindi pwede ganun sa tingin ko. Dapat, di ba? Kasi yung Korte Suprema, inatasan ng saligang batas yan eh. Na mag-interpret, nandun na rin naman, di ba? Eh, we have to give respect to the court, to the Supreme Court. Apo.
0: Apo. Attorney, lastly po ang inyong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig na biglang nagiging abogado kapag lumalabas yung mga ganitong klaseng issue sa social media, parang nag-enroll sa Facebook Law School.
2: Okay, ha? Sabihin ko to sa iyo, ha? Social media is both has an advantage and a disadvantage. Social media, ano yan eh, inequalize yung playing field. Okay? Bakit yung inequalize? Nung araw, nakita ko yan, ilang network lang. Pag hindi nilabas ng editor, wala ka na. Okay, wala ka na. Pag hindi nilabas ng editor yan, tapos ka na ang balita mo. Maganda sasabihin mo, hindi lalabas ni editor. Pero pag sa social media, lahat kayo may platform. Kaya lang nga, yung sinasabi mo, yun ang challenge. Bakit yung lahat magbibigay ng opinion, doon ang sasabihin natin, we have to be more responsible. Yun ang pinakamagaling na, mabigat na challenge, Al. Kasi maganda yung platform, pwede yung platform, pero dapat di tayo abuso. Diba? Kasi pag umabuso tayo, tayo rin, nakita nyo, tayo pa magsasuffer. Ano rin po yun.
0: I agree with you wholeheartedly, attorney, at maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras at ng paliwanag sa amin ngayong umagang ito. At panalangin ko po para sa inyo, sir, please continue to be the beacon sa atin pong batas and of course para sa ating mga kababayan sa pag-intindi ng mga batas at ng issue na dapat naiintindihan ng ating mga kababayan sa ating pong bansa. Maraming salamat po at happy birthday po, attorney.
2: Ay, salamat, Al.
0: The third.
2: Okay, thank you, ba?
0: Okay. Sige po, at maraming salamat at magandang umaga po kay Attorney Tranquil Salvador III, ang atin pong political and criminal law expert mula sa Tranquil Law, at siya rin po ang Dean ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Alam nyo, kung babasahin natin lahat ng credentials ni Attorney Salvador, bay, maubusan tayo ng oras. And actually, he's a professorial din ng Philippine Judicial Academy na talagang respetado po sa larangan ng batas, respetado po ano, sa legal community, and of course, not only the political community, but sa larangan din po ng politics. Hindi siya politiko, ha? Pero syempre, yung legal advice mula po sa isang respetadong abogado gaya po ni Attorney Salvador III, very, very, how do we say this? Illuminating ano po para do sa ating mga kababayan.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, bago ang ating susunod na panayam, tanggapin muna natin ng isang nagmamadaling balita. Service contracting program para sa mga nasa transport sector maaaring ipagpatuloy ng local government unit ayon sa Department of Transportation. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Pahal nagpalabas nga ng guidelines si Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez na nagbibigay pahintulot sa mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang panig ng bansa na ipagpatuloy ang net service contracting program para sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito ay kasunod nga ng nakatakdang pagtatapos ng land-based service contracting program para sa mga nasa sektor ng transportasyon sa Mayo 21. Sa inilabas na guidelines sa binibigyan pahintulot ng naturang kautusan ang mga lokal na ang mga interesadong local government units na magbigay ng ayuda sa pamamagitan ng net service contracting program. At ito ay saklaw ang land at sea-based public transport at kinakailangan lamang makipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, gayon din sa Maritime Industry Authority at gayunin ng mga matutukoy ng mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ay Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Salamat, J. Mark Dagala. 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kaya natin ang bahagya yung pinag-uusapan natin kanina, no, with Attorney Tranquil Salvador III. That rings true. no, mga kababayan, hindi kasi natin masyadong dapat i-take religiously kung ano mang sinasabi ng kahit sino sa atin, kahit ng traditional media. Halaga na tayo, bilang tayo ay nakikinig, tayo yung nagde-discern. Ano? Tayo yung namimili ng ating paniniwalaan, tayo yung nagve-verify, tayo yung nagfa-fact-check. Pero ito kasi yung problema, no? Not everybody has the luxury of time para i-check. At dyan pumapasok, mga kababayan, ang mga traditional media. Dyan pumapasok yung ating mga resource person, gaya po ni Attorney Tranquil Salvador. Kasi sila yung nag-verify for us. Ano po? Kaya kagaya nga nasabi niya kanina, no? Kailangan napakaingat mo doon sa pagbibitaw ng salita para hindi ma-take out of context, para hindi mabaloktot yung sinasabi mo at hindi ka ma-misquote, especially ng traditional media. Kami naman po sa bahagi ng media, eh kami naman yung may responsibilidad naman para linawin, ayusin, ano po, etong mga sinasabi ng ating mga resource person para hindi ma-mislead yung atin pong mga kababayan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makakasama naman natin ngayong umagang ito from one well-decorated expert to another, Dr. Leopoldo Cinco Cachuela, DPA, MPA at JD sa Political Analyst at AB Political Science Professor ng Technological Institute of the Philippines. Dr. Cachuela, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Mr. Corpus, at sa inyong mga tagapakinig.
0: Apo, Dr. Cachuela, sir, Al na lang po. Ayan.
9: Ah, thank you, Al. Salamat po.
0: Dr. Cachuela, sir, una po sa lahat, gusto namin, from your perspective, paano po ba natin ilalarawan sa ating mga tagapanood at tagapakinig yung current political climate po ng ating bansa with all the issues na nasa social media ngayon, sa balita ngayon, with the impeachment, itong warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, paano po ba natin ito isasalarawan?
9: Ang kasalukuyang political climate ng ating bansa ay masasabi nating maaksyon, masaya, malungkot, magulo. Sa ngayon, medyo mainit talaga at highly polarized ang ating political climate sa Pilipinas. Sobra talagang nahahati na naman. Wala namang eleksyon, pero ang buong bansa ay hating-hati. Dito ka ba kakampi o dito ka kakampi? Wala na tayong makita na nasa gitna eh. Talagang may panig. This is what I meant when I say highly polarized ang political climate sa ating bansa. Ang pinakamalaking tema ay ang lumalalim na banggaan ng dalawang napakamakapangyarihang political dynasties. If I may say, ito yung kampo ni President Bongbong Marcos at ang pamilyang Duterte, dyan nagsimula ang lahat.
0: Opo. Dr. Cachuela, sir, ito po, nanggagaling rin lang naman sa social media. Baka po kaya ma-action kasi puro mga actions na rin nasa Senado.
9: Iyan ay bunga at resulta. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ano man ang nangyayari ngayon, resulta ito ng mga nagdaang eleksyon. Yan ang mga binoto natin, wala tayong magagawa dyan. Hintayin na lang natin matapos ang term nila. Wala na eh, andyan na sila eh.
0: Opo.
9: Dusa talaga
0: wala na,
9: tayo.
0: Wala nang choice, ano po. Anyway, Dr. Cachuela, sir, tungkol naman po sa leadership ng Senado, meron tayong naririnig kahapon, ano po, na parang magkakaroon na naman daw yata ng panibagong Senate coup. Ano po? At allegedly, galing po ito mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano na may enticement daw from the side of the majority para bumaliktad sa minority. How do we take this? Paano po bang ano natin, interpretation po natin dito from the side of the political analysts?
9: Yeah, ganito yan. Ang pagbabago-bago ng leadership sa ating Kongreso, in particular sa ating Senate, yan ay naaayon sa ating saligang batas at naaayon sa rules mismo ng Senate. Ang pagpili kasi ng leadership sa Senate, ganun din sa House of Reps, para pag-usapan natin ang Senate, hindi yan parang election eh, na mamamayan ang bumoboto. Mas maganda nga sana kung mamamayan. Pero dito kasi, sila-sila, kung 24 sila, mamimili ng Pangulo ng Senate, at least majority votes. The majority of 24 is 12 plus 1. At pag nahalal kang Pangulo o leader ng Senate, you are working at the pleasure of your colleagues. Kapag nawala na ang tiwala sa'yo, any moment, any time of the day, pwede kang palitan. Halimbawa, na-elect akong Senate President ngayong umaga. Mamayang hapon, sabi ng mga colleagues ko, wala na kaming tiwala sa'yo. Right there and then, pwede akong palitan. Ganyan kauga o masyadong shaky ang pundasyon ng leadership sa Senate. Tama yan at wala tayong kontra dyan kasi talaga pong yan ay nasa batas, working at the pleasure.

0: chairmanships ng mga Senate committees. Parang actually pasensya na po pero napapakamot ako ng ulo. Parang kabaliktaran ng well suited for the job yung mga humahawak sa mga Senate committees. Ano pong pahayag niyo naman po tungkol po dito?
1: Yeah, I was reviewing yesterday. Hindi ko alam kung totoo yung nabasa ko o yung na-review ko. Nag-flash ng mga pangalan ng coming from the new majority bloc at kung ano-ano yung mga committee. Kumalat ang balita, halimbawa ha, dating chairman ng Committee on Basic Education ay si Senator Bam Aquino.
0: Opo.
1: At nung nagpalit sa leadership, kumalat ang maraming balita at nagalit ang netizen. At ganoon din ako, nag-alala ako na si Senator Robin Hood Padilla ang papalit. Ay talagang naglubing na ako sa lahat ng santo, wag naman mangyari. At ako'y natutuwa, base sa nakita ko, hindi naman pala talaga siya ang papalit sa basic education. Si Senator Loren Legarda daw, at least, di ba, medyo may qualification itong babae na ito, wala nga lang prinsipyo sa buhay. Normal pa rin, it is really at the discretion of the Senate President to choose sino ang i-appoint niya. Parang leader ka, natural, ang bibigyan mong benepisyo sa unang-una at titignan mo, yung mga loyal sa'yo, yung mga bumoto sa'yo, political patronage yan eh. Eh natural, bago ako pumili sa iba, yung mga bumoto muna sa akin, yung mga loyalist ko muna. However, parang may exemption to the rule. Kahapon sabi ni Senator si sino itong senador na kapatid ni Jinggoy? Si Senator JB. Sabi niya, nagpapasalamat siya kay Senate President Allan na inalok siya bilang majority floor leader pero tinanggihan niya. Ang ganda ng ang galing ng panguuto o should I say para namang napaka-unfair kay Senate President. Parang kinukuha niya yung pulso o pagkakaisa na sige hindi ka sa amin kasama pero iaalok ko sa iyo ang pwestong majority floor leader. Tinanggihan naman. So in that sense nakikita ko parang magkakaroon nga ng Senate coup d'etat. Kasi tumanggi eh sana magiging 14 na sila. Pero makita mo ngayon ang minority bloc sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Senate, ang minority bloc napakadami ng membership. Usually, pag sinabi mong minority bloc, nasa tatlo ka lang, nasa apat ka lang, nasa lima ka lang, dahil sa pagsali ni Zubiri at saka ni itong si Senator JB, dumami, 11 na. 9, 10, 11, aba isa na lang, maa-unseat na itong kasalukuyang Senate President. So, normal yan sa isang Senate leadership na mag-appoint ng kung sino ang gusto niya. Kahit ayaw natin, halimbawa, maibalik ang Blue Ribbon Committee kay Marcoleta na ayaw natin, wala tayong magagawa. Leadership yan, discretion po talaga yan ng Senate leadership.
0: Opo, at yan naman po talaga ang gaya nga ng sinasabi natin kanina, yan po talaga kasi ang structure ng atin pong Senado. Lastly po, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan? Ano pong mensahe natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig na nanonood sa atin ngayong umagang ito sa buong, mula sa buong Pilipinas? And please go ahead po, Dr. Cachuela, sir.
1: Salamat, Sir Al. Akala ko ang aking interview tatagal ng 3 oras, kaya naghanda talaga ako for 3 hours eh. Matatapos na pala. Nagbibiro lang ako. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin. Ito ang masasabi ko, mga kababayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa pa habang may mga Filipinong naniniwala sa may pananampalataya sa batas, itinatawag nating rule of law. Habang nangyayari ang rule of law sa Pilipinas, may pag-asa pa. Huwag na tayong magpa-apekto sa mga halal na politika natin na sila mismo ang seemingly lumalabag sa batas, vested interest, yung kung sino yung kakampi nila, pinoproteksyonan nila, huwag na tayong magpa-apekto dyan. Basta isipin natin, magdasal tayo, maniwala tayo sa sistema ng ating bansa, ng ating mga batas, at magmatiyag tayo. Bantayan natin ang demokrasya natin. Bantayan natin itong mga walang hiya at walang mga pakialam na politiko sa ating bansa nang iniisip lang ang sariling kapakanan at kapakanan ng mga kakampi nilang alam namang hindi gumagawa ng tama. So huwag tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, ika nga, may pag-asa. magbantay tayo.

0: mga minamahal kong kababayan. Bantayan natin ang demokrasya ng ating bansa.
1: Very well said po, Dr. Cachuelo, sir. At sana makapag part 2 at part 3 pa tayo, ano po, sa mga susunod na pagkakataon. Maraming
0: salamat,
1: maraming
0: sir,
1: salamat
0: Al.
1: Po sa oras na ibinigay niyo para sa bayan. Magandang umaga po, Dr. Leopoldo Cinco Cachuelo, sir.
0: Salamat po. Karangalan ko pong mapasa inyo. Salamat po. Salamat po.
1: The honor is mine, Dr. Leopoldo Cinco Cachuela, ang ating pong political analyst at AB, political science professor mula po sa Technological Institute of the Philippines.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Punto pong ito, ratsada naman tayo ng ating mga balita, rotational brownouts at dagdag singil sa kuryente inalmahan ng ilang kongresista. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi katanggap-tanggap na nangangabang libo-libong Pilipino sa banta ng rotational brownouts sa gitna ng matinding init ng panahon dahil sa sunod-sunod na red at yellow alert sa power grid. Ayon kay Diokno, kailangan ng pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang kakulangan ng supply ng kuryente at maprotektahan ang mga consumers laban sa mataas na singil sa kuryente. Dahil dito, naghain siya ng House Resolution No. 875 para repasuhin ang Philippine Energy Plan at tiyakin ang sapat at matatag na supply ng enerhiya. Samantala, iginit naman ni Alexi Tutor ng Bohol na hindi dapat ipinapasa sa mga consumers ang systems loss sa kanilang electric bill. Ayon kay Chotor, gobyerno ang dapat sumasagot sa system losses, missionary electrification charges, at stranded debts ng National Power Corporation upang mabawasan ang pasani ng mga mamayan. Iminukahi rin niya na itaas sa hindi bababa sa 200 kWh kada buwan ang lifeline subsidy threshold mula sa kasalukuyang 100 kWh. Hinimok din ni Chotor ang Kongreso at Energy Regulatory Commission na maghanap ng mga bagong paraan upang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Department of Energy may nakikitang magandang power outlook kasunod ng banta ng El Nino phenomenon. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, kinakapatid na Alian, may mga magandang indikasyon, ano, kahit na may banta ng El Nino phenomenon ang Department of Energy. Kasunod nga ito, no, ng nangyayaring magandang power outlook bagamat may banta ng El Nino phenomenon. Ayon nga bossing Alian, ano, kay Energy Undersecretary Wimpy Puentebella, na pagpasok ng tag-ulan ay makatutulong sa mga hydro plants na makakabawas sa demand ng supply sa kuryente. Dahil nga bossing Alian, alam mo naman, nagkakaroon tayo ng ilang kakapusan ng supply ng kuryente at malaki ang may tutulong ng panahon ng tag-ulan upang mapalamig yung mga nagiinit na planta, and at the same time, yung mga hydropower plants ay magamit ng mas mabilis at mas maganda para sa sufficienteng supply ng enerhiya sa buong bansa. Sa huli naman, muling siniguro ng Department of Energy na patuloy silang magmomonitor at magbabantay sa kasalukuyang supply at energy outlook ng ating bansa. Bossing Alian, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid, na AJ Ignacio. Samantala, BARM Education Minister Mohager Iqbal, pinabababa na sa pwesto. Ang ulat na yan mula kay Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinibak na sa pwesto bilang Education Minister ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, si Mohager Iqbal. Sa kautosang inilabas ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua, epektibo ngayong May 19 ang pagtapos ng termino ni Iqbal matapos itong padalhan ng direktiba na magsumite ng irrevocable resignation hanggang May 18. Kaugnay ito ng special audit report na inilabas ng COA na umunoy naglantad ng irregularidad sa procurement at disbursement ng bilyong pisong education at training materials ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, MBHTE. Dahil dito, sinabi ni Macacua na seryosong naapektuhan ang tiwala ng publiko sa BARM government, kaya kinakailangan magsagawa ng agad na aksyon para mapanatili ang integridad at good governance sa rehiyon. Kasunod nito ay inatasan rin si Iqbal na isumite ang status report ng mga programa at proyekto ng MBHTE, financial records, procurement documents, inventory, at iba pang mahalagang dokumento para sa maayos na transisyon ng pamunuan. Para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Torme, inikayat ang mga empleyado ng City Hall ng tamang paggamit ng mid-year bonus. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inanunsyo ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagpapalabas ng halos 350 million pesos na mid-year bonus para sa mahigit 8,000 empleyado ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ayon kay Dumagoso, nilagdaan niya nitong Webes na nagdaan ang release order para sa bonus ng maaaring makuha ng mga empleyado pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Kahapon, ipinaliwanag din ng alkalde na naantala ang pagpapalabas ng bonus dahil umiiral ang patakaran ng Civil Service Commission na nagbabawal sa payout bago sumapit ang 15 ng buwan. Nanawagan naman si Dumagoso sa mga empleyado at residente ng Maynila na manatiling nakatuon sa trabaho at serbisyo publiko sa gitna ng mga usaping pampolitika sa pambansang antas. Inimok din ng alkalde ang mga empleyado na maging maingat sa paggastos at magtabi ng ipon para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko, at maraming salamat din sa ating mga viewers for this morning. Nanood from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, si Sean Kyle Flores. Happy watching, Sir Sean Kyle. Of course, maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina. Attorney Tranquil Salvador III, Dr. Leopoldo Cachuela mula po sa TIP. And of course, sa ating mga magang bumangon team mula po sa ating technical and production side, mula sa tech team, si Rovan Malilin, Jobel Lustre at Madam Jomarie Refarial. Mula naman sa ating production division, maraming salamat kay Glory Faye Bagon at kay Christopher Tirambulo. Abangan po ang mga susunod po nating mga balita. Hatid po yan sa atin ng ating PBS News Division, ihatid sa atin ni Ms. Seth Bosongan. With that, mga kababayan, nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 8:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Aktwal na paglilitis ng Senate Impeachment Court, posibleng sa Hunyo pang magsisimula ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maaaring maging araw-araw ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ang maaaring gawin ng Senate Impeachment Court kapag nagsimula na ang trial na tinitingnan na magsisimula sa kalagitnaan ng Hunyo o sa panahon na nakabreak na ang sesyon ng Senado bilang legislative body. Pero tiniyak ni Cayetano na kahit may impeachment trial ay hindi nila pababayaan ang kanilang mandato sa pagbalangkas ng batas dahil maaari pa rin silang magsagawa ng mga committee hearings. Kapag nakasesyon na anya ay hahatiin nila ang kanilang oras para sa impeachment trial at pagtalakay ng mga panukalang batas. Nilinaw ng Senate President na pag-uusapan pa nila kasama ang minority bloc ang final timelines at calendar para sa gagawin nilang impeachment trial. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pagpapalawak pa o pagdaragdag ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Very healthy kung ilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng PhilHealth. Sa katunayan, sabi ng Pangulo ay tinitingnan ng administrasyon kung paano pa mapapalawak o ano pang serbisyo ang maaaring maidagdag na health coverage ng ahensya. Ilan naman sa binanggit ng Pangulo na malaking kaluwagan sa kalbaryo ng marami ang ginawa ng pagtaas sa coverage ng PhilHealth sa pagpapadialysis kasama na ang pagtaas sa maintenance medicines para sa mga kidney transplant patients. Samantala, ipinahayag ng chief executive na bago siya bumaba sa 2028 ay target niyang makapagtayo ng 349 na specialty centers sa buong bansa. Ito ay ang pagtatayo ng mga espesyal na pasilidad sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang rehiyon para hindi na kailangan bumiyahe sa Maynila ang mga pasyente para sa gamutan sa malulubang sakit gaya ng cancer, sakit sa puso, baga, kidney, at iba pa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: We are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Liderato ng Kamara maglulunsad ng investigasyon in aid of legislation dahil sa aberya sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Maglulunsad ng investigasyon ng Kamara dahil sa sunod-sunod na aberya ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay matapos maghain ni House Speaker Faustino Bojedi at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng House Resolution Number 1024 para silipin ang back-to-back tripping ng 500 kilowatt Tayabas, Iligan at Das Marinas Iligan transmission lines noong May 13, 2026. Dahil dito nagdulot ng red at yellow alerts at malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Dahil sa insidente, biglang nawala ang mahigit 2,400 na megawatts na supply ng kuryente na nakaapekto sa tinatiyang 3.9 million na customers sa Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap na milyong-milyong Pilipino ang manawala ng kuryente dahil sa kahinaan ng transmission system. Binibigyan diin sa resolusyon na dapat malaman kung force majeure ba ang sanhi ng insidente o kung may kababayaan ang NGCP sa maintenance, monitoring at pamumuhunan para sa grid system. Sisilipin din ng Kamara ang umano'y paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code kabilang ang kakulangan ng incident reporting, maintenance, protection system at contingency compliance. Giit ni D, layunin ng investigasyon na palakasin ang energy security ng bansa at tiyaking matatag at maaasahan ang power transmission system ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Bureau of Internal Revenue nagbabala sa mga peking mensahe hinggil sa tax refund program. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinag-iingat ngayon ng Bureau of Internal Revenue ang publiko laban sa mga kumakalat na peking mensahe kaugnay na umunay tax refund program. Ginawa ng BIR ang babala kasunod ng mga ulat na may mga nagpapanggap na kawani ng gobyerno na nagpapadala ng links sa iba't ibang messaging platforms para makapambiktima at makuha ang personal at financial information. Paglilino ng BIR, hindi ito gumagamit ng ordinary mobile number o chat applications para sa pagproseso ng official tax refunds. Dahil dito ay pinapayuhan ng BIR ang publiko na huwag pindutin ang mga kahinahinalang link na ito, huwag ding sumagot sa mga sender at huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon. Mula sa BIR, para sa Bagong Pilipinas, Mer Angustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Sa inyong lahat, ang oras po ay 9:05 na ng umaga. Ang petsa po ay Mayo 19, 2026. Good morning everyone. Welcome muli sa programang ito. Tayo'y dediretso na sa ating panauin kasi nandyan na siya. Kaya maliwanag ang ating umaga ngayong umaga. Kahit medyo makulimlim, it is always a sunny and bright morning each time we have her here on our program. Before I begin, mag-uumpisa ako sa isang reaksyon no less than ating Pangulo dun sa nangyari sa Senado. Ang sabi niya, the Senate was never under attack kasi po sinasabi ngayon na nilusob ng ahente ng NBI. But who fired the first shots? Alamin natin ngayon sa ating special guest. Ipapasok na natin siya, walang iba, kung hindi ang political labandera or otherwise known as Maureen Rose Mejia Villar. Magandang umaga sa iyo, Mau.
0: Magandang umaga, Sir Leslie. Magandang umaga sa mga nanonood ng Leslie Bocobo Live dito sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man kayo po nakikinig ngayon at nanonood sa mundo. Sir Leslie, sino? Anong question mo? Sino ang unang nagpapotok?
24: Yan. Tama.
0: Inamin po nung baguhang head sergeant at arms ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Siya po yung unang nagpapotok. Ito po si retired General Mau Aplasca. Inamin po niya yan. Siya po yung unang nagpapotok. Ang problema ngayon ay yung pinaputukan niya ng sinasabi niyang warning shot ay law enforcement po.
24: Yun.
0: Hindi po yung dapat nangyayari yung ganun. At nakalimutan yata ni General Aplasca na hindi na po siya parte ng law enforcement natin. Siya po ay security po ng Senado. Okay. Dapat po hindi ganun. Ewan ko bakit niya dinala yung kanyang pagka-trigger happy doon sa Senado. At yun nga, dapat tayo hindi magtaka kung bakit po siya yung NBI agent na kanyang pinatukan nagvalid din ng paputok sa kanya nang nakita po natin limang baseyo from the side doon sa GSIS na complex na lima doon pumunta yung sinasabi na agent Francisco lang yon kasi NBI agent yon Sir Leslie, hindi dapat makita yung kanyang mukha. Ina-identify lang siya na Agent Francisco ng NBI. Limang putok po yung sa kanya galing. Pero ang galing po mismo sa loob ng Senado, ng Senate building, 27. Yun yung warning shot, isa lang, di ba, Sir Leslie? Ang pag sinabi yung warning shot, isa, dalawa.
24: Tama. Maliban sa sinabi mo, Mau, na medyo, hindi medyo, pero talagang may pagka-trigger happy.
0: Okay, oo.
24: General Aplasca. He must have a valid reason while he fired the first shot. Ang sabi, binabarena ng NBI yung pader ng Senado. Anong reaction mo dyan, Mau?
0: Hindi yung binabarena yung pinto. Hindi
24: yung pinto?
0: Yung pinto na lagusan na galing from the Senate building na may lagusan papunta doon sa GSIS building. Yun po yung binabarena from the side doon sa GSIS. Kasi nga, kailangan nila i-secure lahat po ng exits dahil meron ng isang nagtatagong pugante doon sa loob ng Senate building that time. So they have to cover all exits. At ang nag-request ng NBI presence doon sa GSIS complex ay yung mismong head ng GSIS na Director
24: Vic Veloso.
0: Siya po ang nag-request ng presensya ng NBI sa kanyang lugar sa GSIS na side. Nandoon lang sa GSIS yung NBI. At parang lima lang yata sila. Lima? There were five agents there that time na mga around 6 p.m. Doon na yung binabarena kasi they have to cover all exits kasi meron ng doon eh. May tao, merong sa loob. Si Bato nandoon sa loob ng Senado at during that time. So they have to cover all exits. So hindi ko maintindihan bakit pinapalabas na masasama ang NBI.
24: May tanong ako sa iyo tungkol, nabanggit mo si Bato de la Rosa. Ang tanong ko sa iyo, Maureen, kasi meron kang in-depth understanding na nangyari. Ang direct question ko sa iyo, si Senator Bato de la Rosa ba ay nakatakas o pinatakas? Naku, Ayan, ako, natawa ka na. Ano ba talaga?
0: Well, mahirap na lang. Kung si Bato lang, on his own, yung lumabas doon sa Senate building, siguro masasabi natin ng nakatakas.
24: Okay.
0: Nakatakas kung siya lang, kung walang ibang involved. Kung siya lang yung naghanap ng paraan para lumabas siya doon sa Senate building. Nakatakas siya. Pero kung sinasabihan natin, siya ay tinulungan. Tinulungan si Bato na makalabas sa Senate building ng isa pa rin na kapwa niya, senador. Yun po ay pinatakas.
24: Yun. Kasi nga, kung may mga NBI agents, hindi yun basta-basta makakatakas. Unless pinatakas ng isa pang senador at hindi naman haharangin niya ng usaha. Kasi siyempre, takot yan sa mga senador. Nagbibigay ng respeto sa senador at hindi basta-basta silang haharangin. Basta eh, pinasakay na lang sasakyan. At meron namang admission, di ba? Sino ba talaga ang tumulong?
0: Nakita namin si Bam Alegre. Si Bam Alegre ng, I think GMA yun siya na reporter. Nag-stake out yung kanilang van doon sa labas ng Senado.
24: Oo.
0: Kuhaan nila, as in, grabe, hanggang madaling araw sila nandoon. At mismo sila, nakuhaan nila ng video na lumalabas yung dalawang van.
24: Okay. Kaninong van yon, Maureen?
0: Yun na nga, hindi natin alam. Kasi, ang alam natin is yung pagpasok, the way na nakapasok si Bato de la Rosa sa Senado is through Alan Piliter Cayetano's van.
24: Okay.
0: So, inamin naman din na ni bagong SP, ni kasalukuyang SP, inamin ba din niya? At inamin din ni Bato de la Rosa sa kanyang mga interview kay Maris Umali at saka kay Jessica Soho, na inamin niya na kaya siya nagpakita or bumalik sa Senado nung Lunes, dahil tinawagan siya at siya ay boboto.
24: Yun.
0: Sinabi yun niya sa isang interview niya, lalo na kay Jessica Soho. So, yun yung purpose niya. So, ngayon, natapos yung purpose niya. Ewan ko parang miscalculation. Kailangan pa rin yung boto ni Bato Pero, nakaalis na siya.
24: Pero, Maureen, kahapon, nakaboto ba si Bato in absentia? Wala.
0: Wala.
24: Okay. Pero kahapon, napakanipis ng panalo ng majority. 13-11.
0: Yes.
24: Ibig sabihin, the current Senate President is walking on eggshells kasi any day, pwede siyang mapalitan.
0: Yes. Yun yung ano, you were expecting yesterday, di ba, Sir Leslie? Maingay po ang mga GC kahapon about another possible change of leadership sa Senado.
24: Yes.
0: When it did not happen, but we have to see the silver linings nga sa nangyari kahapon. Yung 9 dati na minority naging 11 with the addition of Senator Mig Subiri at saka technically with the addition of Senator JB Ejercito. They are 11. Okay. 11 na yung minority. And then doon sa kabila, the majority, masasabi ba natin silang majority na isang, they are 13. Minus Bato. So, 12.
24: Ayun.
0: So, 12-11 po ang number. Kasi at this point, hindi na po talaga si Bato Si Bato is already on the run. He is considered, a fugitive from the law. Yun na yung sa kanyang description po. So, mahihirapan sila. The majority is hindi talaga yung majority at any moment.
24: Maureen, the term majority is a misnomer already.
0: Yes.
24: Ha? Because any day pwedeng bumaliktad yan. No? In fact, ang lesson natin ngayon, nag-pay off yung panay press con ni Alan Peter Cayetano, panay ang banggit sa Panginoon, siguro sabi ng Panginoon, sige na, eh, nakakainis ka naman, lagi mo akong dinadamay sa mga ano mo eh, yung mga politika mo, pagbibigyan kita ngayon, pero sa susunod, hindi na, at talagang meron kang ginawang hindi maganda dyan sa Senado, no? Talagang, you know, because if we go back, Maureen, umoto yung mga kongresista natin, 257, overwhelming. Tapos iakyat na yung articles. Biglang, nag-change of leadership from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. At ang sabi naman nila, coincidence lang yon. Ikaw ba'y naniniwala ka coincidence? Maureen, ano masasabi mo dyan?
0: Hindi yan coincidence, no. They planned it. They planned it such a way na siguro yung goal siguro nila, I think ha, yung goal nila was to at least delay the impeachment nag-convening ng impeachment court sa Senado. They have to create all this drama, all this diversion para ma-delay yung convening. Na-delay na nga 2 days yung pag-akyat ng nung physical na ano na galing sa House.
24: Yes.
0: Kung kailan pa dumating sa Senado yung galing sa House na mga crate, yung mga papeles, isang ano yan, we saw it being rolled into the Senate na dala-dala ni Secretary-Gen Cheloy Garafil na yes. Ano ang tinanggap ni yung counterpart niya doon si Mendoza.
24: Yes.
0: And after a few minutes, after siguro mga 30 minutes ng pagpasok ng mga papeles na yon, doon na nangyari yung ano, yung gulo doon, yung shooting. Nakapasok na yung ano, yung mga papel. Supposedly, the news that time was the transmission. Yun, kaya, yung transmission dapat yung main event doon sa Senado at that evening. Kasi dumating na yung ano doon, yung lahat ng galing sa House.
24: Yes.
0: Pero ang nangyari, ang na-focus ng mga media doon, eh yung shooting. Yung shooting na pinaniwala sila ni OSA at Sergeant at Arms Aplasca na sabi na meron daw aarestuhin doon sa Senado at that time. So, na-divide yung ano, yung attention ba? Tapos then nagkaroon ng putukan. So, yung bali well, halos hindi po napansin mga kaibigan yung pagta-transmit na nung article. Yes. Oo, at to me ha, I think it was at sinadya nila. Hindi kasi talaga napansin na nakalusot.
24: Sinadya nila yung the fact that the president said that the was never under a national zone. We are here to arrest.
23: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Magandang araw,
23: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo
4: Dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for
3: is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
23: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:28 na ng umaga with my special guest, Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known as the Political La Bandera or TPL 3. Maureen, merong suggestion, may legal comment no less than Father Rani Aquino, the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University. Kasi ngayon, with Alan Peter Cayetano as the presiding officer for the Senate Impeachment Court, hindi maalis ng reaction ng taong bayan na bias na siya for the acquittal. Hindi natin maalis yan. At saka yung mga ibang senador, sila Bato, sila Robin, sila Bongo, even Aimee Marcos. Merong legal comment si Father Rani. Sabi niya, Les, pwede mag-preside ang Chief Justice imbes na ang Senate President. Ano masasabi mo dyan, Maureen?
0: Pwede din. Oh, si sino ba yung ating ano ngayon, Chief Justice si Gismundo?
24: Alex Gismundo. Oh, Chief Justice Gismundo.
0: Gismundo. Pwede din. Kasi ang ano kasi ang gulo kasi talaga ang gulo ngayon ng Senado, ang gulo-gulo talaga nila. Masyado
24: sobra na.
0: Masyado silang magulo since Monday last week. Magulo na sila. Hindi at whole week just last week magulo ang Senado. So kung sa tingin nila na ang mag-preside lang ng ang ano bang sabi sa konstitusyon natin, di ba dapat yung Senate President at saka ang
24: when the Vice President is being tried in a Senate impeachment court, the Senate President presides, no? When a president, as in the case of Joseph Erap Estrada, is under an impeachment, it is the Chief Justice. So, at the time, it was Hilario Davide. Pero sabi ni Father Rani, pwede rin ang Chief Justice kahit Vice President. I think that will bring some sense of fairness in the event that the Chief Justice takes over the Senate President. Maureen?
0: Oh, kasi ano talaga yung ano ngayon eh. Alam na kasi natin na yung they are identified, these senators, yung 13 senators who voted to oust the previous Senate President Tito Soto. They are identified na as the Duterte block dyan sa Senate. Hindi na maalis yan sa image nila. Duterte block talaga sila. And lahat ng ginagawa nila, it tells us, the Filipino nation, na these senators are not for us. Hindi sila para sa kalahatan ng Pilipino sa ating hindi sila para sa kapakanan ng kalahatan ng mga Pilipino at ng ating bansa. Sila po ay gumagalaw lang sa kapakanan at proteksyon ng mga kaalyado nila at ng pamilyang Duterte. Yun lang. Yun lang talaga. Wala na din ang hirap. Ang hirap 'yun ipa-understand sa iba nating mga kababayan na, well, member na ng kulto. So, sorry to say, kulto na talaga. And it does not help that the current Senate President does not know what the separation of church and state means. I know there's nothing wrong with being religious.
24: Right.
0: There's nothing wrong with being religious. We believe in God, you know. Naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa karma, naniniwala tayo sa higher power. Pero pag isang politiko po, kagaya ni Alan Peter Cayetano, ay pinapasok na yung kanyang pagka-relihiyoso or religion sa matters of governance
24: it leaves a bad taste in the mouth. Pero Maureen, dun sa binanggit mong 13 senador, sa tingin mo apektado na ang kanilang verdict even after they see the evidence? Sa tingin mo it will affect their decision whether to acquit or convict the Vice President? Or do you still believe in their even sudden spur of the moment independence as a senator judge?
0: Depende na lang sa kapal ng mukha talaga nila, Sir Les. Kahit kasi ang gagawin yun, kung hindi man na ako, I personally think na they will do everything in their whatever power to prevent the maglalatag ng ebidensya ang House Prosecution. They will do everything na to delay, to ano ba? Huwag ipakita sa publiko ang mga ebidensya dyan sa Senado. Pero depende lang talaga sa ano nila, konsyensya nila. Pero I think sa 13 ang medyo talagang bias dyan na makikita natin, well,
24: yes,
0: si Robin Padilla, talagang hindi mo na talaga yan maano si Robin Padilla. Kahit ano pang sabihin yan, siya na mismo nagsabi na kahit sunugin siya, mangangamoy siyang Duterte. So si Robin Padilla, we will be surprised kung siya po ay mag-vote to convict. Kasi alam po natin, to acquit yan. Rodanti Marcoleta, isa din yan na medyo, ano, na bias. Yes. Miami Marcos, wala na yan, hindi na yan, ano, hindi na yan.
24: Okay.
0: Oo,
24: tapos, kahit anong ebidensya makita, no?
0: Oo, kahit anong ebidensya, ano. Okay. So, sino pa ba? Si Bongo.
24: Okay.
0: Si Alan Peter.
24: Oh. Yes.
0: Si Pia Cayetano, I think the only thing that keeps her is to be is with her brother.
24: Okay.
0: So, kapatid niya eh. So we can expect na yun nga, dahil sa kapatid niya, kailangan niya suportahan yung kapatid niya. Which is the opposite sa kaya nangyayari kay Manang Amy. Hindi talaga siya suportahan yung kapatid niya. So Lauren Legarda, I think si Lauren Legarda can be swayed. Either way.
24: Pwede.
0: Pwede siya ma-sway. Kasi meron tayong lalaman, Sir Leslie, na kaya pala siya pumunta dyan sa 13 noong Lunes. May nag-promise sa kanya na nga Senate Presidency. Siya dapat yon. Hindi po si Alan Peter yung dapat ni-nominate.
24: Oo.
0: Siya yun. Para kasi ano, ang kwento was, she was enticed, because if you become the first woman, you will become the di ba nakakaano yun eh, to be the first woman Senate President, it will be historical for the Philippines kung ikaw yung kauna-unahang babae na magiging Senate President sa history ng ating bansa. It was floated to her. And that's why it was said that that's why she joined the majority. But it did not happen. So medyo, and baka masway siya. Sino pa ba? Yesterday, Sir Leslie, there was, may ano kwento yesterday.
24: Sige.
0: Kaya daw hindi nangyari yung changing kahapon. It was because Senator Chis Escudero wanted back the Senate Presidency.
24: Okay.
0: So it did not happen. It was also floated na it was being offered to Mig Sobiri. Ayaw niya. Tapos kay Kiko Pangilinan, ayaw din niya.
24: Okay.
0: So hindi pa natin alam kung ano ang It's still Tuesday. Medyo aga pa yung week. Anything can happen. And yesterday, yun nga, we were expecting a change of the guard, but what we saw was na additional lang yung minority ng dalawa. So yun nga, walking on eggshells pa rin itong si SP Alan Peter Cayetano. At maybe we hindi pa siya magtitigil sa kanyang online selling. We have to expect na mag live stream siya every hour on the hour. For the next
24: Pero Marie, ang ibig ko pang sabihin, hindi na magpa-participate si Pato de la Rosa as a senator judge. Hindi na. May inaantay siya sa Supreme Court, di ba?
0: Well, Oo, yung kanyang ano daw, TRO, pero nag-comment yung OS Office of the Solicitor General na dapat talagang isa pang i-execute na yung kanyang tawag ito, arrest warrant.
24: Hindi pero na kasi, ang alam ko kasi lahat sila nagsuot ng maroon colored robes, 'di ba? Ang suggestion ko kay Bato, magsuot siya ng orange colored robe.
0: So yung ano, natatawa kami kahapon, nanonood alas 3 na nanonood kami no, nag-roll call sila kahapon. Nag-roll call sila. Pasimple pa tong si SP Alan Peter na hinahanahanap pa daw niya si Bato.
24: Oo, ano ko 'yon, narinig ko 'yon. Wala si Bato, wala si Bato de Ros.
0: Pwede lang po, ewan ko na lang. As in ngilo. At yun nga, we will expect Senator Alan Peter Cayetano to continue in his live selling hanggang hindi pa po siya napapalitan. So, as in the more ganun talaga siguro po na the more you if you are a liar, the more you want to convince people that you are telling the truth is to continue lying. Parang ganun, if you pag dinadamitan mo yung kasinungalingan ng madami masyadong detalye, hindi pa rin po yun mag-iiba, kasinungalingan pa rin yun eh. Kahit mo pagandahin pa yun, paano yung sabihin, para kasinungalingan, sinungaling talaga.
24: So yun, napaka-defensive niya.
0: Very defensive.
24: He's explaining too much yes, explanation.
0: For a lawyer, di ba abogado po si Alan Peter Cayetano, for a lawyer, not to see what he's doing is
24: parang tuloy nagkaroon ng reaction sa CBCP matindi yung reaction dahil yun na masyadong
0: maingay.
24: Parang pinapalabas mo ngayon na may basbas ng Panginoon itong ginagawa mo. Ako naman, do not involve God in politics, especially in your own selfish agenda.
0: Alam mo. Natatawa ko, careless di about shame sa God. Because alam po natin na bakante po yung committee or a blue ribbon committee. Bakante po. Hindi na po si Ping Lacson. So sabi ni Alan Peter Cayetano, kahapon yata, nag-ambush interview, pinagpipilian daw nila sa majority na magiging susunod na chairman ng Blue Ribbon ay between kaya ni Senator Rodante Marcoleta at ng kanyang mismong kapatid na si Senator Pia Cayetano.
24: Uh-huh.
0: Blue Ribbon. Tapos, sabi niya din ni Alan Peter na he will talk to God. Sabi niya, paintayin daw niya yung senyas galing kay God na kung sino.
24: Hindi, dapat mo rin, kasi binigay kay Robin Padilla yung Committee on Education, di ba?
0: Hindi, no.
24: Ano ba binigay?
0: Binigay sa kanya, yun, isa rin yung silver lining yesterday. Na hindi,
24: ano ba yung binigay kay Robin?
0: Communication and Muslim Affairs. Something like that.
24: Ah, okay.
0: More on communication at saka Muslim affairs kay Robin. Pero they were floating it yes last week na ibibigay kay Robin yung basic education.
24: Ayun, basic education.
0: Galing ang dating chair nun ay si Bam Aquino.
24: Ayun.
0: Nag-release na kasi ng statement si Bam Aquino last week. Later part last week na hindi na siya ang mag-handle ng basic education.
24: Yun.
0: So, they were being floated that the name of Robin Padilla to replace him as the chair. So, nagpanik na tao, bakit mo ibibigay kay Robin Padilla very critical na education na, well,
24: dapat sa PRC na lang para tawagin yung Blue Robin Committee.
0: Yeah. Hindi ko pa lang alam kung paano nila yung ano ngayon, yung majority. Nandun lahat yung may kaso eh. nandun yung may mga ano eh.
24: Apat sila doon.
0: Oh, si Bato, meron ng arrest warrant.

0: na lang yung bonus na lang na naging 11 na yung nasa minority.
1: Tama.
0: And Aaron Peter is still, yun nga, we will see him siguro within the day or yes, tomorrow, na nagla-live selling pa hanggang ano. Kasi the more you explain, hindi ko, nawawala yata, hiyang-hiya po kay Alan Peter, kaya tano yung kasabihan na less talk, less mistake. Siya lang po talk. So, you know.
1: Maureen, do you see that in the next couple of days during the Senate presidency of Alan Peter Cayetano, he can be unseated pa rin any day, no?
0: Yes.
1: Oo. Pwedeng magbago yun, eh, no? Kasi no less than Amy Marcos is saying, ayun, inaano na kami, tinatakot na kami, kung ano-ano ang pinapangako sa amin para lumipat lang kami sa minority. Naku, eh, alam mo naman si Amy, number one Marites yan sa Senate.
0: Ako, Sir Leslie, natawa kami nung we were watching it, di ba?
1: Yes.
0: Kung the Senate is under attack, yung nagpatay sila ng ilaw doon sa
1: loob.
0: And they were doing live stream simultaneously.
1: Sabay-sabay.
0: Mark Villar, for the longest time, hindi tayo nakakarinig ng kahit ano kay Mark
1: Villar. Oh, he never went.
0: Oo, pero nag-live stream siya that time.
1: Oo.
0: Si Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, and si Jingo Estrada, I think. Basta lahat sila sabay-sabay.
1: Sabay-sabay.
0: In the dark. Nakasuot pa si Amy Marcos ng ano ng vest ng bulletin.
1: Tama.
0: The more they put details on it, the more we magdududa talaga tayo. Nagdududa ako. Ako nagduda ko when I first saw the SOCOP pictures of the bullet holes doon sa window, sa top ng window. I posted a picture of it doon sa ano ko sa page ko. When I saw that, yung nagkumpulan yung bullet holes sa taas ng window, ng isang window doon, it was staged. I'm sorry ha,
1: yeah.
0: It's staged for me ha, for a casual observer, na hindi naman siguro, ano, it was staged. I will stand by na stage yun. It was drama, all drama. It was to create a diversion.
1: Maureen, the NBI could have forced their way through, no?
0: Yes.
1: Through the Senate.
0: Oh.
1: Because they can do that, eh. They are law enforcers. They're mandated to do that, to secure their subject. However, they also showed respect for a Senate as an institution and the leadership. That's why we also echo the statement of the president. The Senate was not under attack. The NBI agents were under attack because literally nagpaputok yung Osaka. So that in itself is an aggressive move by Osaka to law enforcement officers. Huh? It's a first, no? That never happens. Always the other way around.
0: Oo. Yun na nga yung first time nakakita kami. Diba, there was media there, they were panning out pictures. Yung mga OSAA, yung security, nagdadala ng mga firearms.
1: Never happened. May long firearms.
0: Oo. Tapos yung mga bodyguard ni Senator Robin Padilla, may mga long firearms.
1: Correct. Oh. Siyempre.
0: We don't understand why yung mga security ni Robin Padilla may ganun. And when it happened, it was, ayun ko, buti na lang nakuhaan siya ng video. After the shooting po, mga kaibigan, after the shooting doon sa second floor, Robin Padilla appeared out of nowhere. Pumunta siya doon, papunta kasama niya yung kanyang mga tauhan, pumasok siya doon sa isang stairwell, papaakyat sa the floor above, and he flashed a thumb sign. Reporters doon sa stairwell, nakuhaan siya. Magpa-flash ka ba ng thumb sign just right after mayroong kaguluhan doon, may shooting doon sa second floor?
1: Oo. O rin, basta, ngayon ha, may image, may serious image problem ang Senado at ang pinuno nila si Senate President Alan Cayetano. Kaya, lagi na niyang binabanggit ang Panginoon. So, only God can take him out of this. Anyway, Maureen, wala na tayong oras. Sayang, no? Until next time, please say your few words and I'll say goodbye. You have like a minute to go and then I'll say goodbye. Maureen?
0: Salamat po sa invitation, Sir Leslie. It's always a pleasure to guest here. Huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa Leslie Bocobo Live. At kung kayo po ay nasa Facebook at kung gusto po ninyo magbasa, doon po kayo pumunta sa The Political Lavandera 4.0 na Facebook page. Nandun po yung makakaba. Huwag po kayo magreklamo sa mga haba kong sinusulat doon kasi sinasadya ko po talaga yon na mahaba yung aking mga write-ups. Tama. So, thank you Sir Leslie and sa uulitin.
1: Maureen, maraming salamat sa iyo. Maureen Rose Mejia Villar, akad The Political Lavandera. Basahin niyo yung mga sinusulat niya para malaman niyo ang katotohanan. Pasalamat ako sa Radyo Pilipinas Technical, Gopel Lustre, Jomari Refarial, Rovan Manilin, Alvin Pelgone, and the Executive Producer, Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas.
1: Thank you very much.
2: 8 a.m.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 9:56.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Paano kalang magbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno na makakuha ng government contract? Aprobado sa committee level ng Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagtibay ng House Committee on Revision of Laws ang panukalang magbabawal sa mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno hanggang 4th degree of consanguinity o affinity na sumali sa mga government biddings at government contracts. Kasama sa substitute bill ang pagbuo ng conflict of interest registry para matukoy ang mga contractor na may koneksyon sa mga nasa gobyerno. Sa ilalim ng panukala, bawal makakontrata ang mga kamag-anak habang nanunungkulan ng opisyal hanggang 3 taon matapos itong bumaba sa pwesto. Saklaw nito ang mga opisyal at personal na may impluwensya sa procurement process, kabilang ang HOOP, BAC, TWG, BAC Secretariat, Project Consultants, Procurement Agents at iba pang supportive at elective officials. Kapag napatunayang lumabag, maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon, pagpumultahin ng kalahati hanggang 2 milyong piso, sisibakin sa serbisyo, kukumpiskahin ang benepisyo at habang buhay na mababan sa mga proyekto ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mga matataas na opisyal ng Philippine National Police, pinulong ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasunod ng mga pangyayari sa Senado noong isang linggo. Si J. Mark Dagala sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark.
6: Pinula ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, matataas opisyal ng Philippine National Police, nakapokrami kahapon. Sa gitna ito ng patuloy na issue na sa at question na sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pirma ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo na tungkol ito sa situation briefing at case sa update sa nangyaring Senate shooting incident noong Mayo 13. Kasama sa nakulong sina PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., Police Major General Robert Morico ng CIDG, at mga opisyal ng PNP Forensic Group at Directorate for Intelligence. Kasabay ito ng pagbabasa ng hiwalay na paliwanag ng DILG hinggil sa diskarte nito sa papatupad ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Muling iginit ng kagawaran ang posisyon nitong kailangan munang hintayin hako ng Korte Suprema hinggil sa infallibility ng naturang warrant. Gayun din nilinaw ng ahensya ang unang sabi ng Justice Department na wala pang manhunt na umiiral laban sa senador. Samantala, sa kabilang tinatawag, hindi natuloy ang pagharap sa ng pulisya sa media na nauna nitong inabisuhan sa posibleng pulong balitaan kasi si Remulla. Una na nga na nakiusap ang PNP, natatapusin muna ang ilang na bahagi ng imbisyon bago tuloy ang magkomento sa halang publiko. Para sa Bago Pilipinas, Jay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Jay Mark Dagala. At sa pangwakas na balita, alok na $1.75 billion financing assistance ng Asian Development Bank na maaaring magamit ang bansa para tugunan ang economic impact ng Middle East conflict. Pinag-aaralan pa kung tatanggapin ayon sa Malacanang. Alvin Baltasar sa kanyang balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Ang pandumaan sa kaukulang proseso ng pagsusuri ang alok ng Asian Development Bank na $1.75 billion financing assistance sa pamahalaan Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Department of Finance ang magsasagawa ng pag-aaral kaugnay ng offer ng ADB. Partikular na aaralin ng DOF ang terms and conditions ng financing offer at ito'y para masigurong naayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan ang naturang alok. Sa gitna nito ay pinahayag ni Castro na malaking tulong ang naturang offer ng DBM na naglalayong mabawasan ang economic impact ng Middle East conflict sa bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balitang aming nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, 5 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hey! Hello there! Muli na naman nating binubuksan ang telon ng ating palatuntunan. Parang nakatabing, ano, Engineer Rovan. Alam ba yung telon? Curtain. As curtain raiser dito sa program. Unang bugso ng ating palatuntunan, mga kabisyo. Kumusta po kayong lahat? Martes na ngayon. Baka nakakalimutan po nyo ang petsa. It's May 19, 2026. Baka meron pong may birthday dyan. Hala, ay mag-celebrate. Habang nagse-celebrate, enjoy. Ingat-ingat lamang. At kung kayo may ipadadala, thank you. Eh, joke lang. Gandang umaga po mga kababayan. Muli na naman ang Radyo Publiko Serbisyo. Kayo nakikinig po sa 738 AM, Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At sa mga social media, ay siya, gandang umaga po mga taga PTV4. Hello there. Ito na naman po ang ating palatuntunan, lalong-lalo na sa mga merong gustong idulog sa ngalan ng public service. Ilalapit na konting concern sa mga government agencies, mga iba't ibang mga kahit na yung pong private agencies, mga foundations, cooperatives, pwede ho kayong mag-text sa 0999-229-1738 o kaya naman sa Facebook Live ng Radyo Publiko Serbisyo dito po sa Radyo Pilipinas. Asya! Okay na tayo. Oh, mga nakikinig ha, ingat-ingat po sa pagmamaneho, lalong-lalo sa nandyan ngayon sa kalsada sa Metro Manila at ibang panig na inaabot ng broadcast na ito ng Radyo Pilipinas. Yes. Pifiesta din sa may mga fiesta ngayon, yung may mga Santa Cruzan dahil sa Mayflower Festival ngayon. Ping buwan ng Mayo yan, da Roban, doon sa inyo, ano mga ganitong panahon? Diba, fiesta din? Oh, lahat yan eh. Mga pagka-fiesta, Mayo. Oo. Siyempre, mayroong handaan at mayroong inuman. Ay, siya, pag naiinuman, ingat lamang po. Okay, mga kababayan, ito na muna mga headlines, mga ulo ng mga balita sa araw na ito. Liderato ng Kamara naglulunsad ng imbestigasyon kaugnay ng aberya sa NGCP transmission lines. BIR, Bureau of Internal Revenue, nagbabala sa fake messages hingga sa tax refund program. Pagpapalawak ng PhilHealth Service, pinatitingnan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At aktwal na paglilitis ng Senate Impeachment Court, posibleng sa Hunyo pa magsimula ayon kay SP Cayetano. Yan mga kababayan, ang mga headlines at ang mga detalye ng balitang ito ay inyong mga matutunghayan pa, mapapakinggan at sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, siya, naimbaga bigat yung amin na po. Kumusta po kayo riyan, lahat? Mga taga Ilocos Norte at mga taga lalawigan ng Pangasinan, Masantos siya kabuasan at si kayo namin. Hello. At syempre, yung mga taga Pampanga, Maya Pabag po kay Kongan. Nako, kinukumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Hello, Maya Pabag po mga taga Pampanga. At ang mga taga Bicol, Maray na Aga, Sendugabo sa mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Kumusta ba yung mga ano diyan, the Gabi, yeah. Yung mga laing, okay? O, siya, sige. Ay, kumusta naman po ang ating mga kababayan sa Visayas, sa Mayong Buntag, mga Kaigsuunan, Mayong Aga, at ang ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Oh, hey, 10 minuto na makalipas na, alas 10 ng umaga, o, siya. Chill lang muna ng konti at makinig po tayo ng mga balita, mga impormasyon sa aking pukukunan ng mga balita ngayon, ang updates sa pamamagitan ng National Grid Corporation of the Philippines, sa pamamagitan ng spokesperson na si Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga po, Attorney Alabanza. Good morning.
1: Yes, good morning po.
0: Hi, si Kakiko Flores po ito dito po sa Radyo Pilipinas, sa Attorney Alabanza. Salamat po sa pagpapunak yes. Nyo ng aming panayam na ito. Kapabasa ko pa lang mga po ng balita. o headlines ang liderato ng Kamara maglulunsad ng imbestigasyon kaugnay ng aberya sa mga NGCP transmission lines. What's your reaction, Attorney Alamanza?
1: Ang NGCP naman po, hindi na bago sa amin ang pagpapatawag para magpaliwanag. At kami naman po ang handang-handa kasi nasa, alam naman po namin yung datos namin at yung, kumbaga, alam po namin yung, hello?
0: Go ahead po.
1: Alam naman po. Yes. Alam po namin na kung ano po yung, kumbaga, talagang nangyari. At kung mabibigyan lang po kami ng pagkakataong magpaliwanag at bigyan yung datos, and man, kampante po kami na maintindihan ng lahat.
0: Opo. At naiintindihan po namin na yung sagot po ninyo ay handa naman po kayo. Gaano nga kahanda? Ano ba talaga nangyayari dito sa mga independent power producers na nakikita natin every now and then, year in, year out? Tuwing ganitong panahon ay nagkakaroon ng maintenance, nagkakaaberya. Bakit po ganun?
1: Akaki ko, maganda po yung tanong nyo, no? Salamat. Pero linawin ko muna po ng NGCP. Pribado po kaming kumpanya. At taga-tagapaghatid lang po kami ng kuryente. Opo. Hindi po sa poder namin yung mga power plants. Opo. Kaya nakikita lang po namin yung sitwasyon. Kaya madalas po, kami po ang nag-aanunsyo kung sakaling kulang na ang supply ng kuryente. Mm. Ngayon po, dun sa tanong nyo kung ano po talaga yung nangyari, unang-una, meron po talaga naging abriya yung linya ng NGCP. Sa kasamaang palad po, bago pa man magkaroon ng aberya, manipis na po talaga ang supply ng kuryente. Marami na hong planta, higit 20 planta po ang naka-unplanned maintenance shutdown. Ibig sabihin po, hindi siya gumagana, pero wala po sa plano yung kanyang pag-shutdown. Marami, bukod pa po doon yung higit 10 ng mga planta na quote-unquote derated capacity po, o hindi po, hindi kulang po yung ginagawa nila doon sa kanilang deklarang nakadeklarang kapasidad. So manipis na ho yung supply ng kuryente. Plus, ano pa po, no, napakataas po ng konsumo ng kuryente nung mga araw na yon kasi nga ho kasagsagan ng tag-init. Nung pumalya po yung plant, yung linya ng NGCP, may dadamay pong planta sa pagkapalya. Pero ang NGCP po, naibalik natin ang serbisyo ng pan-transmission, hindi pa umaabot ng 12 oras. So, bakit po nagtagal yung red alert o bakit po 3 tayong karoon ng rotational power interruption? Dahil po, hindi agad nakabalik yung power plant dun sa sistema. Kaya po nagtagal. Nung nakabalik ho nung linggo ng gabi, malaki ho yung tulong nun, kaya wala ho tayong alert status sa Luzon for this week. Pero ho, sa Visayas po, naka-yellow alert pa rin po tayo.
0: Attorney Alamanza, pribado nga ang NGCP. Pagka nung nagkakaroon ng aberya, sinisingil nyo ba itong mga independent power producer?
1: In terms of sisingil ko dahil hindi sila makabalik. Wala pong ganyang klaseng poder ang NGCP. Mm-hmm. Yan po, nandoon, nakasalalay ho tayo dyan sa ating mga regulator, sa ating policy maker po, sa so, Department of Energy or ang Energy Regulatory Commission po ang may poder kung sakaling gusto nilang disiplinahin yung mga power plants na bigla na nagkakaroon po ng unplanned maintenance shutdown.
0: So kayo lang pula ang sa kanta ay nasisisi. Palaging nasisisi dahil sabi nga ninyo, kayo ay taga-distribute lang. Ano pa kailan namin dyan? Hindi ba ganun ang dapat, attorney?
1: Tama po yun. Tsaka ito pong aming kantang ito. Oo. Matagal na ho namin, itong himig na ito, matagal na ho namin kinakanta. At paulit-ulit rin ho ang aming sagot dyan sa ganyang klaseng usapan na ang maganda ho talaga, ang pinakamainam, ay magkaroon tayo ng sapat na pasobrang planta. Na kung sakaling meron man hong pumalya na linya man o power plant, meron ho tayong ibang pagkukuhanan ng kuryente. Hindi po yung saktong-sakto lang na bawat kembot ho ng aberya, mararamdaman na ho natin bilang konsumante.
0: Oo. Kung kayo ay, tama nga, nabanggit nyo na nasa private po, pribadong entity, ang NGCP, wala bang pagkakataon na kayo magtayo na mismo ng inyong sariling power at ito ay makatulong sa sa mga sitwasyong ganyan na pumapalya ang ilang mga pupugak-pugak na mga power producer?
1: Kung titingnan nyo sa ibang bansa, pinahihintulutan ho talaga yan. Unfortunately, sa batas po ng Pilipinas, mahigpit pong pinagbabawalan ang transmission service provider o ang kanyang concessionaire. At sa kaso po nito, to, NGCP yan, na magtayo na magkaroon ng interest sa anumang power producer o sa distribution utility. So, hindi po talaga kami pwedeng makialam sa ganyang usapin.
0: Oh, sayang ano, kasi nakikita niyo yung problema, gusto niyo palagi kayong nasisisi, ay bay, baka panahon na na maiba naman ang sistema na o kayo na lang, o, NGCP, at saka yung mga nandyan nagwawari-wari lang, excuse my word, but mga plantang ang akala ng iba ay mahusay, pero yung pala, pagdating ng pangangailangan, ng peak requirement ng consumers, ay pumupugak-pugak at nawawala. Diba, the attorney?
1: Sa ako po, sa tingin ko lang po, talaga namang mainam na pag-aralan kung anong ginagawa ng ibang bansa. Kasi hindi naman po bago ang teknolohiyang kuryente. Ilang daang taon na rin pong, higit isang daang taon na rin pong may kuryente sa mundong ginagalawa natin. Opo. So maaari po nating tingnan ng ibang mga bansa kung ano po yung strategiyang kanilang ginagawa para painamin ang pagdaloy ng kuryente at hindi nagkakaroon ng madalasang pagkaroon ng power interruption. Marami ho tayong matututunan sa mga bansa sa Europa, pati na dito rin ho sa Asia at sa dito sa mga Americas po, pwede nating tingnan kung ano ba ho yung kanilang mga strategiya at pwede ho nating gayahin yung maangkop sa ating bansa at yung pwede ho nating kumbaga pagandahin pa sa pamamalakad. At napaka talino ho ng Pilipino, sigurado ho ako mapapa-improve pa niya yung matututunan natin sa ibang lugar.
0: Attorney Alabanza, sa palagay niyo sa pagkakataong nagpaplano ang liderato ng Kamara na sabihing mag-iimbestiga na naman muli tayo sa NGCP. Sa palagay nyo, yan na po ba ang pagkakataon para mabanggit nyo na itong sitwasyon na ito na kailangan na nating tingnan yung iba pang good practices sa ibang bansa at nang sa gayon hindi taon-taon nasisisi ang NGCP?
1: Ay, Kaki ko, matagal na ho kaming pinapatawag at madalas na ho naming nagpapaliwanag ng ganyan. Ako naman ho, no? Basta ho, nais makinig sa aming paliwanag, naniniwala po ako na makikita nila na maraming lugar na pwede nating pag-igihin. Kami naman po always willing makipag-ugnayan at makipagtulungan sa gobyerno. Kasi po, bukod sa siyempre no, gaganda ang negosyo ng NGCP, alam mo namin na napakalaking tulong ng ganitong ng isang maganda at stable na supply ng kuryente para sa ekonomiya. Pag maganda ho ang supply ng kuryente natin, mas lalong maiengganyo
0: ang mga
1: opo, yung mga marumuhunan even from abroad, no? Opo. Mga foreign investors natin. Maiengganyo sila na pumunta dito, lalo na ang Pilipino napakagaling in terms of in services, saka sa ano natin, as a worker, napakagaling ng Pilipino, so maganda ang ating labor force. Kailangan lang talaga ho natin ng magandang supply ng kuryente.
0: Sa dami-dami na lang sinasabi natin at naobserbahan na po ako, nakapag-cover ng Congress at iba pa, sa tagal ko na pong nagiging tagapagbalita, sa palagay nyo, Attorney Alabanza, this time, pakikinggan na kayo ng Kamara upang magbago naman na hindi na magkaroon ng aberya ang power situation sa ating bansa?
1: Ako naman po, naniniwala ako na sa bawat paliwanag ng NGCP, meron hong nakikinig. Siguro po talaga, mas marami lang ibang mga importanteng kailangan tuunan ng pansin, kaya minsan nahuhuli. ang pagtutok dito sa pangmatagalan at pangmalawakan na solusyon sa problema natin.
0: Opo.
1: Pero ang NGCP mo, no, kami nananalig na ang mga namamahala sa gobyerno, lalo na ko yung liderato sa Department of Energy, ay isa ko ang aming layunin na pagandahin mo talaga yung serbisyo ng kuryente. Hindi ko ako maniniwala na meron kong gustong makita na hindi maganda ang industriya, no? So kami po patuloy lang at patuloy lang sa pagpapaliwanag, kahit ilang beses pa po yan kami tawagin, handa po kaming magbigay ng datos na sang-ayon din sa aming nakakalat na impormasyon.
0: Sana po itong pagkakataon nito natawagan na muli kayong tawagin ang NGCP upang magpaliwanag muli ng paliwanag muli, at hindi sa susunod na pagkakataon ay magkakaroon na ng tugon sa mga problemang hindi na kayo masisisi o hindi na magsisisihan ng iba. Di po ba, Attorney Alabanza? Anyway,
1: yes po. So,
0: salamat po sa pagkakataong binigay nyo sa araw na ito. Ay, sa uling-huli na lang, magkakaroon ba tayo ng mga karagdagang rotational brownouts ngayong linggo?
1: So, for Luzon po, no, wala tayong ipang nakikita. For Visayas, patuloy po ata ang ating yellow alert.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang caveat po niya, no, ang aking warning lang, yan pong subject to kung wala pong ibang plantang mag-plan maintenance shutdown. Pag meron pa pong karagdagang plantang pumalya, maaari po tayo makita ng karagdaga na alert status. Pero parati na lang ho kaming nananalig at nagdarasal na wala ho tayong makitang ibang aberya sa sistema.
0: Ay, salamat din. Ganon din po ang aking panalangin sapagkat apektado po si Kakiko ng ilang oras. Ang akin namang ginagawa ay back to basics. Pay. Ganon. Kaya lang,
1: yes po.
0: Puyat naman ang katapat nun. Anyway, sana mag-isip-isip yung mga nagbibigay ng mga yung bang mga independent power producer na yan at makisama na hindi sa mga panahong ito na pangangailangan ay sila nagiging problema natin. Di ba, the Attorney Cynthia Alabanza? Salamat po. Magandang umaga po, ham, sa inyo dyan.
1: Salamat po.
0: Ingat
1: magandang
0: din po.
1: Magandang umaga, Kakito.
0: Alright.
1: Okay po.
0: Si Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines. Yes! Yan na lang, gawin natin. Medyo pakending-kending na lang ng konti. Oo. Pamaypay, ang katapat niyan. Habang kakadala niyo yung pamaypay, labas po kayo sa inyong bahay pagka-brown out. Dahil mas maganda, makakahinga-hinga kayo ng konti. At bababa ang temperatura, hindi sasakit ang inyong ulo. Oh, gawin nyo na lang yung ginagawa ko po. Oh, naglalaan po ako ng yelo sa ice sa container na maliit. Lalagyan ko ng bimpo pagka konti. Pagka lumamig-lamig na yan, hege, punas sa mukha, sa leeg, sa tenga, at sa kilikili. At saka iba pang bahagi ng katawan. Bagsak ang mainit na temperatura ng aking katawan. Oh, di ba, Indira Rome, Indira Joel? Glow and glow, syempre, Alcorpus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magbabalik po sa ilang saglit.

0: Raggio Público, servicio. Raggio Público, servicio.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7:38.
7: Alas 10:26 na, yung pong ginagawang relo ang palatuntunan ng ilo. Oo, sige lang po, kailangan kasing ma-check niyo yung inyong appointment at ang suggestion namin, kailangan ngayon kahit na 30 minuto bago ang inyong meeting ay nandun na kayo sa inyong mga kausap o sa lugar na inyong pag-uusapan. Ha, di ba? O ang inyong meeting place. Okay, shout out muna Raquel Espiritu ng Philippine Amateur Radio Association. At saka, syempre, uy, si Lawrence Atanasio, Secretary General na of course, nagpara, binabati niya ang ngayon, manunumpa na ang bagong Department of Budget and Management Secretary De Leon. Alright, mamaya po, inaasahan po niya at ay nagpapaabot na ng pagbati kay Secretary De Leon ng Department of Budget and Management. Samantala, mga kababayan, ito na.
8: Kuya Kicks, now, alam na this.
7: Ito ang ating Kuya Kicks Alam na This trivia sa pananaliksik ni na Al Corpus at ni Glory Faye Bagon. Alam po ba ninyo ang salitang Ebola? Ebola? Oho, ay nagmula sa pangalan ng Ebola River. Oho, doon po sa Democratic Republic ng Congo. Ah, ba layo ano, Al? Kasi noong 1976, yung Ebola virus ay pumuputok-putok. Oh. Ay, yan po yung dalawang magkahiwalay na pagputok ng sakit na naitala, yung Ebola virus. Isa sa Yambuko, doon sa Republic of Congo, at malapit ito sa Ebola River. At isa sa Bansang Sudan. Ganun pala yun. Alam, no? Saan mo ba nakakuha ito? I-attribute natin mamaya yung research na ito. Pinili ng mga scientists ang pangalang ito upang hindi magdulot ng kalituhan o problema sa mismong bayan kung saan unang lumitaw ang virus na yan o ang sakit na yan. Kaya't mula noon, naging kilala ang Ebola bilang isa sa mga pinakamatinding virus na nakamamatay. Ang tawag dyan ay viral hemorrhagic fevers o VHF sa kasaysayan. Mga kababayan, ha? Yan ay isang impormasyon na nakalap ni Al Corpus at ni Glory Febagon mula sa World Health Organization. Yan ang tungkol sa Ebola virus.
8: Kuya Kicks, now, alam na this!
7: Yung pong Kuya Kicks, alam na this. Trivia ay ating inihahandog sa mga nakikinig ngayon na nandyan sa Aba Miriam Defensor Santiago Road o na dating Near Road. Aba, nandyan sila mga kita nyo naman ha, mga nakaantabay daw po sila at meron silang inihintay na mga pasahero, lalong lang yung mga bus na yan na patungong San Jose del Monte, Bulacan. Okay, yung po mga minibuses na yan. Gandang umaga, Mang Lito, Mang Erning, at si Ricky. Aba, sige, paglingkuran nyo mabuti ang mga pasahero at huwag kayong, siyempre, ingatan po ang pagmamaneho. Okay, mga kababayan, alas 10:30 na, narito muna ang balita mula kay Marian Bastasa. Attention, attention! Meron pong report, ang Department of Agriculture planong magtakda ng suggested retail price sa lokal na bigas. Sige, pakinggan natin ang report na ito tungkol sa usaping bigas, bigas at bigas pa. Marian Bastasa, ganda umaga sa iyo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Marian. Marian 1. Marian 2. Marian 3. Kumending-kending muna tayo. Alamin natin yung report na yan ni Marian Bastasa. Retail, suggested retail price para sa mga lokal na bigas. Ano kayong pagkakaiba noon? No? Yung ba yung panahon, makikita mo ba talaga doon kung ano yung bigas na yun? Sir Roban, ano ba kinakain mong bigas dyan? Ito imported, ito local price. Parang hindi ganun yun eh. Ang alam ko, meron lang daw mayroong mga pangalan. Oo, like meron silang Coco Pandan. Ayan. Merong basmati, merong ano pa ba isa, yung denurado. Oh, mga ganun ba? Noong mga panahon na nako, ini-introduce yan kung iba-ibang numbers ang mga ipinangalan sa mga bigas. Tapos nagkaroon na ng mga ibang mga pangalan. Kung kailan, so ano mga gusto mong pangalan. Pero karamihan yan ay na hindi man dapat ay hinahaluan ng mga traders yung mga bigas na yan, local o imported, pinaghahalo nila. Hindi mo makikita eh. Ano ba itsura nung local na bigas? Parehong maputi sa maputing maputi. Maputi sa inihalong medyo brownies na bigas. Oh. Ang dami po yan eh. Kaya nga, mga kababayan, yung suggested retail price na yan, sa local na bigas, dapat nga malaman natin ang mga detalye sa ilang saglit. 10:32 ang oras, narito naman ang report ni Melanie Valdos Reyes. Isang congressman sa Quezon City, sinusulong ang dagdag sahod para sa mga guro at plantilla para sa mga volunteer teachers. Sa kanya report, Melanie.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kasabay ng paghahanda ng bansa para sa pagbubukas ng panibagong school year, isinusulong ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas ang isang legislative package na naglalayong iangat ang antas ng pamumuhay ng mga guro. Nanawagan si Vargas para sa mabilis na pagsasabatas ng House Bills number 5082, 5083, 5085 na layong itaas ang sahod, gawing permanente ang posisyon ng mga volunteer teachers at magbigay ng insentibo para sa mga nagtuturo sa malalayong lugar. Sa ilalim ng House Bill 5082, iminungkahi ni Vargas na itaas ang sahod ng mga public school teachers mula 27,000 patungong 34,000. Inihain din ni Vargas ang House Bill number 5083 na naglalayong gumawa ng mga permanenteng posisyon para sa mga volunteer teachers na nakapaglingkod na ng hindi bababa sa 5 taon, habang ang House Bill 5085 ay buwan ng insentibo para sa mga guro na nagseserbisyo sa mga malalayong lugar o liblib na komunidad. Binigyan din ni Vargas na kapag ang mga guro ay ginagalang at inaalagaan, tumataas ang kalidad ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang report ni Melanie Lani Valdos Reyes. Alas 10:34 na ang oras. Sige, tuloy po ang pagkatanggap po ng mga shoutout. Ay, siya. O, gandang umaga po sa mga taga Caloocan City. Si Aling Aling Nineng. Nagtitinda ng hanggang ngayon ay maruya pa rin, sabi niya. O, edi dagdag. Meron din daw siyang sago at gulaman. Approve. Ayos yan. Sige, pampaalis nang matinding na nararamdaman yung init. Oo. Siyempre diyan, relax lang. Masarap nga 'yan, no? Sago at gulaman at maruya. Ayan ang maruya ni Ading Neneng diyan sa Grace Park, Caloocan. Ganun umaga po. Alas 10:35 na. Naka, sige. Hinto muna tayo sa mga balita at makinig po tayo sa mapagkukunan natin ng mga karagdagang balita. Mga subject matter expert, si Dr. Ana Lisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Department of Science and Technology. May kaugnayan pa rin ito doon sa magiging epekto sa ating bansa ng Super El Nino. Ano ba ito? Nag-alamin natin sa eksperto. Dr. Ana Lisa Solis, magandang umaga po. Good morning.
11: Yes, good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
7: Good morning po. Salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito. Kumusta po pong nalaramdaman po dyan? Mainit po ba sa inyong lugar o malamig-lamig din?
11: Well, nandito po tayo sa Quezon City. Cloudy siya. So, hindi po masyadong mainit. So, ibig sabihin po, bumababa din yung ating alinsangan at yung ating daytime temperature sa ngayon.
7: Bumababa na. Kasi katulad kanina, may kasabay po ako pagpasok dito sa radio station. Gumagamit pa rin ng pamaypay na electric. Hindi na pamaypay yun. Lumalabas lang ng hangin. Tapos, ay, naku, ang init-init pa rin. Kahit na umulan na kagabi. Bakit po ganun?
11: Ganun po talaga. Yung mga tinaranasan po natin sa ngayon is yung mga local thunderstorm activities. So, in fact po, kapag sobrang init ng ating temperatura at mataas din po yung ating halumigmig or yung alinsangan, yung tinatawag na relative humidity. So, yan po yung pinagmumula ng unstable atmosphere. Kapag pag yung ating pong kalupaan ay napakainit, so sinasabi natin lagi, warm air rises. So, tumataas po siya, nagkakaroon ng unstable atmosphere. Nagkakaroon po tayo ng mga kaulapan. So, yan pong kaulapan na yan. So, habang umiinit po maghapon, ay magkakaroon po siya ng maraming ice crystals, yung ating cloud. So, kapag po ganyan, ay nag-uumpugan na yung ating mga ice crystals doon. At kapag sobrang supersaturated na, pumapatak na po siya ng isang maging ulan. And usually po, magkasama yung mga local thunderstorm activities or lightning kasi nag-uumpugan po yung mga ice crystals natin. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon ng mga local thunderstorm activities, doon po ibig sabihin na mas mataas yung ating alinsangan na nararanasan kapag padating na po or babagsak na yung ulan. So yun po yung life cycle ng thunderstorm.
7: Dr. Lisa, para akong nanariwa sa aking isipan yung aking Science 101. Ano po?
11: Madam Professor. So parang water cycle lang.
7: Yan. Maganda po na ipapaliwanag nyo. Ano naman itong Super El Nino? Ito po ba para sa kapangan ng ating mga taga-subaybay ngayon? Kakaibang weather phenomenon?
11: So ito pong Super El Nino, una-una po hindi po ito yung general term na ginagamit ng DOFST PAGASA.
7: Ano po nga ang ginagamit?
11: Ng World Meteorological Organization. So yung WMO po, so siya po yung nagbibigay po ng mga proper guidance sa lahat ng Met Center sa buong mundo. So yan pong Super El Nino term ay equivalent po dun sa system natin na very strong El Nino. So, sinasabi po natin yung malawak ang pag-init or unusual warming ng tropical Pacific, dun po natin na-measure kung merong El Nino or kapag sobra naman pong lamig, doon may La Nina. So yung pong Super El Nino nilang tinatawag, so yan po yung equivalent dun sa ating kategoring very strong El Nino. Ang ibig sabihin po naman yan ay more than 2 degrees yung pag-init ng temperatura ng karagatan kaysa karaniwan. So kung imagine lang po natin halimbawa yung ating katawan, ang ating normal na temperature ay 37. So kapag naging 39, ibig sabihin po dadalhin na natin sa ospital dahil may convulsion na po, 'di ba? So parang ganoon yung tinatawag na Super El Nino. Kumbaga sa sinat, lagnat, matinding lagnat, and then convulsion. So ganoon po natin maihahalin tulad yung tinatawag na Super El Nino. At yung epekto nito ay posible pong usually sa atin ay matitindi munang tag-ulan sa panahon ng habagat. Yung pong heavy rainfall events na posibleng magdulot ng mga pagbabaha at landslide, lalong-lalo na po dito sa western section ng ating bansa. Bago po natin maranasan yung potential na magkaroon tayo ng tinatawag na dry spell or prolonged drought conditions, maaari pong maapektuhan ang ilang lugar sa ating bansa.
7: So habang nag-uusap tayo ngayon at binabanggit ninyo, ano ang proper na gamitin ng maintindihan ng ating kababayan na termino dito sa mararamdaman nating El Nino na ito?
11: Opo, sa ngayon po ang general ano natin kapag sinampung Super El Nino, yun po yung sinasabi nating very strong El Nino.
7: Okay.
11: So ibig sabihin nga po napaka-unusual. So yun po yung general term natin. Meron po tayong tinatawag na weak, moderate, strong, and very strong El Nino.
7: Hindi
11: so,
7: natin gagamitin
11: kategorya.
7: Opo, sorry to cut you. Hindi opo natin gagamitin dapat ang Super El Nino?
11: Yes po, ang sinasabi po natin ay very strong El Nino. At sa ngayon po kasi ang tinitingnan natin, mas pataas pa po yung possibility na moderate to strong. Pero yung pong strong to very strong, mga around 25%. Ang possibility na maging very strong nga po ito El Nino. At posible nga po na around October, November, December season, yun po yung pinaka-peak ng tinatawag natin itong El Nino kung sakaling ito ay maging very strong El Nino.
7: May mga nagsasabi po, iba na naririnig po namin sa mga balita din at sa mga katulad naming na-interview, ay mababawasan dun po yung panahon na tuwing ganito. Pagsapit ng Mayo, nagsisimula ng pag-ulan, pagsapit ng June and July. Pero sa ngayon daw, totoo po ba na magiging konti lamang ang mga pag-ulan?
11: Early po, based po sa historical record at ayaw na rin po dun sa forecast natin sa ngayon.
7: Opo.
11: Ito pong June, July, August natin, ito po ay panahon ng pagpasok ng ating habagat at tag-ulan, including Metro Manila. Usually po, kapag merong El Nino, ay meron po tayong reversal or kabaliktaran. Ang ibig sabihin po, June, July, August, may matindi tayong panahon ng habagat. So, ibig sabihin po, mataas po ang posibilidad na magkaroon tayo ng mga heavy rainfall events sa panahon ng habagat kahit po meron tayong papasok na El Nino. So, yun po yung kailangan po nating natandaan na pag sinabi po nating El Nino, it doesn't always means drought. So, dalawang extreme event po ang posibleng epekto ng El Nino sa atin. Maaaring magkaroon tayo ng enhanced habagat, heavy rainfall events, o konting bilang ng bagyo. Pero yung bagyo naman po na tatama sa atin ay mostly ay typhoon at super typhoon category.
7: Naku.
11: And then after po niyan, pagkatapos ng ating habagat, may mga areas po na unti-unti na kung makakaranas ang tinatawag na dry spell or prolonged drought condition. Kaya ibig sabihin po, matamang preparation ang dapat nating gawin dito dahil dalawang extreme events po ang posibleng maranasan ng ating bansa sa panahon ng pagpasok ng El Nino.
7: Sa sinasabi niyong preparations, kailangan, sa tingin niyo, hindi pa tayo late sa pag-prepare dito sa posibleng epekto nitong El Nino na ito sa ating bansa?
11: Actually, on time lang po dahil dun sa PAGASA ENSO Alert and Warning System ng DOST PAGASA, nakadesign po yan dun sa unang-una ay awareness, tsaka early preparation and early action.
7: So okay lang so, po tayo
11: po,
7: na
11: meron po tayong mga anticipatory na pwedeng itapat. So sa ngayon po ay nakataas ang El Nino Alert. So ibig sabihin, andyan, wala pa po yung El Nino. At nagkaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting sa iba't ibang sector ng ating pamahalaan, national, national at both national at local, at yun rin pong mga iba-ibang mga private sector na meron pong kinalaman sa agriculture, sa water resource management, sa energy, health, and yan po sa disaster risk reduction. So lahat po ay nakikipag-coordinate na rin po ang DOST Pag-asa sa national government and concerned agency. Mm-hmm. Dahil meron po tayong tinatawag na Task Force El Niño.

0: dun sa yung mararamdamang init factor o heat index, posible ba na magkaroon ng record-breaking na heat index sa ating bansa?
1: Sa ngayon po, hindi na po natin inaasahan yung pagkakaroon ng record-breaking heat index na mga around 52. Kasi 52 po yung historical na naka-itala natin at meron din 55 noong pong nakaraan na strong El Nino natin noong 2023-2024. Opo. So ngayon, hindi po natin na-break yung mga ganong record ng matataas na heat index or init factor. Pero ngayon pong taon ay nakapagtala po tayo ng pinakamataas na maximum daytime temperature na 40.4. Yan po ay naitala sa Isabela. So ngayong taong to, yung tag-init natin, 40.4 po yung highest maximum daytime temperature. At in terms of heat index or alinsangan ay 47 po yung pinakamataas nating naitala. So meron din po dyan sa May Butuan, sa Dipolog, sa Sambanga del Norte na kung saan nakaranas po ng mataas na heat index, mga around 47 po nitong mga nakaraang araw. So sa ngayon, medyo kumukonti na po yung mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag na danger level or between 42 to 51 na heat index. So paparami na rin po uli yung extreme caution dahil medyo papasok na po tayo sa transition pangutungo sa patag-ulan. Kaya kapag meron na po tayong mga widespread cloudiness, bumababa na po yung ating alinsangan during daytime.
0: Ayun, magandang balita po yun na binanggit nyo. Coming from an expert like you, ay bababa na yung mararamdaman nating talagang banas, nakakabanas. Ano po sabi ng ating mga kanununuan at yung pong heat index, init factor na yan. Well, ano po
1: pero,
0: ang...
1: meron pa rin po tayo dun sa mga tinatawag na heavy downpour na mga thunderstorm po natin. Kasi yun naman po yung mga biglang baha, biglang flash flood. So yun naman po yung dapat natin pag-intangatan. Prevalent po siya ngayong mga days na ito.
0: Okay, salamat. Nabanggit nyo na yan. Yun nga, na-experience ko po na kuyan noong noong linggo. Amin mo napakatindi nung buhos ng bugso ng ulan na dyan sa mula Ilocos hanggang dito sa Tarlac area. Maraming salamat po sa pagkakataon, Dr. Annalisa, sa inyong binahaging impormasyon na ito. May karagdaga pa ba kayong mensahe? Of course, nasa inyong pagkakataon.
1: So actually, meron po tayo ngayong ongoing na ASEAN Climate Outlook Forum na kung saan nagbibigay po tayo ng consensus forecast for the ASEAN region. Opo. So ito po ay very timely po na ngayon na tinatakil po, dinidiscuss ng ASEAN community ng lahat po ng Met Center sa buong ASEAN para po magkaroon ng pagkakaisa tungkol po dun sa ginagamit nating pag-predict at pag-monitor ng El Nino at La Nina. So ongoing po yung lecture ng ating mga experts po from different global producing centers. And sa Friday po ay meron po tayong tinatawag na user engagement session na kung saan ini-invite po natin ang ating mga kababayan. Bali, online po siya, free po siya at mapapanood po sa official Facebook Live ng DOST Pag-asa dito po doon sa nagaganap nating ASEAN Climate Outlook Forum.
0: Alright. Salamat po sa pagkakatong ito. Ayun, sana makasama po muli namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Dr. Annalisa, thank you. Thank you.
1: Good morning. Magandang
0: umaga po. Si Dr. Annalisa Sodis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa DOST. Siya ha, pababa na yung mararamdaman natin na init factor. Roman, kaya pwede ka nang matulog muli ng kumpleto na ulit ang damit. Ayos ba? Oo. Mahaba yan, pero ang paghandaan po naman natin, intense rain, yung pungga pagkadiretso ng pag-ulan naman, tapos pagbaha and landslide. Katulad nung nangyari diyan sa Rodriguez Rizal kahapon, anong linggo. At tapos kinukontakt natin si diyan sa Barangay Mascap, kinukontakt natin si Mayor General Al Corpus. Hello. Anong full name ni General, kasi mahiyaing magpa-interview sa atin, sabi ni

0: Iya, sabi ng kanyang chief of staff, si Mayor Ronnie Evangelista. General yan eh. Oo, baka ano lang, nag-aantay, tumitsempo sa pwede niya maisagot. Kasi may matanong natin bakit doon sa lugar na yan, ay the list this na, inalaw na, well, mapagtayuan ng bahay. Oho, di ba may mga ganun bagay na dapat alam ng... Of course, ng barangay, ng local government units, yung mga delikadong lugar na hindi dapat pinagtatayuan ng bahay. Yes, sir. Sige, pagbigyan natin na hindi makasagot si Mayor Evangelista. Busy-busy. Mga kababayan, talagang ganun ho. Baka nag-aantay pa ho ng mga tiyempong makapagbigay ng tamang impormasyon. Mayor Evangelista, General, mukhang pangatlo namin na itong the request noon, yung may problema diyan sa land, anong tawag diyan? Trust slide. Oo, yung problema doon sa landfill o landfill landslide, kung tawagin, may mga namatay pero wala na. Natapos na problema hanggang ngayon. Iwan natin, ano nang update doon sa nangyaring yan? Na-resolve ba ang problema? Kinasuhan ba yung may-ari? No, pribadong may-ari yung landfill na yan, o dyan sa pangyayaring trash slide, na yung bundok, gabundok na basura, ay nakamatay ng ilang tao. At hanggang ngayon, may mga report pa kaming natanggap na hindi na na-retrieve yung ilang mga kababayan nila dyan sa Rodriguez Rizal. O, yeah, Mayor, update lang. Pwede ba? Mayor Ronnie Evangelista. General! Maraming mapakinggan ka naman ng iyong mga kababayan. Napakalapit dito sa Quezon City niyang Rodriguez Rizal. Alas 51 na, narito man ang balita. Balikan natin si Marian Bastasa dahil, ang sabi ng DA, Department of Agriculture, planong magtakda na sila ng suggested retail price sa local na bigas. Bakit? Marian, sa detalye please.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inanunsyo ng Department of Agriculture ang posibleng pagtatakda ng suggested retail price o SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., itong napagkasunduan sa isinagawang dialogo kasama ang mga rice industry stakeholder. Layon nitong maitaguyod ang balansing kita ng mga magsasaka at gayon din ang abot kayang presyo ng bigas para naman sa mga mamimili. Milyon naman ang kalihim na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa tamang presyuhan pagdating sa local rice. Mas mataas rin ito kumpara sa itinakdang price cap na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Inaasahang ilalabas ng DA ang opisyal na memorandum kaugnay na SRP sa mga susunod na araw. Samantala, ipatutupad din sa mga susunod na linggo ang full enforcement ng 50 pesos price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Marian Bastasa. Mga kababayan, suggested retail price. Ay, may mga nakausap na raw ang Department of Agriculture dyan tungkol sa usaping yan. Magpapalabas ng memorandum para sa lahat na mag-i-implement. Oo, ang problema ngayon, may mga ibang grupo na nagsasabing doon naman sa 50 pesos na presyo ng mga imported na bigas. Abay, sabi ng mga ibang mga retailers, hindi na sila makakapagbenta niyan, hindi na makakapagtinda dahil malulugi. Dahil sa ngayon, problema na nila, mataas na nga yung binabayaran nilang renta, malulugi naman sila kung hanggang 50 pesos lang ang pagbebenta nila nung presyo ng imported na bigas. Talagang kailangan balansehin ng ating pamahalaan yung tungkol sa sektor na ito na nagbebenta ng mga bigas, nagpapakain sa atin at para ma-maintain din ang food security. Nang sa gayon, hindi rin naman problema yung mga pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Yung mga magsasaka na ngayon paldo-paldo ang sabi nila dahil maganda ang kita, maganda ang gaani. Pero ang problema, hindi makabenta sa ating pamahalaan dahil puno na ang mga warehouses. Yun nga po. Sabi nga ng National Food Authority, puno na. Samantala, mayroong mga report na binabarat ng mga traders, mga middleman ang mga magsasaka. Yun ang problema dyan. Naku, sana magkasundo at maitama ng maganda ang presyo sa tungkol dito sa pagbebenta ng mga palay at bigas mula sa mga magsasaka. At kasama na yun dyan, pati yung mga imported na bigas na yan. Okay, alas 54 ng oras. Aisha, bago mga karagdagang mga balita, narito muna ang ating... Ay, siya. Iba. Ito dapat. Kuya Kicks muna. Okay.
3: Kuya Kicks, now, alam na di.
0: Sa ating Kuya Kicks trivia, ha? Alam na di. Mula mo pa rin sa World Health Organization. Yung kanina, tungkol sa akin binabanggit yung Ebola virus. O, saan pinanggaling? Doon sa Ebola River. Ano po? Ha? Doon sa Congo, Republic of Congo. Ang Ebola virus ay kabilang sa, ay ba, tama bang pagbanggit ko na ito? Filoviridae family, kung tama ako, double thumbs up, si Al Corpus. Ngayon, pagkangayon lang natin mababanggit ito, eh, siyempre alam nyo na, kailangan tatama. At may ilang strain na kabilang ang, yun yung Zaire's Sudan, sa Sudan, oho, Bondebugyo, at Reston, mga bansa ito eh, Alka Corpus, di ba? Na mga lugar na inidentify ng World Health Organization. Yun po ang pinaniniwalang natural host nitong mga aba, yung pong panike. Oho. Na kumakain ng prutas. Maaring mailipat ang virus mula sa mga hayop patungo sa tao sa pamamagitan ng direktang paghawak sa dugo, laman, o likido ng katawan ng mga nahawaang hayop tulad ng unggoy, chimpanzee, o antelope. Nako, kapag nakapasok sa populasyon ng tao, mabilis itong kumakalat, ha, mga kababayan, sa pamamagitan ng direktang contact sa dugo o likido ng katawan na taong may virus na kung tawagin ay Ebola. Pati na rin sa mga kontaminadong gamit o kapaligiran. Yun, kaya nga ang World Health Organization nagsasabing ay ingat po mga kababayan at yan ang kanilang minomonitor ngayon. Kung bakit meron tayong impormasyon tungkol dito sa yung tinatawag na minomonitor ng World Health Organization dito po sa Global Health Emergency na dineklara ng World Health Organization. Okay.
3: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Ay, thank you na raw ako, sabi ni Al Corpus. Sapagkat maraming salamat po sa inyo. Si Jerry Roban, thank you. Nandiyan ka na pala ulit, you know, Engineer Roban. Engineer Jobel Lustre, Engineer Jomer Rafael, and of course, Glory Fe Bagon at Al Corpus. Thank you, mga kababayan. Sana po mag-ingat. Palaging panatilihin, paglilinis sa kapaligiran at syempre, pati yung inyong pangatawan, pati isip, oh, yung isipan, inyo pong linisin din. Ibig sabihin, maging klaro sa mga issue na inyong natutunghay ngayon dito sa ating bansa. Iwasan po ang pagtangkilik sa fake news. Oh, mga tamang balita nagmumula lamang sa mga prestigyosong organisasyon at kailangan niyong i-double check. Mapanuri. Pa? Suriin, una, suriin, pangalawa, suriin, pangatlo, suriin ulit. Ayan. Sa English, check, double check, double check, check again. Alright, yan na po muli ang mga kababayan ng ating palatuntunan. Thank you kung kayo po yung nakapulot ng mga impormasyon at karagdagang mga balita sa pamamagitan ng programang ito. Ito po ang inyong lingkod na inyong kabisyo sa Radyo Publiko Serbisyo. Kakiko Flores lamang po. To God be the glory. God is good and God is great all the time.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas sang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilang ng mga barangay na natulungan ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration, umabot na sa halos 9,000.
9: Headlines. Pagpapatatag ng power grid para proteksyonan ang consumers sa pagkawala ng kuryente, ipinag-utos ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines. Fuel discount subsidy para sa higit 140,000 Jeep at UV Express drivers inaprobahan na ng LTFRB.
8: Headlines.
9: Department of Finance at Japanese Ambassador nagpulong para mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan.
8: Headlines.
3: Pangulong Bongbong Marcos iginiit na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pag-uusap ng China at Estados Unidos. Pangulo, dumistansya naman sa isyu ng tensyon sa Taiwan.
8: Headlines.
9: Senado, opisyal nang nag-convene bilang impeachment court. Impeachment trial ni Vice President Duterte, posibleng simulan sa Hunyo.
8: Headlines.
3: At Malacanang, hindi makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bilang ng mga barangay na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Marcos Administration, umabot na sa 8,700. Magbabalita si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa na nabigyan ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga assistance program ng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Castro, personal ang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na kabilang sa programa upang mamahagi ng ayuda at ibabang tulong sa mga benepisyaryo. Mula nang ilunsad ang programa noong February 23, nakapunta na ang Pangulo sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod dito sa Metro Manila. Sa naturang programa ay pinagkakalooban 200,000 piso kada barangay. 100,000 piso rito ay nilalaan sa community development at yung kalahati naman ay para sa scholarship assistance. Pakinggan natin si Palace Press Officer Atty. Claire Castro.
11: Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy o DOE na patatagin ang kondisyon ng power grid at protektahan ng mga consumer mula sa pagkawala ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad namang tumugon ang DOE sa direktibo ng Pangulo at inutusan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ayusin ang transmission lines matapos ang sunod-sunod na brownout sa ilang lugar. Inatasan din ng NGCP na magbigay ng full technical and incident reporting para tiyakin ang pananagutan at ligtas na pagbabalik ng kapasidad sa power grid.
11: The DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Iligan 500 kV and Dasmariñas Iligan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid.
9: Yan ang pahayag ng DOE na ibinahagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isinusulong ngayon ng Department of Energy o DOE ang ilang mga hakbang upang magkaroon ng electric power independence ang ilang critical facilities sa iba't ibang industriya upang maiwasan ang pagkaantala sa kanilang operasyon oras na malagay uli sa alert status ang mga power grid. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, may mga ikinasalang hakbang ang Energy Utilization Management Bureau ng DOE upang tulungan ang mga factory at iba pang industry stakeholders na makatulong din upang mapatatag ang power grid ng bansa. Sa tulong kasi aniyan nito ay makakaroon ng independent electric capability ang mga critical na industriya na magsisiguro ng tuloy-tuloy na operasyon.
12: Ano ba ang SOP na hindi sila basta-basta mawala ng kuryente or well-coordinated sa distribution utility? Pangalawa, ano ang mga option na nabibigay sa kanila bilang consumer? Kaya ba nilang magkaroon ng own-use facility ng kuryente or magkakaroon ng net metering na capability. So yan po ang mga options na binibigay natin para makatulong din ang ating mga industriya sa pagpapatatag ng ating grid.
3: Ang pahayag ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Posibleng mas marami pa ang rotational brownout ngayong taon dahil sa banta ng matinding El Nino na maaring magpahigpit pa sa supply ng kuryente sa bansa. Dahil dito, naghahanda na ang Department of Energy o DOE sa posibleng pagtaas ng yellow at red alert status sa grid. Mahigpit naman ang koordinasyon ng power generation at distribution companies para ibsan ang epekto ng tagtuyot sa supply ng kuryente ng bansa. Samantala, plano ng DOE ang mas marami pang green energy auctions, partikular sa Visayas at Mindanao. Isasama rin ang renewable energy facilities tulad ng solar plants sa mga battery energy storage system upang mas mapatatag ang supply at mas maging matibay ang grid laban sa biglaang pagtaas ng demand o posibleng aberya sa supply ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang dapat ika-alarma ang publiko sa bahagyang pagbaba ng fuel inventory ng bansa. Tiniyak ni Energy Secretary Sharon Gorin na nananatili pa rin namang matatag ang supply at malayo pa sa critical level. Sapat-aniya ang 45.33 days na kabuo ang fuel inventory batay sa kasalukuyang consumption levels.
12: The average as of this week is lower than the previous week, but this is not an alarming state because we are assured of supply from other countries.
3: Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Gorin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Energy Secretary Sharon Gorin, hinihintay pa rin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagpalya ng dalawang main transmission lines sa Luzon Grid. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, Chair, dinaantahin nga ng Energy Department sa pangungunangan ni Energy Secretary Sharon Gorin ang paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil wala pa itong paliwanag na naging dahilan nga, no, o yung pinag-ugatan ng malawakang rotational brownout sa Luzon, particular din sa Visayas Grid. Ano niya, na hanggang sa ngayon ay inaantay pa rin nila ang paliwanag ng NGCP dahil nga sa mga nangyaring pagpalya ng dalawang malaking transmission lines na nagkokonekta sa iba't ibang bahagi ng Luzon Grid at dito rin sa Visayas Grid. Dagdag pa niya, dapat malaman ng taong bayan ang naging punot dulo nito upang mabigyang linaw ang mga nangyayaring rotational brownout at pag-aberya sa mga transmission lines. Sa huli, muling siniguro ng kagawaran na pananagutin nila ang sino mang nagdulot ng pagpalya ng natura mga transmission lines upang mas magkaroon ng mas magandang supply sa buong Luzon at Visayas Grid. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, alas 11:12 ng umaga, inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeepneys at UV Express para sa 10 peso per liter na fuel discount subsidy ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ang bilang na ito ay sumasaklaw sa lahat ng rehiyon batay sa kanilang database ng kwalipikadong benepisyaryo kung saan 12,688 na ang nagrehistro ng matagumpay na transaksyon. Balak din itong palawakin upang saklawin ang iba pang public utility vehicles o PUVs. Bukod sa 10 peso per liter discount, inaprubahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5,000 peso fuel subsidy para sa PUV drivers at operators, pati na ang service contracting program para higit pang matulungan ang mga pasahero.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Epektibo na ngayong araw ang ipinatutupad na oil price adjustment o oil price adjustment ng Department of Energy o DOE. Sa isinagawang pulong balitaan ng kagawaran, inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Gorin ang piso ang at 21 sentimo na dagdag sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos at 82 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Rollback naman sa 2 pesos at 21 sentimo sa kada litro ng kerosene. Patuloy pa rin ang sinasagawang monitoring ng DOE sa galaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado upang matiyak na maibigay sa consumer ang patas na fuel pricing.
12: This has been the practice for the past 4 weeks. In order to have more predictability and uniform changes in among all oil companies, this, although we determine the value based on the reported practice of the companies, which is the replacement cost.
9: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Wala pa ring patid ang isinasagawang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa cash assistance ng mga public utility vehicle drivers sa buong bansa. Sa panayam ng programang Boses, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sumampa na sa 1.4 million PUV drivers ang naserbisyohan na at nabigyan ng cash assistance ng DSWD. Katumbas ito ng 7.3 billion pesos na kabuo ang cash assistance na naipamahagi. Sa ngayon, patuloy pa rin ang payout sa mga jeepney driver sa iba't ibang munisipalidad at lalawigan, gayon din ang payout para sa mga TNVS, MC Taxi at Delivery Riders sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda.
14: We requested the assistance of these transport network companies para ma-inform yung kanila pong mga drivers, ma-set yung schedule nila, at ma-identify din po yung mga payout sites. Kasi ang layunin naman natin dito, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyak na walang maiiwan sa mga drivers, mabibigyan sila ng tulong. So, this arrangement was done para talagang matiyak na masuserve natin lahat ng mga drivers in their respective systems.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Pinalalakas pa ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng palay. Makaraang bumaba ang presyo ng pagbili ng mga trader noong Abril. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mula Abril hanggang unang linggo ng Mayo ay nakabili na ang ahensya ng 11,301 metric tons ng palay. Mas agresibo ito kumpara sa procured volume sa pool noong Enero, kung saan nasa 4.2% lang ng 313,315 metric tons na target ang nakuha sa nasabing panahon. Sa pool nitong Mayo a 7, nasa 6.75 million na sako o 337,618 metric tons ang rice inventory ng ahensya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Babalikan natin ang ulat na yan ni Lawrence Tanhoco. Samantala, pinatunayan ng Pilipinas na kaya nitong isulong ang diplomasya at kapayapaan sa mga kalapit bansa. Kasunod ito ng pagiging mediator o tagapamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Girian sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas ay nakabuo ng platform para sa dialogo na nagresulta sa kasunduan ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Nakasabay ng pagunita ng Philippines-Japan 70 years of diplomatic relations, nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya upang higit na mapalakas ang kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa nalalapit na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na inaasahang magpapalalim pa sa ugnayang bilateral at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pinagtibay rin ng dalawang panig ang kanilang pangako sa maagap na pagpapatupad ng mga flagship infrastructure projects na suportado ng Japan. Layo ng mga proyektong ito na makalikha ng dekalidad na trabaho, pagpapalakas ng connectivity at suporta sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
3: Inaasahan ng Pilipinas at Japan ang mas malakas na kooperasyon sa energy, defense at security. Ito ay sa harap ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos mula May 26 hanggang May 29. Sasalubungin sila ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap, state call at state banquet. Magsasagawa rin ng summit meeting ang Pangulo kasama si Prime Minister Takaichi Sanae kung saan pag-uusapan ang Philippines-Japan Strengthened Strategic Partnership. Gayun din ang kasalukuyang international developments, partikular ang energy, food at maritime security. Bukod pa rito, haharap ang punong ehekutibo sa Japanese business groups at Filipino community. Una lang nagkita sina Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para pag-usapan ang mga paghahanda sa gagawing state visit ni Pangulong Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
9: Nanindigan ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang digmaang kasasangkutan ng Taiwan. Batid ng Pangulong Marcos Jr. na anumang tensyon ay makakaapekto sa hilagang bahagi ng bansa o kabuuan ng Luzon. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese at local media, sinabi ng Pangulo na nakikibahagi lang ang Pilipinas sa pandaigdigang pagkilos para maisulong ang kapayapaan. Hindi niya nakikialam ang Pilipinas sa anumang aksyong militar laban sa alinmang bansa. Ayon pa sa Pangulo, ito ang posisyon ng Pilipinas at Japan sa issue ng tensyon sa Taiwan.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
3: Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na encouraging o nagbibigay ng pag-asa ang pinakahuling pag-uusap ng mga leader ng Estados Unidos at China. Labis na umaasa si Pangulong Marcos Jr. na makakatulong ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping para humupa ang trade war. Kumpiyansa rin ang Pangulo na makakatulong ito para palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng iba't ibang bansa. Iginiit ng Pangulo na bagamat limitado ang impormasyon sa mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at China, makakaapekto aniya sa maraming tao at maraming bansa ang resulta ng katatapos na summit ng dalawang leader.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
9: Sa iba pang balita, nakakuha ng all-time high rating ang Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa resulta ng Okta Research tugon ng Masa Survey para sa unang quarter ng 2026. Sa survey, nakakuha ang AFP ng 72% trust rating habang 70% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng pamansang militar, senyales na nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mayorya ng mga Pilipino sa sandatahang lakas ng bansa. Ipinakita rin sa survey ang universal awareness sa AFP at patuloy na mataas na kumpiyansa ng publiko sa sandatahang lakas kaugnay ng papel nito sa national defense, territorial security, disaster response at public service. Pinakamataas naman ang trust rating ng AFP sa Visayas at mga rural area. Sa kabila naman ang mas mababang ratings sa ilang urban areas at bahagi ng Mindanao, nananatili umanong majority positive ang tiwala at satisfaction ng publiko sa AFP sa buong bansa. Isinagawa ang tugon ng Masa Survey mula March 19 to 25 kung saan naabot sa 1,200 ang respondents.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines o AFP nagpasalamat sa mataas na trust at satisfaction ratings na nakuha nito sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta. Si J. Mark Dagala para sa ulat.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Welcome nga sa Armed Forces of the Philippines. Ang naging resulta ng tugon ng Masa Survey ng Okta Research na nagpapakita ng 72% trust rating at 70% performance rating sa unang quarter ng 2026. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patunay lamang ito na epektibo ang hakbang ng pamahalaan sa territorial defense, particular na sa kampanya sa West Philippine Sea, gayon din sa counter-insurgency efforts nito. Nagpapatunay din yan ng kanilang malugod na suporta na ibinibigay sa kanila mula sa mga kanayunan dahil sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebelding grupo na patuloy na itataguyod ng AFP ang kanilang mandato na panatiliin ang kaayusan at kapayapaan maging ang seguridad ng sambayan ng Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ilang rice retailers sa Paco Market na huling hindi sumusunod sa price ceiling. Si Lawrence Sanjoco sa report.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanmoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Paco Public Market kung saan pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-inspeksyon sa bentahan ng bigas dito sa nasabing lugar kung saan na ipinapatupad na yung 50 pesos price cap para sa mga imported na bigas. Huli pero hindi kulong, ito ang resulta ng ginawang inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel dito sa Paco Public Market sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang pag-ikot ni Chu Laurel Jr. sa entrada pa lang ng palengke, ay kita na agad ng kalihim ang binibentang imported na bigas at may price tag na 60 pesos per kilo. Sinubukan pang magpalusot ng nagbabantay at sinabing lokal na bigas ang kanilang ibinibenta. Subalit, hindi ito mubra sa kalihim at ipinaliwanag ang pagkakaiba ng lokal at imported na bigas.
18: Yan ang brokenness. 25% broken to. Ang imported natin is 5% broken. Tapos kita mo yung butil tsaka iba. Iba. Diba?
3: So this is imported.
18: Ito local.
3: Bagamat nahuli ay wala namang ipinataw na parusa ang Department of Agriculture at binalaan lamang ang mga ito. Tinanggal din ang mga presyong nakapatong sa mga bigas. Lagi ng naturang pag-ikot ang masiguro na naipapatupad ang Executive Order No. 118 Series of 26 o yung 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga inangkat o imported na bigas sa naturang palengke. Ang nasabing akbang ay alinsunod sa mandato ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Labatid sa ilalim ng patakaran, ang mga lalabag ay maaaring magmulta ng tig 5,000 piso hanggang 1 milyong piso o maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon yung mga nagtitinda, trader, kasama na ang mga importers. Bukod dito, nakapaloob rin sa Price Act ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na ipasara o suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na negosyante na nagbebenta ng sobra-sobrang singil sa presyo ng bigas. Para sa karagdagan detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:26 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos maipresenta sa Senate plenary ang isinumite ng Kamara na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court, saka ito sinundan ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. 23 senador lang ang nakapanumpa bilang senator judges dahil absent si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagkatapos nito ay sinabi ni Cayetano na papadalhan na ng writ of summons si VP Sara.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hindi makikialam ang Malacañang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkahiwalay ang kapangyarihan ng executive at legislative branches. Sa kabila nito, suportado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag sa batas.
19: Ang dapat na managot ay nga sa Pangulo ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paglalabas ng writ of summons ng Senate Impeachment Court, welcome sa House Prosecution Team si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Inihayag ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na tuloy na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos formal na magtipon ang Senado bilang impeachment court at maiharap dito ang Articles of Impeachment. Welcome din sa House Prosecution ang inilabas na writ of summons na naguutos kay VP Sara na humarap at magsumite ng kanyang sagot sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment. Ayon kay Chua, mahalaga ang pagharap ng pangalawang pangulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Umaasa din naman mabatas na igagalang ng mga nakabinbin na impeachment-related petitions ang ongoing impeachment proceedings sa Senado. Sa panig naman ng prosecution team, handa na umano sila na usigin ang kaso para sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, kinakailangan pa nilang hintayin ang 10 araw na makasagot si VP Sara sa ipinadalang writ of summons sa kanya at may 5 araw para naman makasagot sa prosecution. Matapos ito ay magkakaroon pa ng pre-trial, kaya kung tutuusin ay posibleng sa Hunyo pa magsimula ang mismong trial at itataon ito sa session break ng Senado. Ngunit pagtiyak ni Cayetano na hindi nila pababayaan ang trabaho sa Senado at handa silang araw-arawin ang impeachment proceedings kahit naka-break ang mataas na kapulungan.
1: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break. So malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may tumitigilin. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session? Pero we'll balance it. I want the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, huwag natin i-delay.
9: Yan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itinalaga na bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito ay kaugnay pa rin ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalaga na maipaliwanag ng mabuti sa sambayan ng Pilipino ang mga nilalaman ng articles of impeachment na isa sa kanyang magiging trabaho. Dagdag pa ng mambabatas, magiging kinatawan din siya ng mga kabataan para maisilbi ang hustisya sa paggulong ng impeachment trial.
21: Babantayan ng taong bayan kung paano hahawakan ngayon ng Senado ang proseso ng pagsisimula ng pag-ibig. For this representation, representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
3: Si House Prosecution Member at Kabataan Party List Representative Rene Co.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ipinaalala ni Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga senador na tungkulin nilang maglingkod sa sambayan ng Pilipino at hindi sa isang partikular na tao. Ginawa ni Bishop Bacani ang paalala sa gitna ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi dapat ang pagiging tauhan ng isang individual o iisang individual o political na kaalyado ang maging batayan ng desisyon sa impeachment ng isang senador bagkos ay kapakanan ng bayan. Isa si Bacani sa mga bumalangkas na 1987 Constitution na nananawagan na agad simulan ang impeachment trial.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpasalamat sa Senado si House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa matagumpay na pag-convene ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, handa ang House Prosecution Team na tumalima sa lahat ng utos, direktiba at proseso ng impeachment court upang maipresenta na ang mga ebidensya para sa pag-arangkada ng impeachment trial.
22: Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magka-comply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas ng Senate Impeachment Court at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin po impeachment court.
3: Ang pahayag ni House Impeachment Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Muling nanawagan si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kay Senador Bato de la Rosa na harapin na lang ang kaso nito. Ani Matibag, alam naman ni Senador Bato ang mga implikasyon ng pag-iwas sa batas, lalo't isa rin naman itong dating law enforcer. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng NBI ang kinaroroonan ni De La Rosa dahil may nakabinbin pa ring warrant of arrest laban sa senador mula sa International Criminal Court o ICC.
4: galing siya sa law enforcement, I think, at may mga history na naman ng mga senador naging kailangan managot sa batas, sumarap sa korte, siguro it's better na harapin niya yung warrant niya, mag-submit siya, and harapin niya yung kanyang pananagutan sa batas. That's the only way to make it, yung sinasabi na nasira yung senador, that's the only way also para yung tao rin bumalik din yung magandang pagtingin sa senador.
3: Samantala, sinagot din ni NBI Director Matibag ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa umano'y hindi matagumpay na pagtibag sa Senado.
5: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Saka it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judiciary. Okay lang naman yan. Hindi naman eh. May balak pa tayong tibagin yung Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution we respect.
3: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Listahan ng mga media personnel na nasa Senado nang mangyari ang shooting incident. Hinihingi ng Office of the Ombudsman si Nympha Asuncion sa ulat.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpadala ng liham ang Office of the Ombudsman sa Senado para hilingin ang listahan ng mga media personnel na nasa loob ng Senado nang maganap ang shooting incident itong May 13. Ang sulat ay mula kay Maria Melinda Mananghaya Henson, direktor ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman at addressed kay Michael Caberna, direktor naman ng Public Relations and Information Bureau ng Senado. Nakasaad ang hinihinging listahan ay para sa investigasyon tungkol sa shooting incident na nauwi sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request ng listahan ng media personnel na nasa loob ng Senado noong araw ng insidente, hinihiling rin ng ombudsman ang logbook entries ng log-in at log-out ng media personnel. Kung wala naman anya, ang mga hinihinging dokumento ay hinihiling nila na magpasa ng certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Public Works and Highways o DPWH tiwala sa ebidensya ng DOJ na isinumite sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Wala si DPWH Secretary Vince Dizo na matibay ang ebidensyang isinumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scandal. Pahayag ito ng kalihim kasunod ng resolusyon ng DOJ na nagrekomendang sampahan ng kaso sina Senador Jinko Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, at iba pang opisyal kaugnay na umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa kalihim, mahalagang maunawaan na kaya tumagal ang investigasyon ay dahil sa masusing pagproseso at pagbusisi sa mga ebidensya. Pa niya, ipinapakita na naging hakbang ng DOJ ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Umaasa naman ang katihim na sa huli ay maisasampa ang mga kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
24: Mananagot yung lahat ng dapat managot. No, ganun tagaga. No, matagal ang proseso pero mas mabuti ng medyo matagal at matibay ang ebidensya kaysa minamadali at mahina ang ebidensya.
23: Ang pahayag ni Secretary Vince Dizon para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
9: Larangan ng Palakasan Regional Training Center para sa swimming at gymnastics inilunsad sa Dagupan City. Mula Sports Radio 918, may report si Denny Silanga.
25: Inilunsad ng Philippine Sports Commission ang Regional Training Center para sa swimming at gymnastics sa Dagupan City. Nag-donate ang PSC at Gymnastics Association of the Philippines ng mga equipment kabilang na ang ilang mga ginamit ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ni PSC Chairman Pato Gregorio kasama sina PSC Commissioners Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, Division School Superintendent Marciano Soriano Jr. at Dagupan Youth and Sports Development Commission Head Finela Sim para sa naturang kolaborasyon. Bahagi rin ng programa para sa Regional Training Center ang pagpunta sa Dagupan ng National Coaches para turuan ng mga atleta at local coaches sa lugar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:38 oras natin Pilipinas, karagdagang mga balita ihatid natin sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
16: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:42 oras natin Pilipinas, sa kakapasok lang na balita. Backtracking sa mga establishmentong gumagamit ng bakal mula sa steel plant ni Tony Yang ikinasa ng PAOK at NBI. Magbabalita si J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaalam na ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga establishmento na naging kliyente ng sinalakay na steel Sanhya Steel Corporation sa Oriental Mindoro na pagmamay-ari umano ni Tony Yang. Si Tony Yang ay Chinese businessman na kapatid ni Michael Yang na nooy dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. at NBI Director Melvin Matibag, magsasagawa sila ng backtracking sa mga establishmento na gumagamit ng mga substandard at delikado sa mga kalusugan na bakal. Kasunod dito, kanilang sinabi na alamin nila ang lahat na sangkot sa illegal na operasyon ng steel plant, lalo pat malawakan ang distribusyon ng kanilang mga bakal. Samantala, sinabi ni Matibag na may 5 incorporators pa silang hinahanap na nasa likod ng operasyon ng steel plant. At kung maalala nitong weekend, inasagip ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nasa 69 na Chinese national na sa naturang pagawaan ng bakal sa Misamis Occidental. Sinalaka ito dahil sa sumbong sa pag-handle ng hazardous materials sa loob mismo ng FIBIDEC Industrial Authority na isang government-owned and controlled corporation sa naturang lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Agrarian Reform, Batanes Provincial Office. Layunin ng nasabing pagdiriwang na magsilbing pagtitipon upang mapalakas pa ang pagtutulungan ng mga benepisyaryo mula sa iba't ibang munisipyo sa Batanes at upang makilohok rin sa simultaneous na pagdiriwang ng kaparehong programa sa iba't ibang probinsya sa Region 2. Ayon sa DAR, mahigit kumulang 160 benepisyaryo ang lumahok sa nasabing aktibidad. Nagbigay ng mensahe sa mga benepisyaryo si Basco Councilor Teresita Binalay bilang kinatawa ni Mayor Herman Cacam. Ayon sa mensahe ng alkalde, ang pagsasaka ay higit pa sa pagiging hanap buhay. Ito ay sumasailalim sa kaugalian ng pagtutulungan ng buong komunidad upang patuloy na maibigay ang pangangailangan ng probinsya sa mga susunod na henerasyon. Sa nasabing programa ay ginawad ang parangal sa magsasakang si Roldan Cabizon bilang second runner-up sa Most Outstanding Agrarian Reform Beneficiary 2025 sa buong Region 2. Samantala, nakamit naman ng Marginal Farmers Multipurpose Cooperative o MFPC ng Barangay San Antonio Basco ang parangal na Most Progressive Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO sa buong Region 2. Sa ibinigay na mensahe ng kinatawa ng organisasyon na si Criselda Vinalay, pinasalamatan ito ang iginawad na pagkilala sa organisasyon na sumasalamin sa sipag at dedikasyon ng bawat kasapi na siyang nagsisilbing inspirasyon na pagpudihin pa ang mga proyekto nito. Bukod dito ay kinilala rin na Most Progressive ARBO ang Barangay San Joaquin para naman sa buong probinsya. Bilang dagdag na suporta ay namahagi rin ang DAR ng mga farm machinery, farm inputs at initial feeds inventory sa ilang mga ARBO sa probinsya. Mula Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Hilagang Luzon pa rin, repatriated OFW sa Vintar, Ilocos Norte tumanggap ng tulong pangkapital mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte na patuloy ang kanilang suporta sa mga distressed at repatriated overseas Filipino workers. Katunayan, 8 OFWs na ang umuwi dito sa Vintar dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Mayor Richard Dicala na bawat isa sa mga OFWs ay nabigyan ng 20,000 pesos bawat isa upang magkaroon sila ng kapital sa pagnenegosyo. Maliban dyan, tinek rin ng alkalde na mayroon ding livelihood training sa mga ito upang matagumpay ang kanilang itatayong negosyo. Batid kasi ng LGU na hindi lahat ng ating kababayan na magtatrabaho sa ibang bansa ay makakatagpo ng mabait na amo o maswerteng kapalaran. Pagtalimayan sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking matutulungan ang mga naapektuhan ng krisis sa Middle East na makapagsimula ulit hindi na sa ibang bansa kundi sa kanilang bayang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balik naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bonto, Comelec Mountain Province. Nakahanda na sa Voters Education Program para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa detalye mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakahanda na ang Mountain Province Provincial Comelec Office para sa Voters Education Program para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Ito ang payag ni Commission on Elections Provincial Election Director John Paul Martin araw ng Lunes. Ayon sa kanya, panghuling araw ang Lunes para sa mga proseso ng kanilang record para sila ay makaboto sa barangay at SK election at nakahanda naman ang kanilang opisina na bukas hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Monto.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako tayo sa Bicol Region. 41 school representatives sa Kamalig Albay, Sinanay, sa early identification ng learner difficulties ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Isinagawa ang second batch ng Municipal Orientation and Child Fight System in Support to Inclusive Education sa Black Pepper Resto sa Lugan, Kabilig, Albay na nilohakan ng 41 school representatives bilang bahagi ng programa ng Local Council for the Protection of Children. Ayon kay MSWDO Chief Edlin Noble, pangunahing layunin ng aktibidad na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga kalahok ng sapat na kalaman at kasanayan sa pag-assess at pagmumunitor ng mga learners with difficulties sa loob ng mga paaralan.

0: Panig ni Noble na mahalagang paggamit ng mga specialized tools na ibinahagi ng Department of Education upang may sagawang early identification at matiyak na mga batang matutukoy ay mabibigyan ng akmang serbisyo o agarang referral sa mga profesional. Samantala, sa ilalim ng naturang orientasyon, mas pinalakas ang child mapping activity upang makakalap ng mas komprehensibong datos, katuwang ang Persons with Disabilities Affairs Office, at masiguro na walang batang may kapansanan ang maiiwan sa ilalim ng Inclusive Education Policy ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako na tayo sa Visayas. 18 metric tons ng mangga inihanda ng probinsya ng Guimaras para sa Mango Eat All You Can ngayong Manggaan Festival 2026. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Upang mas maraming residente at turista ang makapag-enjoy sa Manggaan Festival 2026, naghanda ang lokal na pamahalaan ng Guimaras ng 18 metric tons ng mangga para sa Mango Eat All You Can. Ayon kay Provincial Agriculturist Alvin Nava, mas mataas ito kumpara sa 10-13 metric tons na inihanda noong nakaraang taon. Isa ang Mango Eat All You Can sa mga pinaka-aabangang aktibidad tuwing ibinarao sa Manggaan Festival. Sa halagang 100 pesos, maaaring kumain ng walang limitasyon ng matatamis at world-class na mangga ng Guimaras ang mga residente at turista sa loob ng 30 minuto. Pinalawig din ang itinakdang schedule para sa mga nais makikain hanggang alas 7 ng gabi sa buong duration ng Manggaan Festival 2026. Inaanyayahan ng provincial government ang publiko na bumisita at makisaya sa Mango Eat All You Can bilang bahagi ng selebrasyon ng Manggaan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, Kadiwa on Wheels, binisita ang Police Regional Office 7. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Department of Agriculture, Central Visayas, ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng Police Regional Office 7 Compound upang makabili ng abot-kayang produktong agrikultura ang kapulisan dito sa Central Visayas. Ito ay bilang pagpapatuloy ng programa ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. na masigurong suportado ng pamahalaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagkakataong maibenta ito sa abot-kayang halaga. Ayon sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ng DA7, nagpapatuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga Farmers Cooperatives and Associations o FCA at Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs. Partikular na kapartner ng DA7 sa Kadiwa sa loob ng PRO 7 ang Lamak Multipurpose Cooperative, First Consolidated Cooperative, Along Tanyon Seaboards, Cambinocot Multipurpose Cooperative, Gulay Farmers Welfare and Agro-Environment Advocacy Philippines Corporation at GRNDAP Consumer Goods Trading. Bukod sa palipat-lipat na Kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Central Visayas, regular din ang kadiwa ng Pangulo sa loob ng National Irrigation Administration 7 Compound sa Tagbilaran City, Bohol, linggo-linggo, maging sa mga lokal na pamahalaan, kagaya na lamang ng Lapu-Lapu City Hall sa Cebu Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Ease of Doing Business Fair sa lalawigan ng Zamboanga del Sur naging matagumpay. Sa report mula kay Justin Bulano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Naging matagumpay ang inilunsad na Ease of Doing Business o EODB Fair ng Anti-Retip Authority sa pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Sur. Inilapit sa publiko at mas naging accessible ang mga mahalagang pampublikong transaksyon sa pamagitan ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakiisa sa aktibidad. Highlight sa opening ceremony ang nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng ARTA ng pamahalang panlalawigan kung saan ito pa lamang ang natatanging probinsya sa Mindanao at ang ikalawa sa bansa na pormal na sumailalim sa kasunduan. Sa ilalim ng naturang MOA, magtatatag ang ARTA ng isang debisyon sa Provincial Local Government Unit ng Zamboanga del Sur na tatanggap at tutugon sa mga hinaingkog na mga serbisyo ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis at mas responsive na paghahatid ng serbisyo publiko. Layunin ng nilagda ang kasunduan na mabawasan ng red tape, mas streamline ang mga proseso sa pamahalaan at makapaghatid ng mabilis, epesyente at pampublikong serbisyo na nakatutok sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa lalawigan ng Tawi-Tawi, Philippine Coconut Authority Barm, isinagawa ang mobile health services sa bayan ng Mapun. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Sharinami.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ng Philippine Coconut Authority Barm ang mobile health services mula May 15 to 20, 2026 sa bayan ng Mapun, ang pinakamalayong munisipalidad sa lalawigang Tawi-Tawi. Target ng nasabing pangkalusugan at programang medikal ang higit 1,000 magniniyog dahil ito ang pangunahing tanim sa nasabing lugar. Kabilang ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory test, eye check-up na may libreng salamin at dental check-up na may libreng bunot at cleaning. Ang naturang serbisyo ay bahagi ng pangunahing programa ng pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng Philippine Coconut Authority upang mailapit sa mga magsasaka ng niyog ang serbisyong medikal at pangkalusugan. Nais din itong maipakita at maiparamdam na kasama sa serbisyong ito ang nasa geographically isolated area gaya ng Mapun, Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ito naman na mula sa Radyo Pilipinas, Davao, isang simbahan sa Buhangin, lungsod ng Davao, binaha matapos ang naranasang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa balitang yan, mula kay Sheila Lisondra.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagtulungan ang mga miyembro ng GKK at ng parish, pastoral parish ng St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa lungsod ng Davao matapos itong binaha kagabi dahil sa naranasang pagbuhos na malakas na ulan. Kanina ay nagtulungan ang mga miyembro ng nasabing parokya upang linisin ang kanilang simbahan matapos ang naranasang pagbaha. Nagpasalamat naman ang parish pastoral office sa kooperasyon at pag-unawa ng mga mananampalataya kasabay ng panalangin langin para sa kaligtasan at mabuting kalagayan ng lahat. Samantala, nasa 11 barangay dito sa lungsod ng Davao ang apektado ng sabing pagbaha matapos ang malakas nga na pag-ulan kagabi. Ayon kay Rudy Incabo, ang assistant head ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor ay ang Bunawan District dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa sapa. Pinaturog na rin ang mga sirena sa lugar bilang babala ng paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente. Kabilang sa mga lugar na nakaranas na matinding pagbaha mula kagabi hanggang madaling araw ay ang Barangay Maa, Matina Pangi, Matina Crossing at Bangkal Area. Patuloy naman ang sinasagawang assessment ng CDRRMO sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan ng nasabing pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 19, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
16: Ako po si Josh Garcia.
17: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
16: Tutok lang, narito na Bagong Pilipinas ngayon.
17: Sa ating balita, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalakas pang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa kanyang nakatakdang pagbisita doon sa susunod na linggo. Sa roundtable discussion, kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyan diin ng Pangulo na kabilang sa pangunahing agenda ng kanyang pagbisita ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement o RAA kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging papel ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na aniyay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. Bukod sa suporta sa depensa at seguridad, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at assistance. Kabilang dito ang Official Development Assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
18: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
16: Namataan ang Chinese research ship malapit sa Pag-asa Island, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng Maritime o National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang hapon, Josh Garcia and Asik Weng. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali.
16: Okay, Yusek, ano po ang reaksyon ng National Maritime Council sa Chinese research vessel na namataan malapit po dito sa Pag-asa Island kamakailan?
11: Again, maraming salamat sa pagkakataong ito ng Josh and Asik Weng. Itong mga nakarang araw, nakapagbigay ulat o report ng ating Philippine Coast Guard sa presensya ng mga Chinese maritime research vessels sa kabuuan ng West Philippine Sea. Mabuti na lang at mabilis at proactive ang ating mga ginawang monitoring ng ating government agencies na sa National Task Force ng West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard kasama na din ang ating Armed Forces of the Philippines. Naiulat ang mga illegal na gawain ng China sa ating karagatan, hindi lamang sa Pag-asa Island, kundi pati na din sa mga ibang lugar ng West Philippine Sea. Ito yung mga sumusunod, no? Dalawang Chinese maritime research vessels ay nasa Maiit Bayat, Batanes sa norte ng Luzon. Ito yung Jian 1 at Jia Jing. Sa isa rin maritime surveillance research vessel sa layong 171 nautical miles mula naman sa Bulinao, Pangasinan, ito yung Zhu Haiyun. At isa ring Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ito yung Jiang Yang Hong 33. Ikinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Jiang Yang Hong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research o activities sa ating karagatan. Ang kanilang di umanong research ay ginawa sa vicinity ng Pag-asa kay Sandy K 2 at 3 na nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island at na malino naman na may meron tayong soberanya at jurisdiction sa lugar na ito. Josh and Weng.
17: Yusef, may para sa kalaman ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing na illegal o unauthorized yung isinagawang marine scientific research activities nitong Chinese vessel sa bahagi ng ating West Philippine Sea?
11: Well, unang-una, no, katulad ng nasabi ko kanina, hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Ang meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So, without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no? So yan ay naka-anchor sa UNCLOS actually, Josh and Asik Weng.
16: Yusek, pakipaliwanag po, ano-ano pong kagamitan o kakayahan na meron itong Xiang Yang Hong 33 vessel ang ikinababahala ng pamahalaan base po sa investigasyon at pagsusuri?
11: Well, Xiang Hong, basahin ko lang na para klaro, no. Ito ay meron siyang capacity na mag-conduct ng mga deep scientific research activities na ito ay advanced oceanographic survey vessel na may kakayahang magsagawa ng comprehensive maritime ecological surveys, bathymetric mapping, hydrographic data collection, at deep sea exploration. In short, ito ay may kakayahang gumawa ng intelligence gathering activities sa ating karagatan. Kaya ito ay minamonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang authority or clearance sa ating pamahalan.
17: So, Yusek, gaano po kaseryoso yung presensya ng mga Chinese maritime militia vessels na namataan sa paligid ng Sandy K-3 at 4?
11: Well, dahil sa kanilang kakayahan, ano, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. We are concerned, pero not actually worried. No? Alam naman natin na ang gawain ng China at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at magbantay ang ating katubigan, sa ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang maging na rin ating Philippine Navy at iba pang kawanin ng ating gobyerno. Sa katunayan, no, nagsugawan ng Maritime Domain Awareness Interagency Operations ang ating task force, Area Task Force West sa ilalim ng National Task Force ng West Philippine Sea. Noong May 17, ang ating Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-challenge at i-challenge ang kanilang presensya at sabihin na itigil ang kanilang illegal na gawain at umalis sa lugar. Dagdag dito, nagsagawa din ang ATF West sa pangunguna ng Western Command. Nagpadala sila ng nagkataon na nandun yung ating dalawang Philippine Navy vessel. At nag-conduct din sila ng interagency maritime operations. And then, challenge din nila yung presensya ng Marine Scientific Research Vessel ng China, pati na rin yung Coast Guard vessel ng China na nag-escort dito sa research vessel.
16: Okay. Yusek, may nakikita po bang posibilidad na magpapatuloy o madadagdagan pa ang presensya ng Chinese research at Coast Guard vessels sa lugar sa mga susunod na araw? At since nabanggit nyo nga po na unauthorized itong intelligence gathering na ginagawa nila, ano po ang hakbang na gagawin sakaling mangyari ito? Sapat ba na i-radio challenge lang sila, itaboy sila, o is it possible na magbigay tayo ng sanctions as well?
11: Well, base sa naman sa ating mga report, no, wala naman tayo nakikitang increase ng mga vessels sa paligid ng PAGASA. But nonetheless, no, ito yung nakita natin sa mga nakaraang araw na dumami nga yung presensya o presence ng Chinese maritime research vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities. And our ATF West and ATF North, National Task Force West Philippine Sea, to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basihan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Hanggang doon lang tayo, no, wala tayo pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at palisim. At least madodocument natin, ipapakita natin sa, no, sa ating transparency initiative what we are trying to do in a peaceful and non-escalatory approach.
17: So Yusek, bukod po sa pagpa-file ng diplomatic protest at pagmamonitor sa kanila, ano pa po yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para mapigilan yung kahalintulad na unauthorized foreign research activity sa West Philippine Sea?
11: Well, nais natin ilinawin na hindi pinagbabawal ng Pilipinas ang marine scientific research, no, ng foreign states sa ating maritime zones na mention ko kanina. Basta ito ay naayon sa international law at may kaukulang pahintulot mula sa ating pamahalan. Ang gagawin lang natin, again, para ma-assert natin ang ating presence or claim sa lugar, ay again we encourage our fisher folks na damihin nila ang kanilang presensya at sa mga lugar na, especially sa paligid ng Sandy K, no, while it is a challenge on their part dahil alam naman natin na nandun yung mga presensya ng China Coast Guard at maritime militia vessels, but nonetheless we are asking or we are requesting our fisher folks na maglagi doon at nandun naman yung tulong ng ating gobyerno, no, yung sa programa nating Kadiwa, PBM Kadiwa, wherein the government is offering or giving material support and in terms of yung pagbibigay ng krudo, pagkain, tubig para tumagal ang kanilang pangingisda. At ito yung mga legal activities natin na pinamumunuan ng ating ng pamahalan.
16: Okay. Yusek, ano naman po ang masasabi o reaksyon ng NMC sa pahayag ng Chinese Embassy na dangerous and misguided umano ang naging pahayag at hakbang ng Pilipinas kaugnay sa insidente?
11: Well, ang lahat naman ng pahayag at hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas ay nakabatay sa facts on the ground, validated monitoring at sa umiiral na international law, particular ng UNCLOS, at naka-anchor tayo doon sa 2016 arbitral ruling. No? Ang mandato ng ating maritime agencies, kabiling ang Philippine Coast Guard, Armed Force of the Philippines, saman mo na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Philippine National Maritime Philippine National Police Maritime Group ay bantayan ng ating karagatan. Magsagawa ng lawful maritime patrols. Ito ay ginagawa nating routine, no? Routine lawful maritime patrols. At magbigay ng tama at factual na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Well, their job is to patrol or seize, monitor developments in our maritime domain, and relay verified information to the government and to the public. So, hindi po dangerous o misguided ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapatupad ng ating mandato bilang isang sovereign coastal state. This is against what the Chinese embassy or Chinese officials are conveying to the public. At responsibilidad ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones, itaguyod ang rules-based international order at tiyaking alam ng ating mga mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasabay na rin dito, patuloy nating hinihikayat, na sabi mo kanina, ang lahat ng panig ng napairalin at pagpipigil, respeto sa international law at paggamit ng maayos at professional na diplomatic channels upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa ating rehiyon.
17: Alright, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda, hinggil sa patuloy na tensyon at presensya ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea.
11: Okay, sa ating mga kababayan, nais naming tiyakin na nananatiling mapagbantay, professional at matatag ang ating pamahalan sa pagtatanggol sa ating soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Patuloy nating isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga issue alinsunod sa international law, particularly ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Kasabay nito, patuloy din ginagawa ng ating maritime at defense agencies ang kanilang mandato upang mapanatili ang seguridad, katatagan at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. We are not the ones raising the tension, nor are we inciting anyone to raise the tension in our area. Our Coast Guard, AFP, and BFAR are merely doing their jobs and sworn duties to patrol our seas and make sure that our fisher folks, ang ating mga mangisda, ay makapangisda ng mapayapa, and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga mangingisdang Pilipino, huwag po kayong maghunos dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangingisda sa ating karagatan, dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta, at tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangang krudo, pagkain, medisina at tubig para tumagal din po ang inyong pangisda. At meron din pong okasyon na kami po ang susundo o bibili sa mga inyong mga nahuling mga isda sa dagat para hindi na kayo bumalik sa pangpang at babalik uli kayo. So these are the efforts or initiatives of the government para sa ating mga isda. Ang West Philippine Sea ay atin. At ang pagtatanggol dito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, no? Kundi bahagi rin ng ating pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Ayun lang, Josh and Asikweng, at mabuhay tayong lahat at para ito sa isang bagong Pilipinas.
17: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
16: Samantala, patuloy ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na direktang maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa bansa. Kahapon ay pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng Bawat Bayan Mahikinabang Program sa Mandaluyong City. Mahigit 1,000 senior citizens at mga driver ng jeep at tricycle ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas na kabilang sa halos 26,000 beneficiaryo sa lungsod. Ang mga bigas na ipinamahagi ni Pangulo Marcos Jr. ay direktang binili mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija bilang bahagi ng suporta sa lokal na agrikultura. Tumanggap din ang 135 scholars mula sa 27 barangay ng tigda 20,000 pisong educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Ayon sa Pangulo, kalahati ng 200,000 piso na inilaan sa bawat barangay ay nakatuon sa scholarship program para matulungan ang mga estudyante na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. Bayan, huwag kayong bibitiw. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
19: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
20: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
19: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
20: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
19: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
20: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
19: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
21: Is it a yes or a no?
22: Are you anti or pro?
21: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
22: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
21: Pag-usapan natin yan sa
22: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
21: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
23: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nasabat na higit 100 million pesos na halaga ng illegal na droga. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney Kalulut, magandang tanghali at welcome back dito sa bagong Pilipinas.
1: Magandang tanghali po, Asik Ring. Magandang tanghali din ho, Sir Joshua. And magandang tanghali ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
0: Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin yung detalye nitong pinakamalalaking operasyon ng PIDEA mula May 7 hanggang May 14 ngayong taon at paano ito nakatulong sa pagbuwag ng malalaking drug networks dito sa Pilipinas?
1: Itong nakarang linggo po, Asik Wing, may mga operations ho na ginawa hindi lang po ng PIDEA kundi kasama na rin natin dyan ang Philippine National Police and other law enforcement agencies na kung saan we were able to seize several dangerous drugs. Ang mga malalaking operations sorry to yung nangyari ho sa Zamboanga City. This was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa tatlong individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga plus sa Paranaque din. Kilo din ho. At kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin dun ho sa Cordillera.
2: Okay. Kilo-kilo to, Attorney Joseph.
1: Yes, sir.
2: At sa loob lamang po ng 1 linggo, mahigit 100 milyong piso nga po ng halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng PIDEA. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng illegal drugs dito sa
1: Sir Joshua, pinapakita ho dito na hindi ho tumitigil lang inyong PIDEA, hindi rin ho tumitigil lang ating law enforcement agencies para masugpo ang paglaganap ng illegal na droga sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, kabilang po sa mga nasamsa, may mahigit 12 kilo ng shabu at libo-libong marijuana plants. Sa mga lugar po ito, yung pinakamalakas sa operasyon ng mga drug syndicates base po sa inyong monitoring?
1: Base po sa mga seizures asekweng, ang malaki po rito sa National Capital Region. We also have in Region 9, Region 3, and Region 4A.
2: Okay. And paano naman po na isagawa ng PIDEA at ng iba pang law enforcement agency sa matagumpay na eradication? Ito pong halos 74,000 na marijuana plants dito sa may Cordillera region.
1: Sir Joshua, with regard to marijuana eradication dito po sa Cordillera, naisagawa ko ito sa tulong po ng Philippine National Police. And ginagamitan din ho natin ito ng drone para makita ho natin kung nasaan ho yung mga marijuana plantation sites ho natin dahil we do not want to waste the efforts of our law enforcement agencies na umakyat ng bundok para sigurado na yung mga marijuana na tinanim mo dyan, doon na ho, masunod na ho siya at hindi na ho mapunta dito po sa ating mga barangay.
0: So, Attorney, hingi na rin po kami ng detalye dito naman sa pagkakahuli sa mga tinatawag na high-value targets gaya ng operasyon sa Cebu City kung saan nasa halos 11 million pesos na halaga ng shabu yung naasamsam.
1: Asik Wing, dun sa Cebu naman ho, nangyari po yan last May 13 na kung saan ito po ay isinagawa ng PNP together with PIDEA na meron ho tayong na-confiscate ho dyan na 1.6 kilos of shabu dyan ho sa barangay Fatima sa Cebu City.
2: Okay. At Attorney, ayon po sa ulat, bukod po sa shabu at marijuana, marami ding pharmaceutical drugs tulad ng Valium, Alprazolam at Nitrazepam ang nakumpiska. Gaano naman po kalaki ang problema ngayon ng illegal distribution ng controlled prescription drugs dito sa ating bansa?
1: Sir Joshua, yung mga nabanggit ho ninyo, tama ho, ito po ang controlled dangerous drugs po. And ito po ay balak ho ipinuslit sa ating bansa. Yung mga nasabat po natin dyan na mga pharmaceutical products nanggaling po ng Pakistan na kung saan diniklara po nila garments and books. So, ibig sabihin nun, there was an intent on their part to smuggle in this controlled medicines na dapat ho sana ito ho'y dumadaan ho sa mga tamang ahensya para masuri kung ito'y ipapasa ho sa ating FDA.
2: Okay, pero ito po nabanggit ng mga gamot, Valium at Alprazolam, Nitrazepam. Ito po ba'y ginagamit as ingredients para gumawa ng illegal drugs or ito po yung intake?
1: Hindi po, Sir Joshua, ito po ay mga gamot na pre-prescribe ng mga physicians or doctors na lisensyado ho ng PIDEA. Okay. Dahil hindi po lahat ng ating mga doktor ay maaaring mag-prescribe ng mga nabanggit ho na mga gamot. Dapat ho, meron silang S2 license na ito ho ay kanilang kukunin ho sa ating ahensya. And hindi ho lahat din ng mga butika ay maaaring magbenta ho ng ganitong klaseng mga gamot. Dapat ho, lisensyado rin po sila sa PDEA. Dapat ho, meron sila yung tinatawag nating S3 license.
3: Would you know kung para saan po itong mga gamot na to?
1: Yung mga iba po rito, ma'am, ano po to, mga antidepressants. So, ito po, controlled ba dahil there is a possibility na maaari pong itong magamit ng ibang tao na malulong po sila sa mga gantong klase mga medisina.
3: Sir, sa pananaw ng PDEA, bakit naman patuloy pa rin nakakapag-operate yung ilang drug personalities at sindikato sa kabila ng sunod-sunod na anti-drug operations ng pamahalaan? Tsaka paano pa rin nakakapasok itong mga illegal na droga na ito sa atin kahit na grabe na yung monitoring po ninyo?
1: Opo, Ase Kweng. Ang mga sindikato naman ho ng illegal na droga ay gumagawa ho ng iba't ibang paraan para maipuslit po nila yung illegal na droga. Hindi lang ho through mail and parcel. Meron din po dyan yung mga maritime smuggling na ginagawa ko ngayon. Kaya ako nagpapasalamat din po ang PDEA sa ating Philippine Coast Guard and the Philippine Navy plus yung ating maritime group ng PNP dahil yung patuloy na pagpapatrolya ho natin sa ating malawak na nakaragatan, eh, may mga nasasabat pa rin naman po tayo ng mga illegal na droga.
2: Okay. Nabanggit nyo nga, attorney, na nag-evolve itong mga sindikato. Sa mga na-arrest ng pushers, couriers, at drug den maintainers, ano po ang profile ngayon ng mga taong karaniwang nasasangkot dito sa illegal drug trade? May napansin po ba kayong pagbabago o kakaiba?
1: Halo-halo po, Sir Joshua, yung mga profile ng ating mga naresto. Sa katunayan, may mga iba ho dyan, mga elected officials pa ho. Kaya nga ito ay nakakalungkot na may mga ibang barangay officials na na-involve sa illegal na droga na imbis sana ho na sila ang katulong po natin dito ho sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanilang barangay, eh sila pa ho yung mga na-involve, mga nagbebenta, yung iba ho pumupunta ho sa mga drug den. Kaya hindi ho tumitigil po ang ating mga kasamaan ho para masira po yung mga drug den sa ating mga barangay.
3: So alam naman natin, sir, na talaga namang puspusan yung inyong pagtatrabaho para masawa tayo itong mga illegal na droga sa atin. No? So ano po yung susunod na hakbang ng PDEA para mapigilan pa talaga yung pagpasok at distribution ng mga illegal drugs sa mga community, sa mga kabataan, so lalo na kung magpapasok sa schools?
1: Asekwen, yung ating demand reduction efforts, dinodobleho natin yan. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga paaralan para maaari po tayong pumunta ho doon, magbigay ng mga lecture sa ating mga kabataan. Dahil importante po dyan, habang bata pa ho sila, alam na ho nila kung anong epekto ng illegal na droga, ano yung nakalagay po sa batas, ano maaari ho nilang kaharapin kung sila po ay ma-involve sa illegal na droga pagdating ho ng panahon. Kaya ho, habang bata ho, dapat ho, bigyan ho natin sila ng tamang leksyon. And at the same time, yung mga barangay officials ho, dapat ho, katulong na rin ho natin yan, and mabigyan ng tamang lectures din ho sa mga pamilya dahil ang kung ano yung tama, dapat 'to nanggagaling na 'yan sa pamilya.
2: Okay. At all nito dapat natin bigyan din natin ano yung ginagawa ng PDEA in terms of para mapanatili po yung integridad sa ating mga operasyon dahil para maalis natin yung agam-agam sa publiko na pagka nahuhuli itong mga illegal na droga ay umiikot na sa merkado. Ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung tiwala ng taong bayan?
1: Sir Joshua, kaya ho na i-maintain natin yung integridad ng ating operasyon, sinasama ho natin yung mga tinatawag nating insulating witnesses. Okay. Sino po itong mga ito? Una-una ho dyan, yung elected official. That's mandatory under our law. And pangalawa, mamimili ho tayo dyan kung meron ho bang representative coming from the media or a representative coming from the National Prosecution Service. Ito hong mga witness na ito, sila po ang nagsasabi na yung mga nakuhang droga dun sa arrested individual, eh siya rin ho ang ipresenta natin sa laboratorio at siya rin po ang ipresenta natin sa korte.
2: Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nais tumulong sa kampanya laban sa illegal na droga.
1: Siguro po sa mga nanonood na kababayan po natin and sa mga nakikinig, meron po tayong isumbong mo sa PDEA na hotline. Ito po ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Meron po tayong Facebook page. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang isumbong mo sa PDEA. Makikita po na sa PDEA Top Stories. I-text po nila dyan yung mga impormasyon na nalalaman po nila regarding sa illegal drug activities sa kanilang mga barangay. We will validate the information and if positive yung validation, we will conduct the necessary action.
2: At tama po, may pabuya ito.
1: Iba pa po yung may pabuya. Yung Operation Private Eye. Mm-hmm. Kung meron po silang alam na laboratorio, marijuana plantation sites, or mga drug din, isumbong lang po nila dyan sa OPE, sa ating Operation Private Eye, or dito na ho, sa isumbong mo sa PIDEA.
3: Pero syempre, secured din yung pagkatao nitong magsusumbong na ito.
1: Yes po, as a Kweng, hindi po natin kinukuha yung pangalan ng sumbong. Ang kailangan lang po natin, yung specific address nung nire-report nila, sino yung nire-report nila, saan po, bigay na ho nila dyan sa mga text numbers po na yan.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng PIDEA. Thank you, sir.
1: Maraming salamat din po.
4: Samantala, mas pinaikti ng pamahalaan ng papatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH sa Nueva Ecija, kung saan personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang bagong Palayan City Township sa Nueva Ecija. Tiniyak ng pamahalaan na makakapagbigay ginhawa ito sa bawat pamilya dahil sa murang buwan ng amortisasyon at may mababang interes. Saklaw ng 4PH program ay ang mga low-income earners at informal settlers families o ISFs. Layo ng programang ito na makapagbigay ng abot-kaya, ligtas at disenteng tahanan para sa mga Pilipino. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
5: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat ng hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihin mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga dapat tandaan at iwasan sa sakit na Ebola virus sa ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, magandang tanghali po.
1: Yes, magandang tanghali rin.
0: Doc, gaano po kaseryoso yung pagdeklara ng WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Bundibugyo Ebola virus?
1: Yes, no? Malaking bagay ito na pag-declare nila dahil nga itong Ebola ngayon lumalabas na doon sa ibang bansa na kalapit sa Congo, no? At saka Uganda. Pangalawa, mataas ang mortality rate, no? So like out of 300 cases yata, almost 100 plus na ang namamatay in just a span of mga 2 weeks, no? Na nung na-discovery na may mga pasyente na or mga tao na nagka-Ebola. At saka pangatlo, yung strain na ito na Bundibugyo is a rare strain at walang bakuna dito, no? So I think because of those reasons, nag-declare ang WHO na para lang makaprepara ang mga ibang bansa, especially for those mga bansa na magkalapit dun sa Africa, para hindi makapasok itong Ebola doon sa mga bansa nila.
2: Okay, Doc, pakipaliwanag po para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba itong pagkakaiba ng Bundibugyo virus sa ibang uri ng Ebola virus na narinig na natin noon?
1: Well, ang pagkaiba lang nito, hindi ito siya ganun ka-common na nag-circulate doon sa Congo or sa Uganda, no? Kasi ang pinaka-common pa rin yung Zaire strain, which is equally fatal also, no? At ang sintomas nito, magkapareho lang, no? Lagnat, masakit ang ulo, masakit ang katawan, tapos nagsusuka, tapos bleeding. Ang common cause nito is bleeding all over the body. Kaya tinatawag itong hemorrhagic fever, no? So, ibig sabihin, mataas ang risk na magdudugo ang isang pasyente at yun ang ikakasanhi ng pagkakamatay pag natama ng Ebola.
0: So, Doc, sa ngayon po ba may dapat bang ikabahala yung mga Pilipino kaugnay ng mga naiulat na kaso sa Africa? At saka gaano po kalaki yung panganib kung makapasok ito sa bansa at paano po yung transmission nito?
1: Okay, ang Pilipinas ay sa tingin ko hindi high risk for this, no? Kasi magiging high risk lang tayo kung merong makapasok ditong nanggaling doon at may mga sintomas at merong infection, no? Pero meron naman tayong mga ginagawa base dito sa report ng Department of Health na yung sa pagpasok pa lang, mga border control, sinusuri, kung may mga lagnat, may mga sintomas at anong mga bansa ang pinanggalingan para naman ma-monitor natin kung sino man yung mga nakapasok at na-expose doon sa mga tao na merong Ebola, ma-monitor ng government. At even before, no, mga I think 2014 or 2016 or 2014 na meron namang gayong outbreak at na-declare na rin tong Ebola as public health emergency. Ganun pa rin, wala namang nakapasok sa Philippines, pero minamatyagan pa rin natin 'yan dahil marami tayong mga OFW nagtatrabaho sa ganitong klaseng lugar na pwedeng umuwi at pwede pa lang na-infect na, no? So importante 'yan na ma-screen natin at ma-monitor.
2: Okay. Doc, nabanggit mo yung 2014 Ebola outbreak kung saan naging mahalaga po ang quarantine at mahigpit na monitoring sa mga umuuwing Filipino peacekeepers. Sa pananaw po ninyo, gaano po kahanda ang Pilipinas sa ngayon sakaling magkaroon ng kahalintulad na sitwasyon?
1: Well, sa sinabi ko na itong mga ganitong klaseng mga outbreak, meron naman tayo mga paglalagyan, no? Especially sa mga ospital ng government na pinaisig na natin na mayroong mga isolation rooms, no? May mga kapasidad tayo to provide mga personal protective equipment doon sa mga healthcare workers na mag-alaga sa ganitong mga klaseng pasyente. At importante rin, siguro we need to reinforce pa rin, no? Na ang detection ito or diagnostic test ay mga galing pa rin sa referral center kagaya ng RITM, no? So for me, handa naman siguro tayo kasi nalampasan na natin yung COVID, nalampasan na natin yung mga iba't ibang outbreak. Hanggang ngayon, marami na tayong mga lessons na natutunan doon at anytime na may mga ganitong outbreak, malaking bagay yung mga natutunan natin at kailangan lang nating i-reinforce ulit.
0: So Doc, may mga nagsasabi po kasi na dapat higpitan ang mga biyahe o pagpapatupad na o magpatupad ng travel restrictions. Sang-ayon po ba kayo dito o mas mahalaga yung maayos na screening at monitoring?
1: Well, tama ka dyan, no? Mas maigi pa rin yung screening and monitoring pagdating dito sa Pilipinas rather than restriction of travel to risk countries, no? Kasi nasanay na tayo dito, mayroon na tayong mga napulot na mga aral na we need to also give advice doon sa mga nagka-travel. Importante na bigyan sila ng mga importanteng abiso na pag pumupunta sila dito sa Congo or Uganda or any African state na pwedeng potential na na-expose sila, they'll just have to monitor themselves para at least kung babalik man sila ng Pilipinas, may mga sintomas, they have to inform us, they will be screened, at they will be put into a quarantine facility.
2: Okay. Doc, ano po ang mahalagang papel ngayon ng mga ospital, airport authorities at mga health workers pagdating po sa pagpigil ng posibleng pagpasok ng virus dito sa ating bansa?
1: Well, malaking bagay yan. Kasi pag dinideclare ng WHO na public health emergency, automatic yan sa government hospital. Piniprepare din natin, no? Mayroon tayong mga inventory of beds, no? Inventory of the personal protective equipment at saka yung mga gamot at mga suero, dextrose, para naman in any event kung meron mang makapasok, maging ready tayo.
0: So Doc, bukod dito sa Ebola, no, meron din pong antivirus, tipavirus. So ano po sa tingin ninyo yung aral mula sa COVID-19 pandemic na maaaring magamit ng Pilipinas sa paghahanda laban sa mga bagong nakakahawang sakit tulad nga nito? Tsaka gaano po kahalaga yung maagang detection, contact tracing at isolation sa pagkontrol ng isang high-risk virus tulad nito?
1: Okay, una-una dyan, dapat merong magandang coordination, no, within our healthcare system in terms of awareness, ano itong mga sakit na to, no? Coordination with the community, with the local government in terms of information drive, ano itong mga sakit, para hindi naman tayo magpapanig. Pangalawa, dapat meron tayong capacity to do testing, no? Sa mga ganitong klaseng infection, so meron tayong mga referral laboratories kagaya ng RITM that are also prepared to do the test. Halimbawa, kung meron may mga Pilipino na may mga sintomas compatible with any of these mga viral infections or infectious disease. At tapos pangatlo, no, yung infection control sa mga health facilities

0: o yung mga OFWs din na nandoon po?
1: Well, importante pa rin sa kanila na alam nila yung mga sintomas, no, sa ganitong klaseng sakit. Kasi alam mo, nung unang pumutok itong bagong outbreak ngayon, kadalasan, ang akala lang nila, ordinaryong infectious disease lang, no? Pero nung mga several days na, maraming namamatay, sunod-sunod, at saka sa isang community, doon na sila naghinala na baka Ebola talaga to. At doon pa lang nagpa-test at tinitest ng Ebola. So merong ibig sabihin, medyo late na, no? So ngayon, na-detect na at meron ng alarma ang WHO, so dapat sila rin, they will be advised na pag may mga exposure, they should go to the health facility in Davao, Masuri.
2: Okay. Doc, I guess kailangan natin linawin din at pakipaliwanag po. Ano po yung mga sintomas na dapat bantayan?
1: Okay. So, ang Ebola ay nakahanay yan doon sa grupo ng hemorrhagic fever, no? O parang mamamatay. Those are the manifestations of hemorrhagic fever.
2: Okay. At bilang isang infectious disease expert, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga Pilipino upang manatiling kalmado pero alerto sa ganitong uri ng health emergency. Go ahead, Doc.
1: Okay. So sa mga kababayan natin, no, they'll just have to listen to the advisory ng government natin, especially advisory from the Department of Health. Kukuha ng mga tamang informasyon coming from these important authorities, no, para hindi naman magpapanik. At importante, no, na you have to keep yourselves healthy. Kung nandun kayo, may nandun kayo sa mga ganitong lugar, always observe yung proper health etiquette. Magsuot ng face mask, maghugas ng kamay. At kung may mga sintomas kayo na nandun kayo sa mga bansang ito, magpasuri at magpagamot ka agad.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, infectious disease expert, Dr. Ront Jean Solante. Thank you, sir.
2: Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Department of Health ang pinaigting na border control ng bansa laban sa banta ng Ebola virus. Giit ni Health Secretary Ted Herbosa, naka-alerto ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan at mga pantalaan para sa pinaigting na pagbabantay sa ating mga border nang naaayon sa tamang proseso sa pagbabantay sa kalusugan. Kaugnay nito, pinulong ng World Health Organization ng Health Ministers sa Western Pacific Regional Office Countries, kabilang ang Pilipinas kaugnay sa pagdedeklara sa Ebola disease bilang public health emergency for international concern. Ayon sa WHO, ang mga pangunahing apektadong lugar ay Democratic Republic of Congo at Uganda.
3: Tayo meron na tayong protocol dyan. Ang ating Bureau of Quarantine at ang Epidemiology Bureau ay i-heighten ng surveillance, lalo na ang mga manggagaling sa mga bansang affected, Democratic Republic of Congo at yung Uganda. So, nakabantay tayo dito. Sa ating mga kababayan, wala po tayong dapat ikabahala dito sa Declaration ng Public Health Emergency of International Concern. Malayo po ang Africa. At tatasan po natin ang bantay sa ating mga borders to make sure hindi makapasok ang Ebola sa ating bansa.
2: Bayan manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga inain na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa Bayan.

0: makabuluhan na bantaan sa iba't ibang wika.
1: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba, itik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. Magbubukas ang Department of Education ng halos 33,000 na bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Ayon sa DepEd, ang mga bagong posisyon na itatalaga mula kindergarten hanggang sa senior high school at maging sa Alternative Learning System o ALS. Sa lahat ng rehiyon, ang Zamboanga Peninsula ang makatatanggap ng may pinakamataas na alokasyon na umaabot sa 3,361. Nagtakda rin ng malaking alokasyon sa Central Luzon, Calabar Zone at Visayas at Northern Mindanao. Giit ni Angara, ang dagdag na teaching positions ay layong mapababa ang ratio ng mag-aaral sa bawat guro. Sa pamamagitan niya nito ay mas maaabot ang inaasam na kalidad sa edukasyon ng mga kabataan.
1: Sa iba pong balita, inaasahan ang pagpapalakas ng development ng mga kritikal na mineral sa Pilipinas sa nalalapit na pagpapatayon ng kauna-unahang AI Industrial Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito ay sa ilalim ng PAX o Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
2: Bumisita sa Pilipinas si U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Helberg. Isa sa layunin nito.
3: 3, 2, 1.
2: Na-inspeksyonin ang proposed site sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac para sa itatayong industrial hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Estados Unidos. Sa malawak na lupain ito, dito sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac, itatayo ang kauna-unahang AI Industrial Hub sa ilalim ng Pax Silica Initiative. May lawak ito na 4,000 acres o higit sa 1,000 hektarya na kabilang din sa Luzon Economic Corridor. Target, maipatayo sa loob ng 2 taon ang mga pasilidad na susuporta sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence, digital infrastructure at advanced manufacturing. Buwan ng Abril nang opisyal na sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Declaration ng kaalyadong Estados Unidos kung saan may 12 bansa pa ang signatory. May 5 kumpanya ang inisyal na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa itatayong industrial hub sa New Clark City. Inaasahang madaragdagan pa ito dahil kasama ni Helberg sa kanyang pagbisita ang iba pang investors mula sa U.S.
4: Every single company who's here is interested in potentially being a part of this historic effort. We need to figure out and finalize, you know, the sectors that will get prioritized around an anchor tenant. And based on that, we will build out an ecosystem of companies that contribute to the master tenant's activities.
2: Palalakasin din ang development sa critical minerals, kung saan mayaman ang Pilipinas sa nickel, copper, chromite, at cobalt na mahalaga sa pandaigdigang supply chain.
5: With Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are all... Pax Silica, it opens another platform for us. It's not just green minerals, green metals. Now, we can aspire for tech minerals, green tech minerals. Because indeed, our green minerals are also useful for the AI ecosystem. Kung dati ho, yung ating mga minerals, in-export lang natin, unprocessed, and very transactional yung approach. Ngayon, opportunity na ho para sa atin para talagang i-process natin to.
2: Diniyak naman ng pamahalaan na alinsunod sa batas ng Pilipinas ang magiging operasyon sa Pax Silica at walang diplomatic immunity sa US.
6: That's their request, but we did not agree to that. There are two laws that will govern the transaction here. The Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the U.S. government.
2: Sa kabila ng ilang batikos, iginiit din na hindi para maging war production hub ang paglahok ng Pilipinas sa Pax Silica.
7: Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga pang kung iniisip ng mga iba, limbawa bala, missile, hindi ito 'yon. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem.
3: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
9: Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa
10: President
9: of Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
8: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mag-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras 103.
4: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Martes na po tayo, May 19, 2026. Sa ngalan ni Dr. Claro Cayana, ng ating opisyal na manggagamot sa programa, ako po si Ched Oliva, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Abangan po ninyo maya-maya yung ating makakausap. Pero bago yan kuha muna tayo ng update mula sa Davao, ano? Ito ay kaugnay sa pagbaha. Barangay Kalyawa sa Davao City, nakipag-ugnayan na sa DPWH Davao matapos gumuho ang tulay dahil sa baha. Sa report mula kay Sheila Lisondra Celosa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakipag-ugnayan na ang Barangay Kalyawa sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao matapos gumuho ang tulay sa purok 2 sa nasabing barangay nitong lungsod. Ayon kay Barangay Captain Renante Gumayen Sr., nakiusap sila sa ahensya na maglagyan ito ng Bailey Bridge para may temporaryong madaanan ang mga residente. Ang nasabing tulay umano ay primary line mula Kalinan, Tugbok at Pakibato District at Panabo City patungo sa Davao City proper or Davao City proper. Gumuho ang sabing tulay kaninang madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na pag-ulan kagabi. Napag-alaman na itinayo itong tulay noong 2017 ang 15 meters na tulay, ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyang nga bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Sheila Lisondra, ang ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas, Davao, sa report na yan. Oo, nagsisimula na nga po ang pagbaha-baha. At ibig sabihin niya mag-iingat uli tayo sa mga panganib ano, sa kalusugan kaugnay ng papasok na panahon naman ng tag-ulan. Matapos ang sobra-sobrang init itong mga nakalipas na linggo at buwan, ayan naman nga sobra-sobrang tubig naman ang ibinubuho sa kabila ng banta no, ng El Nino. Anumang oras mula ngayon ay meron tayong makakausap at napapanahon itong ating paksa dahil sa darating na May 31 ay observance ang World No Tobacco Day. Layo niyan ay mataas ang kaalaman ng publiko sa panganib ng sigarilyo at vaping habang hinihimok ang milyong-milyong gumagamit nito na tigilan na ang nasabing bisyo. Okay, ready na yung ating mga kausap at kailan lang nanawagan po itong Department of Health para sa ganap na pagbabawal ng vape sa bansa para maprotektahan ang mga kabataan laban sa panganib nito sa kalusugan. At sa likod ng mga inisyatibong ito, kabilang din ang mga kabataan sa aktibo na kampanya na wakasan na ang vaping paninigarilyo at nicotine addiction. Dito lang, isang youth advocate ang tinanghal ng campaign for tobacco-free kids sa Estados Unidos bilang Global Young Ambassador of the Year dahil sa kanyang ambag sa tobacco control at youth public health advocacy. Siya rin ang tumayo na project leader ng Parents Against Vape at Youth Against Vape, ganun din bilang co-founder ng Global Youth for Tobacco Control. Kaya naman, kikilalanin natin sa episode na ito ang 2026 Global Young Ambassador of the Year ng Campaign for Tobacco-Free Kids para bigyan tayo ng gabay at direksyon sa usaping ito. Walang iba kundi si Judy Cortez de los Reyes. Magandang hapon, Judy. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
6: Magandang umaga po at sa magandang tanghali po rather sa atin pong mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas at sa Doctors on Board.
3: Una, congratulations muna no doon sa natanggap mong parangal bilang 2026 Global Young Ambassador para sa kampanya mo na wakasan na ang vaping at paninigarilyo, Judy. So, ano ang masasabi mo sa naging pagkilala na ito sa iyo at sa ibang bansa pa?
6: Opo, no. Isa pong malaking karangalan po ito at patunay lamang po na ang ating pong collective work ay nasasaksihan din po ng ating mga kasamahan sa ibang bansa, no. Very inspiring po for me personally ang recognition na ito sapagkat mas lalo po nitong nabibigyan o na-amplify ang ating pong mensahe para po labanan, no, ang industriya ng tobacco at maprotektahan po ang ating pong mga kabataan, lalo na po ang mga susunod na henerasyon, no, sapagkat nakikita po natin ngayon kung gaano kasigasig ang tobacco industry, ang vape industry sa paghikayat po sa mga kabataan na pumasok sa ganitong mga bisyo. At bilang isang global young ambassador advocate po ay malaking boost ito sa atin pong kampanya kontra Yossi at vape. At lalo na po ngayon dahil ang panawagan po ng DOH is total ban. So it will really help this recognition to amplify our call for the total vape ban.
3: Mm-hmm. Gaano katagal mo ng advokasya itong paglaban sa vaping at paninigarilyo, Judy?
6: Yes po, no. So I've been in the tobacco control advocacy po, no, for 10 years, no, but I would say na yung pinaka turning point, no, nung aking advocacy was in 2022. Ito po ay nung panahon na naging automatikong batas po ang vape regulation law. Doon po kasi sa atin pong vape regulation law ay napayagan po na maka-access ang mga kabataan edad 18 years old above ng makabili po ng mga vape products, no. At dahil po dito, no, sa batas na ito na kinakampanya po natin na magkaroon po ng pagbabago, ay nasaksihan po natin na may mga bata po, in our experience po sa Parents Against Vape, as young as 7 years old, ay nakaka-access na po ng ganitong mga produkto. So matagal-tagal na rin po tayo na nakikipaglaban, nag-contribute, no, sa maraming tinig ng iba't ibang mga advocates upang masiguro po natin na mabibigyan po natin ng magandang kinabukasan at malusog na buhay ang ating pong mga kabataan.
3: Mm-hmm. Bakit laban sa tobacco and vape industry ang napili mo maging advokasya, Judy? Meron ka bang kumbaga talagang malalim na dahilan bakit pinasok mo ito?
6: Opo. Ako po ay nagsimula as a Sunday school teacher. So I've been teaching also kids for more than 17 years since college po, no. And nung una po kasi ay hinuhubog lang natin yung mga kabataan sa aspeto po ng kanilang values and good morals without realizing na meron pang mas malalim na factor bakit po may ibang mga kabataan ang nasasadlak po sa mga bisyo gaya po ng Yossi, alak, at ngayon po ay vape, no. Ang mga bata po natin ay mga unang witness po sa kanilang mga tahanan ng mga bisyo ng kanilang mga magulang. And sa akin po, ito po ay isang personal na advocacy na rin dahil unang-una po, ang tobacco at vape industry ay nag-i-introduce sa atin ng isang uri ng addiction at ito po ay ang nicotine addiction. According po sa ating mga public health experts, no, ang brain development ng isang individual ay nabubuo po sa edad na 25 years old. Ngunit nakakalungkot po kasi marami po sa ating mga kabataan and in fact in our experience din po, no, sa pagbaba namin sa mga komunidad na sila rin po ay naa-addict na rin, no, sa mga produktong ito. And alam naman po natin na napakahirap pong i-address ang iba't ibang uri ng addiction at kung sasamahan pa ito ng industriya na matagal na rin pong bumibiktima sa ating mga kababayan sa kanilang kalusugan ay mahihirapan po tayo, no. Kaya po mahalaga po sa akin itong advocacy na ito lalo na po sa mga kabataan because ako ito rin po yung pinangahawakan ko, no, na quotation, no, na it is easier to build a strong children than to repair a broken man. So talaga po sa mga bata natin sisimulan ang pagbabago, ang pagtulong sa kanila na mapalakas, mapatatag ang kanilang paninindigan. Nang sa gayon po ay hindi rin po sila mabiktima po ng mga ng ganitong industriya because alam po natin na ang tobacco at ang vape industry po ay nakikinabang, no, sa pagbibigay ng pagbebenta ng mga produkto nila na nakasasama po sa kalusugan ng ating mga kababayan.
3: Mm-hmm. Ano sa tingin mo, Judy, yung tumutulak sa mga kabataan natin na gumamit ng mga ganitong mga produkto? Ano, meron bang mga dahilan na sinasabi kaya kalaunan ay nagkakaroon na sila ng nicotine addiction?
6: Opo, no. Unang-una po ay ang taktika ng industry. Ngayon pong World No Tobacco Day ay ina-unmask po natin, no, ang tactics ng industry. Isa po ito sa major na dahilan why some of the our young people ay nasasadlak po sa ano, no, sa paggamit ng vapes, sa ng vapes and Yossi at ng iba pa pong mga tobacco and nicotine products, no. Yung marketing po nila ng flavors at magagandang itsura po ng kanilang mga vape products at kung saan ay binabrand po nila ito as a lifestyle na uri ng ano, no, ng branding. Okay po, iyan po yung major factor. Number two po is yung sa loob din ng tahanan nila, no, dahil nakakita rin po nila sa kanilang mga magulang din na okay lang din talang magyose sa loob ng bahay, okay lang din magvape sa loob ng bahay. So nagagaya na rin po sila. And of course, yung stress din po nila sa pag-aaral nila. So marami pong mga factors, no. Ngunit yun nga po, ina-unmask po natin yung pinaka punot dulo why young people are into vaping. Why some of the young people are into vaping and into other tobacco products, no. And that is flavors and good appearance of their products, no. Sa madaling sabi po, pandaraya ng industriya na ito sa atin pong mga kabataan.
3: Ayun. So, sa palagay mo, Judy, marami pa rin bang kabataan ang naniniwalang mas safe ang vaping kaysa paninigarilyo? Ano yung gusto mong linawin tungkol dito?
6: Apo, I'm sorry po, medyo nag-choppy po tayo, ma'am.
3: Mm-hmm. Sa palagay ninyo, marami pa rin bang kabataan ang naniniwalang mas safe ang vaping kaysa paninigarilyo? Ano ba ang gusto mong linawin? O meron ka bang gustong linawin patungkol dito?
6: Uh-oh. Okay po. So, minamarket po kasi ang mga vape products as a safer alternative sa sigarilyo, no? Ito po ay isang kasinungalingan. Sinabi na rin po ng atin pong mga doktor, ng atin pong mga public health experts, na kasing sama lang po ng sigarilyo ang mga vape products. Pinagmumukha lang nila ito safer dahil po doon sa flavor, dahil po doon sa gadget, no, na sa itsura, sa makukulay na itsura. Ito po ay isang uri po ng pandaraya upang mabihag po, matrap ang atin pong mga kabataan sa nicotine addiction. So hindi po totoo na safer ang vape kesa Yossi. Kasi po, kagaya po ng Yossi na may secondhand smoke, ay ganun din po ang vape na nag-i-emit naman po ng secondhand aerosol, no? Kagaya rin po ng Yossi na nakakasira po sa baga ng isang individual na gumagamit ito, is also the same with vape, no? In fact, meron po tayong tinatawag na electronic and vape associated lung injury or EVALI. And according po sa report ng Department of Health, ay meron na rin po tayong namatay na individual sa vape product na ito, no? At ito po ay na-document po ng ating Department of Health. So, kung sinasabi po ng industriyang ito na safer ang kanilang produkto, ito po ay isang malaking pandilin lang po sa atin pong mga kababayan.
3: Mm-hmm. Kasi yung mga vape may mga chemical din. At yung usok irritant sa ating baga. Kaya talagang hindi talaga nakakabuti ito sa ating kalusugan kahit nasabihin na electronic pa, 'di ba? Kumbaga yung usok niya minsan hindi mo nga makikita, 'di ba? Depende yata yun dun sa sa pag-adjust dun sa vape. Anyway, Jody, ikaw din yung project leader ng Parents Against Vape at Youth Against Vape at co-founder ka rin ng Global Youth for Tobacco Control. At ano ba yung mga ginagawa ninyo para mapalakas ang kampanya ninyo laban sa nicotine addiction?
6: Opo. Sa ngayon po, no, tayo po ay nasa Sorsogon at patuloy po ang ating pakikipag-usap sa mga local legislators po, no. Unang-una po ang kahalagahan po ng polisiya. Ito po ay napatunayan natin na kapag ang isang bayan ay may polisiya, nagkakaroon po ng behavioral change sa kanyang pong mga constituents. And ang Parents Against Vape po ay patuloy na nag-a-advocate po ng smoke-free and vape-free policy, hindi lamang po sa mga lokal na pamahalaan, kundi maging sa atin pong national level, no? Kasama po ang buong tobacco control community. Aside po dito sa pag-advocate po ng mga polisiya, ay nagbibigay rin po tayo ng mga community awareness po sa ating pong mga barangay, mga komunidad, at lalo na po sa ating mga members ng Parent Teachers Association sa iba't ibang mga eskwelahan. Ang Parents Against Vape po ay umiikot po sa bayan ng Sorsogon, sa bayan ng Bicol. Ngayon po tayo din ay marami na rin po ka-partners sa Quezon City upang ikampanya po ang smoke-free and vape-free environment, no. Kasama po dito ang atin pong youth arm na Youth Against Vape as well as the Global Youth for Tobacco Control na isa rin po sa sumusuporta din naman sa iba't iba din pong mga inisyatiba ng atin pong mga young advocates din sa iba't ibang mga bansa. At kasama rin po sa idinadala din po ng Parents Against Vape na initiative na kampanya ay ang una ang panawagan po sa pag-amyenda sa Vape Regulation Law. Ikalawa po ay ang patuloy din nating suporta sa panawagan ng Department of Health for a total vape ban sa Pilipinas. At ang panawagan din po natin sa atin po mga legislator na i-adopt at ipasa ang smoke-free and vape-free bill, no? Ito pong mga policies po na ipinapanawagan po natin ay hindi lang po para lang may masabi tayo na may policy tayong sinusuportahan, no? Kundi layunin po talaga nito ay mapag-ingatan po natin ang atin pong generation. In fact, we are always saying na it's really high time for a tobacco-free generation, tobacco-free future. Kung nais po talaga natin ang isang bagong Pilipinas, isang bagong bayan, ito po ay sisimulan din natin sa pangangalaga ng kalusugan. Ito po ang mga inisyatiba na dinadala po ng atin pong mga kasamahan, no, sa Parents Against Vape, Youth Against Vape, and Global Youth for Tobacco Control.
3: Mm-hmm. Diyan sa inyong advocacy, meron ka bang kwento na pwedeng i-share sa amin na kabataan na natulungan o nagbago dahil sa inyong ipinaglalaban?
6: Opo. Sa atin pong sa atin pong mga youth advocates, no. Meron dahil po ang Youth Against Vape po ay patuloy po sa pag ano no, pag-encourage din sa ating mga kabataan to be an advocate. Meron po tayong mga na-discover na mga youth leaders. Sila po ay mga filmmakers na nakasama po natin sa pag-develop po ng isang magandang 6-minute na pelikula. And ayon po sa kanilang kwento din, no, habang ginagawa po nila itong advocacy film, ang title po ng advocacy film na ito ay Hangos. Some of their peers po nung production nila, may mga vapor po sila, mga classmates. And habang sila po ay na-immerse no, sa paggawa po ng pelikula and of course po sa pagtulong po natin sa mga sa kanila sa pagbuo po ng pelikula nila nang sa gayon po ay ito rin ay naaangkop din sa atin pong advokasya. Ang kanila pong mga kasamahan doon sa group na yon na ay ano po no nag-stop na po sa pag-vape no since last year. So meron po tayong mga ano mga kabataan na youth leaders na na-empower po natin and sila po ngayon ay nag-i-inspire po at nag-i-encourage din po sa kanilang kapwa kabataan na gumagamit ng vape sa kasalukuyan to stop vaping no. Another story din po no, ito naman po ay in terms of awareness din po sa ating mga magulang, sa ating pong mga parents na na-engage po no sa mga eskwelahan no. Meron po tayong mga na-develop din po at na-empower din ng mga magulang na advocates po ngayon. So sila naman po ay umuupo naman ngayon at nagpa-participate sa kanilang lokal na pamahalaan para po sa kanilang ordinansa sa kanilang city no. So marami po tayong mga ano, marami po tayong mga istorya po ng mga magulang ng mga kabataan na na-inspire ng parents against vape no. Dahil naniniwala naman po kami na sa parents against vape, lahat po ay napakahalaga ng boses nila no. And yung mga kwento po nila ay iniaangat din po natin hanggang sa national na discussion. In fact, meron po tayong mga kabataan na sinabaybayan. And ito naman po ay medyo nakakalungkot because last year sila po ay vapor. Nung binalikan po natin sila, sila naman po ngayon ay dual user na ng Yossi and vape, no? And ito pong mga kwento na ito ay pinukwento natin sa ating mga senador, sa ating mga congressman. Nang sa gayon din po, sila din ay maalarma at kumilos agad ng mabilis. Dahil po, according po sa ating mga experts, hindi lang ito simpleng vicio. Ito po ay vape-demic na isa na siyang epidemia na lumalaganap po sa ating mga kabataan. So ito po yung mga kwento nila na ibinabahagi po nila sa atin at iniaangat po natin sa national po na usapan.
3: Nakakalungkot naman yun. Hindi na nga natigil sa vaping. Naging dual user pa ng ano, ng paninigarilyo. Ayan. So ano pa yung mga plano o susunod na hakbang ng inyong organisasyon o samahan para mas mapalawak pa ang kampanya laban sa paghamit ng sigarilyo at ng vape?
6: Opo. So ngayon po, since ang Department of Health po ay nananawagan na po sa ating pong government, sa ating pong mga legislator to have a nationwide total vape ban, ang Parents Against Vape po ngayon ay nagsasagawa ng signature campaign at ito po ay ginagawa natin nationwide, no? And hopefully po ay ma-share na po namin yung kabuuan pong bilang ng mga pumirma, nagpahayag po ng kanilang suporta. Kasama po natin dito, hindi lang po ang iba't ibang organisasyon sa tobacco control at sa public health community, kundi ang higit po dito na nakakasama natin ay ang mga magulang mismo at ang mga kabataan, mga estudyante, mga youth leaders po na nagkakaskid po ng atin pong signature campaign on a total vape ban. No? Ang susunod po natin na gagawin po at bilang bahagi po ito ng kampanya natin kontra Yossi at vape, tayo po ay magsasagawa ng isang Tobacco Off Now film screening sa Quezon City. Ito po ay sa June. This is in line with the celebration of the No Smoking Month as well as the World No Tobacco Day celebration na mangyayari naman po sa 31. Meron din po pala tayo na kasama po dito ang Tobacco Off Now movement tayo po ay magkakaroon din ng launch on May 23 sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, kung saan po ito po yung first leg na gagawin po ng Tobacco Off Now movement upang maipalaganap, maipahayag po, mabigyan po ng sapat na awareness at gitingin din po ang ating mga local legislators, no, sa kahalagahan po ng usapin na ito ng tobacco and vape, no, sa, lalo na po sa ating mga kabataan. Marami po tayong mga inisyatiba pa po na gagawin, no, since papalapit na po ang World No Tobacco Day at No Smoking Month sa June. Iba't iba pong mga lugar. So abangan niyo po kami sa Quezon City ulit, sa Sorsogon, and sa Legazpi. At kasama po natin dito ang Department of Health na sa kampanya na ito. Kasama rin po natin ang ating pong mga members ng iba't ibang federation ng School Parent Teachers Association at ganyan din po ang Department of Education. So marami po tayong mga partnerships at mga activities po na again, ang reunion po nito ay ipanawagan po, no, palakasin ang panawagan natin for a national total vape ban and for the amendment of the vape law and the passage of the smoke-free and vape-free bill, no. Yun po yung ating mga dadalhin pong mga panawagan. At higit po sa lahat ay ang pag-promote po ng tobacco-free future and tobacco-free generation.
3: Mm-hmm. Nung nakalipas sa administrasyon, Jody, di ba nagpatupad ng isang nationwide smoking ban sa lahat ng enclosed public places at public conveyances? Meron na rin ba tayong, sa pagkakaalam mo, marami na ba tayong mga lokal na ordinansa naman para kumbaga suportahan itong o i-reinforce itong ano na ito, itong Executive Order Number 26 na inilabas noong 2017?
6: Yes po, no. Marami po tayong mga ano. Actually po, malaking bagay po yung naging pahayag po, no, ng ating dating Pangulong Duterte with regards to the Executive Order Number 26, no, o yung promotion po ng 100% smoke-free, no, sa iba't iba pong mga LGUs, no. In fact, mula po nung mailabas ang executive order na ito ay naobserbahan naman po natin sa mga LGUs na kasama na po ito sa kanilang mga ordinansa, no. And marami rin po sa ating mga LGUs ang may best practices na po, no, ng pag-implement po hindi lang po ng Executive Order 26 kundi pati na rin po yung mga tinatawag natin na WHO FCPC compliant ordinances po, no. Nandiyan po ang Baguio City na sila po ay napakahigpit po, no, ng kanilang pagpapatupad po ng kanilang local ordinances. Nandiyan din po ang Pasig City, no, and in fact kagagaling lang po namin.
3: Mm-hmm. Ayan, mukhang nagkaroon ng problema dun sa signal na ni Judy. Sir Judy, pakiulit na lang, naputol kayo. Sige po, go ahead. Sa Pasig po.
6: Okay po. So doon po, no, sa ano, sa usapin po ng EO 26.
3: Sige po, go ahead.
6: Opo. Sa usapin po ng pero on dali po mahigpit din po ng ordinansa. So marami na po tayong mga lugar, no, mga local government units na nag-i-implement po hindi lang po ng EO 26 compliant policies kundi maging sa WHO FCPC na policy. So marami na rin po tayong mga gaya po na nabanggit ko yung mga best practices po. I think naputol po ako sa Pasig, no. Ulitin ko lang po, Baguio City, ang Pasig City, ang Balanga City, Bataan, ito lang po sa Legazpi City, no, kagagaling lang po namin. And in fact po sila naman din ay magkakaroon ng ano, no, na anti-smoking congress, no, ngayon pong June. So masasabi po natin based on our observance po na ang atin po mga local government units ay active po sa pagpo-promote po ng 100% smoke-free.
3: Mm-hmm. At bilang pagkatapos na lang, Judy, ano yung mensahe na gusto mong iwan sa ating mga kababayan kaugnay ng pagprotekta sa kabataan laban sa tobacco at vape industry? Jody?
6: Hello po?
3: Oo.
6: Okay po.
3: Oo.
6: Ano po ulit ang, ma'am, ang question natin? Sorry po, ang signal natin.
3: Ano na lang po yung mensahe ninyo sa publiko kaugnay ng pagprotekta sa mga kabataan laban sa paninigarilyo at vaping?
6: Opo. Okay po. Okay po. Marami, again po, maraming salamat po sa pag-invita po sa amin dito pa sa Doctors on Board at ang amin pong panawagan sa ating pong publiko na maging mapanuri po tayo, una po sa mga magulang, magpapasukan na po at lagi niyo pong paalalahanan ng inyong mga anak na ang pera po ay hindi, o ang baon nila ay hindi po dapat napupunta sa mga bisyo, no, lalo na po sa vaping, no. Ipaalala niyo po, i-remind niyo po sa inyong mga anak na pahalagahan nila ang kanilang pag-aaral, pahalagahan po nila ang kanilang baon sapagkat ito po ay pinaghihirapan ninyo bilang magulang. Ang ating din po panawagan sa pangkahalatan po na usapin po ay sa ating pong government na again, ito na po yung panahon para po bigyan na natin at tignan na po natin, no, suportahan po ang national total vape ban. Panawagan na rin po natin ito sa ating pong mga kababayan. Kaya po kapag kami po ay bumaba sa inyong mga lugar, suportahan niyo po kami. And again po, let us continue to unmask the deception of the tobacco and vape industry. Palayain po natin ang ating pong henerasyon mula po sa nicotine addiction. Maraming salamat po.
3: Again, congratulations sa Judy sa parangal na nakuha mo mula sa Estados Unidos at maraming salamat sa panahon na ibinigay nyo sa amin at sana nga marami pa kayong matulungan ng mga kabataan na bumitaw na sa bisyo ng paninigarilyo maging ng vaping at sana nga rin malapit na natin maabot ang target na smoke-free Philippines pagdating ng taong 2030. Hanggang sa muli at ingat kayo.
6: Maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am. And ingat po sa ating mga kababayan. God bless us all po.
3: Yan nga po, si Judy Cortez de los Reyes, Global Young Ambassador of the Year, Tobacco Control Advocate at co-founder ng Global Youth for Tobacco Control. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik, kukuha na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mga paalala muna.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras po natin, 40 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At tulad nga ng sinabi ko kanina, tatanggap na tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Tako tayo sa Palasyo ng Malacanang, Senador Bato de la Rosa dapat nang isuko ang sarili sa International Criminal Court o ICC ayon sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Raquel? Okay, sige, balikan na lang natin yung report na yan ni Raquel Bayan. Ito muna kay Mary Ann Bastasa. 80 flood control contracts sa Davao City pinaiimbestigahan sa Ombudsman.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpadala ngayon ng liham si Act Teachers Party Representative Antonio Tino kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla para hilingin ang investigasyon sa umunong irregularidad sa flood control project sa Davao City, partikular sa mga proyekto sa unang distrito na kinakatawan Representative Pulong Duterte. Ayon sa mambabatas, nasa 80 kontrata na nagkakahalaga na humigit kumulang 4.44 billion ang kanilang natukoy na posibleng may red flags matapos suriin ang nasa 121 flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Kabilang sa mga umunong irregularidad ang overlap ng proyekto, double funding at mga proyektong itinayo sa ibang lokasyon o kulang sa aktwal na sukat. Ayon pa sa mambabatas, ang Genesis 88 Construction Incorporated ang top contractor na nakakuha umano ng 10 kontrata na nagkakahalaga ng 713 million at may umano'y kaugnayan sa nakaraang administrasyon. Hiling ng Act Teachers Party sa Ombudsman magsagawa ngayon ng masusing investigasyon kabilang aktwal na verifikasyon sa mga proyektong hindi natapos o may questionabling status. Ayon pa kay Tino, nauna na nilang isinumite sa ICI ang kanilang findings ngunit hindi ito ubusan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ito, balikan na natin yung report ni Raquel Bayan. Senador Bato de la Rosa, dapat ang isuko ang sarili sa ICC ayon sa Malacañang.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nananawagan ng Malacañang kay Senator Bato de la Rosa na harapin ang proseso ng batas kasunod ang inilabas na warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kung talagang walang kasalanan si de la Rosa, maiging lumabas na ito. Sa ganitong paraan, may iwasan ang maulit ang komisyon na naganap sa Senado at may iwasan na rin ang matagal na operasyon at paggamit ng resources ng gobyerno tulad noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Castro, bilang dating hepe ng Philippine National Police, batid ni De La Rosa kung paano umiiral ang pagpapatupad ng batas, lalo na kung mayroon ng nakahain na arrest warrant.
15: Mas maganda po na bilang dating PNP chief, at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Punta naman tayo sa Kamara. Trade Union Congress of the Philippines, o TUCP, naghain ng panukalang batas na layong imordinisa ang Philippine Nursing Act of 2002. Ang balitang yan, ibibigay sa atin ni Lani Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naghain si Trade Union Congress of the Philippines Party List Representative Raymond Democrito Mendoza ng House Bill Number 9301 o ang panukalang bagong Philippine Nursing Practice Act na naglalayong ireporma at gawing makabago ang Philippine Nursing Act of 2002. Ayon kay Mendoza, ang panukala ay mula sa isinigawang malawakang konsultasyon sa iba't ibang pangunahing sektor kabilang ang Professional Regulations Commission, Philippine Nurses Association, at Association of Deans of Philippine College of Nursing. Ayon kay Mendoza, napapanahon na umanong maisabatas ang mas mataas na sahod, mas maayos na oportunidad sa karera at mas matibay na pamantayan para sa mga nurse sa bansa, lalo na't muling nangunguna ang usapin ng kalusugan sa mga alalahanin ng publiko batay sa pinakahuling Octa Research Survey. Kabilang sa mahalagang probisyon ng panukala, ang pagtatakda ng minimum na sahod na hindi bababa sa salary grade 15 o SG15 para sa mga nurse. Layon din ang hakbang na ipagbawal ang hindi bayad o mababang pasahod na work arrangements, malinaw na career progression at specialization pathways, pagpapatupad ng evidence-based safe staffing standards, pagpapalawak ng nursing leadership at governance mechanism, at pagbuo ng National Nursing Workforce Planning and Management System. Nanawagan din si Mendoza sa kanyang mga kasamahan sa Kamara at Senado na pabilisin ang pagpasa ng panukala upang mapalakas ang healthcare system ng Pilipinas at mapabuti ang kalagayan ng mga nurse at publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes.

0: sa pamamagitan ng pag-iikot ng DOH Notal Van sa lalawigan ng Antique upang magbigay ng libreng serbisyong medikal sa publiko. Magtutungo ang Notal Van sa Barangay Tigbaluawan sa bayan ng Sibalom sa May 19 at sa Barangay Kabarihuan sa Lawaan sa May 20. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibibigay ang health consultation, risk behavior screening o RBS, urinalysis, dengue testing, HIV at syphilis testing, gayon din ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa pre-exposure prophylaxis at iba pang serbisyong pangkalusugan. Layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga residente sa dekalidad at accessible na healthcare, lalo na sa mga komunidad na malayo sa mga health facility. Binigyan din ng DOH Western Visayas Center for Health and Development na ang serbisyo ay ligtas at walang diskriminasyon upang mas maraming mamamayan ang mahikayat na magpatingin at magpakonsulta. Patuloy naman na isinusulong ng ahensya ang mga community health outreach program bilang bahagi ng kampanya para sa mas malusog at mas ligtas na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Meron Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, cold chain management training isinagawa ng Department of Health Region 10. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Romy Kapinpuyan.
1: Radyo Pilipinas, Report.
3: Matagumpay na isinagawa ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao ang 5 araw na cold chain management training dito sa Cagayan de Oro. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kaalaman ng mga health workers sa tamang pag-iimbak, paghawak at pagdadala ng mga bakuna. Kabilang dito ang pagmumonitor ng temperatura, paggamit ng vaccine vial monitors at pamamahala sa cold chain tuwing may emergency. Dumalo ang mga nurse at midwife mula sa Iligan City. Sumailalim sila sa talakayan, workshop at mock exercises para masigurong ligtas at epektibo ang bakuna hanggang sa makarating sa mga pasyente. Ayon sa Department of Health, bahagi ito ng kanilang suporta sa 8-point action agenda na bawat buhay mahalaga para sa mas malusog at protektadong Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Romy Kapinpuyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
4: Patuloy ang tumataas sa kaso ng hypertension sa Ilocos Region.
2: Okay, ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Tayug. Alta presyon ay 5 sanhi ng kamatayan sa Ilocos Region. Healthy lifestyle, panawagan ng Department of Health. Si Mildred Coquia sa report.
4: Patuloy ang tumataas ang kaso ng hypertension o alta presyon sa Ilocos Region matapos itong maituring na 5th pangunahing sanhi ng pagkamatay sa rehiyon noong 2024. Sa datos ng DOH, Ilocos Center for Health Development, 705 katao ang nasawi dahil sa naturang sakit ng makaraang taon. Ayon kay Francisco De Vera Jr., Nurse 5 ng DOH Ilocos CHD, 8 lifestyle-related diseases ang kabilang sa 10 pangunahing sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay sa rehiyon sa nakalipas na 5 taon. Ipinaliwanag ni De Vera na pangunahing sanhi ng hypertension ang kawalan ng regular na ehersisyo, hindi masustansyang pagkain, sobrang alat, taba at asukal sa pagkain, paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, stress at obesity. Binigyan din ng DOH na tinatawag na silent killer ang hypertension dahil madalas ay wala itong malinaw na sintomas hanggang sa magdulot ng seryosong komplikasyon gaya ng stroke, atake sa puso, heart failure, kidney failure at sakit sa mga ugat. Dahil dito, hinihikaya ng DOH ang publiko na regular na magpatingin at mag-monitor ng blood pressure, panatilihin ang tamang timbang, umiwas sa bisyo at mamuhay ng mas malusog. Ayon pa sa ahensya, malaking tulong ang maagang pagtuklas sa tuloy-tuloy na pangangalaga upang maiwasan ang komplikasyon at makapagsalba ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Hindi tayo aalis ng Pangasinan, lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Bagong health facility na isang bayan sa lalawigan, formal nang ipinasakamay o isinalin sa Department of Health o ng Department of Health sa isang local government unit. Si Verna Beltranadaban sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Report.
5: Itinuturing na isang mahalagang yugto para sa serbisyong pangkalusugan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan, ang formal na turnover ng itinang health facility sa pamagitan ng kanilang bagong super health center na sumisimbolo sa katuparan ng pangako ng pamahalaan para sa mas maayos at mas epesyenteng healthcare services para sa mamamayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, higit pa sa isang simpleng seremonya ang ginanap na turnover dahil ito ay patunay ng

0: tagumpay na pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad tungo sa pagpapabuti ng kalusugan ng bawat residente. Nagpahayag ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa Department of Health sa pamamagitan ni DOH Regional Director Dr. Paula Pazinjongko dahil sa mahalagang ambag nito upang mailapit sa komunidad ang mahalagang serbisyong medikal. Bukod dito, kinilala rin ang kabutiang loob ng isa nilang kababayan matapos na ipagkaloob ang lupain sa barangay Dinaluan kung saan itinayo ang pasilidad sa pamagitan ng bagong Super Health Center na RHU3. Inaasahang higit pang mapapabuti ang access ng mga residente sa dekalidad na serbisyong medikal. Mas mapapabilis ang pagbibigay ng pangalaga sa mga pasyente at mas mapapalakas ang suporta sa mga medical frontliners sa bayan. Binigyan din ng mga opisyal na ang makabagong pasilidad ay hindi lamang nagsisilbing bagong gusali kundi simbolo ng mas maliwanag at mas malusog na kinabukasan para sa bawat mamamayan ng Kalasyawa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: At mula naman sa Bicol, mga empleyado ng Philippine Statistics Authority Catanduanes, nakiisa sa May Measurement Month 2026 si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakiisa ang mga kawanin ng Philippine Statistics Authority o PSA Catanduanes sa isinagawang health risk assessment bilang bahagi ng aktibidad kaugnay ng May Measurement Month 2026. Sa naturang aktibidad, sumailalim ang mga empleyado sa health risk assessment, lifestyle counseling at referral services para sa mga individual na natukoy na may mataas na panganib sa kalusugan. Tinalakay rin sa programa ang mga updates kaugnay sa yaka profiling at mobile blood donation upang higit pang mapalakas ang kamalayan hinggil sa pangangalaga sa kalusugan at kahalagahan ng blood donation. Nagpasalamat naman ang Municipal Health Office Virac sa pakikiisa at suporta ng PSA Catanduanes sa naturang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, RP Provincial Stations.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Ang bilis ng oras, 7 minuto na lang po bago mag-alas 2 ng hapon. At kanina nga nakasama natin si Judy De Los Reyes na tinanghal na Global Young Ambassador of the Year sa Washington DC nito lang May 7 para ibahagi yung kanyang inspirasyon at advokasya sa paglaban sa paninigarilyo at vaping. Napapanood ng usapin na ito dahil nga sa darating na May 31 ay observance ng World No Tobacco Day at sa susunod na buwan sa June ay ang National No Smoking Month campaign. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng programa at syempre sa lahat ng bumubuo na ating malusog team. Mga nakatawang natin sa technical side sina Jomari Rifarial at Jubel Lustre at sa production side naman sa ating executive producer si Miss Jam Season. At tabayan po ninyo 5 minuto ng pagbabalita at pagkatapos niyan ay ang One Trabaho. Sa ngalan ng ating opisyal na manggagamot sa programa na si Dr. Claro Kayanan, ako po si Ched Oliva, nag-iwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Security cooperation, pangunahing agenda sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Mula sa Malacañang, may ulat si Alvin Baltasar.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Magiging pangunahing issue ang security cooperation sa mga mapag-uusapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa nakatakdang state visit ng punong ekutibo sa Japan sa susunod na linggo. Ayon sa Chief Executive, bukod pa ito sa maraming issue na inaasahan nilang pag-uusapan ng punong ministro. Kasama ding matatalakay ang assistance o tulong na nakataon natatanggap ng Pilipinas. Mula sa Japan, partikular na ang may kinalaman sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang marami pa silang mapag-uusapan, subalit kooperasyon sa seguridad ang pinaka-importanteng bahagi ng kanilang magiging diskusyon. Magiging bahagi din ng pag-uusap, dagdag ng Pangulo, ang bagong pananaw ng Japan sa seguridad at depensa, lalo na sa rehiyon. Ito ay upang malinawan ang usapin sa mas pinalawak na kooperasyon at tulong, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi para rin sa Association of Southeast Asian Nations. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Senador Panpilo Lacso na nanawagan sa publiko na maging mapagbatsyag matapos magtipon ang Senate Impeachment Court. May ulat si Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nanawagan si Senador Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatsyag matapos mag-convene ang Senado kahapon bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Inilarawan ni Lacson ang convening bilang breath of fresh air kumpara sa tensyonado mga pangyayari nitong nakaraang linggo kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal na nagtipon ng Senado bilang impeachment court para litisin ang kaso laban sa pangalawang pangulo matapos nitong matanggap ang Articles of Impeachment mula sa Kamara nitong May 13. Dinala sa Senado ang Articles of Impeachment kasabay ng tensyon kaugnay ng umano'y posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Noong nakaraang weekend, binigyang diin ni Lacson na may hangganan ang pag-abuso sa kapangyarihan kasunod ng mga pangyayari noong nakaraang linggo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Energy o DOE, nire-review na ang price mechanism sa petrolyo upang magkaroon ng maayos na pagpapatupad ng lingguhang price adjustment sa merkado. May live report si AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Report.
4: Is AJ?
8: Yes, Omar, nire-review na ng Department of Energy ang price mechanism sa petroleum products upang magkaroon ng balance at maayos na pagpapatupad ng presyo ng produktong petroleum sa buong bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na naiintindihan nila ang mga oil companies dahil may mga kanya-kanya itong mga suppliers ng petrolyo at may mga kanya-kanya ring itong binabayarang premium sa pag-aangkat nito. Ngunit paniwanag ni Garin na nasa ilalim pa kasi tayo ng State of Energy Emergency kaya pinag-aralan nila ng mabuti ang pagpapatupad nito. Nangako naman ng Department of Energy na kahit sila ang nagpapatupad ng lingruang oil price adjustment, ito ay magiging patas sa mga kumpanya ng langis at sa mga gumagamit nito kung saan kabilang sa mga gumagamit nito ang mga motorista at ang mga energy power companies. Omar, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Panukalang i-institutionalize ang Additional Teachers Incentive Program. May live report si Melanie Baldos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Report.
9: Kamsat, inaprubahan ng House Committee on Basic Education and Culture ang panukalang batas na nagbibigay ng taunang World Teachers Day incentive para sa mga pampublikong guro at magtataas ng benepisyo wala 1,000 pesos tungo sa 3,000 pesos. Pinangunahan ni Pasig City Representative Roman Romulo ang pag-aproba ng House Bill No. 4531 na sasailalim lamang sa style revisions bago tuluyang isulong. Ayon kay Eastern Samoa Representative Christopher Shin Gonzalez, isa sa mga may-akda ng panukala, layo rin itong formal na kilalanin ang mahalaga at hindi mapapalitang ambag ng mga guro sa pambansang kaunlaran at pag-unlad ng lipunan. Anya, ang taunang pagdiriwang ay hindi lamang pagkilala sa kontribusyon ng mga guro, kundi pagkakataon din upang suriin ang suporta at pangangailangan nila para mas mapalawak pa ang kanilang kakayahan at bukasyon. Samantala, nagpahayag din ng buong suporta ang Department of Education sa pagpasa ng panukalang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, kampo ni Senador Bato de la Rosa sumagot na sa komento ng Office of the Solicitor General o OSG kaugnay sa petisyon na humihiling ng TRO sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
5: Radyo Pilipinas Report.
10: Umapila ang kampo ni Senador Bato de la Rosa sa publiko na iwasan ang papapakalat ng mga umano'y disyon ng korte. Ayon kay Attorney Israeli Territorion, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap ugnay sa sinasabing ruling at ayaw din nilang pangunahan ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Patuloy daw silang maghihintay sa anumang ilalabas na disyon ng Supreme Court at kinukundina ang mga anumang pagtatangka na maimpluwensyahan o pangunahan ang kanilang pagiging hakbang. Kahapon nang kinumpirma ng Supreme Court na nagayon na rin ng tugon ang kampo ni De La Rosa kaugnay sa komento ng Office of the Solicitor General sa petisyon na humihiling na maglabas ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa sinasabing senador. Ayon kay Torrion, layon ng kanilang petisyon na tiyakin na anumang pagkatatangkang arestuhin ay itong pagpapagkaitan ng kalayaan ng isang Pilipino ay legal na proseso sa ilalim ng batas ng Pilipinas lamang dadaan at may pahintulot ng korte sa bansa. Muli rin iginiit na dapat maglabas ng TRO ang SC at pagbawalan ang mga otoridad na arestuhin si De La Rosa nang walang local court warrant. Mula sa Luzon ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: Trending issues. Na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
21: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
2: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Isang magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po, lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroon ng 1.7 million subscribers. At ganun din sa telebisyon, kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus, Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. At kapag ka-araw ng Martes, ang ating pong mga pinag-uusapan, may kaugnayan sa mga karapatan ng mga manggagawa. At maya-maya po, aalamin natin sa ating pong panauhin, yung tinatawag na suspension process. Ito po ay hindi naman abogado pero sa panig naman ng human resources. Paano ba nila ito ipinapatupad? Po pwede ba na, Jamie, hindi naman ako nabigyan ng hearing, basta na lang ako sinuspinde? Pwede ba yon? So alimin po natin yan mamaya. Sa atin pong makakapanayam, isa po siyang HR practitioner at isa rin pong professor. So lahat po yan dito po sa Juan Trabaho. Kaya tutok lamang po kayo hanggang 2:55 ng hapon. Ito pa rin po si Jamie Quinto at maraming salamat sa atin pong mga provincial at sister station na nagkikerry po ng Juan Trabaho. Thank you!
0: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: 13 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Nasa kabilang line na po natin si Sir Marvin Barrios at maya-maya may si Attorney Duca daw ay pwede rin. So ito ay from HR aspect. No? Mamaya ang tatanungin natin from legal aspect naman. Okay, isa po siyang HR practitioner at professor sa University of Caloocan. Ayan, okay. Alamin natin ang proseso ng suspension mula po kay Marvin Barrios. Magandang hapon po sa inyo, sir.
23: Hello po. Naririnig niyo na ba ako?
2: Yes, ayan. Prof. Magandang ayan. Hapon po.
23: Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ma'am Jamie. Yes po. Oo. Okay.
2: Okay. Sige po. Siguro ho ang ating tatalakayan nga po ay may kaugnayan po dito sa pagbibigay ng suspension sa mga empleyado, no? At kuminsan ay talaga bang mahalaga na mayroong hearing or paano 'yun kung halimbawa bigla na lang siyang sinuspend? Pwede ba 'yon without any hearing? Okay. Kayo po ay gaano nakatagal muna na HR practitioner, sir?
23: Ako po ay 9 years in practice na po sa pagiging HR. So ayun po. Aside po doon sa ano, syempre bawal pong isuspinde ang isang empleyado lalo na kung wala namang naging due process. Yung due process, meron kasi tayo sa labor na tinatawag na twin notice rule. Okay. Ito yung ano, of course, may incident report. After the incident report, meron tayong notice to explain. Ito ay binibigyan natin ng karapatan yung isang empleyado na mag-explain ng kanyang side kung totoo ba na ito ay nangyari, nagawa ba niya ito, mm-mm, or involved ba siya sa nasabing insidente. So, yun po yung notice to explain. And after that, we will invite that person or that employee sa isang admin hearing. So, yung admin hearing na po yun, internal lang naman po yun sa loob ng kumpanya na kung saan aalamin kung totoo ba ito at ano ba yung patunay na hindi siya involved or meron bang patunay na siya talaga ay nagkasala. Tapos, yung next naman po sa another phase nung due process is of course the disciplinary action. So, kung napatunayan man natin na nagkasala nga siya, of course, magbibigay tayo ng disciplinary action na naaayon sa handbook ng isang kumpanya. Okay. So, ayun po. Aha.
2: So, gaano ho kahalaga, no, na yung kumpanya ay sumusunod sa due process?
23: Syempre po, kapag hindi sila sumunod sa due process, maaaring magreklamo yung empleyado sa DOLE. So, yun po yung iniiwasan ng mga micro to small business. And of course, yung mga malalaking business kasi, kabisado na nila yan eh. They have their own lawyers naman and also seasoned HR. No? Meron naman na silang mga ganun. Pero sa mga micro business kasi, ito yung hindi nila maiwasan na parang nag-decision agad sila, ay, wala ka ng pasok bukas ha, suspended ka ng isang. So, hindi po pwede yun. Mm-hmm. Dapat may due process pa rin po. Regardless of the capacity of the company, there should be always a due process.
2: Ah, okay. Sa tagal nyo na po na bilang HR, ano ho yung mga kadalasan na i-encounter ninyo na reason bakit kumbaga nasususpend or sabihin na natin na dumadaan sa ganitong parusa. Pwede ba nating sabihin yon parusa ang isang empleyado po?
23: Opo. Syempre, number one po, dapat nakabatay sa company handbook and code of conduct yung ibinibigay nating parusa. Hindi pwedeng inimbento lang natin yung parusa ng isang employee. Mm-hmm. Pangalawa po, yung pagkakataon na dapat siya ay parusahan dahil doon sa ginawa niya. Halimbawa po, habitual absenteeism, hindi niya na talaga maiwasan yung madalas na pag-absent niya. Syempre, unfair na yun masyado sa kumpanyang pinapasukan niya, lalo't hindi naman yun yung kontratang pinirmahan niya doon sa kumpanya. Syempre, di ba, halimbawa, merong Monday to Friday na schedule, gusto niya lang pumasok ng Monday to Wednesday. Syempre, hindi naman po. No? Unfair na po yun sa end ng company. So, dapat susunod pa rin po tayo. Hindi po pwedeng rason na tinatamad sila or meron silang personal errands. So, kaya po tayo binibigyan ng schedule ng kumpanya para sundin po iyon at para yun yung mag-exist kasi ayun po yung nasa kontrata. So, aside from that, ayun po, yung mga nag-aawol, syempre, isa po yan, or mga tinatamad talaga, mm-hmm, and yung ayaw sundin yung mga utos ng manager or supervisor. Uh-oh. Sabi ko nga po dun sa mga client ko, sabi ko dun sa mga employee ng client ko, sabi ko as long as hindi naman harmful yung pinapagawa sa inyo, bakit kailangan yung lumaban dun sa mga supervisor nyo or kaya sa manager nyo? Kasi parang minsan nagiging personal na yung dapat trabaho lang. May mga ganong pagkakataon eh.
2: Tsaka parang so, nagkakaroon ng sabihin natin bukod sa nagiging personalan na, nagkakaroon minsan ng power tripping eh, 'di ba?
23: Opo. So kung alam naman po ng empleyado na ito ay pasok sa kanyang job description o kaya pasok doon sa dapat niyang tinatrabaho, ay wala naman pong ibang wala namang problema. Pero minsan nga po yung employee ay nagiging insubordinate na. Ibig sabihin, ayaw niya na talagang sundin sa lahat ng pagkakataon. So may pagkakataon po na pwedeng i-recommenda ng manager o kaya ng supervisor yung transfer of assignment. So, pwede din po yun. Kakayahan yun ng management na i-transfer ang isang employee kapag alam niya hindi na okay si manager versus si employee. So, isa po yun sa mga possible option.
2: Ano hong
23: para hindi ka agad tanggalin, diba?
2: Ano so, hong take ninyo dito, no? Kapag ka yung boss, halimbawa, ang takot naman dun sa subordinate niya, maganda ba ito?
23: Takot yung boss, ma'am? Sorry po.
2: Like halimbawa, takot magbaba ng memo or ayaw mag-suspend, yung mga ganon.
23: Sa tingin ko po, may mga ano po kasi, may mga boss talaga na very humanitarian pagdating sa mga suspension. Mas iniisip ng mga boss na pag sinuspend ko to, mas lalong wala tong kikitain. So anong iuuwi nito sa pamilya? Baka mas lalong tumigas pa ulo nito kapag binigyan ko ng ano ng suspension. So ayun po, minsan talaga kailangan din ng HR no pagdating sa mga ganitong aspect kasi nga hindi naman dahil walang puso yung HR kundi sinusunod talaga kung ano yung dapat, which is yung due process, no? Kung ano yung nakasulat sa handbook, kung ano yung nakasulat sa code of conduct, yun po yung i-impose. So kung wala man siyang nalabag, ay mag-i-stay pa rin po siya dun sa company, like papasok pa rin na regular, no?
2: Ayun. So po pwede pala na halimbawa hindi kakayanin ni boss na i-reprimand yung matigas ang ulo na empleyado niya or subordinate niya, po pwedeng i-direkta na po agad ito sa inyo, sa HR.
23: Yes, actually it should be the HR po talaga that will issue an NTE, no? Kasi para ma-investigate ng mas maayos po. Kapag hindi po kasi, pag wala pong nangyaring investigation process, syempre, illegal, kung suspension man po iyon, syempre, illegal suspension na po iyon, no? Hindi po pwede. Dapat sa HR talaga siya dadaan.
2: I see. So, paano ho ninyo binabalanse, no? As HR, yung panig po ng empleyado at ng management? Kasi, di ba, sinasabi naman nila, kadalasan, ako, kaya ayaw namin, halimbawa, ito ha, yung mga sentimiento na naririnig ko na din over the years. Naku, kaya kadalasan ayaw kong sasama sa, kaya kadalasan ayaw ko naman magsasabi sa HR kasi yung HR pro-management instead of pro-people.
23: Number one po, hinire po kasi talaga sila ng isang kumpanya para ma-solve itong mga disputes na ito sa loob ng company, no? So, initially, gagawaan ng paraan yung HR para ma-solve kung dapat bang parusahan. Halimbawa nga po, yun dun sa suspension na binabanggit kanina. Siyempre po, ipoprotect niya po talaga yung isang company para hindi po sila magkaroon ng labor issues. Kasi yun naman po talaga yun eh. And at the same time, imi-mediate niya, ipapaliwanag niya kung bakit ganito yung naging response ng management doon sa ginawa niyang action kung mali man po. And vice versa, kung alam naman natin na nalalabag yung karapatan ng isang empleyado, ay pipigilan din naman natin or bibigyan natin ng advice yung management na, ay sir, hindi po ito pwedeng ipatupad kasi bawal to.
2: Okay.
23: So, ayun.
2: Sa tagal na ho ninyo na nagpa-practice as HR, ano ho yung mga kadalasan na idinudulog po sa inyo bukod dun sa nabanggit na ninyo kanina, attendance, di ba? Talagang very important naman talaga yon that you have to show up, di ba?
23: Yes. Yes, ma'am.
2: So, ano pa po?
23: Yung ano ma'am talaga, yung mga na-encounter ko, yung mga micro-businesses na wala talaga silang HR at all. So, umabot sa point na nagkaroon na ng dole dispute. Siyempre, ayun po, may SENA, may NLRC. So, nagkaroon pa nga yung maliit na kumpanya ng union, no? Yung union po, wala namang nire-required na capacity ng kumpanya. Regardless kung maliit ka, so may pagkakataon pa po na ganun. So, syempre, tayo bilang HR, binibigyan natin sila ng mas maayos na proseso, fair enough, no, para doon sa mga empleyado kung gusto mag-claim. So, kung alam naman po natin na may mga due tayo doon sa mga empleyado, ibibigay pa rin po natin sa kanila. Wag lang po silang tatanggalin na walang due process, no? Ayun. Kasi hindi nga po yun pwede. So, ayun po.
2: I see. Okay. So, para malinaw lang, pakibanggit nga po ulit, isa-isa, ano ba yung policy when it comes to yung pagsususpend or bago masuspend ang isang empleyado? Sa HR, ano po ito, no? Kumbaga parang ito po ay sa perspective ng human resources. Sige po.
23: Opo. Number one, ma'am, of course, we need to get the incident report from the manager or superior. After receiving the incident report, the HR will have their NTE na, no? Notice to explain. So, itong notice to explain na to ay ipapareceive doon sa employee, babasahin ng maayos, ipapaintindi, no? So, after niya ma-receive, na, syempre, bibigyan siya ng panahon at oras para maipaliwanag ito. So, halimbawa po, yung standard and yung araw na pwede niyang ipaliwanag ito ay 5 araw, no? So, yung 5 araw na yun, binibigyan siya ng, para makapag-isip, no? So, after 5 days, i-invite na natin siya for an admin hearing after ma-receive yung explanation niya. So, dun sa admin hearing na yun, dun natin pag-uusapan yung mga bagay na sinulat mo at mga bagay na dapat kong i-confirm patungkol doon sa nangyaring insidente. So, ayun po. After nung NTE, admin hearing, then, ayun, disciplinary action na po. So, kapag ipinatawag ka na ng HR, syempre, doon na po natin ibibigay yung possible disciplinary action. It's either verbal warning, or 5 to 7 days na suspension, or 7 to 14 days na suspension, or depende sa gravity of offense nung isang empleyado. So, ayun, ma'am.
2: Okay. Nako, thank you so much po, Sir Marvin. And saan po kayo po pwedeng i-follow ng ating pong mga tagapakinig? Baka kasi, syempre, may mga nakikinig dyan. Pwede silang manghingi ng payo sa'yo, di ba? Sige po, go ahead po.
23: Ayun, ma'am. Pwede din nila akong i-contact via Facebook, no? Marvin Barrios din po yung pangalan ko sa Facebook din. Ayan po, Human Resource and Consultancy Services by HR Marvs, no? Pwede po nilang i-message yung page, then they can contact me at my Viber 0909-887-9811. I have my team there, ma'am, that will support them na ma-replyan sila agad as soon as possible. So, ayun, ma'am.
2: Ayun. Ako, thank you so much po, Sir Marvin, at mabuhay po kayo. Maraming salamat
23: thank
2: sa
23: inyo. Thank you, Ma'am Jamie. Have a good day po.
2: Okay, thank you. Si Sir Marvin Barrios, siya po ay isang HR practitioner at profesor sa University of Caloocan City.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At mamaya sa pagbabalik natin na perspective naman ito sa ano bang sinasabi ng paggawa, no, sa batas. Ayan, batas paggawa natin. Ano ang sinasabi? Syempre, kasama natin ang paborito kong abogado, mamaya si Attorney Nonoy Duca. Ang oras natin 2:27 ng hapon.
6: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga pangunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Juan Trabaho.
27: Juan Trabaho.
26: Kasama si Jamie Quinto.
27: Juan Trabaho.
26: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: 2:31 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang Juan Trabaho at kasama niyo pa rin po Jamie Quinto, and this time around makakapanayam naman po natin ang ating pong paborito. Ayan, ang ating legal expert at syempre pa, napakahusay nito, si Attorney Cecilio Duca, si Attorney Nonoy. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Oh, wala kang
28: kasubaybay.
2: Ayun, okay. Thank you for your time, Attorney. Ha? At ang pinag-usapan namin kanina, merong HR perspective. Pero syempre, gusto kong malaman din from your point of view, no? Ano ba ang kahalagahan na nagkakaroon ng hearing bago i-suspend yung isang empleyado?
28: Napakahalaga po nung tinatawag na hearing o pagdinig sapagkat ito ay compliance with due process, dahil hindi natin po pwedeng patawan ng kaparusahan kung hindi natin pinagbibigyan ng opportunity para makapagpaliwanag. Okay. Pero linawin ko lang kasama Jamie, no? Sa ating mga batas, hindi kailangan yung actual trial type hearing. Uh-huh. Pwede ho yung explanation in writing. Uh-huh. Kaya normally notice to explain ang ibinibigay. At pagka nagpaliwanag na po siya, maaaring hindi na kailangan pa ang isang trial type hearing at nag-comply na po ang employer sa due process.
2: Pwede ho ba, attorney, na halimbawa ako yung sinuspend, pwede ko bang tanungin na sino ba yung sinasabi ninyo na witness daw na halimbawa sinabi na meron akong ninakaw or kaya naman natutulog ako or meron akong kumbaga nakaalitan, mga ganyan, basta may witness daw ang HR, pwede ba nilang iharap yon at sabihin na oo, ikaw nga, or halimbawa meron silang sinasabing CCTV or kuha sa cellphone, yung mga ganon, pwede po ba na i-demand ko yon, na pwede po bang makita ko yon?
28: Requirement po yun, sapagkat yun po ay elemento ng due process. Hindi naman kasi po pwede yung mga allegation na wala namang patunay. Oh. Ika nga, pagka the one who alleges must be the one to prove his allegations. Mm-hmm. Ngayon, pagdating po sa suspension, hindi ho automatic na pagka merong paglabag yung empleyado, po pwede na suspindihin. Oh, sinasabi po ng implementing rules ng ating labor code, at sinasabi rin ito ng mga desisyon ng Korte Suprema, sususpindihin lamang, preventive suspension, kung yung continuous presence ng empleyado will pose a serious or imminent threat sa life, safety, or property ni employer o ng mga coworkers. Pero pag wala pong ganong elemento, hindi ho po pwede suspindihin habang iniimbestigahan.
2: Ayun. So, habang iniimbestigahan. Pero kung halimbawa tumanggi po ang HR na basta meron kaming ebidensya na magpapatunay na talagang ginawa mo itong paglabag na ito, po pwede po ba yon?
28: Mali po yon, kasi malalabag po dito yung right to due process. At hindi ho mapapatunayan yung akusasyon ng employer na may paglabag itong empleyado kasi wala hong patunay. So kaya kailangan po malaman yon.
2: So talagang kailangan may karapatan siya. Sa madalit sabi, may karapatan siya na mag-demand ng kung ano man yung sinasabi na kumbaga parang patunay or witness, kung sino man yan, na sinasabing may paglabag nga siya. Okay.
28: Opo.
2: Oo. Kailan po natin masasabi, no, na nalabag yung karapatang ng isang empleyado dito ho sa suspension process na ito?
28: Yung pong sinuspindi siya at wala namang dahilan, tulad nga ho na sinasabi ng implementing rules at ng batas natin, eh kailangan yung continuous presence poses a serious or imminent threat. Pero kung wala naman pong pagbabanta at hindi naman nakakaistorbo sa investigasyon yung kanyang presence, ay hindi ho justified yung preventive suspension. Dalawa ho kasi yung uri ng suspension. Preventive habang iniimbestigahan, at pag napatunayan po, pwede na po yung punitive suspension. Depende sa mga patakaran ng kumpanya.
2: I see. Okay. At paano ho kung halimbawa, ito po, no, sinuspend siya, pero ang binabanggit ho niya ay hindi na, kumbaga parang process, no, hindi siya na-inform na halimbawa po ay merong step by step na gagawin. Okay, halimbawa merong step by step na gagawin sa kumpanya, and then na-miss out niya yung halimbawa step 3 and 4, and because of that sinuspend siya. Pero ang katwiran nga niya ay hindi naman ninyo in-inform sa akin na meron palang step 3 and 4. Bakit ninyo ako sususpindihin? Or kaya naman ay kumbaga parang sabihin na natin na ano, na pinagpapaliwanag siya pero hindi man lang siya kinoaching, yung mga ganyan.
28: Yan po ay question of fact. Ano po? Pero importante po dito na pagka mag-hire tayo ng empleyado o re-assign natin sa bagong gawain, kailangan bigyan ng instruction kung ano yung mga dapat gawin. Para may basihan ang pag-i-impose ng parusa kung hindi masusunod yung mga patakaran na sinabi natin. Kasi you cannot penalize an individual for something that he or she was not informed. Kasi violation ng due process yun. So dapat naman maging patas ang employer na ipaalam ano yung dapat mong gawin, ano hindi mo dapat gawin, para pagka ginawa yung hindi dapat gawin, may basihan yung pagpaparusa. At kung ginawa po yung hindi hindi ginawa yung dapat gawin, eh may basihan din po. Kasi magiging illegal po ang suspension at baka humantong pa sa constructive dismissal kapag ka-illegal ang suspension.
2: Oho. Attorney, sapat na ba na halimbawa, syempre kasi parang ang mangyayari, sasabihin nung bisor, hindi sinabihan kita, 'di ba? Sapat na po ba 'yon, or it has to be written talaga?
28: Well, maaari naman po na ang instruction ay verbal, pero mas makatutulong po at mas madaling patunayan kung may written instruction. Kasi alam niyo po, madaling i-deny yung sinasabi na verbal. Pero po, pwede naman siguro i-text, marami hong paraan. Basta may prueba lang na talagang ipinaalam sa empleyado yung nararapat gawin at yung mga hindi niya dapat gawin.
2: Aha. Okay. So halimbawa po may pumalpak at again, hindi nga po siya na coach na merong step 4, 3 and 4 doon sa ginagawa niya. So pumalpak, and then ang sinabi agad nung ano nung HR ay notice to explain. Pero si employee ay kinoach na right after ng ano ng incidenting 'yon, and yet ipinaabot pa din sa HR na hindi kailangan talagang mag-notice to explain. Tama po ba 'yon?
28: O pwede naman po, kasi naman po yung notice to explain, eh, pagparaan ho yan para mabigyan ng due process yung empleyado. So yung empleyado naman, pinagpapaliwanag ka, ipaliwanag mo na hindi ako kinotes. So actually, wala naman po masyadong masama doon sa notice to explain. Ang masama lang kung pinagpaliwanag siya pero may desisyon na pala na siya ay parurusahan. So hindi naman po tama yon. Kasi walang kwenta yung paliwanag kung meron na siyang iniisip na paparusahan pala.
2: I see. Okay, one last point, attorney. Pagka po halimbawa si Bisor ay nagbigay ng instruction, no? At ayaw niyang magbigay ng papers, pwede ko po ba, halimbawa ako, pwede akong lumapit po ba sa HR or sa kanya mismo na kailangan po talaga ng written para lang po malinaw, no?
28: Pwede naman po yun. Kasi kung wala naman po itinatago, bakit hindi naman siya bibigyan ng kopya? So kasi para rin ma-verify kung talagang ganun nga ang instruction ng mga nakatataas. Kasi minsan, no, alam nyo, hindi maiaalis sa workplace na may mga power tripping minsan yung mga supervisors, hindi ba?
2: Tama.
28: So kaya kung ayaw pong isulat, pwede tayong lumapit sa mas nakakataas sa supervisor para masiguro na talaga yung pinapagawa sa atin ay naaayon sa mga patakaran ng kumpanya.
2: Ayun. Or di kaya pwede naman na text, ano? Para at least...
28: Opo, pwede naman.
2: Ayun. Pwede naman na hindi kailangan laging in memo form. Pwedeng sa text message or sa Viber or kung saan pa man. Anyway, nako, attorney, thank you so much for your time. No? Again, saan po nila kayo ipa-follow? And... baka meron pa po kayong gustong ipaabot na mensahe sa ating po mga kababayan. Go ahead po.
28: Ayun po, maraming salamat po. Pwede nila akong sundan, mag-subscribe dun sa CD Duca Law YouTube channel at saka dun sa Nonoy Duca na Facebook o kaya CD Duca Law. Yan o na nila tayo pwedeng puntahan at pwede rin silang sumali doon sa mga saksi ni Duca. At maraming salamat sa pagkakataon na maipaliwanag natin yung mga bagay-bagay na ito sa ating mga kababayang manggagawa.
2: Ayun. Okay, thank you so much, attorney. At sayang eh, alam mo, ang gaganda ng mga pinopost mo eh. Maganda sana na mapag-usapan natin yung iba pang mga bagay. Kaya lang baka, baka malihis na tayo doon sa trabaho. But anyway, thank you, attorney. Maraming salamat sa iyong time.
28: Salamat din po.
2: Okay, si Attorney Cecilia Duca ang ating pong legal expert ngayon pong hapong ito.
26: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Samantala, dito naman po tayo sa ating mga balitaan bilang ng mga barangay na aabot na ng bawat bayan na bilang daw po ng mga barangay na naabot na ng bawat bayan makikinabang program, aba, nasa halos 9,000 na. Si Raquel Bayan sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umakyat na sa 8,700 barangay sa buong bansa ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga assistance programs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo't si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang personal na nagbababa ng programa sa bawat syudad at probinsya sa Pilipinas. Mula ng inunsa ng programa noong 23 ng Pebrero, nakapunta na si Pangulo Marcos sa Batangas, Eastern Visayas, Pampanga, Cagayan at ilang lungsod sa Metro Manila tulad ng Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Pasay, Makati, Maynila at Mandaluyong. Dito ay pinagkakaloob ang 200,000 pesos kada barangay. Kalahati ng pondo ay para sa mga proyektong pangkomunidad tulad ng streetlights, office equipment at disaster response. Ang natitirang bahagi naman ay nakalaan bilang scholarship assistance na tig 20,000 pesos para sa libang estudyante mula sa bawat barangay. Habang namamahagi rin ng Pangulo ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo tulad ng mga senior citizen, solo parent, tricycle jeepney driver at iba pa.
11: Atay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng pinalawak na Local Government Support Fund ng pamahalaan. Layunin nito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga mamamayan sa pamayanan at sa komunidad sa bansa. Bilang panghuli, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang taong bayan sa kahandaan ng pamahalaan sa lahat ng pagkakataon.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mga tauhan naman ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA humarap po sa PNP-CIDG bilang bahagi ng investigasyon sa pamamaril sa Senado noong May 13, ayon po yan sa Philippine National Police. Si Luisa Erispe sa detalye.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Kami kinumpirmahan ni PNP-CIDG Person Brigadier General Randolph Cuanyo na humarap na sa CIDG ang mga tauhan of Sergeant at Arms o ng Senado. Hindi naman idinitali ni Cuanyo kung sino ang mga nagpunta sa CIDG headquarters at kung sinukirma pa natin sa ngayon. Kasi mga badita, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero malinaw na para ito sa investigasyon ng CIDG kaugnay ng shooting incident sa Senado Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Matatandaan na mismong si PNP Chief General Jose Valencio Narcates Jr. ang nag-apa sa CIDG na mag-imbestiga sa insidente sa direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na busisiin ang pangyayari. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: 2:46 ang ating oras, Senador.

0: atensyon sa pagitan ng mga otoridad at pamunuan ng Senado kaugnay ng kustudiya ni Senador Marlo Bato de la Rosa na pansamantalang nanatili sa loob ng gusali ng Senado matapos maisa publiko ang arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Sumiklap ang kutukan sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado nitong Miyerkules at tumagal ng halos 3 minuto. Nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa mga empleyado ng Senado at mga mamamayag na nooy nagko-cover sa naganap na standoff. Sa kabila ng panganib at posibilidad ng isang active shooter situation, pinuri ni Ontiveros ang Senate media dahil ipinagpatuloy ang pagbabalita para maihatid sa publiko ang mga mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon na mahalaga ang papel ng media sa panahon ng krisis, lalo na sa gitna ng pagpapalaganap ng disinformation, covert influence operations at coordinated inauthentic behavior online. Ayon kay Ontiveros, nagsilbing haligi ng katotohanan at tagapangalaga ng integridad ng demokrasya ang patas at responsabling pagbabalita ng media, partikular sa panahon ng pambansang krisis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: 2:48 ang ating oras. Samantala, narito po muna yung dati daw pong mga benepisyaryo ng 4Ps. Aba, nagninegosyo na ngayon. Good news. Ihatid po sa atin yan ni DK Zarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsimula ng magnegosyo ang mga dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps sa Delphin Albano Isabela. Ito ay matapos makatanggap ng kabuang 160,000 pesos na livelihood assistance mula sa DOLE. Ayon kay DOLE Isabela Provincial Director Reginald Estioco, kabilang sa mga benepisyaryo ang 8 pamilyang nagtapos sa 7 taong limitasyon ng 4Ps, may mga anak na lagpas 18 anyos na o kaya naman nakapagtapos na sa high school ang huling minomonitor na anak. Kabilang sa mga ipinagkaloob na kabuhayan, ang 4 na sari-sari store, isang native delicacy sa production project, 2 snack at food vending business at isang car painting service. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matulungan ang mga pamilya mula sa 4Ps na maging self-sufficient at magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan. Bukod sa puhunan, sumailalim din ang mga benepisyaryo sa pagsasanay sa marketing, simple bookkeeping, occupational safety and health at financial literacy upang mas mapalago at mapanatiling matatag ang kanilang mga negosyo. Ay bakay Istioko, layo ng programa na mabigyan ang mga pamilya na tuloy-tuloy at matatag na pagkakitaan upang tuluyang makabangon at hindi na umasa sa ayuda ng pamahalaan. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Samantala, Abra Solon nanawagan po sa mga lokal na pamahalaan na protektahan o proteksyonan ang kanilang mga lokal na mamamayan laban po sa ilang mga mapang-abusong turista. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Jamie, nanawagan si Abra Representative Ching Berno sa mga lokal na pamahalaan na higpitan ng proteksyon sa mga komunidad at katutubo laban sa lumalalang tourist abuse sa bansa. Ginawa ni Berno sa panawagan matapos ang umuugong o mugong na reklamo hinggil sa magulo at marahas na asal ng ilang dayuhang turista, kabilang ang insidente sa Siargao kung saan 2 lalaki ang umunoy na lakit sa mga may-ari ng cafe. Anya, dapat itong imbestigahan agad ng otoridad maging ang iba pang pang-aabuso. Ayon kay Bernos, Vice Chairperson ng House Committee on Indigenous Cultural Communities at Indigenous Peoples, dapat iyakin ang pamahalaan na protektado ang kapakanan, kultura at pamumuhay ng mga lokal na komunidad. Iginit din niya na kailangan magkaroon ng maliw na tourism plans ang mga LGUs upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at respeto sa mga tourist spots at heritage sites sa bansa. Samantala, Jamie, ngayon inaantabayaran natin ang press conference. Kauna-una ang press conference ng House Impeachment Prosecutors Panel kasama ang mga itatalaga mga spokesperson.

0: at impeachment manager dito sa Kamara. Magbabalik tayo mamaya, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
2: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes. Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR nagbigay po ng extension para sa pagsusumite ng Electronic Audited Financial Statements o yung EFs. Si Ray Ferrer sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue ang deadline para sa pagsusumite ng 2025 Audited Financial Statements at iba pang attachments sa EAFS Facility hanggang Mayo 25 ngayong taon. Layunin na extension na mabigyan ng konsiderasyon ang mga taxpayers na nakaranas ng technical issues sa EAFS system nitong nakaraang annual income tax return filing season. Sa klaw ng extension, ang mga hindi nakapag-upload ng kanilang AFS bago o noong Mayo 15 dahil sa system-related problems. Kasama rin ang mga gumamit ng contingency email submission. Ngunit wala pang natatanggap na acknowledgement receipt mula sa kanilang BIR office. Nilinaw ng BIR na walang penalties para sa delayed attachment submissions na dulot lamang ng system issues sa nasabing panahon. Hindi naman kasama sa extension ang deadline para sa filing at payment ng annual income tax return. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwan trabaho.
2: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Samantala, ano nga ba ang pinagkaiba ng government internship program sa special program for employment of students o yung SPES pagdating po sa tagal ng trabaho? Alamin po natin yan sa ating Wanna Know.
5: Ano ang pagkakaiba ng GIP at SPES pagdating sa tagal ng trabaho?
6: Dahil pansamantalang trabaho ang binibigay sa SPES, ang period of engagement ng mga beneficiary ay sa loob lamang ng 20-78 na araw at pwede silang mag-apply paulit sa programa. Samantala, ang period of engagement ng mga beneficiary sa ilalim ng GIP ay 3-6 na buwan at pwede lamang silang ma-renew para sa 6 na buwan.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
2: Maraming salamat po sa video na yan mula po sa Department of Labor and Employment.
7: Happy birthday!
2: Siyempre pa, happy happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan. Ngayong araw na ito, si Eddie, a.k.a. si Basha Zapanta.
7: Happy birthday!
2: Happy happy birthday! Si Yena Zalazar ng amin pong Public Affairs Division. Ay, ganda. Happy, happy birthday!
7: Happy birthday!
2: Ayun, thank you so much. Okay, sige, okay na yan. Tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito po sa studio. Siyempre, unahin natin yung Marulas transmitter. At dito sa studio, ang ating pong mga nakasama, sina engineers Marvin Toledana, at syempre, si Sir Orly Lopez, ang ating pong, si Jobel, andiyan dyan din, si Jobel Lustre, at ang ating executive producers, sina Isabel Silang and May Vidania. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon mga kawan, trabaho.
3: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
10: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pilipinas hindi makikialam sa internal conflict ng China at Taiwan. Mula sa Balacanang, may ulat si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issues sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang state visit sa Japan, ipinunta ni Pangulo Marcos na nais na Pilipinas maresolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayaw ng Pilipinas, madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't nasa 200,000 ang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno ng Pilipinas na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang Pilipinas, ayon kay Pangulo Marcos, nagpapatuloy sa diplomatic engagement nito sa China, kabilang ang regular na pakikipagpulong ng foreign ministers ng dalawang bansa upang mapanatili ang maayos na komunikasyon. Sabi ni Pangulo Marcos, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa Indo-Pacific region upang maiwasan ang sigalot at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
12: Searching for peace in the region the freedom of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position and I think it is the right one. And I always have
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: National Bureau of Investigation o NBI may impormasyon na sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Si AJ Ignacio sa kanyang balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: May nakuha ng impormasyon ang pamunuan ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng nasabing mambabatas. Ngunit tumanggi naman si Director Matibag na ibigay ang mga detalye upang hindi mabulilyaso ang kanilang isasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuha impormasyon. Siniguro naman ng NBI na magbibigay sila ng update sa mga kapatid natin sa media kapag na-verifika na nila na totoo at validate ang impormasyon na ibinigay sa kanila ng isang impormante. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pag-convene ng Senate Impeachment Court, may tuturing na promising opening salvo para sa patas na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ikinaligod ni Iloilo Representative at Deputy Speaker Janet Garin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte at inilarawan ito bilang isang magandang simula tungo sa patas at maayos na proseso. Ayon kay Garin, ipinapakita ng hakbang na umuusad na ang prosesong itinakda ng konstitusyon. Sinabi rin niya na positibong indikasyon ang inilatag na timetable ng Senado kung saan binigyan ng Vice Presidente ng hindi lalampas na 10 araw upang sagutin ang mga paratang, habang 5 araw naman ang inilaan para sa tugon ng House Prosecution Panel. Iginiit din ng mambabatas na dapat isagawa ang paglilitis ng may pagpipigil, dignidad at paggalang sa Senado bilang impeachment court habang iniiwasan na hindi kinakailangang pagkaantala. Ayon kay Garin, mabibigat ang mga aligasyon kaya nararapat lamang na sumailalim ito sa buong paglilitis kaysa mauwi sa bangayan sa publiko o mga procedural distractions para kay Garin makabubuti sa bansa kung maisusulong ang pananagutan sa mahinahon, legal at kapanipaniwalang paraan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ating pamuling balita, mga barko ng China sa West Philippine Sea, bumaba na ang bilang nitong nakaraang linggo. May ulat si Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nabanas 27 ang bilang ng Chinese vessel na namataan sa West Philippine Sea nitong nagdaang linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for WPS, Admiral Roy Vincent Trinidad, sa isang press conference, kung noong May 4 hanggang 11, nasa 35 Chinese vessels ang nasa West Philippine Sea, pero nitong May 12 hanggang 18 ay nabawasan ito ng 8 o 27 na nga lang. Base naman sa kanilang monitoring, 7 Chinese Coast Guard o CCG vessel at isang People's Liberation Army Navy o PLAN ang namataan sa Ayungin Shoal. 6 na PLAN vessels naman at 8 CCG sa Baho de Masinloc at isang CCG vessel naman sa Escoda Shoal. At sa Pagasa Island, may nakita rin na 2 PLAN at 2 CCG. Pinangako naman ng AFP na patuloy nilang isusulong ang karapatan at soberanya ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea.
15: We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
5: Mula rito sa Campo Crame, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
17: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278,
26: Sports Radio 918,
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
29: 738,
30: at Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3,
34: the AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM,
36: Radyo Pilipinas,
37: Radyo Pilipinas,
38: and Capital 104.3 collab.
39: Radyo Pilipinas is on Viber.
40: Viber.
39: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
40: Receive credible news and information.
39: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
40: Stay on track
39: with Radyo Pilipinas on Viber.
40: Viber.
39: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
41: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
42: Flight PR1043, now boarding.
43: Hey, that's us!
44: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
45: Dreaming of love while cruising at high altitude.
46: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
47: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
48: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
49: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
50: Leave all your worries as we soar over the clouds.
48: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
51: They'll be shooting stars through time and space.
52: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
53: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
54: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD, Kapihan sa Radyo, hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ako po si Mario J. Magyari.
10: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at lahat po ng nakatutok ngayon sa talapihitang 738. At sa mga nanonood po sa aming Facebook page at DISUD.gov.ph, huwag niyo pong kalimutan mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X. Maaari din po kayo magpadala ng mga mensahe niyo po sa aming Facebook page o mag-comment po sa aming live.
9: Ayan, magandang hapon, Ali. Ay, si Ali ay nag-sit in para kay Director Tin.
10: Yes po.
9: Na may mahalagang misyon ngayong araw. At ngayong araw nga, ano, ay pag-uusapan po natin yung mga updates mula sa ating departamento. At mamaya rin ay makakausap natin ang isa sa ating mga regional directors, ano, sa patuloy na pagsusulong ng mga programang pabahay ng ating mga iba't ibang regional offices, ano, lalo na dyan sa may Region 7. Pero bago po ang lahat, ay pinapaalalahanan po natin ng publiko na alinsunod sa Memorandum Circular Number 114 mula sa Office of the President ang DZUD Central and Regional Offices ngayong Linggo mula Lunes hanggang Huwebes ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Alas 7 po ng umaga hanggang alas 6 ng hapon yan. Bukas po kami mula Lunes hanggang Huwebes. At sa Biyernes naman po ay bukas pa rin ang aming opisina, no? Mula naman sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makikita nyo po ang mga schedule sa aming Facebook page at DZUD.gov.ph.
10: At isa rin pong paalala, alinsunod po sa Republic Act No. 9904 at sa 2024 Revised Implementing Rules and Regulations or IRR nito, ang lahat po ng mga Homeowners Association o HOA na dating nakarehistro sa Securities and Exchange Commission or SEC at Home Insurance Guarantee Corporation or HIGC ay kinakailangan pong magre-register sa Department of Human Settlements and Urban Development hanggang last year po. At kung hindi po kayo nakapag-parehistro last year, ayan po, itinuturi pong automatically suspended mula Hunyo 18, 2025 ang inyong mga registration. So kung ayaw nyo pong tuluyang makansela ang inyong mga rehistro, huwag nyo pong kalimutan na mag-re-register po sa DZUD ngayong taon. Ang deadline po natin ay Hunyo 18, 2026. So ang nasabing deadline po na Hunyo 18, 2026, kung sakaling hindi pa rin po kayo makasunod hanggang sa petsa na ito, ang rehistro nyo po ay magiging automatically revoked. So ano po ba ibig sabihin nun? So hindi po kayo, hindi maaaring ipatupad ang mga karapatan at kapangyarihan sa ilalim ng RA 9904 at ng 2024 revised IRR nito. Hindi rin po kayo pwede makapag-avail ng mga serbisyo ng DZUD at hindi rin po maaaring makapagsampa ng kaso sa Human Settlements Adjudication Commission or HSAC. So balit maaari po kayong maharap sa reklamo sa HSAC kung ito ay mga naging paglabag sa mga kautusan at regulasyon po ng DZUD.
9: Ayan, kaya po pinapayuhan ang lahat ng ating mga board of directors ng mga apektadong HOA na kumilos agad at iproseso ang re-registration bago ang June 18. June 18 po yan, 2026 ngayong taon. So meron pang mahigit sa buwan upang maiwasan po ang tuluyang pagkansela ng inyong mga registration ng inyong mga HOA. Alunsunod din po sa utos ng ating Pangulo, ngayong Linggo po ay ang Open Government Week o Open Gov Week kung saan ang lahat ng ahensya ng ating at mga local government units ay inaanyayahan na magbigay ng suporta sa mga programa at aktibidad na nagsusulong ng transparency, accountability, and citizens' participation in governance. Yan po ay mga prinsipyo na talagang isinusulong ng ating Department of Human Settlements and Urban Development. So we strongly support this initiative mula sa Department of Budget and Management. So ngayong Linggo nga po ay magkakaroon ng ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ng mga open house day na kung para pagdiriwang at pakikiisa sa linggong ito, Open Gov Week.
10: Opo, makikita po ang lista ng mga nationwide activities na bukas sa publiko mula hanggang ngayong araw, hanggang sa Biyernes po. So sa buong week po na to, makikita po ito sa Philippine Open Government Partnership Facebook page o kaya naman sa opengovweek.org.
9: Ayan, yung pong activities na yan ay ginagawang mas accessible sa ating mga kababayan, lalo sa atin, halimbawa yung mga sa housing stakeholders, ang mga activities na maaaring matunghayan ng ating mga kababayan via iba-ibang platforms at na ginagawa ng ating mga ahensya at saka mga LGU sa pagseserbisyo, sa patuloy na pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan.
10: Opo, no? So dumako naman po tayo sa mga updates mula nung nakaraang Linggo. So nagtungo po si DZUD Secretario Sir Ramon Aliling kasama si Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa sa Barangay Parada, Valenzuela City. Ito po ay para sa check awarding ng mga beneficiaryo ng Enhanced Community Mortgage Program or ECMP. Para sa mga detalye, narito ang balita hatid ni Christine Replan.
1: Thank you. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Liling kasama ng Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang check awarding na ginanap sa Barangay Parada, Valenzuela City.
7: Ang naturang tulong pinansyal ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso na nakalaan para sa pagbili ng 2,318 square meters ng lupang mahigit 3 dekada ng tinitirhan ng mga miyembro ng Bagong Pag-asa Neighborhood Association kabilang na ang pagbabayad ng kaukulang buwis sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Mahigit 200 individual ang ipahayag ng pasalamat matapos makatanggap ng suporta mula sa DSWUT at SHAPC na magsisilbing hakbang tungo sa pagkakaroon ng seguridad sa paninirahan at pagmamayari ng lupa sa lalong expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Secretary Liling, layo ng expanded 4PH program na hindi lamang matiyak ang seguridad sa pabahay, kundi mapanatirin ang dignidad at maayos na kalidad ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Tiniyak ng proyekto na mananatiling may access ang mga pamilyang benepisyaryo sa mga serbisyong pangkalusugan tungo sa mas maayos at panangalang pamumuhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako ang Sigis na Repa ng Department of Human Settlements and Urban Development para sa DSWUT Express Balita.
9: Ayan, magandang balita na naman ang hatid ng ating DSWUT ano, at siyempre sa pakikipagtulungan sa Social Housing Finance Corporation na tumapos sa halos 3 dekadang paninirahan, kawalan ng seguridad at kapanatagan ng ating mga mahigit 200 benepisyaryo dyan nga sa may Barangay Parada, Valenzuela City. Ano? So dahil po yan sa Enhanced Community Mortgage Program sa ilalim pa rin ng pambansang expanded, pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Opo, at nabanggit din nga po ng mga ibang beneficiary doon ang nakapanayam po namin na malaking bagay po sa kanila na naibalik po ang ECMP bilang modality po sa ilalim ng expanded 4PH. At kinakatuwa rin po nila na yung lugar po nila ay malapit din po sa 3S or Sentro ng Sama-samang Serbisyo Center ng kanilang barangay kung saan may katiyakan ang mga serbisyong pangkalusugan ng mga residente.
9: Malapit sa lahat, ano, dahil nakita natin diyan, nakapunta tayo mismo doon sa lugar nung awarding. Parang nasa malapit sa trabaho dahil paglabas mo ng compound ay mga ano na, mga planta, no? Mga pabrika na kung saan siguro yung mga karamihan ng ating mga kababayan doon ay doon na rin nakapag-trabaho.
10: Opo, nung nakausap ko po ang isa sa kanila, sir, sinabi din po talaga nila yun na kaya po nila napagdesisyonan noon pa man na doon lumipat o doon po manirahan dahil nga daw po ito po ay malapit sa kanilang kabuhayan. Namamasukan po sila doon sa mga pabrika po doon at kaya talagang malaking bagay sa kanila na ito pong mai-award po ang mga lupang kinatitirigan po ng kanilang tahanan.
9: Siyempre, alinsunod din po yan sa utos ng ating Pangulo na iwasan hanggat maaari ang displacement o yung pagkakalayo ng ating mga kababayan mula doon sa kanilang tinutuluyan sa ngayon. Walang ano po yung relocation na malayo sa kanilang mga yung eskwelahan, lugar ng trabaho. So itong nangyari diyan sa ating mga kababayan na miyembro ng Pag-asa ba yun?
10: Bagong Pag-asa
9: Neighborhood Association dyan sa may Parada, Valenzuela City ay talagang napakagandang balita at na yun nga nabanggit mo at nagbibigay ng panibagong inspirasyon sa kanila upang mabuhay at syempre pasasalamat sa ating gobyerno.
10: Opo, at magbibigay rin po ang SHAPC ng tulong para sa documentary stamp and transfer taxes upang formal na na magkaroon ng kasiguraduhan po ang mga low income families sa kanilang mga tahanan.
9: Syempre sinamahan ng ating Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. ang ating kalihim na si Secretary Jose Ramon Aliling at iba pang mga DSWUT at SHAPC official sa pamamahagi, masayang pamamahagi ng ating, ayan, nakita na naman uli natin si Shafi. Si Shafi pala yun. Last week, magkamali tayo ng pangalan dyan. Ano? So, isang masaya, ayan, nakikita po natin sa ating screen kung gaano kasaya yung ating mga kababayan dyan sa may Barangay Parada pagkatapos nga na mai-award yung cheque na pambabayad nila sa lupa na sa mga susunod na buwan ay mapapa sa kanila through yung mga titulo na, maia-award ng titulo dahil nabanggit mo nga ay kasama sa assistance na ibinibigay ng ating SIAPSI ay yung pag-documentary o yung mga documentary stamps and transfer ng titulo from the original owner na nabayaran na nga dahil sa ating ECMP papunta naman sa individual title nitong ating mga members ng Bagong Pag-asa Homeowners Association.
10: At nakapanayam din po natin ang ilang mga sa mga beneficiary po dito no, so panoorin po natin ito.
11: Higit 200 benepisyaryo mula sa Bagong Pag-asa Homeowners Association sa Valenzuela City ang naligtas sa posibilidad na displacement sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program or ECMP. 3 dekada na silang naninirahan dito. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, binili ng pamahalaan ang lupang matagal na nilang tinitirhan. Sa halagang 681 pesos kada buwan, unti-unti nang mapapasa kanila ito nang hindi kinakailangan lumikas o mapalayo sa kanilang mga trabaho, paaralan at maging sa mga serbisyong pangkalusugan. Mananatili silang malapit sa mga ospital, health centers at iba pang mahalagang serbisyo habang patuloy na namumuhay ng may dignidad, seguridad at kapanatagan. Tunghayan natin ang kanilang mga kwento.
12: Sa totoo lang po, ang tagal na naming inaasam-asam itong lugar na to. Dito na kami lumaki, dito na kami nagkaasawa. Pangarap talaga namin na mapasamin talaga itong lugar na ito. Napakasaya na dumating yung panahon na masasabi namin amin na lupa na to. Yung parang butika ng bayan, yung truck po, pumupunta po dito sa amin para ibigay po sa amin yung mga pangangailangan na gamot ng mga senior namin, yung mga maintenance. Umiikot po sila para sa mga mamamayan dito sa lugar namin.
13: Ito po, malaki po magiging tulong ito sa akin, sa pamilya ko, sa pagbabago ng buhay. Kasi mahirap po yung naungupahan ka lang, wala ka pong sariling lupa o bahay. Mahirap po yung papamana mo, upa lang din, naungupahan lang din. Ito po, at least mawala man ako, may papamana po akong lupa para sa mga maiiwan ko sa akin, pamilya. Medyo marami din pong kahit sabihin natin nagkakasakit, pero yung hospital po, hindi na po ganun kalayo sa amin. Ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po sa araw na ito. Sana po magpapatuloy nyo lang po yung ganito mga proyekto para po mas maraming Pilipino po ang matulungan. Maraming salamat po.
14: Ngayon po, dahil sa amin na po yung lupa, yung imbis na ibabayad namin sa may-ari, ibabayad na po doon sa lupa na magiging amin. Kaya po napakalaking tulong po sa amin. Yung programa ng DSOD, napakalapit po nito sa amin mga sa palengke, sa eskwelahan, sa hospital dito sa Valenzuela Medical Center. Isang sakay lang po. Napakalapit po sa lahat ng mga pangangailangan. So, yung aking mga kapitbahay, tumuas yung kanilang moral para sa mas mataas na pangarap. Yung ayos na komunidad po, yun po yung nagpapataas ng moral ng bawat isa. Sobrang salamat po sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po, sir. Sa maliit na mamamayan na tulad namin, di po namin akalain na mabibigyan kami ng ganitong opportunity para magkaroon po ng sariling lupa.
11: Sa pagpapalawak ng pambansang pabahay, mas maraming Pilipino na ang nabibigyan ng pagkakataong manatili sa komunidad na kanilang kinagisnan, malapit sa trabaho, paaralan at serbisyong pangkalusugan na mahalaga sa kanilang araw-araw na buhay. Dahil higit sa bahay, ang Expanded 4PH ay nagbibigay ng seguridad, dignidad at pag-asa para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Yan, ang saya-saya ng ating mga kababayan dyan sa may barangay Bagong Pag-asa.
10: Barangay Parada po.
9: Parada pala. Dyan, Bagong Pag-asa Neighborhood Association dyan sa may barangay Parada. No? Kitang-kita sa kanilang mga mukha yung talagang galak matapos nga na mai-award, mabayaran yung lupa na kinatitirikan ng kanilang mga pamamahay sa loob, halos 3 dekada. Ano? Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, malaking bagay po itong nagagawa ng Enhanced Community Mortgage Program na ibinalik ni Secretary Ping Aliling sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para sa ating mga kababayan. Tulad nung sasabi ni Sir yung Pangulo.
10: Sir Elmer po.
9: Sir Elmer na hindi niya akalain na sa katulad nila na mga ordinaryo na sabi nga niya na mababang mga ordinaryong tao ay mabibigyan pansin. Ayan po ang prinsipyo ng ating ECMP ano, para sa ating mga kababayan na matagal nang nangangarap na mapa sa kanila yung mga lupa na kanilang kinalakihan nga. Sabi nga ni Mister, yung isa naman, si Sir Salabaw ba yun?
10: Apo.
9: Si Sir Salabaw na doon na siya lumaki, doon na siya nakapag-asawa at ngayon, hindi niya talaga maisip o lubos maisip na mapapa sa kanila finally itong lupa na talagang kinalakihan na ng karamihan sa kanila. No?
10: Opo. Itong mga pinapangarap lang po nila dati ay na isa sa katuparan na po sa ilalim po talaga ng expanded 4PH. At nabanggit din po nila na mataas po yung binabayaran nila noon eh. Nangungupahan lang po sila.
9: Ngayon, magkano yung ano, dun sa report? Ikaw yung nag-report ano? yun. Ano, magkano yung ating estimated monthly ng ating mga kababayan dyan?
10: Nasa 681 pesos na lang po.
9: Diba?
10: Buwan-buwan ng kanilang ihuhulog po.
9: Diba? Ganun kaliit, 681.29 pesos po, buwan-buwan ang kanilang ibabayad para doon sa lupa na magiging sa kanila sa mga darating na panahon. Eh talagang mas mahal pa po dyan ang mangupahan.
10: Mm-mm.
9: Kahit saan dito sa Metro Manila. Mm-mm. Siguro wala na tayong mahanap na 700 na. Sabihin mo 700, wala po para mangupahan ka. Mm-mm. Ng isang ano. Ito po ay lupa na i-award sa kanila. Siguro ito dahil 681 ay malamang, is 30 years ito, 30 years to pay sa ating SHOPC. Ganyan naman po yung ating mga programa, lalo itong ECMP, ano, na talagang bibigyan ng pagkakataon hanggat maaari dun sa pinakamababang halaga upang hindi mahirapan yung ating mga kababayan at maramdaman nila, nakaagapay nila itong ating SHOPC at syempre ang ating Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Opo, at mula po nang naaprubahan po ang ECMP bilang isa sa mga modality na expanded 4PH noong nakaraang taon po, July 2025, ay nasa 45 projects na ang na-approve kung saan nasa 7,700 ang magiging beneficiaryo na po.
9: Ganyan nakadami yung ating mga ECMP na naaprubahan. Yun nga po, July 2025, nung muling ibalik ng ating kalihim yung ECMP na dati ay pinatigil muna pansamantala. No? At hindi lang po ibinalik ng ating departamento yan. Yan po'y pinaghusay pa, mas pinaayos kung hanggang saan ang pwedeng itulong ng ating departamento sa pamamagitan nga nitong Social Housing Finance Corporation. Eh talagang ibinabahagi o buong pusong isinusulong para mas maging magaan sa ating mga kababayan. Ano?
10: Opo, at patuloy rin po ang suporta ng mga pribadong sektor sa expanded 4PH ni Pangulong Marcos Jr. Nito lamang pong nakaraang linggo ay nakipagpulong po si Secretary Aliling sa sa NREA or sa National
9: yung National Convention,
10: yes po,
9: National Real Estate Association, ano,
10: opo,
9: diyan sa may Bayview Park Hotel sa Manila.
10: Opo.
9: At dumalo nga diyan yung ating Secretary Jose Ramon Aliling at siyempre si kasama si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. At bago sila pumunta ron ay pumunta rin, dumaan din si Supervising Senior Undersecretary Sharon Faith Pakis. Ganyan po ang ating kasama. Kaugnay din po yan nung ating active engagement sa ating mga stakeholders, lalo na itong mga nasa pribadong sektor tulad ng NREA. Binigyan din ang ating kalihim na malaki po ang ginagampanan ng role ng ating pribadong sektor, particular yung mga housing developers, ano, sa patuloy na pagpapalawak ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para sa mga manggagawang Pilipino, mga low income earners at syempre sa ating mga urban poor.
10: Opo, at nagbigay din po ng pahayag si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. tungkol sa tuloy-tuloy na pakikipagtulungan ng DSWD sa Enrea na magiging daan sa pagbibigay ng disente, ligtas at abot-kayang pabahay para sa pamilyang Pilipino.
9: Oo, samantala bilang paninindigan naman dun sa zero backlog program ng ating DSWD, ano, alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr., agad inaksyonan ng DSWD sa pamumuno ni Secretary Aliling ang pagpapabilis ng mga transaksyon at mga proseso, lalong-lalo na po yung mga nasa regional offices natin. Yan po yung pinagtutuunan ng pansin ngayon. Patunay yung pagpapababa ng ating kalihim sa ating mga key officials, mga senior undersecretary, para personal na mag-oversee dun sa mga kung saan nagkakaroon ng bottleneck itong mga transaksyon sa ating mga regional level.
10: Opo, at tinalaga nga po ang mga top ranking officials ng DSWD upang mag-oversee sa mga regional offices, at ang agarang pagkilos na ito ay parte rin po ng 8-point agenda ng kalihim kung saan layunin ang pag-streamline ng mga proseso alinsunod po sa utos ng Pangulo.
9: Ayan, time check muna tayo. 3:32 ng hapon, ano? Hindi pa dito nagtatapos ang ating kapihan ngayong Martes ng hapon, kaya huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang DSWD Kapihan sa Radyo.
15: Araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
53: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
16: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
17: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
16: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
18: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
16: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
19: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
16: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
18: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
16: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
18: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
16: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Ang Social Housing Finance Corporation o SHAFC, ang pangunahing ahensya sa pagpapatupad ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, ang flagship housing initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kasalukuyan, 81 proyektong pabahay na may mahigit 160,000 housing units ang isinasagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabuuan, target ng SHAFC na makapagpatayo ng higit kalahating 1,000,000 PH housing units mula Luzon hanggang Mindanao.
53: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Disusun. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Nandito pa rin po kayo sa Disud Kapihan sa Radyo. Ngayon naman ay makakasama natin via Zoom si Regional Director Mark Anthony Lindugan, ang Regional Director ng ating Disud Regional Office 7, upang pag-usapan ang Mandaue Bayanihan Village. Magandang hapon, RD.
20: Magandang hapon po.
9: Mukhang medyo nag-i-echo si RD Mark, ano?
21: Hello?
9: Yan. Sige, RD Mark.
21: Director Mario.
9: Yan, mas maganda. Magandang hapon okay sa'yo. Yes, okay na. Director yes. Mark, ano? Magandang hapon. Ano? Kumusta ang ating Regional Office 7 muna?
21: First and foremost po, good afternoon sa lahat po, sa kay Director Mario at Miss Alisa. At sa lahat na nakikinig at nanonood po sa Kapihan sa Radyo. Okay naman po yung Region 7, Director. Compliant tayo sa lahat ng policy na binababa ng Central Office natin.
9: Ayan, so itong ating specific topic ngayong hapon na RD Mark, ano, ito yung Bayanihan Village diyan sa may Mandaue City. Pakikwento nga kung kailan ito nagsimula at para kanino itong Mandaue Bayanihan Village na ito, ano?
21: Yes po. Well, everybody knows naman siguro no, na nung last year November 4, yung Typhoon Tino, Bagong Tino, dumaan dito sa atin, sa Cebu. And nag-iwan siya ng malaking devastation sa atin dito. Displacing families sa Mandaue City.
9: Mm-hmm.
21: That was November 4. Noong November 21, the LGU, Mandaue, City of Mandaue, formally requested sa atin, sa office, for a provision assistance sa ating modular shelter units or MSU. And subsequently, yung Dishoot and Mandaue City LGU executed a memorandum of agreement for the implementation ng Bayanihan Village natin for shelter project na sa Barangay Gizo sa Mandaue City.
9: Okay, so ito ay para sa mga naging biktima ng Typhoon Tino diyan sa may Mandawi. Ito ba yung may mga dinaanan na sa ilalim, sa gilid ng ano, sa gilid ng ilog, RD?
21: Yes po.
9: Okay. So ito yung ito nga yung deployment ng ating modular shelter units, ano? So ilan na po yung ating na-deploy na MSUs dito sa Bayanihan Village yan sa may Mandawi, RD?
21: Okay. For Mandawi City po na MSU, I believe ito po yung pinakamalaki sa whole Philippines, no? With 200 modular shelter units, MSU. As of April 29, completed na po yung 200 units. Together with the facilities na test natin sa DOH, sa DSWD, tsaka sa daycare center. CR, tsaka mga provisions po na sa water natin.
20: Okay. Bali, meron po kayong nabanggit na DOH, TESDA, and daycare po na facilities po dyan. Ano po yung mga nakaabang o kaya mga activities po na bukas po para sa mga nakatira po sa Bayanihan Village?
21: Yes po, Ms. Alisa. Just last week, May 15, we turned over to the City of Mandawi, no? And sa DOH, yung facility nila, DOH facility and for the daycare center, which represented by the sa ating ano, sa LGU at sa atin dito sa office. Well, based sa kanila, it's timing talaga kasi summer ngayon. Yung daycare, kailangan magamit daw talaga nila for sa mga bata dito na sa Mandawi, no? Tsaka sa DOH, I had a brief meeting sa kanila din dun sa site. They will gagamitin na nila yung facility talaga kasi kailangan na kailangan siya. The 200 modular units naman kasi it's just sa atin lang yun, but sa area mismo meron na naman dun na provisions din si LGU tsaka yung iba din na nakatira doon.
20: Madadagdagan pa po ba ang mga MSUs po na ide-deploy ng DSUD?
21: For Mandawi po?
20: Yes po.
21: Ito na po. The commitment natin ni SEC sa the Secretary and Ling sa LGU is 200. Completed na po siya last April 29 pa. We are planning to turn over the whole number of MSU sa June 5 po. We are talking pa sa LGU kung paano to yung program na to. Kasi we want to make it big sa June 5.
9: Okay, so itong 200 na MSUs na ito, okay na lahat, RD, ano? So,
21: yes po.
9: Out of that 200 MSUs, kasama po dito yung facility na ibinigay, i-turn over ng DSUD sa ating DOH and TESDA and DSWD, ano?
21: Yes po.
9: Opo. Doon naman po sa mga apektadong pamilya, since November pa nangyari yung Bagyong Tino, meron na rin po bang nakatira o nakapag-avail dito sa ating MSUs na ito?
21: Yes po, Director. As of now, yung 33 already nandun na, 33 families. I just had a conversation yesterday po sa LGU ni administrator ni ano ni LGU ni Mandawi. Within the month daw, I think within the week or within the end of the month, they are planning to complete the 100 po. Baka magpatira na po tayo doon ng 100 kabuuan. So
9: tamang-tama yung timing ng pagte-turnover natin ng facility for DOH at DSWD at syempre yung TESDA para maalalayan itong 33 families plus yung mga parating pa na additional 67 pa families to make up the 100 na mauuna dyan sa ating Bayanihan Village para at least meron na kagad silang inaasahan na ibang assistance mula sa ating TESDA, DOH, syempre yung makakatulong sa kanilang kalusugan at training, at syempre yung ating DSWD para naman sa social welfare ng ating mga kababayan, ano?
21: Yes po. To add lang po, even yung partner natin ang IOM. They put po dalawang water tank doon. So para potable water para sa mga tao.
9: Ah, so okay, so meron na rin water supply courtesy of the International Organization for Migration, ano, yung kapartner nga natin, yung IOM. Yes, yun naman pong kuryente at iba pang basic, yun, kuryente, tubig meron na, ano. Yung kuryente meron na rin po ba bawat MSU?
21: LGU is doing the installation of the yung kuryente kasi yun, in-anticipate na yung

0: i-turn over ng DSO dahil nagawa na lahat, ano, RD?
1: Yes po, yes po. Completed na po yun, April 29 pa.
0: Mm-hmm. So April 29 pa natapos, so by next month ay target na i-turnover ng ating DSUD Regional Office 7 sa Mandaue LGU itong kabuuan ng mga MSU. Sa mga nakakakwentuhan ninyo na mga nakatira na diyan, siguro naman dahil last week, 'di ba, nakapag-inspect kayo diyan o nakadalaw kayo, RD Mark, ano? Ano po yung experience na na-share nila sa inyo na nandiyan diyan sila sa ating bayanihan village na dati, sa kung saan ba sila nakatira dati?
1: Padre, hindi lang sa akin, no? The last May April. Bumisita si Sec din dito. Sa atin sa Mandaue, nakausap niya din yung mga nakatira doon. And they're very thankful po sa gobyerno sa atin, sa DSUD, and most especially to our president, no? To our honorable president Bongbong Marcos, dahil sa initiative po sa ginawa po natin daw. Medyo mahirap po talaga yung buhay daw, nung especially nung nangyari si Typhoon Tino. Nakikiusap na nga, baka pwedeng doon na daw sila tumira.
0: Nagandahan. Least,
1: Kasi Mandaue is libre yung tubig nila doon.
0: sa ngayon, libre. Subsidized ng LGU yung tubig. Oo. Natuwa talaga.
1: Yes, rente lang po yung pinabayaran nila doon.
0: At siyempre, yung ano, yung ligtas, ano, yun yung pinaka, siyempre, yung primary sa kanilang concern dyan ay yung kaligtasan nila, lalo na nabanggit natin kanina, dati nasa hazard zone sila, no, doon sa gilid ng ilog na talagang binaha nitong si Bagyong Tino. Bukod po doon sa mga nabanggit ninyong mga facilities, meron pa bang additional o iba pang mga atraksyon diyan sa ating bayanihan village diyan sa may Mandaue?
1: Si Mandaue po mismo, nagpalagay po siya ng fence kasi yung area natin is along the highway talaga. So pinalagyan ng fence, dinesign na niya ng mga plants doon sa harap. Actually, kung safety lang po talaga, it's safe place po talaga para sa mga bata din.
0: At saka siyempre, kung along the highway, ibig sabihin malapit din po yan sa mga iba't ibang serbisyo na kakailanganin ng ating mga kababayan na magre-relocate dyan, ano?
1: Yes po.
0: Ayan.
2: Maraming salamat po sa pagpapaunlak, RD. Baka po may panghuling mensahe na lang po kayo.
1: To the Regional Office 7 ng DSUD. Rest assured po na we are here. Continue na tumulong po sa magbibigay ng service po sa mga nangangailangan din sa atin, nangangailangan sa office. And of course po, to the MSU po natin na mga wants na mag-occupy din, coordinate na lang po tayo sa Mandaue, LGU Mandaue. We'll be turning it over to them. Then, hopefully po, magamit po siya talaga sa purpose niya kung bakit po may 200 modular shelter units tayo dito sa Mandaue.
0: Ayan, maraming salamat, RD Mark Lindogan. At sa susunod, ibang balita naman ang ating hihingin mula sa ating Regional Office 7 sa pamumuno ng ating Regional Director, Director Mark Anthony Lindogan. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po.
0: Regards sa ating mga kasamahan dyan sa Regional Office 7. Ano?
1: Thank you po, Director Mario, Ms. Alisa. Salamat po.
0: Ayan, nakapanayan po natin si RD Mark Anthony Lindogan ng ating DSUD Regional Office 7. Mabanggit ko lamang, ano, Ali, yung ating pagdideploy ng modular shelter units sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad tulad ng bagyo, meron din na earthquake, ano, ay isa sa mga innovative

0: decisions na isinulong ng ating kalihim Secretary Jose Ramon Aliling, ano, para makapag-ambag doon sa mga panawagan ng ating Pangulo ng pagbibigay ng agarang tulong sa ating mga nabibiktima ng kalamidad, lalo't higit dito sa ating mga kababayan na nawawalan ng tirahan, mm-hmm. ano, yung shelter assistance, ang immediate na pangangailangan mm-hmm. nila diyan ay yung ma-transfer po sila mm-hmm. sa mga ligtas na lugar, ano. So instead po na nag-i-evacuate ang ating mga kababayan sa mga usually basketball court o mga eskwelahan na di-disrupt naman yung mga pag-aaral mm-hmm. ng ating mga estudyante, ano, ay naisipan po ng ating kalihim na gamitin yung mga container vans, na yan naman po ay hindi na yung tulad ng container van na nakikita ninyo sa mga truck. Yan po ay naka-pattern na or naka-design mm-mm. na maging tirahan, dahil sa ibang mga lugar, alam naman po natin ay natitirahan na yung mga container vans. So itong mga deployment po ng MSUs ay isa sa mga innovation ng ating departamento. Yan na nga po, yung pagtatatag ng mga bayanihan villages. Meron po tayo, bukod dyan sa Mandawi, meron tayo sa Cebu.
1: Sa Bugunan, no?
0: Yes, nun sa na tinamaan ng lindol.
1: Opo.
0: Mayroon din po, meron sa iba't ibang lugar na tinamaan ng kalamidad. Ano, kaya yun lamang side story, ano. So isang oras na naman po ang nakalipas ngayong hapon ng Martes, ano. Sana po ay may natutunan kayo sa ating naging kapihan talakayan ngayong hapon. Muli, ako po si Mario J. Malyari.
1: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Bisod Kapihan sa radyo
0: hanggang sa susunod na Martes. Sabay-sabay tayo, tara,
1: kape tayo, usap tayo.
2: Kapihan sa radyo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaasa ng magandang resulta para sa buong mundo mula sa naganap na pulong nina US President Trump at President Xi ng China. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Positibo ang tingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap na pag-usap sa pagitan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Sa panayam ng Japanese media, ibinahagi ng Pangulo na naniniwala siyang malaki ang maitutulong nito para sa kapayapaan at ekonomiya ng mundo. Anya, napakahalaga para sa lahat ng bansa na nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, lalo na sa gitna ng umiiral na geopolitical at economic tensions. Bagamat hinihintay pa anyang eksaktong detalye at resulta ng naganap na pulong, sinabi ni Pangulo Marcos na magandang senyales ang naganap na direktang pag-uusap ng dalawang lider. Mahalaga kasi anya ang dialog upang maiwasan ang paglala ng mga sigalot. Pagbibigay din ni Pangulo Marcos, ang hinahangad na kapayapaan ng lahat ay hindi lamang basta kawalan ng digmaan o tensyong militar, bagkus maging kapayapaan at kalakalan upang mabawasan ang trade war at mapalawak ang kooperasyon ng mga bansa. Umaasa rin si Pangulo Marcos na mayroong mabubuong kasunduan kaugnay sa kalakalan, supply chain at iba pang economic issues na maaaring makaapekto hindi lamang sa China at Estados Unidos, bagkus maging sa pandaigdigang ekonomiya. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Senador Jinggoy Estrada, kwinestyon ng DOJ resolution kaugnay ng pagkakasangkot niya sa flood control anomaly. si Nympha Asuncion sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kwenestyon ni Senador Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng mga reklamong isinampalaban sa kanya na may kaugnayan sa flood control anomaly sa inilabas na pahayag. Sinabi ni Estrada na nakapagtataka at hindi makatarungan ang naging development dahil mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anya ang nagsabing walang record na siya ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ayon pa sa Senador, maging si Senate Floor Ribbon Committee Chair Chairman Senador Panfilo Lacson ay kinilala ang impormasyon mula sa LBRMO bilang mahalagang bahagi ng usapin laban sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Estrada na naghain siya noong May 15 ng omnibus motion sa DOJ para muling buksan ang preliminary investigation kaugnay ng mga reklamong inihain ng NBI tungkol sa mga flood control project. Layunin anya ng motion na mabigyan ang pagkakataon ng kanyang kampo na magsumite ng karagdagang ebidensya at iba pang mahalagang impormasyon para matiyak ang patas at objective na pagresolba sa kaso. Iginiit rin ng senador na mahalagang maisaalang-alang ang lahat ng opisyal na record at ebidensya bago magkaroon ng anumang konklusyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Estrada na haharapin niya ang mga aligasyon sa tama at legal na proseso at mananatili siyang kumpiyansa na mananaig ang katotohanan batay sa mga dokumento at opisyal na record. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Impeachment Prosecution Panel handa na sa gagawing paglilitis kumpiyansa sa hawak nilang ebidensya at testigo para i-convict ang pangalawang pangulo. May live report si Melanie Baldos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Kamsat, handang-handa ng House Impeachment Prosecution Panel sa kanilang pagharap sa paglilitis sa impeachment court at impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa media ang 11-member panel. Pinuri ni Lead Prosecutor Jinky Luistro ang Senado matapos itong mag-convene bilang impeachment court. Nagpaalala din ito sa Senado at sa publiko na ang paglilitis ay dapat forthwith alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Itinalaga naman ng prosecution panel sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co bilang mga House Trial Spokesperson. Ia-anunsyo na lang anya sa mga susunod na araw ang magiging Prosecution Spokesperson at Impeachment Manager. Isinasapinal pa rin na anya ang listahan ng mga private prosecutors na tutulong sa kanila. Biligyan din niya na ang kaukulang assignment na mga miyembro ng prosecution panel ay binase sa pagtalakay ng apat na articles of impeachment. Narito ang bahagi na pahayag ni Lead Prosecutor Jinky Luistro.
10: We would like to update our beloved countrymen that the panel of prosecutors are ready to appear before the impeachment court. As we have witnessed yesterday, the impeachment court already convened. And we commend the action of the Senate of the Philippines for responding to the mandate of the Constitution. Nevertheless, let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith.
9: At yan ang update mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Cyber warrant para ma-access ang laman ng communication logs ni PGMN CEO Franco Mabanta, aprobado na ng korte ayon kay NBI Director Melvin Matibag. May live report si AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Omar, kinumpirma nga ni NBI Director Melvin Batibag na naaprobahan na ng korte ang cyber warrant upang ma-access ang mga laman at gadget logs na pamamayari ni PGMN CEO Franco Mabanta. Sa isang pulong balitaan sa NBI, sinabi ni Attorney Matipag na susuriin ng mga otoridad ang mga larawan, video, text message, call logs at mga taong nakausap ni Mabanta bilang bahagi ng investigasyon. Kung matatandaan, inaresto si Mabanta kaugnay nga ng umano'y pagkakasangkot niya sa extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpasalamat naman ang NBI sa Pasig Regional Trial Court hinggil nga sa pagkakaproba ng cyber warrant. Omar, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Sa ating panghuling balita, Department of Health naka-alerto sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Naka-alerto at nakahandang Department of Health laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization ang isang public health emergency of international concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghinala ang kaso at 88 na ang nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap sila ng abiso mula sa pamamagitan ng International Health Regulation na aktibong nakikipag-ugnayan sa World Health Organization. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng International Health Regulation. Matatanda noong 2014 na West African Ebola Epidemic, halos 29,000 na katao ang nahawa at may fatality rate na nasa 40%. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
17: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
19: Mahal ang gamot.
18: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
20: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
18: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
22: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
18: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
22: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo! Publiko
23: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Mataas po na suporta na binibigay ng ating mga kababayan is for the modernization of the Armed Forces of the Philippines. So these are really very good numbers for us. And hindi namin sisirain ang tiwala na ibinigay ng taong bayan at nagpapasalamat po kami sa tiwalang ito. This actually fuels our drive to perform our mandate.

0: ano, anong nasyonal, anong bansa nang galing yung ano, yung mga naging friends
1: mga
0: mo rito?
1: Taga Brunei po, tas Saudi po, Russia po.
0: Oh, yun. Ba, may malay mo, makabisita ka sa Russia. sinong naging coach mo rito? Kasi I understand ano, yung mga nanalo ng yung mga nag-gold medal sa nationals, they were handled by coaches mula sa national team dito sa Karate One Youth League. So sinong nag-handle sa iyo, Hiro?
1: Si Coach JP po.
0: Coach JP. Anong last name ni Coach JP?
1: Behar po.
0: Coach JP Behar, ayun. Coach Christian, were you able to collaborate with Coach JP through the course ng competition ni ano ni Hiro?
2: Yes po. Actually kasi po sila po talaga yung dahil sila po yung mga national coaches.
0: Mm-hmm.
2: Sila po talaga nag-handle ng mga bata para mag hindi lang po, marami po yan, si Coach JP Biar, Coach Oliver Manyala, May Soriano, lahat po kasi marami po yung sumaling Pilipino eh. So kami pong mga coaches na dojo, I mean club coaches, parang hihinano na po namin yung responsibility sa kanila dahil kami, hindi po kami pwedeng mag-coach internationally kasi wala pa po kaming license to coach like WKF, medyo malaking event po kasi yun. So sila lang po yung possible na yun. Kaya ang inano lang po namin, humingi ng guide sa kanila, sila na pong bahala. And alam naman po namin yung guts at merong talidad yung mga coaches natin sa Pilipinas. And I'm so thankful for them na ganito yung opportunity na ibinigay sa amin. And pwede ko pa kunin yung opportunity na to para magpasalamat.
0: Of course.
2: Kay Coach JP Behar, kay Coach Oliver Manyala, kay Coach Engine Dagoy, Coach Sunny Montalvo, Coach May Soriano, and syempre sa presidente ng Karate Pilipinas, kay Chian Richard Dean. Sobrang thankful po kami dahil nabigyan niyo po kami ng opportunity. Yung mga kabataan o batang atleta ng karate na magkaroon ng ganitong opportunity. Mm-hmm. Kasi minsan lang to mangyari. Kaya talagang sobrang thankful po kami. At the same time, binigyan niyo po sila ng idea, exposure na makaranas ng ganito. At sana po, in other sports, magkaroon din ng mga ganitong uri ng event para hindi lang mga seniors yung makaranas, pati po yung mga batang atleta para magkaroon po talaga ng magandang future yung mga grassroots natin.
0: Right, oo. And sa pagkakasabi ni Sir Richard Lim, ano, ang pangulo ng KPSFI, they decided to host itong Karate One Youth League. Kasi nga, naghahanap sila ng mga bagong talent ng ating national team. Kasi syempre, yung mga atleta naman, nagkakaedad yan, nagre-retiro. Di ba? So they are scouting for young talent. Ikaw ba, Hiro, bahagi ba ng iyong pangarap na maging manlalaro ng Pilipinas sa karate?
1: Opo. Nung bata pa lang po, pangarap ko na rin po maging ganito po eh.
0: Mm-hmm.
1: Makalaro po sa international at yun po, maging makarepresenta po yung bansa po ng Pilipinas.
0: Okay. Kaka 13 years old pa lang po ni Hiro, kahapon, Lunes, di ba?
2: Yes po.
1: Opo.
0: Anong edad ka nagsimulang mag-aral ng karate?
1: Before mag-5 po.
0: Wow, before mag-5 ka pa. Saan mo nakita yung karate? Sinong napanood mo? Bakit ka na nag-decide na subukan yung karate?
1: Sa mga kuya ko po.
0: Ayun.
1: Lalo na po kay Kuya Tristan po.
0: So meron kang mga kuya na nagkakarate rin. Pero ngayon, sino bang iniidolo mo sa karate?
1: Si Kuya Bem po.
0: Kuya Bem, okay.
1: At saka po si Sensei DJ po.
0: Ayun. So sila ang iyong mga tinitingala. Coach, your overall assessment dito, I'm sure very proud ka sa naging accomplishment ni Hiro. Pero bilang syempre coach, you would want your student to always improve. Ano ba yung mga nakita mong areas of improvement para kay Hiro?
2: Okay. Areas of improvement siguro okay naman sa akin yung footwork siya, malaking advantage kasi yung footwork siya. Although kahit maliit siya, no? Nagamit namin yung footwork na meron siya, yung range niya kapag lumalaban, yung energy niya kapag lumalaban, talagang overhyped. Nga lang, sometimes dahil maliit siya,

0: nakakatagpo siya ng malaki. Pag tinatamaan siya, talagang kami, lalo-lalo pag tinamaan sa katawan, talagang tumatalsik siya. So talagang kabado kami lahat kung na-aksidente ba siya or what, something like that. Although uh-huh. kasama sa laro yun, na lang, pag nakita niyo kasi yung katawan niya, payat, maliit. So, alam mo yun, siguro ang pinakapayo ko na lang, kumain siya ng marami. Kasi talaga ba siya eh. Di ko alam kung kailan siya lalaki ng todo.
1: Oo, tama.
0: Again, ako ngayon, sabi ko dati, naantay namin siya lumaki ng todo. Ngayon, parang okay na lang sa amin eh. Kasi tumama yung height niya sa weight niya.
1: Okay.
0: Tapos yung laban talaga nagamit namin. Kaya, yun. May assessment, siguro ang kulang na lang din sa ibang atleta. Ito, para sa akin na naman po. Talagang yung lakas ng loob.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya na po lang sinabi, kunin ko na lang po yung quote ni Coach Oliver Manyalak, no? Kung talagang gusto mong manalo, ang kinin mo yung laban.
1: Right.
0: Dapat dun pa lang, pagtapak mo ng mata, ang kinin mo yung laban. Dapat sa'yo yun. Yun po.
1: Mm-hmm.
0: Kulang, medyo may kulang tayong ganun part sa mga kabataan. Pero although, the last day, lahat ng bata under 14, talagang lahat sila inangkin nila eh.
1: Mm-hmm.
0: May mga kinulang, may mga talagang nanalo, pero again, sabi ko nga, panapanahon yung pagkakataon.
1: Mm-hmm.
0: Paring hindi pa nila time, si Hero nga, bago naging panalo, talaga ang daming talo niyan. Mas maraming ngayon talo kung puso eh. So, ito po yung moment niya, kaya siguro, sinigit sa kanya ni Lord, yun po, saka yun po, manalig po, pinakauna, manalig po talaga.
1: Mm-hmm.
0: Manalig po kay Lord para gabayan po tayo every now and then po. Yun po.
1: Hero, gusto mo bang tumangkad pa?
2: Opo. Wish ko po yun.
1: Yeah, yun ang birthday wish mo, tumangkad.
2: Opo.
1: Okay. I don't know if you already heard, Coach and Hero, babalik dito sa Pilipinas, etong Karate One Youth League. Sabi ni Sir Richard Lim, i-endorse ang Pilipinas bilang officially Asian leg nitong World Youth League na to. Yung Fujairah tatanggalin next year. February ang target date next year. So, may chance si Hero to defend yung kanyang kampyonato dito sa next year. So, that's exciting news para sa'yo. Ngayong 2026 ba, anong plano, Hero? May magko-compete ka ba internationally? Ano bang mga ine-expect mong tournaments na sasalihan mo?
2: Hindi pa po sure.
1: Mm-hmm.
2: Nakadepende po kay Sian po.
1: Ayun, okay. Magkano ba siya, Coach? Magpapalarong pambansa ba? Kasi demo sport ang karate ron eh.
0: Sa ngayon po, hindi po eh. Kasi po, may na-select po.
1: Okay.
0: Kasi nga po yung height. The problema po si yung height.
1: Ayun talaga eh.
0: Ang inano po namin, syempre, 10 to 12 kasi po yung bracket. Medyo ang inano namin dapat advantages yung height.
1: Mm-hmm.
0: So, naganap kami ng magaling na matangkad. So, yun po. Region 4 po kasi. So, syempre, marami rin po mga atletang may mga skills. So, may chances naman. So, rinab namin chances.
1: Okay.
0: For this palarong pangbansa po. Since demo sports pa lang po naman.
1: Mm-hmm.
0: And we are really excited po kasi sana maging regular na po yung karate sa palarong pangbansa.
1: Yes, so si ano naman si Sir Richard is confident na magiging regular yung karate kasi kahit na demo sport siya dito sa palarong pambansa na mag-uumpisa na to next week ano. Lahat ng regions ay may delegado sa karate kahit na demo sport pa lang ngayon. Lastly, Hero, I'll give you the chance. Sino bang mga gusto mong pasalamatan para sa naging malaking panalo mo dito sa Karate One Youth League Manila?
2: Una po, nagpapasalamat po kay God po. Dahil kung wala po si God, wala rin po ako dito sa... Dito po. Tapos nagpapasalamat po kay Sensei DJ, Sian, Christian po, at sa mga iba pa pong sensei dyan. Lalo na po sa mga magulang ko po. At sa mga magulang ko po sa PATS po, sila Ina po, sila Tita Tay, sila Tita Dali, sila Tita Christy po. At sa mga pinsan ko po na nagturo rin po sa akin na si Kuya Kian po at Kuya Bem. Yun lang po. Tapos sa mga sa PKTS family po, mm-hmm. sa buong GKS PKTS po, nagpapasalamat po ako.
1: Alright. At syempre, kami rin, nagpapasalamat sa inyo, Coach Francis, Coach Christian, and Hero for bringing pride sa bansa natin, and hopefully hindi ito yung unang beses ano na makapanalo ka ng medal internationally. At syempre, yes, sana madagdagan pa, at syempre matupad yung wish mo na madagdagan pa ano ang iyong height. Ayan po mga kababayan, ang ating gold medalist sa Karate 1 Youth League Manila, Francis Earl Judabundo, and ang coach ng PKTS Laguna, si Coach Christian De Blois. Magandang hapon po at maraming salamat.
2: Thank you po.
0: Thank you po. Thank you po.
2: Maraming salamat po.
1: 2 minutes bago mag alas 6 ng gabi. Oh, may oras pa. Ihabol na natin to. Unfortunately, hindi na magpapatuloy si Alex Ayala sa Strasbourg Open dahil natalo siya last night kay Alexandra Olinikova 6-3, 5-7, and 6-3, 3-6. Umabot ho ng halos 3 oras yung kanilang naging laban, 2 hours 52 minutes. And maraming highlights yung naging laban eh. Kahit na nakuha ni Alex yung 6-3 opening set, matindi yung pinagdaanan niya rito kasi yung last 3 games 14 times na nag-deuce yung laban, 40-40. So kailangan pang lagpasan yun ni Alex para makuha yung opening set. And then dun sa second set, lumamang etong si Olinikova, 4 games to love. Humabol si Alex na itabla niya until 5-5. And then dun sa set number 3, lumamang si Alex 3-2 with a service break. But dun sa dulo kasi nung second and third set, ayun, mas nanaig yung ano, mas nanaig yung Olinikova. At saka kasi dun sa second set, sa first set, ang alam ko walang nahulog na service game si Alex. Yung lahat ng natalo niyang service games nangyari in the second and third sets. So next competition na ni Alex will be the French Open sa Roland Garros. Mag-umpisa yan Sunday, Philippine time, yung mga unang rounds ng laban. Wala pa namang ano, sa malamang nito late this week pa lalabas yung official draw for nitong French Open. So late this week pa natin malalaman kung sino ang kanyang unang magiging kalaban. It's now 6 o'clock in the evening. That's it for post-game this Tuesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. Tomorrow ulit, pasado alas 5. Hindi ko alam kung anong oras eh. Sa pasado alas 5 dito po sa Sports Radio 918. Up next is Ria Arevalo until 8 sa Sports 918. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
20: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
21: The AM and FM collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nangunguna sa agenda ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan ang pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific region.
1: Sa kanyang pagharap sa Japanese media, sinabi ng Pangulo na nais din niyang matalakay ang mas maigting na pagtutulungan para matiyak ang seguridad sa enerhiya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN.
4: We are going to discuss those to fully implement those agreements and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well.
2: Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayun din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anya'y patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa.
4: This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security, in that Japan is now allowing itself to participate in such exercises. And that is important because that changes the playing field, as it were.
2: Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas.
4: We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan.
2: Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng Regional Energy Cooperation, gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ang energy sharing at renewable integration sa rehiyon.
4: I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience, power. I speak a lot about ASEAN because as chair I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make.
2: Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs, kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa.
4: Let's just keep the machine, the economic machine, running and continue to invest in that.
2: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang anumang hindi pagkakaintindihan ng mga bansa ay pwedeng maresolba sa mapayapang paraan. Sinabi yan ng Pangulo kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Dagdag pa ni President Marcos Jr., hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang sigalot ng mga bansa. Sa panig naman na anya ng China, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic channels at regular na dialogo ng foreign ministers. Samantala, umaasa naman ng Pangulo na magbubunga na positibong resulta ang naging pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang linggo.
4: In the Philippines, we do not have a choice because Taiwan is so close to the Philippines and we have almost 200,000 Filipino nationals who living and working in Taiwan. So we have many other considerations, but we end up in the same position that we want to avoid any confrontation, we want to avoid any hostilities around Taiwan. Simply because we do not want to be involved in any war. We do not want to be involved in any conflict. Japan and the Philippines' position brings us, as I said, to the same place. And that is to maintain, what we need to do is to maintain the peace.
0: Sa iba pang balita, may paliwanag ang ilang senador hinggil sa kanilang paglipat sa minorya. Samantala, pinag-iisipan pa naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sino ang tatayong chairperson sa Blue Ribbon Committee. Yan ang ulat ni Bernard Fair live. Bernard?
3: Audrey, nilinaw ng isa sa mga miyembro ng minorya na wala umano silang hakbang para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado.
5: Nananatiling kontrolado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mataas sa kapulungan matapos mapanatili ng mayorya ang manipis na kalamangang 1311 laban sa minorya.
6: But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum.
5: Formal na sumapi sa minority bloc sina Senator Juan Miguel Zubiri at Senator JV Ejercito na naunang nagpahayag na mananatili silang mga independent. Itinuturing ang kanilang paglipat bilang pagpapalakas sa hanin ng oposisyon sa loob ng mataas sa kapulungan.
7: With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned. I sought for discernment and I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari sa Senado, na maibalik natin ang dignidad ng Senado.
5: Sinabi rin ni Ejercito na nagpasya siyang sumama sa minority bloc sa kabila ng alok sa kanya bilang majority leader.
8: Delikado yan silang, delikado.
9: Senator Jinggoy, Senator President. Offered me.
15: Alan, sa second most powerful
9: position. Pero, kaya nga ay thank you for the trust and confidence, but I chose to remain there.
15: Senate President Cayetano ang nag-offer, sir.
9: Yes.
5: Nilinaw ni Senador Raffy Tulfo na wala umunong aktibo hakbang ang minority bloc para palitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, binubuo ng 13 senador ang mayorya, habang 11 naman ang kabilang sa minorya.
19: Mas maganda siguro, magtrabaho na lang muna kami lahat. Saka na may pag-isipan yung mga kuko na yan. Okay naman, so far, so good.
5: Itinalaga ang 7 bagong chairpersons sa ilang posisyon na dating pinamumunuan ng mga senador ng minorya na sina Bam Aquino, Rizon Tiveros at magkapatid na Raffy at Erwin Tulfo. Itinalaga naman ang mga ito bilang mga vice chairpersons sa kanilang mga dating komite. Pinag-iisipan naman ni Cayetano kung si Senador Pia Cayetano o si Senador Rodante Marcoleta ang itatalaga bilang chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nangunguna sa imbestigasyon kaugnay ng umano'y flood control anomaly. Hinihintay pa ang mga itatalagang chairpersons iba pang mahalagang komite sa Senado.
3: Audrey, tinalaga naman si Senador Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance kapalit ni Senador Sherwin Gatchalian. Si Gatchalian naman ang magsisilbing vice chairman ng komite. Ang Senate Committee on Finance ang nauna sa pagdinig at deliberasyon kaugnay pa rin sa proposed national budget. Audrey?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
1: Inaasahang tatagal pa ng ilang linggo bago magsimula ang opisyal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kung bakit, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer.
5: Bagamat nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio, hindi agad masisimulan ang formal na pagdinig sa kanya. May mga proseso pa sing kailangan munang sundin ang impeachment court.
10: So mangyayari nito, medyo ilan linggo pa bago mangyari yan yung nakaraw na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa.
1: Okay.
10: So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan, naka-break.
5: Sa ilalim ng Article 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, inatasan ng Vice Presidente na humarap sa plenary hall ng Senado sa sandaling matanggap ang abiso. Matapos formal na maipresenta ang Articles of Impeachment, mag-i-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte na inatasan maghain ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable na 10 araw matapos niyang matanggap. Iniutos din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant-at-Arms na dalhin ng summons kasamang copy ng Articles of Impeachment. Maaari naman maghain ng reply ang prosecution sa loob ng non-extendable na 5 araw mula nang matanggap ang sagot. Pinapayagan na magkabilang panig na maghain ng pleading at an excess ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Samantala, pormalang inaharap ng House Prosecution Panel ang kanilang formal entry of appearance matapos manumpa mga senador bilang senator judges. Ang formal entry of appearance ay personal isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil sa ngalan ng 11 prosecutors na inihalal ng kapulungan. Sa pleading, itinilaga bilang lead prosecutor si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervio Jinky Beatrix Luistro. Kasama sa mga paratang laban kay Vice President Duterte, ang umano'y malimpag gamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat inaasahang magiging abala ang Senado bilang impeachment court, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang mga committee hearing upang matugunan ang iba pang prioridad ng mataas sa kapulungan.
10: Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough.
5: Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Inilatag ni Representative Jervil Luistro ang hatian ng prosekusyon sa nakatakdang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio Live. Vel?
11: Ayos, naka-full swing na ang preparasyon lalang labing isang prosecutor para sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
12: Inanunsyo na ng lead prosecutor na si Representative Jervil Luistro ang hatian ng prosecution panel sa Articles of Impeachment para sa paglilitis sa vice-presidente. Kabilang dito ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pamumunuan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglilitis patungkol sa threat and destabilization. Pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang diskusyon patungkol sa umano'y bribery ng pangalawang pangulo. Habang pamumunuan naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang usapin sa unexplained wealth ng bise. At uupo rin bilang lead si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa alegasyon sa maling paggamit ng confidential funds. Magsisilbi namang House Trial Spokesperson si Nalanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Renico. Inaasahang bubuksan na ang kahon na naglalaman ng income tax return at record sa bank accounts ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mance Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Defensor, hindi na dapat harangan ang teknikalidad ng proseso.
13: Kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence.
12: May sagot naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa mga batikos sa kanya na playback umano ng dating senadora ang pagiging prosecutor sa impeachment.
14: Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. And ang para sa akin lang po, Nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan.
11: Tiwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na gagawin ng mga senator judges ang kanilang mandato sa impeachment court sa kabila ng political color. Ayos nililaw ng House Prosecutors na mananatiling at least 16 na boto ang dapat makuha para ma-impeach ang Vice Presidente. Ito ay sa kabila ng absence si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman sa lead prosecutor na si Representative Gervie Luistro ay dapat kung nais bumoto ni Senator Bato, present siya sa Senado kapag isinagawa ang botohan at hindi online voting lamang. Balik sa iyo, Ayos.
1: Maraming salamat, Vel Custodio.
0: Samantala, health reasons at pagtutok sa kanyang pamilya ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado. Nilinaw rin niya na walang kinalaman ang naging desisyon niya sa pagboto ng yes impeachment at iginiit na desisyon nito ng party list based sa mga o base sa mga inilatag na ebidensya sa mga isinagawang pagdinig. Nilinaw din niya na nagkataon lang na nagkasabay silang mag-resign ni Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Pag-uusapan pa umano ng partido ang papalit sa pwestong iniwan ni Oducado.
16: My family has a long history, so I have asthma, and at the same time, medyo mabilis akong mapagod with the past few months. Since the House already declared a vacancy, it will be transmitted po sa COMELEC. And then COMELEC will examine if there is necessity to proclaim or not. If they proclaim, ipoproclaim nila yung next in line.
1: Nanindigan si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang pag-ataking ginagawa sa Senado ang ahensya. Paglinaw pa ni Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado. Yan ang ulat ni RR Tubise.
17: Tinawag ni NBI Director Melvin Matibag na fugitive from justice si Senador Bato de la Rosa. Sinabi ni Matibag na may monitoring na sila sa kinaroroonan ni de la Rosa, pero tumanggi siyang sabihin kung nasaan ang senador.
18: Talaga may monitoring kami at hahanapin natin. It is there is a valid one of the pares. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroong mga mandato di aresto, yung warrant of arrest, we have to monitor.
17: Nakatakas si De La Rosa sa Senado madaling araw ng May 14 matapos magkaroon ng komosyon at putukan dahil sa pagtatangka umano maipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Pero gate ni Matibag, walang paglusob o pag-atake na ginawa ang NBI sa Senado dahil nasa bahagi ng gusali ng GSIS ang kanyang mga tauhan. Gate pa ni Matibag sa GSIS premises na ganap ang putukan at hindi sa loob ng Senado na batay sa mga video na kanyang napanood.
18: So, doon sa claim na stakes ba yan or attack, ganyan, sabi ko na kung siege man yan or anything, there's no siege. The Senate was never under, ang nangyari ngayon, it's NBI who is now under attack.
17: Sinabi rin niya na may pangako ang NBI na hindi sila papasok sa Senado at ito ay kanila umanong tinupad.
18: We are there to promote law and order. Not in the Senate, again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises.
17: Dagdag pa niya, kung may nagkamali man sa hanay ng NBI, pananagutin ang mga ito. Pero kung nasa tama raw ang kanilang ginawa, hindi niya iiwan ang kanyang mga tauhan.
18: If they are found out that somebody from our ranks committed the mistake, I will not hesitate also to punish them.
17: Nilinaw din ni Matibag na wala silang balak tibagin ang Senado, taliwas sa mensahe sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
18: Wala naman kaming balak tibagin yung Senado eh. It's an institution, enshrined in the Constitution, we respect it. Diba? Ang mahirap na if you will put yourself in the center of everything and you feel that you're the center of everything, di ba? Hindi naman ganun yan. This is about justice. This is about law and order, di ba?
17: Pinasinungalingan din ni Matibag ang komento ng kampo ni De La Rosa na hindi dumaan sa proper channels ang ICC warrant.
18: That is their claim, but the records will reveal that if he will be arrested, we have complete documentation. There's a coordination with PCTC, which is the primary agency that is tasked to coordinate with the Interpol and with the ICC. And the PCTC coordinated with the Department of Justice.
17: Hindi na dinetalya ni Matibag ang susunod na hakbang kaugnay ng paghanap kay Bato dahil bahagi umano ito ng internal procedure ng law enforcement. Nilinaw din niya na inaantabayan na nila ang magiging pasya ng kataas-taasang hukuman kaugnay ng kaso ni De La Rosa. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tiniyak ng pamahalaan na maaabutan ng iba't ibang tulong ang mga residenteng inilikas bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Isa na dyan ang pagtutok sa kalusugan at tamang nutrisyon sa vulnerable sectors. Pinag-ulit ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
20: Bukod sa maayos na evacuation center, sinisiguro rin ng pamahalaan na natutugunan ang kalusugan ng mga evacuee mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa katunayan, sanibwersa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng atensyon sa mga vulnerable sector gaya ng mga bata, mga buntis at lactating women.
21: Under ng direktiba din po ng ating Pangulong Marcos, isa din po sa talagang priority po is yung food security and nutrition po, no, ng lahat po ng ating mga vulnerable populations. And yun po yung ating ginagawa sa pakikipagtulungan din po sa ibang agencies.
20: At para hindi sila magkasakit o mangangayayat habang nasa evacuation center, iba't ibang nutrition programs ang inilunsad ng NNC Bicol, DOH Bicol at Department of Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga nutrition commodities, ready-to-use therapeutic food mula sa UNICEF at emergency food commodities mula sa National Nutrition Council. Kaya ang mga bakwit, labis ang pasasalamat sa pamahalaan.
22: Salamat na nakasama ako sa ganitong programa nila. Maganda man sa ano ng mga buntis.
23: Malaking pasasalamat po sa binigay po na pagkain po sa akin po at sa anak ko po.
20: Samantala, naghahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Posible kasing pumalo sa mahigit 5,000 bata ang maapektuhan sa bayan pa lamang ng Ginubatan, Albay. Dahil dito, mas pinaigting pa ng otoridad ang pag-iimbak ng mga supply at paglalatag ng mga hakbang para masigurong walang magiging kakulangan sa pagkain at serbisyong medikal sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Panahon at mga panandaliang pag-ulan sa Luzon, kabilang din dyan ang Metro Manila. Dulot po yan ng localized thunderstorm. Samantala sa Bicol Region at sa Visayas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap at na panahon at pulupulong pag-ulan. Dala naman yan ng eastern winds o yung hanging silangan. Apektado rin ito ang Caraga Region at ang Davao Oriental. Habang ang intertropical convergence zone o pagsasalubong ng hangin ay nagdudulot ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcergen at Davao Occidental. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast bukas. Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Katunayan, nasa danger level pa rin ang heat index bukas. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Habang ang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, at sa Mactan, Cebu sa International Airport, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. Habang sa bahagi naman ng Davao City, maaaring umabot sa 40 degrees Celsius. Base po sa heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 35 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Habang posibleng umakit naman sa 44 degrees Celsius sa Dagupan City, San Jose at Rojas City. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na mga lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Muli, ibig sabihin, ang mahigit pa sa 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posible rin magka-heat stroke. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe and stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanoon yan. Abangan, NGCP, itinaas muli sa yellow alert ang Visayas grid.
1: Sa ang rom-com film magde-debut bilang leading man ang singer-songwriter na si Rico Blanco. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
3: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
4: Dagdag pa na pasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
5: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
6: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
7: Na hindi patas sa lipunan.
8: Leadership starts from top.
9: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
10: Good governance, because good governance is a matter of right.
11: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
12: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
13: At matuto sa iba't ibang karanasan.
14: Yung hirap talagang talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
15: At your service, Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo ng Department of Health. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon dito lang sa PTV.

0: Ibabalik ang ulat bayan. Isa-isang hinimay ni na PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa naganap na tensyon sa Senado noong May 13. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
1: Yes, ayos kasunod ng inisyal na investigasyon ng Philippine National Police sa nangyaring insidente o shooting incident sa loob ng Senado noong May 13 ng gabi, binigyang diin ni DILG Secretary John Vic Remulla na batay sa mga ebidensya, hindi under attack ang sinabi. Taliwas yan sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ang sinabi ng kalihi matapos ipakita sa press briefing ngayong hapon sa Malacanang ang mga video ng nangyaring insidente sa loob ng Senado. Batay sa timeline, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril eksakto 7:45 ng gabi na tumagal ng 3 minuto at 20 segundo ayon kay PNP Chief General Melencio Natatis Jr. Batay sa datos ng SOCO, 44 na basyon ng bala ang nadiskubre. At ayon sa investigasyon, karamihan umano rito ay galing sa loob ng Senado. Accounted na rito ang 21 at tinutukoy pa ang iba. Ayon pa kay Secretary Remulla na batay sa mga CCTV video, dumating sa punto na inatasan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang Marines at OSAA na maghanda.
2: At that moment, General Aplasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which, he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering.
1: Sinabi pa ng kalihim na hindi tumalima si Aplasca sa mga investigador nang ipatawag ito at inatasan na isurrender ang kanyang baril. Kinumpirma rin ang pambansang pulisya na magkasamang sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Umalis ng Senate premises ang puting sasakyan bandang alas 2:30 ng madaling araw. Lulad si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court.
3: The white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
4: Napag-aari.
3: Makita na natin yung video nun.
1: Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa, kaya ayon sa Department of Justice, ang mataas na kapulungan ang may responsibilidad na ibigay ang mambabatas sa Justice Department. Sakaling hingin na ang kustodiya ng sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
5: Sa simpleng pagkakaintindi po namin, no, nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato.
1: Ayos kanina formal nang i-turn over ng PNP sa DOJ yung resulta ng investigasyon nito ukol nga doon sa shooting incident sa Senado. At sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na bagaman compelling yung mga naisalaysay na ebidensya ay iimbestigahan pa rin nila ito ng mabuti. Ice.
0: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
6: Nag-abiso ang Energy Department sa muling pagsasailalim sa yellow alert ng Visayas Grid dulot ng kakulangan sa reserba ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Bagamat tiniyak ng DOE na may sapat na supply at reserba ng kuryente sa kasalukuyan ang Metro Manila at Luzon Grid, naka-yellow alert na ang Visayas Grid simula kaninang alas 3 ng hapon at tatagal ito hanggang alas 9 ng gabi. Ang kakulangan sa reserba ay bunsod ng pagtaas ng demand ngayong tag-init at ang hindi inaasahang pagbagsak ng ilang malalaking planta ng kuryente. Nabawasan ng 450 megawatts ang supply ng Visayas matapos mag-shutdown ang dalawang unit ng Termo Visayas at isang planta sa Panay. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, patuloy na minomonitor ng kagawaran ang status ng planta para matulungang makabalik agad sa operasyon.
4: Unang-una po, inactivate na po natin yung Grid Reliability Task Force para po mag-imbestiga kung ano talaga ang mga pangyayari, ano ang mga dahilan at ano ang dapat na solusyon para maiwasan po ito sa mga susunod na araw o susunod na linggo.
7: Layon din ng DOE na maipasok ang 25 bagong proyekto sa Luzon na magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts na supply ng kuryente. Hinimok din ng kagawaran ng publiko na maging masinop at sundin ang energy efficiency guidelines para mabawasan ang konsumo sa kuryente. Mababawasan din ito ang pag-import ng fuel mula sa ibang bansa kaya makaiiwas tayo sa pabago-bagong presyo ng langis at coal. Kaugnay nito ay target din ng pamahalaan na marating ang 35% ng renewable energy generation pagdating ng taong 2030. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipinanukala sa Kamara na imbestigahan ang National Grid Corporation o NGCP kasunod ng naranasang rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Naghain ng resolusyon sina House Speaker Faustino Boji D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez para imbestigahan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang brownout sa Luzon at Visayas. Sa ilalim ng House Resolution Number 1024, sisilipin ang sunod-sunod na pag-trip ng 500 kV Tayabas-Ilihan Transmission Lines at 500 kV Dasmariñas-Ilihan Transmission Lines na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 2,400 MW sa kuryente at nakaapekto sa milyong-milyong consumers. Ayon kay D, hindi katanggap-tanggap ang ganitong aberya dahil direktang naapektuhan ang kabuhayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Layunin ng imbestigasyon na tukuyin kung ang insidente ay nagdulot ng force majeure o kakulangan sa maintenance at pamumuhunan ng NGCP, gayon din ang posibleng paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng batas. Target ng imbestigasyon na makabuo ng solusyon para matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente sa publiko. Kaugnay nito, nanawagan din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng agarang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ERIPA. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Abante na pabigat na sa maraming pamilyang Pilipino ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente o bill shock.
9: The painful reality is this. Ano po? Electricity, an essential service, has become one of the heaviest burdens of the Filipino household. At kung hindi tayo kikilos, ang bill shock ay mananatiling normal buwan-buwan.
8: Hinimok din niya ang Energy Regulatory Commission o ERC na mas protektahan ang mga consumer laban sa abuse of market power, cartel at hindi makatarungang singil. Kabilang sa kanyang mga panukala ang mas mahigpit na regulasyon sa power generation, pagbabawal ng cross-ownership at pagtanggal ng VAT on VAT at system loss charges na aniya ay tila double taxation.
9: Hindi ho makatarungan, hindi tama na ang nagbabayad po na tinatawag nating system loss ay ang consumer. Ang kuryenteng nawala sa linya o ninakaw ng iba. Why should the consumer pay for the electricity that they did not use? Worse, we slap a 12% VAT on these losses. This is a tax on system. Tax on a tax on system loss. Hindi po ba, hindi tama ito? We must cap or remove this pass-through charges para pilitin ang mga utilities na ayusin ang kanilang serbisyo.
8: Dapat din aniya payagan na ang Pangulo na magdeklara ng emergency power sa rekomendasyon ng DOE kapag mahina ang supply ng kuryente o may pagsipa ng presyo. Iginiit ni Abante na dapat ituring ang kuryente bilang serbisyong publiko at hindi lang negosyo at gawing abot kaya at makatarungan para sa lahat. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, pinimbisigan sa Ombudsman ang mahigit 4 na bilyong pisong flood control projects sa Distrito Umuno ni Congressman Paolo Duterte sa Davao City. May sagot naman dito si Congressman Duterte. Yan ang ulat ni Rod Dagusan.
10: Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng 4.4 billion pesos na halaga ng flood control projects sa kahabaan ng Davao at Matina River sa Davao City. Mula umano ito sa 80 kontrata ng flood control projects noong 2019 hanggang 2022 sa distrito ni Representative Paolo Duterte. Una nang naisumite ito ni Tino sa Independent Commission for Infrastructure noong 2025 pero wala anyang naging aksyon.
11: Distrito mo ito, responsibilidad mo to. No? So kailangang maipaliwanag kung bakit merong mga ganitong anomalya na lumalabas. Hopefully ngayon ay ma-actionan ito ng ombudsman. Kasama sa sinagbit namin, bukod sa sulat, ay meron tayong detalyadong analysis, pagsusuri doon sa mga specific projects o nakapangalan mismo yung mga kontrata, sino yung mga contractor at iba pa.
10: Top contractor umano sa nasabing mga proyekto ang Genesis 88 Construction Incorporated na malapit umano sa mga Duterte na nakatanggap ng 10 kontrata na nagkakahalaga ng 713 million pesos. Pagdating naman sa naturang 80 proyekto, kabilang sa irregularidad dito ay ang pagkakaroon umano ng overlap at double funding. Base rin sa kanilang independent investigation, may umano'y location change at shortchanging, mga kontrata na walang specifications, walang General Appropriations Act authorization, hindi umano natapos na proyekto at congressional insertion. Ayon sa mambabata, sa naturang mga proyekto ay marked as completed. Sagot naman ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, selectively blind ba si Tino? Anya, bakit hindi nagain si Tino ng reklamo sa mga engineer, contractor, political personalities na naiuugnay sa mga questionable flood control projects sa buong bansa? Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang isang proyekto kontra baha sa Valenzuela City na inaasahang bubuksan sa Hunyo. Kung ano yan, silipin sa ulat ni J.M. Thompson.
12: Bubuksan na ang 9 na pumping station sa Valenzuela City ngayong darating na Hunyo bilang bahagi ng paghahanda kontra baha ngayong darating na tag-ulan. Yan ang siniguro ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon ngayong araw sa Wawang Pulo Pumping Station. Tiniyak ng kagawaran na maayos at makatutulong itong mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod, lalo't maraming barangay sa Valenzuela City ang pinabaha dahil sa mababang lugar.
13: Critical na critical ito kasi yung baha sa Valenzuela, mostly in the past nang gagaling sa pagpasok ng tubig sa Bulacan River, dito sa May Kawayan River, at hindi na ilalabas yung tubig from the Polo River.
12: Binigyan din ng kalihim na ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ang mga ngasiwa sa pagme-maintain at pag-ooperate ng pumping station simula sa Hunyo. Dahil ang lokal na pamahalaan ang mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang residente, lalo na tuwing bumabaha.
14: Gusto namin masigurado kasi na pag dumating yung araw na kailangan maayos, mabilis natin, mabilis mag-respond.
12: Ang tubig kasi na mula sa Polo River ang sumasalo sa tuwing mataas ang mga tubig baha sa mga barangay malapit dito. At hihigupin naman ito papunta sa May Kawayan River. Pinasisimula naman ni Secretary Dizon ang pagdedredge sa May Kawayan River dahil mas mataas ang tubig dito kumpara sa Polo River. Samantala, simula Hunyo, Meralco na ang pagkukuhanan ng kuryente para sa mga pumping stations. Dahil generator lamang ang source of power nito, madalas itong nasisira at natetenga.
13: Marami dyan, hindi konektado sa Meralco. Kaya nangyayari, nasusunog, nasisira yung generator. Pag nasira, alam nyo na kung gaano kabilis yung pag-maintain ng DPWH, no? Ang bilis niyan, no? Minsan taon ang binibigyan niyan.
12: Hindi naman napigilan ng Kalihim na ikumpara ang pagsasaayos ng mga flood control projects sa ibang probinsya sa lungsod ng Valenzuela dahil halos kaparehas anya ito ng sitwasyon.
13: Kasi nga, tama yung pagkagawa. And sabi ko nga, pasintabi na lang, pero sa Bulacan kasi nung nakaraan, ninanakaw yung pera dun eh. Dito hindi eh. Dito tama yung paggagawa ng proyekto eh.
12: Dagdag pa ng Kalihim, kahit hindi tag-ulan, binubuksan ng Valenzuela ang mga pumping stations para mag-maintain ng level ng tubig sa ilog.
15: Dito sa Wawang Pulong Pumping Station, nagdagdag ng 2 pumps o bomba na may nailalabas na 5,000 liters of water per second. At kagaya ng ilang pumping station dito sa lungsod, ito ay malapit ng matapos at inaasahang fully operational na ngayong darating na Hunyo bago ang tag-ulan. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagbigay ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation sa sinalakay na steel manufacturing plant sa Misamis Oriental dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nagpositibo naman sa radiation ang planta maging sa mga ginagamit no na raw materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
16: Mas malalim pang investigasyon ang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa isang steel manufacturing plant sa Tagaloan, Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad noong weekend

0: henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan.
1: Nagpositibo din sa radiation ng planta at radioactive ang ginagamit na raw materials base sa ginawang pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute. 69 na dayuhang Chinese na kalamihan umano ay undocumented ang naabutan sa raid kasama ang isang Pilipino. Bukas naman ang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate sa gumugulong na investigasyon. Lalo't nasa loob ng kanilang compound ang naturang pagawaan ng bakal. Ang PVDEC ay isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangasiwa ng Department of National Defense.
2: Wala kaming intelligence capabilities. So we rely on help from the different agencies that are more that have more expertise in these matters. We do have annual inspections, pero what we see are the basic operations.
1: Magsasagawa rin ng backtracking sa mga ahensya ng gobyerno na posible umanong nagkaroon ng kababayaan patungkol sa operasyon mula 2017 ng paggawaan ng bakal na nakapangalan sa PhilSanjia Corporation at pagmamayari ni Tony Yang, kapatid ng umanoy drug lord na si Michael Yang. Ayon sa National Bureau of Investigation, may posibilidad na malaki ang naging impluensya ni Yang sa nakaraang administrasyon.
3: We are looking at those responsible personalities and agencies before nung nagsimula ito. So, titingnan namin yon in all the connections kung bakit nangyari ito na ganito katagal nakapag-operate. You know how powerful Michael Yang at that time, he is a special envoy of the former president to the Republic of China. So we are tracking back everything. Tinitingnan namin lahat yan.
1: Nagbibigay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation. Sinikundahan din ng AFP ang naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa maaaring banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na steel plant. Posibleng bahagi umano ito ng foreign interference and malign influence at United Front Works. Gaya sa mga nakalipas na insidente na ilang dayuhang Chinese ang hinuli dahil sa pagpapanggap na Pilipino habang may ilan na sangkot sa pang-espiya.
4: Meron din itong close proximity to a Philippine Navy dry dock that is being constructed over a 300-hectare portion dito po sa PVDEC compound. And so this raises a national security risk as well as an environmental concern.
5: We have to step back and look at it from a macro level. If there is an angle of economic sabotage, if there's an angle of the environment, of labor, it becomes a national security issue.
1: Sa ngayon, hinahanap pa ang 5 incorporators ng steel plant na binubuo ng 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na kinasuhan ng paglabag sa nuclear safety regulations, labor at immigration laws. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Narinaw ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia na hindi makikialam ang komisyon sa usapin ng posibleng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Garcia, nasa Kongreso ito at Executive Department. Pero gid niya kung gagamitin ang pondo ng halalan para sa iba pang programa, maaari umano itong maging unconstitutional dahil hindi na pwedeng ilipat ang budget na inilaan na sa isang constitutional office. Samantala, muling hinimok ni Garcia ang ating mga kababayan na bumoto at gamitin ang balota para sa inaasam na pagbabago. As of May 16, umabot na sa mahigit 5.1 million na aplikasyon para sa voter registration ang naproseso ng COMELEC. Patuloy din ang paghahanda ng poll body para sa BSKE sa November, kabilang na ang pagpapatupad ng early voting hours para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis. Sumasalamin sa pagkatao ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging papel niya bilang peacemaker sa pagitan ng Cambodia at Thailand ayon sa isang political expert. Yan ang ulat ni Kaisel Partilla.
7: Sa mga nakalipas na taon, naging mainit ang girian sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ang

0: galot sa teritoryong pinag-aagawan, nauwi sa malagim na putukan at madugong sagupaan. Pero ang dekada ng tensyon ng dalawang bansa, matutuldukan na.
1: This meeting was arranged by the Philippines as a way to provide its good offices in our capacity as chair of ASEAN for 2026 to Cambodia and Thailand in order to provide a meaningful space for constructive dialogue on their bilateral border issues.
0: Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit kung saan tumatayong chair at host ang Pilipinas, matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Nagsilbing mediator at peacemaker ang presidente sa pagpupulong na nauwi sa pagkakasundo ng Cambodia at Thailand na iwasan ang paggawa ng mga aksyon na magpapalala sa tensyon, pagsulong sa kapayapaan at katatagan, at pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan.
1: I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
0: Kapwa binigyang pugay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul si Pangulong Marcos na nagsilbing tagapamagitan sa dalawang leader.
2: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable.
3: It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. Now is the time for us to look forward and walk this path together towards peace.
0: Ayon sa isang political expert, malagang naging papel ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang nagsilbing peacemaker sa dalawang bansa, kundi naging instrumento rin sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Refleksyon ani ito sa pamumuno ng Pangulo bilang chair ng ASEAN at salamin sa pagkakaisa na isinasulong ng rehiyon.
4: Very big yung naging participation na dito ng ating Pangulo. I think this potential regional problem or conflict between Thailand and Cambodia could actually be very well mitigated by the presence of the president acting as a mediator. It gives a good impression that the president is really after for peaceful resolution of conflicts. And at the same time, this also sends a strong message to our other ASEAN brothers, especially in the ASEAN, that we are fully committed to resolving conflicts in the most amicable way.
0: Tingin pa ni Dr. Froilan Kalilong, dahil sa ginawa ni Pangulong Marcos, hindi lamang naipamalas ng presidente ang kanyang kakayahan bilang isang leader, na ipakita rin ito ang kahandaan ng Pilipinas na humarap sa mga problema na maaring makapag-engganyo ng mga investor na mamuhunan at palawakin pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas.
4: It gives the other member states the impression of you demanding and wanting stability. Regional alliances may actually be forged because of this. You also are giving the impression that ang gusto natin ay yung continuity ng mga economic programs and economic reforms. Mas nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, no? Na maglatag halimbawa ng mga investment mechanisms sa ibang bansa, knowing fully well that the image of the country is good, or at the very least the reputation of the president is actually well accepted. It creates avenues by which trust and cooperation is actually gonna be built, and this is very important for securing investments in the long run.
0: Hindi nalingid ang naging epekto ng krisis dulot ng sagupaan ng mga bansa. Sumasalamin ito sa katotohanan na may mga hangganan man ang ating mga teritoryo. Ang problema ng isa o dalawang estado, maaring maramdaman hindi lamang ng iilan, kundi ng buong mundo.
4: I think what the president is showing here is that he understands how diplomacy works. He knows where to align himself in line with forging meaningful international relations, especially with like-minded countries. And I think this is very, very good.
0: Kaya ngayong nagbabago na ang panahon, importante ang pagkakaroon ng isang leader na kalmado sa harap ng gulo, tahimik na umaaksyon, pinipili ang kapayapaan at kaunlaran tungo sa magandang kinabukasan.
4: When you try to diffuse the tension, you focus on other more productive avenues like investments, cooperation, technology transfer, people mobility. In short, what the president is trying to tell us here is that we need to avert conflict because averting conflict is a necessary way for us to be able to achieve development. And if we want to progress as a country and as a region, then we should be focused on these things and not the other way around.
0: Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Bibida ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa isang rom-com film na Project Baby bilang leading man na ipapalabas sa sinehan sa Hunyo. Samantala, babalik na ang aktres at komedyanteng si Rufa Mae Quinto kasama ang unika-iha nito sa kanilang tirahan sa San Francisco, California. Narito ang ulat.
6: Uuwi na ang aktres-comedian na si Rufa Mae Quinto sa kanilang tahanan sa San Francisco, California habang naghahanda siyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa May 28. Ang taong ito ay may mas malalim na kahulugan dahil ito ang kanyang unang kaarawan bilang isang widow matapos pumanaw ang kanyang asawang si Trevor Magallanes noong July 2025. Kasama ni Rufa Mae ang kanilang anak na si Athena. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng actress-comedian ang throwback photo mula sa kanyang birthday celebration sa Hawaii 2 years ago kung saan kasama niya sina Trevor at Athena. Nagpayag naman ang paghanga ang kanyang mga fans sa kanyang lakas habang marami pa rin ang nagbibigay ng mensahe ng pakikiramay habang hinaharap niya ang mahalagang yugto ng kanyang buhay nang wala ang kanyang asawa. Ikinasal sina Rufa Mae at Trevor noong 2016 at bumuo ng buhay na nakasentro sa kanilang anak na si Athena. Huling nakita sa big screen bilang parte ng 2025 Metro Manila Film Festival ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa action thriller na Manila's Finest kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang pulis. Inamin naman ngayon ni Rico na hindi niya inaasahan na ang kanyang susunod na proyekto ay malayo sa mga karaniwan niyang ginagampanan. Ngayong taon, nag-debut si Rico bilang leading man sa direksyon ni Eric Kizon sa romantic comedy na Project Baby. Kasama niya rito bilang lead actress si Sue Ramirez. Sinabi ng aktor na mas kinabahan siya sa pelikulang ito kaysa sa kanyang mga concert. Bagamat mas kilala siya bilang singer, songwriter at producer, inalala ni Rico na isa't kalahating dekada na rin siyang umaarte sa showbiz. Kasama rin sa Project Baby sina Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Marta, Alex Calleja, Kim Santan, Christian T, Charuth, Dre Arias, Jonathan Perez, Jazil Sarinas at Alice Dixon. Ipapalabas ang pelikulang Project Baby sa mga sinehan sa Hunyo nationwide. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
7: Hanggang bukas, ako po si Audrey Goriceta ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pawis, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
11: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
12: Ang dungis mo!
13: Ma! Tama na!
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
14: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
17: O ano? Game na?
18: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: 8.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
28: Mahal ang gamot.
27: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
0: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
27: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
27: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo!
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
3: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
12: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 7:11 in the evening. Ito po muli yung programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa. Iatin namin sa inyo ang iba't ibang mga balita, mga kaganapan, pinakahuling updates patungkol sa mga balitang sinusubaybayan ninyo, lalong-lalo na sa BARMM. It's May 19, 2026, and it's a Tuesday. Naku, talagang pangalawang araw ng limang araw ng ating binubuno para sa ating mga trabaho. Para sa... Yeah, kasi yung iba naman talagang 7 days a week. It's they hugging and hustling. Diba? Tayo, dire-diretso pa rin. Para yan sa mga mahal natin sa buhay. Kung saan man kayo naroroon, papunta pa lang sa trabaho o kaya ipauwi na ng bahay, tutok lang po kayo dito sa ating programa. Kung kayo man ay nakasakay sa ating mga public utility vehicles na naka-tune in sa 738 AM. At syempre, sa ating Facebook page. Yan, sa live. And syempre, sa inyong mga sasakyan. Ayan, medyo matraffic na. Mga ganitong oras talagang kaya naman napakagandang kami ay kasama ninyo. Kasi hindi lang mga balita makukuha ninyo sa amin, kundi mga impormasyon. Ayan, na pinaka-latest. Lalo pat kung kayo ay nakatutok sa Bangsamoro area. Na kung saan, teka, medyo mainit-init. Hindi naman labanan, pero tagisan. Oo, tagisan, because the Bangsamoro parliamentary election is fast approaching and lahat na ay nagmamadali na. Ngayon, better yet, check your weather. Oo, kumbaga parang eto na naman po sila, mga tatlo, apat na magkakasunod-sunod-sunod-sunod-sunod na mga LPAs ang ating babantayan. Uy, oo nga pala, mamaya maganda yung pag-uusapan natin. Very cute ang pag-uusapan natin. Ano ba yung definition ng cute? Diba? Sabi nila, ang cute is yun daw, ugly but interesting. Tama ba? Yun yung nababasa ko dati sa mga slam book eh. Diba, you're cute. Slam book. Meron ba kayo makakaalala ng slam book na yan? Wala na ata. Maliit ang meaning talaga. Cute. Okay. Pag-uusapan, alam nyo kung bakit? Kasi meron na ngayong identified na Ranaw tarsier. Kung ang Bohol, di ba Bohol yun? Bohol yung meron. No? Bohol ay may tarsier na ano, paano kaya dumating dito? I mean, paano kaya dumating dun sa Ranaw del Sur? I mean, sa liit niya, bumiyahe kaya? From Bohol to Ranaw del Sur? Yan ang aalamin natin mamaya because yan ang pag-uusapan natin. May makakasama tayo coming from province of Ranaw del Sur, ang ating menre ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, ang ating provincial director, makakasama natin mamaya para pag-usapan itong kakaibang nakita sa mga kagubatan or sa kagubatan kasi specific eh. Alamin natin kung nasa iba't ibang areas ba yung Ranaw tarsier na yon, no, di ba? Ranaw kasi ano eh, found in Ranaw area eh, no? Gaya nung sa Bohol. Di paano yan? Gagawa na din sila ng parang mga souvenirs na may tarsier. Di ba? Malay natin, di ba? Kasi it's one thing also, as an attraction, di ba? Siguro. Kasi alam mo ba in Bohol, di ba? Aside from if you would go to the, alam mo yon, yung Chocolate Hills, may dadaanan ka, one time nakapunta kami doon eh, may dadaanan ka na bamboo trail, no? Bamboo trail na papunta sa may areas ng mangrove, and then may makikita ka mga kahoy, and then kung machempohan mo, makikita ka doon ng tarsier, in which Bohol is very popular on having those little cute species. E ngayon naman, doon sa Ranaw del Sur, meron naman daw Ranaw tarsier. Di ba? Ayos? Di ba? Para at least, di ba, alam natin kung saan nga ba galing. Alamin natin kung saan na galing, saan na makikita, o kaya, or saan makikita, particularly in Ranaw del Sur. Di ba? Ang galing, no? Galing nun. Mamaya alamin natin. May mga picture pa na papakita natin mamaya doon sa mga manonood sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sa cellphone. Ayan, tutok lang po kayo. Tingnan natin yung Ranaw tarsier.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Diba? Yan yung mostly na pag-uusapan natin. Anyways, eto na po ang ating mga headlines sa gabing ito.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Para sa ating mga headlines, higit na 7.3 bilyong pisong cash aid na ipamahagi na ng DSWD sa 1.4 na milyon na public utility drivers sa buong bansa. Mahigit 2.58 milyong pisong pasahod para sa 355 benepisyaryo sa Binuangan Misamis Oriental, ipinamahagi ng DOLE Region 10 sa ilalim ng Tupad Program. Manila Water, pinalalakas ang water security sa East Zone sa pamamagitan ng Wawa Kalawis System. Senator Mark Villar, bagong chairman ng Senate Finance Committee, dating Senate Finance Chief Sherwin Gachalian, tiwalang magiging maayos ang komite sa pamumuno ni Villar. Dalawang opisyal ng DPWH Cordillera sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa road safety. Lanao del Sur Governor Momintal Bombet Adyong naglabas ng official statement bilang suporta sa pagbabago ng liderato sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Isang supermarket sa Iligan City nagbukas ng halal lane sa mamimiling Muslim. Pagbisita ni Sibugay Governor Hoover sa tanggapan ng kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, Unity, naging matagumpay. Ilang modern-day hero or modern-day heroes binigyan ng pagkilala sa pagunita ng araw ni General Vicente Alvarez sa lungsod ng Zamboanga. 18 renewable energy projects sa Ilocos dinutukan ng Department of Energy sa Task Force 200.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:19 in the evening at yan po
8: Salam
3: ang mga
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At yan po ang mga balita na pakaabangan ninyo. Eto, dire-diretso na tayo sa ating mga balita.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Higit 7.3 bilyong piso cash aid na naipamahagi ng DSWD sa 1.4 o 1.4 na milyon na public utility drivers sa buong bansa. Para sa detalye ng balitang yan, dalawin natin kay Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray.
10: Mahigit na 7.3 bilyong pisong cash relief assistance ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mahigit 1.4 na milyong public utility vehicle drivers sa buong bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, patuloy ang payout para sa mga kwalipikadong driver na kabilang sa validated list mula sa transport na network companies. Sinabi rin ito na nagpapatuloy ang distribution para sa jeepney at tricycle drivers sa labas ng National Capital Region, habang naka-schedule naman ang payout para sa TNBS, motorcycle, taxi at delivery riders sa Metro Manila. Sa Las Piñas City, mahigit 2,700 lalamove riders na ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda, habang nagpapatuloy ang payout hanggang Mayo 21 sa The 10th Gatchalian Drive. Ayon sa DSWD, mas maayos at mas mabilis na ngayon ang sistema ng pamamagi ng tulong ng TNCs. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan para suportahan ang mga apektadong transport workers. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Mahigit 2.58 milyong pasahod para sa 355 benepisyaryo sa Binuangan, Misamis Oriental, ipinamahagi ng DOLE Region 10 sa ilalim ng Tupad Program. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy.
11: Umabot sa 2,587,950 pesos ang naipamahaging sahod ng Department of Labor and Employment 10 Misamis Oriental Field Office sa 355 benepisyaryo ng programang tupad ng DOLE sa Binuangan, Misamis Oriental. Ito yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers program. Ang mga benepisyaryong ito ay nakumpleto nila ang 15 araw na trabaho. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig 7,290 pesos batay sa minimum wage ng Region 10 na 486 pesos kada araw. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na implementasyon ng tupad sa probinsya ng Misamis Oriental, pagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong individual na nasa vulnerableng sektor. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, sa Senado naman, Senador Mark Villar, bagong chairman ng Senate Finance Committee, dating Senate Finance Chief Sherwin Gatchalian, tiwalang magiging maayos ang komite sa pamumuno ni Villar. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nipha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Diba? Nahalal na si Senator Mark Villar bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance. Papalitan ni Villar si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng natuwang komite. Ang Committee on Finance ang siyang tumatalakay at nagbubusisi sa panukalang pambansang pondo taong-taon. Kaugnay nito, sinabi ni Gatchalian na nakikita naman niyang magiging maayos ang takbo ng Finance Committee sa ilalim ni Villar. Naniniwala si Gatchalian ang pamumuno sa Committee on Finance sa isang position of trust. Sa kanyang karanasan anya sa paghawak ng naturang komite ay nakita niya kung gaano ito ka makapangyarihan dahil hawak nito ng pera ng buong bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
7: Mark is a marami na rin siyang dinaanan ng mga iba't ibang posisyon. Galing siya sa isang business family, so naiintindihan niya finance. Mawak siya ng malaking departamento like DPWH, so naiintindihan niya yung takbo ng public finance. So ako naman nakikita ko na magiging maayos naman yung tatakbo ng Finance Committee. Ang Finance Committee kasi is a position of trust. Nung nahawakan ko ng one year, nakita ko yung power ng Finance Committee. Yan, for me, isa sa pinaka-powerful, hindi pinaka-powerful na committee dahil hawak mo yung pera ng buong bansa. At every line, dagdagan mo lang 1-0, dagdagan mo lang ng 2-0, iba na yung ibig sabihin ng budget.
27: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula Senado, maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, dalawang opisyal ng DPWH Cordillera sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa road safety. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: DK.
13: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng DPWH sa Cordillera Administrative Region. Ayon sa DPWH, tinanggal sa pwesto sina District Engineer Isagani Kaimi at Engineer Tria Marjorie Banao ng DPWH CAR. Ito ay dahil sa kukulungan ng mga road safety signage at traffic control device. Tulad ng kulang na concrete barrier na nakatiwangwang sa gumuong bahagi ng kalsada sa Bekela Trinidad Benguet na ikinasawi ng isang siklista matapos mahulog sa bangin. Ayon kaya DPWH Secretary Visdison, hindi na dapat maulit ang ganitong insidente na dulot ng kapabayaan ng mga opisyal ng ahensya. Nagbabala rin ng kalim sa lahat ng DPWH contractor na otomatikong kakansilahin ang kanilang kontrata, ilalagay sa blacklist at sasampa ng kaso kung makitang walang mahigpit na safety requirements sa kanilang mga ginagawang proyekto. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, Manila Water pinalalakas ang water security sa East Zone sa pamamagitan ng Wawa Kalawis System. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ray,
14: pinapalakas pa ng Manila Water ang supply ng tubig sa East Zone sa pamamagitan ng Wawa Kalawis Water Supply System sa gitna ng climate change. Ang phase 1 ito ay ang Kalawis Water Supply System na kumukuha ng 80 megaliters per day o MLD mula sa Tayabasan Weir. Nagbibigay ito ng tubig sa halos 1,000,000 residente sa Antipolo at kalapit na lugar. Sa phase 2, itinayo ang Upper Wawa Dam na kayang magbigay ng hanggang 710 MLD. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Department Head D.T. Galang, layunin itong palakasin ang pangmatagalang supply ng tubig sa Metro Manila at Rizal. Kabilang sa sistema ang flow diversion structure at ang Kaisakat Water Treatment Plant na target maging operational sa huling bahagi ng 2026 na may dagdag na 220 MLD capacity. Sabi pa ni Galang, simbolo ito ng pangmatagalang seguridad sa tubig at tuloy-tuloy na serbisyo para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:27 in the evening. Eto, singit muna natin tong balitang ito bago tayo mag-Azan prayer. Okay. Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adyong, Alonto Adyong, naglabas ng official statement bilang suporta sa pagbabago ng liderato sa sa Ministry of Basic Higher and Technical Education. Gikan Iligan, na labi natin kay Ms. Dandy Macarambon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Dandy.
11: Naglabas ng official statement si Lanudel Sur, Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong, naghayag ng kanyang suporta sa naging desisyon ng pamunuan ni BARMM Chief Minister Abdulrauf Macacua kaugnay sa pagbabago ng liderato ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE at isinusulong ng reforma para sa pamalaang Bangsamoro. Mainit na tinatanggap at itinataguyod ng gobernador ang tinatahak na direksyon ni Chief Minister Macacua, lalo na sa pagtitiyak ng pagpapanatili ng masigla, mapagtugon at nakatutok sa resulta na institusyon. Umaasa ang gobernador na ang susunod na liderato ng MBHTAE at BARM ay maipagpapatuloy ang mga pagsisikap para sa pagsusulong at pagpapaunlad ng BARMM. Nais anya ng mamamayan ang gobyernong nakikinig, kumikilos at tumutugon, lalo na sa edukasyon, kaunlaran at pagtataguyod ng kapayapaan. Bandang huli, ang pinakamahalaga ay ang magtrabaho, magtulong-tulong para sa tagumpay ng BARMM at kapakanan ng mamamayang Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:29 in the evening. Mag-break po muna tayo at iiwan namin sa inyo ang asahan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. 7:38 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Pagbisita ni Sibugay Governor Hoofer sa tanggapan ng kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, naging matagumpay. Para sa detalye, mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Lesti!
10: Sir, naging matagumpay kita ni Sibugay Governor Dolce Hoofer sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa pamumuno ni Secretary Mel Sinien Sarmiento sa Pasig City, Metro Manila. Kasama ni Governor Hoofer sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni Secretary Sarmiento, si Attorney Christian J. Mellena, Provincial Administrator ng Zamboanga, Sibugay. Pakay ni Hoofer sa kanyang pagtungo sa tanggapan ng OPAPRO na personal at formal na humingi ng pondo para sa mga prioridad proyekto sa lalawigan, lalo na sa mga conflict-affected area. Ang inisiyatiba ay naglalayong mabigyan na mga kinakailangang serbisyo at karagdagang mga infrastruktura ang mga magugulong lugar. Ito ay upang mabigyan ng katatagan at kaginhawaan ang buhay ng mga Sibugayon na nasa liblib sa mga kanayunan at yaong nakararanas ng kaguluhan. Pinagsisikapan ng administrasyon ni Hoofer na may sulong ang kapayapaan at kanlurahan upang maging ganap pa na insurgency free ang buong lalawigan. Ang kay Hoofer, ang katiwasayan at kanlurahan ay pundasyon sa mas maliwanag at mas masaganang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Ayan, maraming salamat, Lesti Cubol. It's now 7:40 in the evening. Ayan, susubukan na natin makasama ang ating makakapanayan for tonight. Isa po siyang officials of the province of Lanao del Sur. Ayan, para malaman natin kung ano nga ba itong latest craze sa Lanao del Sur, kung saan may natagpo ang kakaibang nilalang. Oo, may natagpo ang kakaibang nilalang sa may Lanao del Sur area. San kaya ito particular? San kaya ito naroroon? Ano kaya itong nilalang na ito? Syempre, no? Ano yung features niya? Gaya nga na nabanggit natin kanina, di ba? May mga areas in Bohol na kung saan ay doon mo lang ito makikita, no? And this is endemic in Bohol alone. If I'm not mistaken, and if I'm not, correct me if I'm wrong, mamaya tatanong natin. Ngayon ay nahanap naman siya doon mismo sa Lanao del Sur na kung saan ay cute nga daw tingnan. Ito yung may malalaking mata. Oo, malaki yung mata niya, malaki yung tenga, tapos mahaba yung mga daliri niya tsaka yung paa niya. Nakapit siya sa mga maliliit na sanga ng kahoy. And I think, basta mamaya tatanong natin yung kanyang living conditions in areas of Lanao del Sur. Alam niyo po, ang Lanao del Sur, punong-puno po yan. Actually, may team nga. No? Ah, mamaya, itatanong din natin. No? Kasi si Menre ay nagkaroon din ng a little bit of caucus o kaya brainstorming with some, paano ko ba matatawag sila? Parang explorers eh. The new explorers of Lanao del Sur na kung saan ay may mga areas in Lanao del Sur na pinupuntahan nila na never have been discovered or never kumbaga off the beaten path, no? Yun na lang para ang ginagawa nila, ini-explore nila ito and every municipalities rather ay talagang pinupuntahan nila. In every municipalities may nakita pa nga ako doon sa ano, doon sa isang vlog nila, kasi parang alam mo yan, travel vlogger sila pero specific sa Mindanao State University sa Lanao del Sur, specific siya sa Lanao del Sur. Now yung pinupuntahan nila doon sa mga areas ni Lanao del Sur, nakita sila ng kuweba, nakita sila ng falls, layer of falls, may mga nakita sila mga rock formations, no, mga rock formations na ika nga may mga simbolo ng treasure hunting. Oh, yun yung kakaiba din dun eh. Kasi, I mean, knowing yung Lanao del Sur also, during the time of the Japanese, no, although hindi naman sila masyado nagtagal in areas of Mindanao, particularly in Lanao del Sur, merong mga sabi-sabi na may mga areas daw doon, di umano, na mga napuntahan ng mga Japanese na tinago daw nila ilang mga gold. Pero hindi natin sigurado kung totoo yun, ha. Kasi yun lang yung nakikita, yun yung ilan sa mga ini-explore noong mga, paano ba, Ranao Explorers? Pwede ba natin sabihin ng mga Ranao Explorers sila? So yun, pero alam nyo po ba, kahit na noong nandoon ako sa Lanao del Sur, talagang andami, there are so many to explore. To begin with, sa Marawi pa lang, sa city of Marawi, no, ang dami ng pwedeng puntahan mo doon. And then to the adjacent municipalities like Sagiran, 'di ba? Like in Lanao del Sur, 'di ba? Or rather sa Ramain. Yan, yan yung mga municipalities adjacent to Marawi City na kung saan ay talagang kakaiba ang kanilang mga napupuntahan. Okay. Sige, try natin, balikan natin. Baka hindi pa ready yung ating guest, pero eto muna. Balita muna tayo.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Isang supermarket sa Iligan City nagbukas ng halal lane sa mga mamimiling Muslim. Mula Iligan, alamin natin si Sheriff Timhar.
7: Radyo Pilipinas. Report.
11: Opisyal nang binuksan ang halal lane sa loob ng Robinson Supermarket sa Iligan City upang mas mapadali at maging panatag ang pamimili ng mga kapatid nating Muslim sa lungsod, mga karatig bayan at mga turistang bumibisita. May hiwalay na pwesto na para sa mga halal certified products kasama ang nakalaang shopping carts, baskets at hiwalay na freezer ng frozen goods upang matiyak na hindi mahalo ang mga ito sa mga hindi halal na produkto. Ayon kay National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Iligan City LGU Provincial Head Princess Almera Lukman, bahagi ito ng Halal Development Initiative ng ahensya at pagsunod ng supermarket sa Halal Ordinance ng lungsod. Aniya pa, inaasahang magiging huwaran ang supermarket na ito upang tularan ng iba pang grocery stores sa Iligan. Sinabi naman ni FIC and Halal Council of the Philippines Incorporated Founder and Chair Sultan Faisal Benaning Bansaw na makatutulong ang halal lane upang mawala ang pag-aalinlangan ng mga mamimiling Muslim at magkaroon sila ng kumpiyansa sa mga produktong kanilang binibili. Ang halal ay salitang Arabika na nangangahulugang pinahihintulutan o naayon sa batas ng Islam, kaya ginagamit ito upang tukuyin ang mga pagkain at produktong maaring gamitin o kainin ng mga Muslim ayon sa kanilang pananampalataya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Ayan, maraming salamat, Sharif Timhar. Ito, nasa linya na via Zoom, mga kasama natin, ating Forester at Provincial Director ng Lanao del Sur, ang ating Forester, and matalik natin itong kaibigan sa Lanao del Sur. At dating ano din to, well, he's still a journalist by heart, di ba? Si, syempre, pero professional talaga is bilang Forester. Si Forester Asmari Labaw. PD, magandang gabi. Assalamualaikum.
12: Yes, magandang gabi sa ating mga tagapakinig and of course sa inyo dyan sa Radyo Pilipinas Marawi dyan sa Maynila po.
13: Magandang gabi and salam-salam sa ating mga kababayan.
8: Ayan, o, diba? Hindi pa rin nawawala yung pagka-journalist niya. Anyways, PD, nung nakita ko yung post nyo sa Menre at sa Penro with regards on that Tarsier. Teka, kwentuhan mo kami. Paano yun nahanap? Ano bang species yun? Or rather, paano napunta yung tarsier na yon, which is we called Ranao tarsier, dyan sa Lanao?
13: Yes. Sir Norge, no? Nakakatuwa and very amazing na talagang mayroon palang existence ng Philippine tarsier dito sa Lanao del Sur. In fact, may mga previews na tayo ng mga sightings ng ating mga forest rangers and other personnel ng ating office tuwing nagfi-field sila sa ating mga kagubatan. May nagre-report na may nakita silang Philippine tarsier and actually hindi tayo naniniwala doon dahil ang alam natin yung tarsier ay nasa Bohol lang, no, nasa Visayas and the rest of other region, no, at wala dito sa Lanao del Sur. And when we got the report from our community partner na mayroon silang na turnover na from a local residents doon sa barangay chairman na nahuli daw na Philippine tarsier, and we immediately visited the area and tama nga, mukhang tarsier na talaga siya. And based doon sa assessment natin, talagang mayroon pala talagang existence ng Philippine tarsier dito sa Lanao del Sur. In fact, Sir Norge, no, may local name na pala siya na alam ng mga tao dahil may mga common na nakikita silang katulad noon.
8: Ano yung local name niya?
13: Hindi lang siya official na document. Datingkak ang tawag sa atin eh. Datingkak. Datingkak.
8: Okay.
13: Yes, oo. At nung nag-interview tayo doon sa local community, sa Marugong ito, sa may Diragan, malapit rin sa Puracan ng Marugong, no? At actually, di ba, nakikita mo yung

0: tama na nung lumipas na 4 years ago, may na-rescue din tayo na Philippine Eagle sa lugar na 'yon.
1: Yes.
0: So, yes, natatandaan mo Sir Norris nung may na-rescue rin na tinawag din natin na Bangsabae, no? Na turn over at na-rehabilitate ito sa Philippine Eagle sa Davao.
1: I see. Okay, may kaibahan daw po ba ito sa tarsier ng Bohol o same species sila?
0: Actually, based sa research natin, mayroon tayong three subspecies dito sa Pilipinas.
1: Okay.
0: Mayroong Bohol tarsier, mayroong sa Leyte and Samar tarsier, and mayroong Mindanao tarsier. At meaning, baka ito ay doon siya sa subspecies ng Mindanao tarsier dahil may mga sightings din dito sa Mindanao like in Dinagat and Karagat tarsier na mayroon din dito sa Mindanao.
1: Pero endemic sa atin yan sa Ranao, yung Ranao tarsier natin. Tama ba? Or are they brought there o sumakay ba sila na Cebu Pacific galing Bohol?
0: Hindi.
1: Endemic talaga.
0: Doon na siya eh. May mga sightings din sila na may mga kasama itong Ranao tarsier natin dito sa Lanao del Sur.
1: Ah, oh. So official na ba na tinawag natin na Ranao tarsier?
0: Yeah, base sa amin, tinawag namin Ranao tarsier dahil para ma-identify na talagang itong tarsier na ito ay sa atin dito from the local talaga, from Ranao, Lanao del Sur.
1: So what what changes ika nga the already diversified area natin in Lanao del Sur with this sighting o kaya itong pagkakahuli ng ganito? May delay
0: again,
1: lang.
0: Sir Nords?
1: How did it change yung pagka-diversity? O how diversified are we sa area ng Lanao del Sur? Ngayon na, kumbaga, isang species na naman na ang nahanap dito sa Lanao del Sur.
0: O sana pahalagahan pa natin yung ating remaining forest resources, no, ating forest area dahil isa itong indication na napaka-healthy pa and function yung ating forest ecosystem. So isa itong panawagan or indicator para sa ating mga policy makers, tayong mga nasa government, public nasa government and private sectors who are advocating for biodiversity conservation na talagang dapat alagaan natin ng ating remaining forest sa Lanao del Sur, especially itong two identified na mga key biodiversity areas like itong Piapayong na mountain range at yung alam mo rin na yung Mount Gurain Range ay parte sila ng identified na KBA ng Pilipinas.
1: So PD, anong gagawin natin dito sa nahuli na tarsier? O Ranao tarsier, di ba?
0: Sir Norris, base doon sa assessment natin, nakita talaga natin na alert pa or healthy pa yung juvenile tarsier at we agreed sa team natin yung mga nag-rescue na dapat ibalik na siya doon sa wild natural habitat ng tarsier na na-rescue natin para naman po hindi kasi siya pwede based doon sa research natin, hindi siya pwedeng patagalin pa dahil kailangan na siyang bumalik doon sa natural habitat ng kung saan nang galing
1: kasi
0: yung tarsier.
1: Kasi kung hindi ako nagkakamali, etong mga kind of tarsiers na ganito, basta inuhuli sila, they are suicidal. Nagpapakamatay sila. No?
0: Yes. Oh, hindi ata abot ng 1 month na nasa cage na siya eh. Alagaan mo siya, kailangan talagang bumalik siya dun sa wild.
1: So tansyan nyo, meron talagang colony ng Ranao tarsier dyan sa area kung saan siya nahanap.
0: Yes, base doon sa ating mga local source, no, nung area na 'yon doon sa Diragan, no. May mga sightings din sila na marami pala itong may nakikita talaga silang mga tarsier sa lugar nila. Kaya tayo din po ay makikipag-ugnayan sa mga researcher like NMSU na sana magkaroon ng scientific research, no, na ma-prove talaga natin na based on research may nakikita talagang mga tarsier sa lugar na ito. No? Dahil sa itong near to threaten na yung kanilang category sa conservation.
1: Just

0: like in Bohol, kanina nga na-mention natin, just like in Bohol, may certain area doon sa Bohol na kung saan tatawid ka doon sa may bamboo bridge, tapos in those area, doon na yung pinaka-area ng mga tarsier because it's also endemic in their area. At yun mismo yung pinupuntahan ng mga tourists. Kung saan ito nahanap, pwede ba masabi natin na i-safeguard din yun, tapos gawing tourist attraction, malay natin, di ba? Na kung saan, pwede din puntahan ng ating mga kababayan kung gusto nilang tingnan yung mga tarsier. Are we looking at that move?
1: Yes po, dahil inyong area na po yun ay part po ng ating rehabilitation effort, yung under siya sa program ng National Greening Program. Kaya yung ating partner na si Honorable Imran Benito, kung saan doon sa lugar nila yung sightings ng tarsier, ay sabi namin na dapat magkaroon ng information education campaign na kung may makita silang ganon, sana hindi siya huhulihin. Hayaan na lang natin sa ating natural environment na dapat alagaan pa natin dahil ito ay isang unique, no, na flagship species ng Pilipinas na nakikita sa ating lugar. So very nakakataba ng puso na may nakikita talagang tarsier sa lugar natin sa Lanao del Sur. At masasabi talaga natin na we in Lake Lanao, in Ranao, we are very rich in terms of biodiversity, both flora and fauna.
0: PD, isingit ko lang to kasi just recently nakita ko din that you were with these travel explorers na mga Maranao na tinunupupuntahan yung mga dating gusto nating puntahan. Ngayon ay tinuloy-tuloy nila at mas extreme kasi pumupunta sila dun sa mga areas na talagang off the beaten path. Ika nga, ano ang masasabi mo dito sa mga explorers na ito na talagang isinishare nila yung kagandahan ng Lanao del Sur na kung saan very risky but it's their part or contribution in showing the amazing areas in Lanao del Sur.
1: Yes, napaka-powerful yung message niya eh. Kasi mga lugar na hindi pa natin napupuntan pero sila very ano sila eh. Yung passion nila to discover yung ating mga igagadong sa Ranao. No? And ako ay natutuwa dahil may mga Maranao talaga na eager to show nung beauty ng ating resources, natural resources ng Ranao. And we give them orientation as for how they care nung ating biodiversity na dapat hindi ito nadidisturb. Like for instance, yung mga minsan may mga nakukumit silang violation eh, like for instance yung mga vandalism, no, sa mga natural you know, yung mga natural things na nakikita nila sa loob ng ating forest, no, sana hindi yun ma-disturb. So yun yung binigay nating orientation ng basic dos and don'ts, no, pag pumapasok sila sa ating kalasan ng ating forest, dapat hindi sila magiging instrument ng ma-disturb ng ating ecosystem, no. At parte din doon yung kanilang mga precaution measures oriented by ating kapatid from disaster risk reduction, no, si Najib Zakaria, no. Alam natin na siya din ay oriented doon sa mga like first aid kung ikaw ay pupunta o papasok sa isang cave, no. Ano dapat yung hindi mo dapat gawin, no. So yun yung mga orientation na may mga limitations dapat sa pagpasok sa ating mga forest ecosystem. Especially nung binigyan natin sila ng konting kaalaman na itong mga areas na ito ay part ng initial components ng NIPAS, meaning initial components sila na protected areas itong mga pinupunta nilang mga lugar.
0: Ayan, okay. Ako talaga sinusundan ko yung page nila at pinapanooran ko din. But the initiative of the provincial environment to give them more information on the do's and don'ts nung ginagawa nila ay napaka-laking tulong din yon. Anyways, looking forward in many more. Marami pa na discoveries at tulong na ginagawa ng inyong opisina. Maraming salamat, our Pedro, Provincial Director ng Lanao del Sur, Forester Asmari Labaw. PD, maraming salamat. Assalamualaikum.
1: Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: PD Asmari Labaw. Okay, salamat. Maraming salamat. At alam mo, I'm very passionate about what they are doing, no? Itong pag-explore and showing the beauty of Lanao del Sur. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa ating lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin si Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at ating executive producer si Miss Jamie Quinto, at kasama si Isabel Silang. At syempre, maraming salamat din, ayan, sa ating naging guest si PD Lumabaw. Sa ngalan ni Princess Lumabaw, Labaw. Saan ba galing yun? Maraming salamat. Sa ngalan ni Princess Abiba Saripaw Dak, ako po yung lingkod Nords, maginginan na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan din. Kita-kita po ulit tayo bukas, oras 8 p.m. Magandang gabi.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Yan, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At andito na naman tayo, ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Tuesday group. At ito, kasama ko ang aking partner, Papa Trix, no? Papa Trix TV ang aking kasama ngayong araw. At dahil nga maraming inasikaso ang ating kaibigan na si Stephen Lee.
12: Akin yan.
11: So yun, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nagkaroon lang tayo ng technical problem konti, ano? At andito po ang vloggers ng Bagong Pilipinas Tuesday Group. Kasama ang aking partner, Papa Trix TV.
12: Yun.
11: Ayan, at ngayon nga wala si Stephen, no? Masyadong busy itong busy, ating kaibigan.
12: Busy kaibigan natin.
11: At tayo muna ang magbabalita ng... magandang balita sa ating mga kababayan at may init na topic. Ayan. Pakilala ka muna, Papa Trix.
12: Muli ito po ang inyong lingkod, no? Papa Trix TV. At syempre, mapapanood nyo rin ako sa One Shot TV sa aking Facebook. At bago yan, partner, at yung ating intro, no? Yun, kung saan mapapakinggan itong programa ng Vloggers ng Pilipinas, no?
11: Oh, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas po meron ng 1.7 million followers sa Facebook. At tayo ay mapapakinggan, no? Sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band. Mapapanood din sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Sabayan din mapapanood ang mapapanood din tayo sa TV Plus sa Channel 3 at Afford the Box channels 45 to 49.
12: Yun.
11: So yun, partner, umpisahan natin, no, itong ano, wag na natin patagalin, no. Syempre, bawat ating balita, kailangan meron kasing magandang balita, no?
12: Tsaka maiinit yung mga topic natin ngayon.
11: Umpisahan muna natin ito sa magandang balita, no? At nakaraang linggo, no, ay naging topic namin itong Philippine Reclamation Authority, no? Yeah. At yung kanilang mga proyekto, yung mga upcomings na proyekto at yung mga nagawa ng mga proyekto. So, mag-start tayo dito, adopt a water body, no? Ano bang naisip mo kapag adopt a water body?
12: Ito yung ano, yung para bang pagbabago, pagsasaayos ng ano, katulad niyan yung mga maduduming tubig, mga sa mga basura,
11: mga lagusan ng tubig, mga daluyan ng tubig, no, adapt water.
12: Parang solusyon sa
11: maintenance, ano? Maintaining. Oh. So yan, basahin muna natin yung kanilang article para at least maganda yung pag-uusapan natin, partner. Yan. Nagsagawa ng pagpupulong ang Philippine Reclamation Authority o PRA at Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Calabarzon upang palakasin ang kanilang ugnayan para sa pangangalaga ng kalikasan sa bayan ng Tansa. sa Cavite. Kasama rin sa pagpupulong ang pamahalaang bayan ng Tansa, Cavite at ang barangay local government unit ng Kapipisa kaugnay sa panukalang pag-aampon at pangangalaga sa 1 kilometrong bahagi ng baybayin ng Tansa sa ilalim ng Adopt a Water Body Program.
12: Mm-hmm.
11: Layunin ng inisyatibong ito na pagtibayin ng sama-samang pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan para sa pagpapanatili ng kalikasan, proteksyon sa baybayin at responsabling pangangalaga sa yamang dagat at iba pang pinagkukunan ng tubig. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina DENR EMB Calabarzon Regional Director na si Robert Angelo M. Metin at PRA General Manager at CEO na si Cesar S. Shador Jr. Sa pamamagitan ng planong pakikipag-partnership, ipinahayag ng PRA ang suporta nito sa programang nakatuon sa pangangalaga at pagpapanatili ng baybayin at karagatang nakapalibot dito. Layunin din ng programa na matugunan ang mga suliraning pangkalikasan tulad ng pagkasira ng baybayin, maling pagtatapon ng basura at pagpapalakas ng kamalayan at pakikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalikasan. Kabilang din sa mga planong aktibidad ang coastal monitoring, cleanup drives at environmental awareness campaigns upang mapanatili ang maayos na kalagayang ekolohikal ng lugar. So yan partner, no, maalala natin nung nakaraang pang mga linggo ay pumunta tayo sa coastal cleanup drive ng PRA in collaboration with the UP students.
12: Oh.
11: At ngayon nga, eto, partner, Adopt a Water Body.
12: Oh.
11: 1 kilometro.
12: Malaki-laki rin yun.
11: Oh, alam naman natin na yung proyekto ng PRA patungkol sa mga baybayin natin. Yan yung mga kanilang nasasakupan. Under the leadership of Chairman, Attorney Alex Lopez. No? Eto yung mga sinasabi natin na proyekto, hindi lang para kumita yung gobyerno. Kailangan nababalanse. Nababalanse, kumikita yung gobyerno, may pinagkukuhanan tayo ng pera, pero hindi natin dapat kinakalimutan itong ating obligasyon na protektahan ng kalikasan.
12: Oh, tama. Tsaka partner, no, may dagdag ko lang. No? Para sa kaalaman ng lahat, itong adaptation na to, itong adapt water na to, bakit nga ba sa dinami-dami, sa laki ng Manila, no? At alam naman natin, ito kasi itong nagagawa kasi ng adapt water na to, alam naman natin na makakatulog din to sa tayo sa mga pagbaha, di ba?
11: Pero katulog, bakit maibsan yung mga pagbaha?
12: Oh, ngayon, bakit dito ang napili nila? Dahil ito pa lang dito sa may Kapispisan, no?
11: Kapipisan. Kapipisa.
12: Critical coastal area pala to, partner. At mula Manila Bay, talagang doon bumabagsak sa kanila yung mga madudumi.
11: Touch basin. So, importante na mapangalagaan ito, mabantayan. At syempre, kapag sinabing adapt kasi yan, pangangalagaan. Di ba? So, kung pangangalagaan yan, in coordination with the local government unit of Tansa, at bibigyan pugay din natin, no? Itong mga iba't ibang ahensya, katulad ng DENR, itong local government unit ng Tansa Cavite, at syempre yung parte ng komunidad, which is sila naman yung magbe-benefit, gaya ng nasabi mo, 1 kilometro, itong daluyan, lagusan ng tubig, kung ito ay nasa critical condition, kailangan talagang ma-maintain, no? Maiwasan yung baha, kasama na yan dyan, at ma-preserve, no? Mabuhay ulit yung ecological system doon sa baybayin na yon. Kasi syempre, kung kahit anong gawin natin na paglilinis, kung wala naman ding nagpapatuloy na nagmo-monitor at nagme-maintain ng mga lugar na yan, kusa no, na dadaloy ang mga basura at tubig galing sa syudad papunta palabas ng karagatan.
12: Oh, at saka partner, ang kagandaan dito, yung layunin ng itong programa na to, is yun nga yung kalinisan at saka hindi lang yun, yung may kayat yung mga iba't ibang organisasyon, lalo na ang LGU at yung mga private company, no? Ang kagandahan dito, partner, sa ginagawa nila ngayon sa programang ito, partner, is kumbaga yung pagtutulungan na to, gusto lang ipaiwatig sa sambayan ng Pilipino
11: na hindi lang nagkakaisa lang,
12: na hindi lang gobyerno ang nandiyan lagi, kumbaga Kailangan karami kayo.
11: Parte kami, parte.
12: Oh, parte kayo sa kaisan ng bansang ito, di ba? Ito ang napakagandang programa na ginagawa nila ngayon. Ito, sa totoo silang ito, pangalawa na ito, no? Second time na ulit ito, dyan sa Kapispisan, na tinutuloy-tuloy nila itong programa ito, partner. Kasi nga talagang gusto nila mag-focus dahil alam naman natin ng mga nakaraan na na-issue ito, mga flood control na ito. Pero isa rin pala itong programa na to na makakatulong din sa pagsasaayos diyan sa lugar na kung saan apektado ng ba itong Kapispisan din.
11: Kapipisa. Para sa Tagalog, kapipisa lang.
12: Kapipisa.
11: Oh. So ang kagandahan nito sa sinasabi mo, dapat merong partisipasyon. No, hindi lang dapat tayo umaasa sa mga ahensya ng gobyerno, sa ating local government unit. Kumbaga, kahit yung mga nakatira around the vicinity nitong Kapipisa, kung napapansin nga na ganito na kailangan ng tulong nito para maka-recover, ay dapat yung mga nakapaligid dito ay tumulong at makiisa, no? Mm-hmm. Yung simpleng pagtatapon ng wasto sa basura na hindi dapat makarating sa karagatan natin, no, sa mga daluyan ng tubig, upang maiwasan yung baha, maiwasan yung pollution at bumalik nga itong buhay nitong ating mga dalampasigan o karagatan, di ba? Pero ang nakakatuwa dito, partner, alam mo kung ano? Itong PRA, napakaraming programa.
12: Oh,
11: no? Napakarami nilang programa na makakalikasan. Kasi nga, sila yung nakakasakop nitong reclamation, which is malaking tulong sa ating pamahalaan, sa ating bayan,
12: tama,
11: na nagagamit ng tama, no? Itong mga land reclaimed areas, no? Na natatayuan ng mga businesses, na patatayuan ng mga infrastruktura. Pero ang kagandahan dito, partner, hindi nila inaalis, no, itong pananagutan, no, na dapat sa kabila ng ating ginagawang pagbe-build ng infrastructures, kung ano man yan, na makakatulong sa ating pamahalaan para kumita, huwag nating kalimutan ito. At katuwang ang DENR, no?
12: Yun, tama.
11: At ang kagandahan dito, posibleng makapagdagdag ng trabaho, partner. Oh, di ba? Kasi syempre may magme-maintain dyan.
12: Katulad niyan, di ba, partner, nasabi nga nila, di ba, yung paghihikayat nila ito na bukod sa pakikipag-ugnayan nila dito sa mga LGU, sa mga malalaking kumpanya, may mga organisasyon pa na talagang ina-adapt po ng programang to. So, ibig sabihin, dagdag din na, kumbaga, nagiging bayani ka na eh. Itong mga, kumbaga,
11: tulong sa bayan.
12: Oh. Itong mga organisasyon na to, katulad mga force multiplier, pwede rin yan sa mga barangay. Mga barangay, ano, di ba? Sa mga barangay kasi may mga tinatag tayo, mga force multiplier na tinatawag eh. Yung mga, ano, volunteer. Di ba? Ito, ina-adapt din po ito, bro, ng ano, na partner ng programang to. Na kung kayo ay isang grupo ng isang organisasyon na gusto
11: niyo makipag-collaborate.
12: Gusto niyo makatulong para sa kalikasan, ito, andito po ang PRA para handang ano kayo, kumbaga, suportahan kayo sa ganito mga programa.
11: Makipag-ugnayan, no? Yun,
12: partner.
11: Kasi ano eh, meron tayong tinatawag na yung clean-up drive,
12: clean-up
11: coastal drive. Pero ito yan, no, eh, hindi nakatutok eh. So, hindi to regular, no?
12: Tama.
11: Iba ito, itong adapt a water body, kasi meron talagang magme-maintain.
12: Mm-hmm.
11: At sa tulong ng lokal na gobyerno ng Tansa at sa DENR, Calabarzon, ay tututukan ito. Lalagyan talaga ito ng mga tao para ma-maintain ito. Kasi pagka naging critical yung ganitong mga water bodies natin, partner, unang-una maapektuhan yung community. Yung komunidad. Oo, at pag naapektuhan na yung komunidad, kasama na yan, damay-damay na yan.
12: Totoo,
11: kasama partner na yung kalikasan natin. At sisisihin na naman syempre ang ating gobyerno. Kaya ang kagandahan talaga dito sa PRA, in line with the president.
12: Tama. No?
11: In line sila dito patungo sa isang bagong Pilipinas. Maunlad, maayos, no, at malinis na kapaligiran tungo sa isang bagong Pilipinas.
12: Yeah.
11: Alam naman mo, yan ang hinihiling ng ating Pangulo, di ba? Maging maayos dahil sa pagkakaisa ng mga Pilipino.
12: Oh, at saka yan talagang pinapakita lagi ng ating mahal na Pangulo na sa bagong Pilipinas, kumbaga, isasabay tayo ng Pangulo, lalo sa mga makabagong teknolohiya.
11: Walang may iwan.
12: Walang may iwan. Walang naiiwanan. kahit sabihin mo pa sa makabagong teknolohiya, hindi ka maiiwan dito sa ating Pangulo dahil itong mga programa ito na ginagawa niya na ina-adapt na ngayon ng bawat ansya ng gobyerno na nakikita nila na ang sarap pala ng feeling na pag ang leader focus yung dedikasyon niya sa mga ganitong programa, sumasabay din sila. Pareho tayong aangat, di ba? Sa totoo siya, partner, ha? Sa PRA, ito maisingit ko lang, no? Sa PRA, alam naman natin, marami mga ahensya ng gobyerno na ilan lang ang nakikilala ang mga pangalan. Na meron palang ganitong programa, meron palang ganitong ano. Pero itong PRA, nasabi mo nga kanina, na itong PRA, tahimik lang siya, pero pag tinignan mo, inalam mo kung ano mga programa meron dito.
11: Napakalawak.
12: Siksik, liglig, umaapaw yung mga programa na meron dito. Ang dami natutulungan din pala ng PRA, no? Na hindi nakikita na sa mga mainstream media. Kumbaga,
11: disconnected.
12: Disconnected, di ba?
11: So, nandito tayo ngayon, no? Bilang mga vloggers ng Bagong Pilipinas. At nandito tayo ngayon sa programa, no? Sa istasyon, kung saan ang napapakinggan ay boses ng Pangulo. So tayo yung magpaparating sa ating mga kababayan ng mga programa, ng mga proyekto at ng mga ahensya na kaisa ng ating Pangulo para sa isang bagong Pilipinas.
12: Tsaka yan ang abangan nila, partner, ha? Itong adapt water na to, anong itong next week na ba yan?
11: Actually, hindi lang yan ngayon, ano? Marami nang nauna. Marami na.
12: Pero meron tayong meron yata tayong i-cover na ganyan yung mismong
11: inauguration ay pupuntahan natin, ipapakita natin sa ating mga ka-ABP, no, ang bagong Pilipinas. Papakita natin itong gagawing inauguration ng Adapt a Water Body. At bukod dyan, gaya nga nasabi ko, siksik, sabi mo, siksik, liglig at umaapaw ng mga proyekto para maprotektahan ang kalikasan.
12: Totoo, partner.
11: Diba? At tayo nagpapasalamat at magbibigay ng palakpak dito kay PRA, no? Under the leadership of Chairman Attorney Alex Lopez, General Manager Cesar Shador at iba pang opisyal ng PRA. Kami po ay sumasaludo sa inyo at hindi lang ang kita ng ating gobyerno ang inyong iniisip, kundi ang pagbabalanse at pagsasaayos ng ating kalikasan na hindi maapektuhan patungo dito sa ating tinatahak na kaunlaran.
12: Yun. At saka syempre, yung DNR na rin, yung partnership nila na talagang maganda yung nagiging partnership nila. Yung pagtutulungan nilang dalawa ngayon, dahil nakita mo naman yung contract signing, diba?
11: Oo, contract signing.
12: Oo.
11: So yun, posible, baka ipa-play natin para mapanood ng ating mga kababayan itong video ng contract signing, no, yung memorandum of agreement between PRA and DENR at syempre yung lagda ng ating mga local government units. Ayan. So, ayan, partner. So nakita natin si Attorney Alex Lopez, ang chairman ng PRA, kasama ang general manager, no, ng PRA na si Cesar Shador, and yung director, no? Director Metin ng DENR Calabarzon kasama diyan. So, nakita natin, no, nagpulong at pinakita yung tawag dito, partner, yung kanilang slideshow, no?
12: Ang ganda, nakita ko 'yun.
11: Yung kanilang gagawin, no, diyan sa Adapt a Water Body. At gaya na sabi mo, sa inaugurasyon niyan, pupunta tayo para makakuha din tayo ng mga videos. And personal, makita natin kung ano ba yung magiging partisipasyon ng bawat kasama dito sa Adapt a Water Body. Kung ano yung magiging epekto nito sa ating kalikasan, di ba?
12: Tsaka mahaba yung part ng 1 kilometer, tama ba?
11: Oh, 1 kilometer. Mahaba yung partner. So, sa ganyang kalaking, maraming maintenance na gagawin din dyan, no? Kailangan talaga na well-coordinated.
12: Tsaka partner, may dagdag ko lang, malaking tulong kasi itong programa na to. Kasi ayon sa mga balita, itong Kapipisa ang talagang sobrang apektado ngayon dito sa ano na
11: sa
12: to.
11: Lugar na yan.
12: Sa lugar na yan.
11: Sa
12: kaya yan ang kumbaga binabalik-balikan ng PRA ngayon yan. Dati nang may nauna nang nangyari na programa na ginawa diyan, pero ito binabalik-balikan talaga kasi nga sobrang apektado itong lugar na to. Mm-hmm. 'Di ba? Dahil sa mga erosion, 'di ba? Lalo na 'yung mga pagbaha. So itong gagawin
11: dapat ma-well-maintained.
12: O, ma-well-maintained talaga.
11: Well-maintained, matutukan. Kasi nga, kung hindi naman natin tututukan, eh, mismo, minsan yung kalikasan gumagawa talaga siya, ano, eh.
12: Tapos, paraan, partner, no? Nag-uulan-ulan na partner.
11: Oo, oh, malapit oh. Na ang tag-ulan, no? No?
12: Diba? Oh, kaya, ang galing, no?
11: Kumbaga, ang importante dito, patuloy na nagkakaroon ng mga ganitong programa, no? Para mapangalagaan itong mga daluyan ng tubig.
12: Tama,
11: mula sa syudad, mula sa mga syudad, papalabas ng dalampasigan ng ating karagatan, no? Malinis yung maging tubig na dadaloy doon, mabawasan ang pollution, at hindi maapektuhan yung ecological system ng ating karagatan.
12: Tsaka partner, hindi lang yan. May mga susunod pang programa na hindi lang naman yan ang kapipisan yung lugar na yan.
11: Kapipisa, partner. Kapipisa.
12: No? Hindi lang yan, partner. Meron sa mga programa yan, may mga susunod pang mga programa na kung saan ilulunsan nila yung adapt water na yan. Na talaga naman na, ako naman, partner, ako natutuwa naman na, siyempre, advanced din po talaga mag-isip itong mga insya ng gobyerno na to na hindi na natin antay na kung kailan bumagyo o sakalang inaaksyonan yung mga baradong ano. O eto, partner, malaking bagay to, no? Kumbaga, napakagandang programa itong ginagawa nila.
11: Oo, partner, no? At hopefully, no? Tututukan din natin itong PRA. Tutukan din natin yung kanilang mga susunod na programa. Kasi nung nakaraan nga, Clean Up Coastal Drive, no? Sumunod itong kanilang upcoming partnership with DOTR and LTFRB naman itong e-bus, no, na grabe. Maraming tayong aabangan dito sa PRA, kaya wag po tayong lulubay, mga kababayan, sa mga balitang iatid natin galing dito sa Philippine Reclamation Area. At yan, partner, no, medyo mahaba-haba yung naging topic natin, no. At sa susunod na sa pagbabalik natin, no, after the break, mainit talaga ang aming pag-uusapan, kaya ito dapat niyong tutukan. So break muna tayo.
12: Yun yung mainit na mga balita.
11: Yes, after the break.
12: Okay.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publico
1: 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Radio Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with
3: Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Ayan, nagbabalik po, vloggers ng bagong Pilipinas, 8:30 po ng gabi. Ayan, ayan. Partner, no? Ito na, binalita natin kanina, medyo ano eh, magandang balita to kasi syempre pinoprotektahan natin yung kalikasan. Tama. At sa kabila ng ating mga programa at proyekto, napoprotektahan yung ating kalikasan. So dito, dumako na tayo dito, partner. Alam mo naman, anong mga balita ba para sa'yo ang uusapan, no, nitong mga nagdaang linggo?
8: Nako, eto, Senado. Yung mga nangyari dito sa Senado, partner. Oo. So, ito pag-uusapan natin, itong naitanong mo lang din naman yan, talagang controversial na controversial yung nangyari. Ang daming dapat pag-usapan, pero
7: bilang kampo, may opinion.
8: Oo, diba?
7: So, syempre, hindi natin maiwasan yan. Opinionated, no? Dahil nga man napapanood sa balita. Pero ang pinag-usapan, gaya na sabi mo, ang mainit, no? Na pangyayari sa Senado. At umpisa muna natin dito sa ating ikalawang topic, no? Etong PNP, pinapaimbestigahan itong escort, no? Nakita na namataan na kasamang lumabas nitong si Senator Bato de la Rosa sa Senado. So basahin muna natin, partner, no? Itong balita. PNP pinapaimbestigahan ng umano'y pag-escort kay Bato sa Senado. Pinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang agarang internal investigation sa aligasyong may mga pulis na tumulong di umano sa pagtakas, no? Pagtakas ni o paglabas nitong si Senator Bato sa Senado.
8: Oo. No?
7: Isang misteryosong itim na van noong May 14. Umani ng matinding intriga ang viral video kung saan nakikitang may police mobile na tila nagbabantay at umaalalay sa van habang palabas ng Senate premises. Dahil dito, sinusuri na ngayon kung may ilang police na gumawa ng hindi autorisadong aksyon para protektahan ang senador. At matatandaang nauna nang humiling si Senator Bato de la Rosa na may ilagay siya sa kustudiya ng PNP matapos nga umugong yung tungkol sa umano'y ICC warrant no ng nasabing senador. Yan, partner. Itong pag-uusapan natin, no? Iimbestigahan, no? Yung putukan o yung shootout na nangyari, no? Ayon sa mga naunang investigasyon, no? Pero mamaya itatopic natin yan kung ano ba talaga.
8: Pero may dagdag ko doon sa binasa mo, partner. Kasi itong pagtakas na to. Ako, tama lang yung ginawa.
7: Tumakas ba o ano? Lumabas lang ng Senado. Para sa iyo ito, opinionated to, ha, hindi kasama ang sino man. Bilang vlogger, para sa iyo, partner. Ano ang masasabi mo? Tumakas o lumabas?
8: Pagtakas 'yun. Tumakas 'yun. Para sa kasi kung hindi mo masasabing lumabas lang kasi yung sinasabi ng iba, lumabas lang, pero para sa akin pagtakas yun. Dahil unang-una, eh alam naman natin na siya ay nandoon sa kustodiya ng Senado. Kaya bakit ba siya nandoon sa kustodiya ng Senado?
7: Bakit nga ba?
8: Oh, dahil nga raw di umano na meron daw hindi tama sa warrant of arrest na sinasabi nila sa NBI.
7: So ginagamit yung protective custody na yun, Senado.
8: Oh, yun, protective custody.
7: So may warrant.
8: Oh, may warrant.
7: Galing sa ICC.
8: Oo, may malinaw na warrant at may malinaw na may usapan, mayroong negosasyon between Senate President Alan Peter Cayetano and NBI na nagkasundo sila sa kondisyon.
7: Okay.
8: Once na nagkaroon ng kondisyon, partner, ano ibig sabihin pag may kondisyon?
7: Dapat susundin.
8: Susundin. Oo. Yan problema.
7: So ito yung sinasabi na 3 days na inaantay mula sa korte, yung PRO, bago ipatupad yung warrant of arrest.
8: Yan problema. Nakatakas.
7: Nakatakas. So bakit nakatakas? Dahil doon sa insidente.
8: Oo.
7: At ang masakit na nito ay ito, may iniimbestigahan ng mga pulis. Dahil yung paglabas, sabihin natin paglabas, lumabas doon after the incident, lumabas na ng premises ng Senado. So, binabantayan siya. Nakalabas. May escort pang pulis. Sino-sino ito?
8: Yun. At saka, partner na, may dagdag ko lang. Etong ating chief PNP, makikita mo talaga na talagang wala siyang kinikilingan eh. Wala siyang, hindi porket pulis ko to, hindi. Paimbestigan kasi lalabas ang katotohanan ng yung partner eh.
7: Nakita sa paano video
8: eh. Paano nangyari yun? Inescortan nyo pa. E pulis ka, alam mo ang protocol, alam mo na yung inescortan mo, may warrant of arrest.
7: Pero partner, linawin natin ha. Ang warrant of arrest ay DOJ or NBI ang may hawak. So, ang mga pulis doon, linawin lang natin kasi nang magpunta itong ating DILG Secretary John Vicrimulya sa utos ng ating Pangulo, no, sa kanyang pahayag, nagpunta siya doon hindi para mang-aresto. Pero dahil nga dito sa kalagayan, sa sitwasyon na si Senator Bato anytime ay aarestohin ng NBI, gumagamit siya ng protective custody ng Senado. So, nung lumabas siya, matatawag na rin natin na escape from the vicinity.
8: Tama.
7: Lumabas siya doon dahil may nagbabantay sa kanya. Di ba? At dahil sa paglabas niya noon, gaya ng sabi mo, kailangan managot or malaman sino itong mga nag-assist. Di ba? Na alam niyo naman, may warrant dyan eh. Dapat walang utos ang pulis siya na bigyan siya ng protective custody. Diba? Hindi siya binigyan hindi binigay yung kanyang kahilingan ng protective custody from the PNP. So yung Senate ang dapat doon lang siya sa loob, gaya na sabi mo, dapat aantayin, no? Antayin yung hatol or ano ng korte patungkol doon sa kanilang appeal.
8: Opo.
7: 'Di ba?
8: Yan, tama.
7: So ang tanong dito, partner, aabangan natin 'to.
8: 'Yun.
7: At ang kagandahan dito, ito si ano, napaka-transparent, no? Tahimik lang itong chief PNP na 'to, pero full of action. Lalong-lalo na dito sa magiging topic natin, ha, yung panghuling topic natin. So dito sa paglabas ng ban na to, may intriga pa, partner. Sino yung mga namataan na kasama doon sa loob ng ban?
8: Siyempre yung kahit sunugin siya, mga ngamoy Duterte pa rin siya.
7: So politically aligned, no, partner, no, yung kanilang pagsasamahan. Pero ito ay ayon doon na sa video, sa nakalap na video, at doon sa mga nakakita mismo, no, paglabas sa Senado.
8: Tsaka partner, pag napatunayan kasi yan na talagang ito kasabwat, no? Di umano,
7: so,
8: kasabwat.
7: Pwede sabihin natin kasabwat sa pagtaka? So,
8: oo, kasi unang-una, bagitin na natin si Senator Robin Padilla, alam niya na may warrant ng pare si Senator Bato. Alam niya na merong negosasyon ng Senate President at saka ng NBI. Pero inasis mo papalabas at sinakay mo papalabas ng
7: premises ng Senado.
8: Premises ng Senado. Kasama mo.
7: Eh, pero pag tinatanong naman sila, hindi nila alam kung nasaan si Senator Bato.
8: Oh, di ba?
7: So dapat magkaroon ng linaw ito sa taong bayan. Na kung ang isang tao ba ay may pananagutan, kung itong tao ba ay simpleng tao lamang. Ano ba yung kanyang karapatan? 'Di ba? Kasi kailangan natin malaman na once you have mayroon kang liability, na dapat ka bang magtago. Pero makakasagot lang naman 'yan sila.
8: Diba? Partner, tama lang ang ginawang action kaagad ng ating chief PNP na okay, dito muna tayo. mamaya na si Robin. Unahin natin yung nag-escort.
7: Okay.
8: Magpaliwanag kayo.
7: Dahil wala namang mandato, walang utos ang Philippine National Police na mag-escort kayo dyan.
8: Mm-hmm.
7: Diba? So, mm-hmm. dapat magkaroon ng paglilinaw, mm-hmm. diba? Magpaliwanag itong mga pulis na namataan. Mm-hmm. No? Naniniwala naman ako, naniniwala ako, lalong-lalo na sa ating DILG Secretary, na mabibigyang linaw agad-agad ito. Ang importante lang, bilang tayo, nagpapahayag, at nagbabalita, at nagbibigay ng opinion, mabigyan linaw sa ating mga kababayan, no? Na itong paglabas ni Senator Bato ay may pananagutan kung sino man, dahil nga sa ngayon, siya ay humaharap, di ba? Sa warrant of arrest galing sa ICC.
8: Tsaka ano, matindi yan na yung kakaharapin lang kaso, harboring yan eh. Diba? Parang harboring yan kung yung ginawa ni Senator Robin pag napatunayan. No? Ito naman, baka malito yung, baka magtaka ibang mga kababayan natin. Eh bakit yung mga pulis lang ang inaano ni Chief PNP? Bakit hindi si Robin? Unang-una sa lahat mga kababayan, bilang Chief PNP, ang unang niyang didisiplinahin, aaksyonan ang kanyang mga dahil yung kay Senator Robin, iba na yan.
7: Ibang usapan
8: yan kasi nasa ombudsman na yan. Uh-oh. Kasi di ba alam naman natin pinaimbestigahan na ng ombudsman. Doon muna.
7: So ang trabaho ni Chief PNP ay alamin, tukuyin, imbestigahan ang mga pulis na namataan.
8: Dahil nasasakupan niya yan. Uh-oh. Under niya yan.
7: At diba? Wala namang mandato sa PNP na...
8: Kay Robin, wala.
7: Even the arrest, no? Dito kay Senator Bato ay wala namang mandato. Yun.
8: Para sa kalinawan ng lahat. So, bakit isipin nila?
7: Ito ang duties and responsibilities ng PNP. So dito nakatutok itong ating Chief PNP, Melencio Nartatis Jr.
8: Yun.
7: Yan. So kagandahan dyan, at least ay ginagawa ng aksyon.
8: Diba?
7: Pinapakita sa taong bayan. Kasi marami, alam mo naman mga netizens ngayon, partner eh. Lahat na nakikita, di ba? May cellphone. Wala nakakatakas ngayon. Napakabilis ng balita. Mas nauuna pa nga sa mga balita talaga ng mga estasyon, di ba?
8: Ang hindi kasi maintindihan ng iba, mga partner, na ang bawat ansya ng gobyerno, lahat naman yan, may mga superiorities yung mga yan. Yung, halimbawa, katulad dito, ang PNP, di ba?
7: Under DILG.
8: May under ng DILG. May mga ganun yan. Kumbaga, lahat ng galaw ng mga yan, hindi basta-basta sila pwedeng makialam, makisaw-saw sa ibang issue ng ano. Katulad nito, no, itong nangyari, itong kaso na to na kay Bato. Sabi ng iba, bakit daw hindi inano ni John Vic? Malino naman, nang galing naman mismo sa Pangulo. Diba? Sabi mismo ng ating Pangulo, wala siyang direktiba na ano.
7: At yung sinasabi mo ay kasama sa ating topic 3.
8: Oo!
7: Explain natin yan. At para mapunta na tayo dyan, dumako na tayo dyan, no, partner, okay. No? Tapusin na natin itong topic 2 natin, no? Importante.
8: Good job sa ating
7: PNP, na nakita niya, inaksyonan niya yan. At dapat talagang maibigay yung resulta ng investigasyon, maibalita natin sa taong bayan.
8: Diba?
7: Dahil ang hinahanap natin lagi dito, transparency at katotohanan.
8: Diba?
7: At yan, dumako na tayo dito. Ito na yung sinasabi ko sa iyo, partner. Ito yung pinaka-highlight, eh. Kung baga sa mga topic, sa usapin. Alam mo, noong nakaraan, ilang beses ako pumunta doon sa rally. May Pro Duterte, may anti-Duterte. Diba? Doon makikita mo yung mga supporters. Makikita mo yung kanilang emosyon, yung mga kanilang bugso ng damdamin. Pero syempre tayo, magbabase tayo saan? Dapat magbabase tayo sa facts, magbabase tayo sa mga batas. Diba? Sa mga balita na talagang galing sa loob. Diba? So yun.
8: Partner, ang daming nawawali pala diyan bago mo maipasok. Ang daming nawawali. There was no attack. Ang daming nawawali diyan.
7: Oo, partner, no. So, alamin muna natin, sabihin muna natin kung ano ba yung pangyayari sa Senado.
8: Diba?
7: Kasi nga nung May 13, may nangyaring kaguluhan. Ito ay nangyari sa loob mismo ng Senado. At ikaklaro lang natin, hindi pa nagsisimula o hindi pa nangyari, naganap ito, may mga PNP na sa labas.
8: Totoo.
7: Diba? Ika-clarify natin sa ating mga kababayan na itong mga hanay ng kapulisan na ito na nagbabantay doon is to secure the place from protesters.
8: Totoo.
7: No? Yung mga nagkikilos protesta na 24 hours ito. Ito ang trabaho ng polis. Bantayan, ang Senado na hindi mapasok o hindi magkagulo yung mga supporters sa labas, di ba? May 13 may nangyaring kaguluhan. At ang mga pahayag, kabi-kabila, ang sabi nga, naglabas ng pahayag yung ibang senador, naka-live ba partner, no?
8: Uh-huh.
7: Na they were under attack, no?
8: Sabay-sabay partner.
7: Senate was under attack, di ba? So syempre pag napanood ng ating mga kababayan, medyo tensionado, di ba? Nalagay sa alanganin ang buhay ng mga taga-media, di ba? Yung mga empleyado ng Senado. Pero eto, nagkaroon ng press conference kanina. Kasama itong ating Secretary John Vic Rimulya at ang ating Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Naglabas kasi sila partner ng ano? Ng investigation, no? Galing sa CIDG Pasay. So ito yung pag-uusapan natin. Meron silang time frame na tinatawag. So babasahin ko lang sa iyo partner, no, para at least masusundan natin detalyado, kasi ito yung sinumpaang salaysay. Ito ay investigation mismo ng Philippine National Police.
8: Yan,
7: so dito babasahin natin, ha partner, ha. CIDG Pasay conduct the investigation. Walang pag-atake na nangyari sa Senado base sa naging investigasyon ng PNP. Taliwas sa mga naunang pahayag ng mga senador na nangyari na they were under attack. Di ba? Yan. A day before, ayon sa PNP, ha, nag-request itong GSIS, no? Ng security coming from the NBI, National Bureau of Investigation.
8: Saan yun? Sa drilling.
7: Okay. A day before. A day before. No? So, May 12. A day before. May 30 nangyari yung incident. Diba? So, ang ano kasi dito, base sa investigation, hapon, no, may time frame. Titingnan natin. Hapon, naglabas si Senator Bato ng pahayag na siya ay anytime maarestuhin sa loob ng Senado at humihingi ng suporta. So, ang oras ay 5:23. No, talagang ano, investigasyon 'to kasi may ano, detalyado. 5:23 yung ginawa ni Senator Bato. No? So pagdating ng 6:14 ng hapon, Supreme Court did not issue TRO regarding Bato de la Rosa's petition. Ito na yung sinasabi ko. Yung kanilang kahilingan na ipatigil yung warrant of arrest ng ICC. So, from 5:23, naglabas ng balita na arestuhin siya. Hanggang 6:40, naglabas naman ng Korte Suprema na wala. No? 7:05, nag-declare ang Senado ng total lockdown. After, ha, tingin mo yung time frame, ha, one hour, less than 1 hour. Ito ay ayon sa PNP. At pagdating ng 7:22, Senate received the article of impeachment.
8: Yun.
7: So talagang ano, di ba? Talagang detalyado. Na-receive, no? Dala-dala ng Congress, ng Secretary General, itong articles of impeachment. No? At pagdating ng 8:14, partner, 8:14 na ito.
8: 8:14 na ng gabi.
7: 7:45, mula na pag-receive itong articles of impeachment, ito na. Nangyari na. 7:45, ito na yung gunfire, no? Ito na yung tinatawag na base doon sa mga unang pahayag ay nagkaroon ng attack. Pero ang lumabas dito, ang nagpaputok ay security, no? Itong Sergeant at Arms, no, ng Senado na si Aplaska. At pagdating nga nung 8:39, naglabas naman ng pahayag itong ating NBI Director Matibag na wala naman silang operasyon ng pag-aresto kay Senator Bato. Di siyempre, nagkakagulo-galo na, partner, no? 9:35, dumating doon si Secretary John Vic Rimulya. Dahil lang sa utos ng ating Pangulo. Pero nilinaw niya ang lahat. Nagpunta ako dito para hindi mang-aresto. Para alamin kung ano yung sitwasyon, ano yung nangyayari. At matiyak yung seguridad ng mga tao. Ang dami media doon, nakita tama naman, di ba?
8: Totoo naman, totoo naman.
7: So, doon nagtatapos, napakalma ni Secretary John Vic Rimulya. Napakalma niya yung sitwasyon doon kasi kanya-kanya ng live itong mga senador, eh. Di ba? Yung mga medias naka-live din doon. Okay. So May 13 to, partner, ha. 9:35 pumunta Secretary John Cromulla. Naayos. Naging payapa, naging kalmado ang lahat. Pero ang inaabangan ng ating mga kababayan dito ay malaman kung ang at kung tama ba yung mga naunang pahayag na ang Senado was under attack, 'di ba? At base nga dito sa PNP, sa kanilang investigasyon, dahil lang nakakasakop doon si IDG, Pasay City, PNP, no? May 14. Ito na yung ban kanina na ating pinag-usapan. Lumabas na ng Senate premises itong si Senator Bato na namataan na may kasamang kapwa senador sakay ng ban na may escort na pulis. May 14 na yun kasi madaling araw na, partner. No? Ang tanong dito, partner, ito eh. Para lang hindi malito yung ating mga kababayan, iba kasi yung pag sinabi mo, inatake. Di ba? Inatake ang Senado, so nagkaroon ng threat. Di ba? Pero para malinawan, base naman ito, ha, partner, sa investigasyon ng PNP, there was no attack. Ang lumalabas is may nagpaputok ng barel at ngayon nga, binigyan ng preventive suspension ng ombudsman itong
8: si

0: pwede bang puputukan mo ng warning shot yung mga
1: law enforcement?
0: Law enforcement din na magpapatupad ng batas. So dito dapat dito maging klaro tayo. At kung sinasabi nga ng iilan o sinasabi ng karamihan na hindi sapat itong suspension lang, dapat daw makasuhan itong si Aplasca. Para sa iyo, partner, ha? Base sa report ng PNP, there was no attack. At base naman sa mga naunang pahayag na Senate was under attack, ano ba yung na masasabi mo rito na dapat mas maging matimbang?
1: Para sa akin dito, partner, no, base sa ano, no, mamaya maibalik ko dyan, no, yung sinasabi ng there was no one attack, simple lang, intindihin na lang ninyo yung naging salaysay paliwanag ni General Mau Aplasca. Siya ang unang nagpaputok. So, dahil siya ang unang nagpaputok, unang-una, kung titignan mo yung katayuan ni General Mau, siya ay head ng USAA, tama?
0: Okay, security ng Senate.
1: Security ng Senate. Dati siya police, tama? Tama naman. Pero, unang-una, kung dati ka palang police, alam mo ang protocol. Tama? Alam mo yung rules. Yung paggamit ng warning shot. Ngayon, kung babase tayo sa sinasabi nilang inatake raw ang Senado, unang-una, yung nagpaputok ang nagbigay, yung nagpaputok, unang-una, may na-violate na siya. Pangalawa, bakit mo ipabababa ang baril ng mas mataas pa sa'yo?
0: Nagpapatupad ng batas.
1: Hindi mo muna tinanong ano ang sadya. Ang unang tanong niya, nagpakilala NBI. The fact pala na
0: nagpakilala
1: ng NBI,
0: personal authority.
1: Dapat tinatawag mo na yung superior mo. Pwede mo ipaalam sa Senate President, sir, may NBI ho dito. Or, nasabi pa ni Matibag, kinuha pa pala nitong ni General Mau yung calling card ni Matibag in case of emergency.
0: Pwede niyang tawagan. In short, hindi dapat pinaputukan.
1: At ito
0: ganun
1: pa,
0: kasimple.
1: Ito pa nakakagulat. Nung tinanong ngayon siya, ilan ba yung nakita mo? Ilan ba yung nakita mo ng pagsilip mo? 2 or 3. Dalawa.
0: Gunshots, sa dami ng gunshots, hindi dapat.
1: 2 or 3 raw ang nakita niya. Ilan ba yung nakabackup niya? Military, mga naka-blue, police, plus mga USAA, ang dami nila.
0: May Marines.
1: Yun nga, yun, Marines yung mila. Isipin mo yun, partner, ha? 3 lang yung nakita niya.
0: Tsaka pag sinabi mo kasi, ano, under attack, was under attack, ibig sabihin, may threat, ano, high-powered, no? Kasi syempre, papasukin mo yung Senado, na, bakit mo atakihin? Yun lang ang dapat maging malinaw sa ating mga kababayan. No? Para sa akin ito, ha, opinion ko ito, partner, at karamihan naman ng mga nakikita kong nagbabalita o naglalabas ng kanyang sentimiento, malayo doon sa unang pahayag na inatake ang Senado. Hindi. Kasi number one, walang casualty. No? At ang putok ay nanggaling mismo sa loob ng Senado mula sa Sergeant at Arms na si retired General Aplasca, 'di ba? At walang mangyayaring putukan kung hindi nagpaputok itong mga taga-USAA. 'Di ba? Malayo kasi, partner, ang dapat nating itama dito, alam mo kung ano? Itong mga pahayag na inatake ang Senado, kasi pag ito ay nababalitaan ng mga kapwa nating Pilipino, kung ano yung nabalita at napanood nila sa TV, pakinggan sa radyo, nabasa sa mga periodiko, ay yan yung unang tumatatak sa isipan nila. Diba? Pero ito ha, nagkaroon ng linaw dahil sa investigasyon na ginawa ng PNP.
1: Tsaka, partner, napakalaki ng naging bad effect nito sa mga Pilipino. Bakit? Kasi dahil sa mga maling pagbabalita, maling pag-iingay ng mga iilang mga politiko na to, nakikita mo tuloy yung mga kapwa natin Pilipino nag-aaway-away. May mga contradicting na nangyayari. Na kesyo, may lumabas na video. Totoo naman to, partner, napanood mo to. May lumabas yung mga video sa social media ng mga kamakailan lang. Isa lang sinasabi nila, NBO, nandiyan na

0: naman pala NBI, pero hindi nila nalalaman na ang NBI eh wala naman sa loob ng Senado.
1: Sa loob. So,
0: nasa GSIS.
1: Dahil nag-request.
0: At yung putukan na nangyari, nang galing yun, yung NBI doon sa common area ng GSIS.
1: Ang importante dito is lumabas no itong investigasyon ng PNP at base sa kanilang pag-uulat kaganina sa press con, no, ay walang atake na nangyari. There was no attack. At lumalabas nga ito na isang gunshot firing, no? Kung saan sinabi ng USAN na ito ay warning shot, no? At ang kagandahan lang dito, partner, no? Nabigyan linaw. Gumawa ng aksyon itong ating Secretary, DILG Secretary John Bicrimulla, katuwang itong Chief PNP, no? Police General Jose Melencio Nartates Jr. So saludo po kami sa inyo mga sir, no, at nabigyang linaw sa ating mga kababayan. At napakahaba ng ating topic na gusto pa nating dagdagan, partner, pero kulang na kulang sa oras, partner, no.
0: Kung may dadagdag ko sana may ako may naawa, may pwede ko lang may singit. Naawa rin kasi ako doon sa naputukan. Muntik daw tinamaan yung butiki, partner.
1: Muntik tinamaan yung butiki.
0: Muntik tinamaan.
1: So yun at syempre ano no, etong kagandahan, wala talaga naging casualty o wala man lang tinamaan. Pero nabigyan linaw lahat. At partner, may gusto ko pang batiin, magbumati ka na.
0: Maraming salamat po sa mga nanood po ngayon. At syempre, nais ko lang pasalamat ang aking kapatid, no, Gladys, at ang aking kaibigang kanyang asawa, syempre, si Alan, no, at ang aking pamangkin. Ha? At syempre, sa aking asawa. Hello po sa pamilya ko. Maraming salamat. One Shot TV at Papatex TV.
1: So yan, binabati ko lahat ng aking followers at syempre ang aking pamilya na lagi nakasuporta sa akin at ang ating mga bagong bayaning buhay na bayaning OFWs. Bagong bayaning OFWs, mag-iingat po kayo lagi dyan saan mang sulok ng mundo. At muli po, no? Ito po ang inyong lingkod, vlogger ng bayan kasama Papatex TV. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo po kami magbigay ng mga balitang mainit na pinag-uusapan, no? Dito sa aming programa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Salamat po sa ating siyempre Radyo Pilipinas
0: team,
1: no? Dito na lagi nakasuporta na din po sa amin. So hanggang sa muli po, till next meeting.
0: Bye.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nakakasabay ka ba? Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Bernardino ng Siena. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 17, Talata 11 hanggang 19.
2: Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita,
3: "Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila habang papunta ako sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa ngalan mo na ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Nang kasama nila ako, iningatan ko sila sa ngalan mo at pinangalagaan ko sila at wala sa kanilang napahamak maliban sa nagpahamak sa kanyang sarili. Marapat ngang maganap ang kasulatan. At ngayon, bago ako pumunta sa iyo, sinasabi ko ito sa mundo upang malubos sa kanila ang aking galak. Ipinagkaloob ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang mundo, sapagkat hindi sila mula sa mundo, gaya ng hindi ako mula sa mundo. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa mundo, kundi pangalagaan mo sila sa masama. Hindi sa mundo sila galing, gaya ng hindi ako sa mundo galing. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang wika mo ay katotohanan. Kagaya ng ako'y sinugo mo sa mundo, gayon din naman sinugo ko sila sa mundo. At alang-alang sa kanila'y pinababanal ko ang aking sarili upang pati sila'y pakabanalin sa katotohanan."
1: Ibinahagi po ni Cleric Russell Patolot ng Society of St. Paul ang pagninilay. Ang isa sa mga pinakamahalagang kasanayang dapat matutunan ng bawat miyembro ay ang unison singing o ang pagkanta ng sabay-sabay ng iisang himig. Stepping stone ito papunta sa pagkanta ng May voicing o harmonia. Ayon pa nga sa mga scientificong pag-aaral, kapag ang koro ay kumakanta, magiging kanilang paghinga at pagtibok ng puso ay nagiging isa dahil sa kanilang sabay-sabay na pagpupunyagi, paghinga at pag-awit. Sa makatwid, sila ay may iisang himig, may iisang tinig, at may iisang pusong pumipintig. Ganito mismo ang panalangin ni Jesus para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya.

0: Mga kapatid, maraming pagkakataong susubukin ang pagkakaisang pinapangarap ni Jesus para sa atin. Sa tuwing natutokso tayong makita lamang ang kahinaan ng isa't isa, naway hilingin nating mapalalim ang ating pananatili sa puso ng Diyos upang mapanibago ang ating pananaw at lumawak ang ating pang-unawa. Kapag kay Jesus tayo nakafocus, hindi magwawagi ang pag-aaway. Pagkakaisa ay bonus, basta't pag-ibig ay tunay. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
1: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

4:13 in the morning. Ahem. Konting clear-clear naman dyan. At syempre, alamin mo natin mga Brad, ready na ba ang inyong araw ngayon? Oo. Handa na ba lahat ng impormasyon? Lahat ng balita na dapat mong malaman? Aba eh. Alamin mo muna, baka naman mamaya eh hindi naman ready ang iyong cellphone at wala kang pan-charge. May ilang bahagi kasi sa Pilipinas mga Brad ang makararanas po ng scheduled power interruption ngayon pong araw na ito dahil sa maintenance at system improvement ng mga electric utility at transmission facilities. Sa Pampanga mga Brad, ating mga kabalen, ilang bayan ang sakop ng Pelco the 3rd o Pelco the 3rd 3 kasi Pelco 3 mga Brad ang maapektuhan ng pagkawala ng kuryente habang magsasagawa naman ng maintenance ang NGCP sa Mexico mga Brad. Ang layo Mexico kalumpit laang ha ng 69 kilovolts line. Bagamat nag-iba ang eksaktong oras depende sa feeder at lugar, nakaschedule itong isagawa ngayong araw po na ito ha. Sa Angeles City, Pampanga, mga may nakatakda rin pong power interruption ngayong araw po na ito. Mula po maya-maya yan alas 5 hanggang alas 10 ng umaga, makaka-apekto po sa bahagi ng Italian Thai Development Area bilang bahagi ng electrical maintenance activity. Samantala, Zamboanga del Norte naman, naglabas din ng Zaneco mga Brad ng advisory para sa mga nakaschedule na interruption ngayong Mayo 20 mga Brad kasama mga maintenance activity sa kanilang sakop na serbisyo. Ha? Bukod po sa mga planadong maintenance, may ilang lugar din sa Luzon at Visayas na patuloy pong binabantayan dahil sa sitwasyon ng power supply at mga nakaraang red alert dito po sa ating grid mga Brad. Ha? Kaya posible pa rin magkaroon ng hiwalay na rotational interruptions sa ilang lugar kasama na ang Laguna na sakop ng Meralco.

4:15 in the morning. Hawak mo na ba? Oo. Yung tabo. Oo, tabo. Tabo tayo mga brad, ha? Dahil may water interruption din po ngayong araw na are. Miyerkules mga brad, may ilang lugar po na makararanas ng scheduled water interruption o low to no water supply dahil po sa syempre maintenance at water system activities ng mga concessionaires mga brad. Sa Paranaque City, kabilang barangay BF Homes, Marcelo Greens at San Antonio, may nakaschedule po na water service interruption kaya maligo na po kayo ha. Isinagawa ito kaugnay po ng maintenance activities ng treatment facilities. Ito po sa Paranaque mga brad, nagsimula po yung kagabi at inaasahang matatapos maya-maya pong alas 6 ng umaga. So kung kayo po ay maliligo na po ngayon, ba, subukan nyo pong dapat nakapag-ano kayo kagabi. Kundi mag-abiso na po kayo sa inyong mga bossing na bahagya kayo malilit. Mamimili sila, papasok kayo ng maaga o mangangamoy kayo sa opisina. Ayan. Mamili ho kayo ha. Ito sa ilang bahagi naman mga brad ng Muntinlupa City, may naitala rin low to no water supply. Simula po yan kagabi rin alas 7 po hanggang mamaya pa rin alas 6 ng umaga ha. Sa Zamboanga City mga brad, nagpapatuloy pa rin ang water rationing schedule ngayong Mayo 20 para po sa ilang bahagi ng Central Service Area. Available lamang ang water supply mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 mga brad ng hapon. Oo. Diyan po yung Zone 1, 2, 3, and 4 at bahagi ng Santo Niño, Alejo, Alvarez area. Habang sa labas naman ng mga oras na ito, maaaring makaranas ng limitadong supply o pagkawala ng tubig ang mga residente. Pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ipon ng sapat na tubig bago ang itinakdang oras ng interruption upang maiwasan ang abala mga brad. 4:17

0: Unahin natin sa ating balitaan, mga brad. Magna Carta. Ito po, iba ibig sabihin itong Magna Carta na ito. Ito po isang batas na isinusulong, ha? Ng Department of Interior and Interior tuloy. Department of Information and Communications Technology o yung DICT. Ito tinatawag na Magna Carta for Information o yung IT workers. Gagawin ang prioridad ngayon ng DICT ang pagpapabuti ng kalagayan sa trabaho at paggawa ng mga IT worker, lalo na sa mga ahensya po ng pamahalaan. Ayon kay Information Secretary Henry Aguda, mga brad, makikipagudulungan sila sa Kongreso para maipasa ang Magna Carta for IT workers sa pamahalaan para pumaiangat ang kanilang kabuhayan. Ayan ang pakonsuelo, mga brad, para po dito sa ating mga IT workers, ha? Lalo na sa mga talaga namang humahawak mga malaking loads ng kanilang trabaho. Giit ng kalihim, mabibigyan ito ng oportunidad ng mga IT talents ng Pilipinas na kumita ng mas mataas sa sarili nating bansa para hindi na kailangan pang maghanap buhay at gamit ang kailang talento sa ibang bansa. Sa ilalim po ng House Bill number 4749, magtatakda ng minimum compensation standard para po sa mga IT workers at titiyak nilang kapareho ng industry rates na umiiral. Layon din itong magkaroon ng career progression ladder para sa mga IT professionals at magpatupad ng professional development program upang mapahusay pa ang kanilang kakayahan, mga brad. Nagkaisa naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Philippine Health Insurance Corporation o yung PhilHealth, mga brad, na palawigin pa ang serbisyo ng PhilHealth sa eGovPH. Ang eGovPH app. Ayon po sa DICT, nagpulong ang dalawang ahensya para gawing mas madali at mas mabilis ang access ng mga mamamayang Pinoy sa mga serbisyo ng pamahalaan online. Sangayon pa rin to sa digitalization agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na nais gawing moderno, integrated, accessible ang mga serbisyo publiko gamit ang digital technology. Nauna nang nagsagawa ng Content Management System o CMS demo ang dalawang ahensya para po sa paggamit ng eGov Web Builder para po sa website customization, data control features at single sign-on integration. Sa pamagitan po ng pinalawig na PhilHealth Services sa eGov app, eGovPH app, mas madali nang mag-access ng mga Pinoy ang mga health-related information at serbisyo ng gobyerno gamit ang mobile device kahit anong oras at kahit saan. Maganda yan, brad, ha? Kasi ho, mayroon talaga mga bagay na talaga namang kayang-kaya namang gawin online, especially nowadays, kung saan ang ating proseso, ipipicturan mo na lang, o dili naman kaya, isasubmit mo na lang kumbaga, online via email. Matagal na nga yung, actually, yung email, luma na nga yung brand eh. Diba? Ang proseso po ngayon is i-upload mo na lang, picturan mo yung dokumento mo, i-upload mo sa website, and mabiverify naman yan. Oo, kasi yung ano po ngayon, yung ating mga government agencies, particularly itong mga nagbibigay po ng serbisyo, ano ho, ay meron pong mga proseso po dyan na hindi mo rin naman sila masisi dahil ang kanila naman, gusto nila covered. Di ho ba? Covered lahat at meron po silang dokumentong pinangahawakan. O, kaya ho, ano ho ito eh, kumbaga, bagamat gusto nating mag-digitalized, meron pong mga, kumbaga, concern din yung mga tatanggap naman. Ayaw din nila siyempre mapeke sila. Ayaw din naman siyempre nila ng kumbaga maisahan din sila, ano ho. Pero ito nga ho, meron mga pamamaraan para hindi mangyari yon. All you have to do is first to be open, diba? Open ka yung mindset mo na maging digitalized kayo. Good thing for PhilHealth. Talaga namang nag-ugnayan na sila ng DICT nang sa gayon, mas madali po nating ma-avail yung mga serbisyo. Ano ho? Kasi isa ho sa problema natin, ano ho, ay itong pagkakaroon ng 8 to 5 na working hours. 8 to 5 na working hours, brad, ha? Sa maniwala ka't sa hindi. And pag mag-a-avail ka ng programa ng kahit ano, may it be a public or private service, 8 to 5 din. Anak ng baka. So kinakailangan mo mag-leave, kinakailangan mo mag-absent para lang makapag-avail ka ng kesehodang public o private service. So for example, sa banko, kailangan mo may asikasuin sa banko, let's say yung auto loan mo. May pasok ka ng ganung oras eh. Paano gagawin mo ngayon? 'Di ba? So yun yung isa sa mga nagiging problema po natin. Maliban po sa dapat flexible schedule tayo, di ho ba? Pwede, wala naman nagsasabi po sa ating konstitusyon na dapat 8 to 5 tayo o 9 to 6, di ba? Yung mga bagay na pwede nating i-adjust, eh may i-adjust naman siguro natin. Pero until that moment, eh siguro itong online na magandang alternative para po makapag-submit tayo kahit po during our break, di ho ba? During our break, ma-submit natin yung mga kinakailangan documents, di ho ba? Di kaya naman, after office, pwede pa rin tayo mag-submit dyan po sa, ano, then for their processing the following day, di ho ba? So malaking bagay ho yan, lalo na itong PhilHealth, yung SSS, yung Pag-ibig, ang GSIS in fairness, being a member, talaga namang ako ramdam ko yung kanilang mobile access, mga brad, ha? Talagang kita mo naman yung kanilang GSIS touch. Talaga dati, ako naging empleyado ho ako ng job order ako ng GSIS noon. Mga 2008 siguro, ganyan. Talaga namang pila ho, sobra. Para lang makapag-apply ka ng claim, aba, napakahaba ho ng pila. Bubunuin mo, ano ho, ngayon, magugulat ka na lang, in some clicks, makakapag-loan ka na, ha? Hindi ho malilit yung loan ng GSIS, ang lalaki ng loan yan. Magagawa nyo ho all, sa pamamagitan ho ng GSIS Touch. Oh, I'm not sure sa SSS at sa iba pang agency, pero something na maganda is na dapat tularan is yung GSIS Touch. Personally, personal experience ho yan, ha? Personal experience yan. 4:24 in the morning. Ronda, Ronda, Pilipinas. Dako naman tayo, mga brad. Sa usapin naman ng mga suporta at tulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan at lokal na pamahalaan. Targeted assistance pinalawak po sa kabila ng sumisirit na inflation sa Ilocos Region. Ramonda sa Baltangyan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinaigting ng pamahalaan ng mga ayuda at targeted assistance program sa Ilocos Region matapos umakyat sa 7.3% ang inflation noong Abril. Mas mataas kaysa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2-4%. Sa datos ng PSA, pangunahing nagtulak sa pagtaas ng inflation ng mataas na presyo ng langis bunsod ng geopolitical tension sa West Asia. Malaki rin ang epekto nito sa pamasahe at gastusin sa transportasyon at logistics sa rehiyon. Ayon kay DepDev, Senior Economic Development Specialist Kathleen Ira Migaliaw, direktang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ang kakayahang bumili ng mga mamamayan pati na ang trabaho, negosyo at pamumuhunan. Bilang tugon, pinalawak ng gobyerno ang fuel subsidies at cash assistance para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, magsasaka at mangingisda. Kasama rin sa programang suportang pang-agrikultura at ayuda para sa OFWs na muling naghahanap buhay sa bansa. Babala naman ang economic manager, maaaring bumagal ang sektor ng agrikultura, construction at wholesale trade kung magpapatuloy yung mataas na presyo ng mga bilihin. Patuloy namang minomonitor ng DepDev at PSA ang galaw ng presyo ng langis at iba pang bilihin upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at maprotektahan ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: 4:25 in the morning. Kilos-kilos na, mga brad, ha? Galaw-galaw. Mahigit 1,700 na barangay sa Iloilo, mga brad. Makakatanggap naman ng 200,000 pesos sa ilalim po ng bawat barangay. Makikinabang program. Ramonda sa Baltangyan, Hope Torichante ng RP Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Makakatanggap ng tig 200,000 pesos ang bawat barangay sa lalawigan ng Iloilo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang ng Office of the President. Ayon kay Punong Barangay Amalia Dibuque, liga ng mga barangay president aabot sa 344 million pesos ang kabuuang suporta na ipamamahagi sa 1,721 barangay sa lalawigan na dadaan sa Iloilo Provincial Government. Iniulat ni Dibuque na ang pondo ay hahatiin sa dalawang bahagi, 100,000 pesos para sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars at ang kalahating 100,000 pesos para sa Barangay Identified Development Priorities kung saan maaaring gamitin ang pondo sa pagbili ng barangay na mga kagamitan kagaya ng CCTV cameras, streetlights at para sa mga DRRM initiatives. Samantala, ayon sa Kapitolyo, target na maipamahagi ang naturang suporta sa Hulyo 29, kasabay ng Iloilo Provincial Liga ng Mga Barangay Day. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Pilipinas, Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 27 minuto mga brada, makalipas po ang alas 4 ng umaga. DSWD Bicol naman nagsagawa ng case management conference upang pagbutihin ang serbisyo para sa mga 4-piece beneficiaries. Ramonda sa balitang yan, Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region at ng Patawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece Municipal Operations Office Caramoan ang second quarter case conference sa Caramoan, Camarines Sur. Sa nasabing komperensya, sama-samang iprinisinta ng mga municipal links at mga case managers ang mga special cases na nangangailangan ng kaukulang intervensyon, professional feedback, gayon din ang mga estratehiya upang pagbutihin ang case management para sa mga partner beneficiary families. Kasabay ng makabuluang diskusyon sa case presentation ay ang pagbabahagi ng mga best practices at pagtukoy ng mga epektibong paraan upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Naging posible ang komperensya na ito dahil sa suporta at pakikipagtulungan ng local government unit ng Caramoan na nagpapatunay sa kahalagahan ng pagtutulungan para sa dekalidad na social services. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas. Pilipinas.
0: Alas 4:29, mga brada.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Kayo ba ay nakaranas na po nitong mga ayu-ayuda na to? Eh, hayaan nyo na pong huwag kayong makaranas. Ibig sabihin po, you are in a better place. At hindi po kinakailangan ng ayuda, ha? Kasi marami po sa atin yung mga nagko-komento patungkol po dyan sa ayuda. Bagamat tayo naman, ako personally, hindi rin ako in favor sa ganyan. But then again, there are people talaga na kailangan din naman talaga. Kumbaga, instead of giving them muna or teaching them how to fish, eh, kailangan mo lang talagang rektamente, eh. Then of course, they have meron naman tayong tinatawag na TESDA para po dyan sa mga kababayan natin na makagagraduate po dyan sa tinatawag natin mga 4-piece po na yun. Yan naman po ang susuporta at magtuturo sa kanila kung paano naman mabuhay ng pansarili nila. Ano? Alas 4:30 na po na nagmamadaling umaga. Oy, wala mo nang bibitiw, ha? Magkakarinigan pa rin tayo sa pagbabalik. Siyempre, ng Ronda Pilipinas.
1: Ronda. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Ronda Pilipinas.

0: 33 minutes after 4 in the morning, mga Ronda! Tuloy tayo sa ating balitaan. Pagsasampa po ng karagdagang reklamo laban sa vlogger na si Norman Mangusin at siyam na iba pa, welcome sa National Police Commission o NAPOLCOM. Buhay pa pala itong siya, no? Si, ibig sabihin na buhay yung issue niya. Buhay pa pala yung issue niya. Ah, di ba ho, nag-viral to recently dahil yung, ito yung tiyatawag na kulaong, o nagsasalita ng kulaong, di ba? Pinsan akong paborito to eh. Si Jason David. Ayan. Paborito ng pinsan ko yan. Jason, ito yung sinusubaybayan mo. Si Norman Mangusin. At siyam na iba pa, welcome daw sa National Police Commission yung pagkasampa ng karagdagang reklamo. Ako, malulungkot yung pinsan ko nito. Ha? Alamin ang kabuo ng detalye mula naman siyempre kay Mary Ann Bastasa.
1: Rancho Pilipinas. Welcome sa National Police Commission o NAPOLCOM, ang pagsasampa ng panibagong reklamong kriminal laban kay Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos kasama ang siyam na iba pa. Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang paghahain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office itong May 19 dahil sa umunoy paglabag sa Private Security Services Industry Act. Kaugnay ito ng aligasyong illegal na pagsisilbi bilang private security nang walang valid na License to Exercise Security Profession o LESP. Ayon sa NAPOLCOM, nag-ugat ang kaso sa nagpapatuloy na investigasyon ng CIDG katuwang PNP sa umano'y unauthorized security operations na konektado kay Mangusin. Nauna nang nakipag-ugnayan ang NAPOLCOM sa CIDG hinggil sa umano'y paggamit ni Mangusin ng police uniform, iba't ibang pagkakakilanlan at paggamit ng unauthorized security personnel. Matatanda ang una nang naaresto si Mangusin kaugnay ng 12 counts ng cyber-related unjust vexation sa ilan ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas.
0: Pilipinas. 4:35 in the morning, mga brad. Dismissal proceedings naman laban sa police basilan matapos mahulihan ng mahigit 13 million pesos worth na illegal na droga dyan po sa lungsod ng Zamboanga. Pinamamadali na ng PNP chief Romonda sa Baldangyan, kinakapatid J. Mark Dagala. Rancho Pilipinas.
2: Report. Tiyak na sa kalabozo ang bagsak ng isang police basilan matapos ito mahuli sa akto ng bebenta ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Zamboanga City kamakailan. Kasunod dito, pinapuranan rin ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang summary dismissal proceedings laban sa 45 anyos na police staff sergeant na batid na nakumpiska sa naturang police ang umigit kumula ng 2 kilo ng hininalang shabu matapos ang ikinasang operasyon ng mga otoridad sa barangay Santa Maria sa nabanggit na lungsod. Gitang PNP Chief, hindi nila kukonsindihin ang ganitong klase ng mga police sa kanilang hanay kaya't nais niya mawala ito sa lalong madaling panahon na. Bukod dyan, iniutos din ng top cop ang malalimang investigasyon laban sa police, partikular na ang background nito, ganyan din ang mga posible niyang koneksyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda Pilipinas.
0: Papasukin ako. 4:36 in the morning.

0: Dako naman tayo dito mga brad, ha? Pagsugpo po sa tuberculosis sa loob ng Zamboanga City Jail, pinagtibay naman sa pamagitan ng libreng chest x-ray para po sa mga persons deprived of liberty o yung mga PDL. Ramon Dasabal Tangyan, Justin Bulano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dahil sa serbisyo ha ng kabuang 1,487 persons deprived of liberty o PDL sa Zamboanga City Jail sa libreng walk-in chest x-ray examination bilang bahagi ng pinagtibay na tuberculosis prevention and control program sa naturang pasilidad. Isinagawa ng Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development National Tuberculosis Program ang nasabing aktibidad sa pakipagtulungan ng Philippine Business for Social Progress Access TB Project. Layunin ng 5 araw na aktibidad ang maagang pagtuklas at pag-iwas sa sakit na TB, lalo na sa mga at-risk na populasyon gaya ng mga PDL at masiguro ang kanilang kalusugan at kapakanan sa loob ng pasilidad. Inendorso sa Health Service Unit ng pasilidad ang resulta ng kanilang eksaminasyon para sa tamang ebaluasyon, monitoring at gamutan para sa mga individual na nangangailangan ng medical na intervensyon. Ang naturang inisyatiba ay alinsunod sa National Tuberculosis Control Program at kasalukuyang umiiral na pamantayan ng BJMP hinggil sa pamamahala ng sakit na TB sa loob ng mga piitan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.

0: Kongre naman sa usaping healthcare sa bansa, mga brad, magpatayo naman ang Karagdagan District Health Center sa Baguio City. Isinusulong Ramon de Sabaltangyan, si Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Maring ipinayag ni Baguio City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes na mga ngailangan pa ang syudad ng Karagdagang mga District Health Centers sa lalong madaling panahon. Ang kay Dr. Brillantes, angad ng lokal na gobyerno na lubos na maramdaman na mga mamayan ng Baguio City ang serbisyo o benepisyo ng universal health care. Ito rin anya magiging daan upang matugunan ang doctor to population ratio sa 16 na district health centers, sanhin ang napakalimitadong bilang ng mga doktor kumpara sa sineserbisyo ang mahigit sa 420,000 mga residente. Sinabi ni Dr. Brillantes na mga ngailangan pa ang syudad ng 4 na karagdagang district health centers dahilan sa paghahanap nila ng mga satellite clinics na maaaring gawing district health center. Kamakailan lamang ay in-inspection ni Mayor Benjamin Mogalong ang 2 itinatayong mga health centers sa layong masigurong akma at nasa standard ang mga pasilidad at wirang magiging functional ito kakibat ang mga itinuturing na competent personnel na mga ngasiwa sa mga pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Ronda, Pilipinas. 4:39 in the morning, mahigit 400 internally displaced persons na apektado ng bulkang Mayon nabigyan ng libreng medical care at commodities ng DOH sa ilalim po ng programang Puro Kalusugan. Ramon sa balitang yan, JM Olarte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilunsad ng Department of Health sa pangungunan ni Undersecretary Glenn Matthew Bagaw at DOH Bicol Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio, katuwang ang pamalang lokal ng Kamalig sa pamungunan ni Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. ang programang Puro Kalusugan, alagang pangkalusugan sa evacuation center para sa 123 pamilya o 435 internally displaced persons mula sa Barangay Anuling na kasulukuyang nanunuluyan sa Tagaytay Evacuation Center sa Kamalig, Albay. Sa panayam kay Yusek Bagaw, binigyang din niya na aktibidad na ito ay isinagawa alinsunod sa direktiba ni DOH Secretary Ted Herbosa na personal na bisitahin at tiyaking ligtas, malusog at sapat ang atensyong medikal na natatanggap ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkang Mayon sa pamamagitan ng paglalapit ng serbisyong pangkalusugan sa mga kasulok-sulukan at nangangailangan lugar sa bansa. Ayon kay Mayor Baldo Jr., isang malaking tulong ang programang ito para sa mga IDPs upang matingnan ang kanilang kalusugan at may atid ang mga laboratory services ng DOH na naglalapit ng kailangang kalinga sa mga mamamayan. Ipinahayag din niya na maswerte ang Tagaytay Evacuation Center dahil dito mismong piniling inunsad ang kauna-unahang pagkakataon na ang Puro Kalusugan na isang flagship program na karaniwang idinarao sa mga barangay ay pinatupad sa loob ng isang evacuation center. Sa ngayon, nailapit ang mga primary medical services sa pamamagitan ng Mobile Primary Care Facility Van ng Pambansang Pamahalaan na nagkaloob ng libreng X-ray, ultrasound, urinalysis, CBC at ECG habang nagtayo rin ng mga nakalaan ang service booths para sa public orientation ng mga serbisyo tulad ng WASH, Cancer and Awareness, Nutrition Program, TB and HIV Health Education, Safe Motherhood Program, National Immunization Program at Non-Communicable Diseases Program. Nagpapasalamat naman si Punong Barangay Mia Alemanya ng Barangay Anuling dahil ang kanilang nasakupan ang napiling maging benepisyaryo ng mga gamot, libreng doktor at iba pang kagamitan na pangunahing pangangailangan ng kanyang residente upang masuri ang status ng kanilang kalusugan. Samantala, formal lang na itinurn over ng kagawaran sa Rural Health Unit ang 8 first aid kits, 10 units ng portable mesh nebulizer, 3,000 piraso ng N95 face mask, 40 hygiene kits, 6 buntis kits at 2 baby carrier. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Ronda Pilipinas.
0: Oy, speaking of emergency, dyan po sa Albay, mga brad, ha? Mahigit 108,000 members naman po at pensyonado ang maaaring makinabang sa 2.64 billion pesos emergency loan program ng Government Service Insurance System o GSIS para po sa mga naapektuhan ng iba't ibang kalamidad sa 5 lugar po sa bansa. Ano ho? Sa Sorsogon, halos 319 million ang inilaan ng GSIS para po sa 12,909 members at pensioners nito. Sa Cagayan, umabot naman sa halos 733 million pesos ang inilaan para po sa 31,000 566 beneficiaries na naapektuhan po ng El Nino at maaaring mag-apply hanggang May 31, mga brad. Ilang araw na lang, ha? Nag-land din po ang GSIS ng halos 891 million pesos para po sa 36,396 members at pensioners ito sa Davao de Oro at Surigao del Sur na naapektuhan naman ng matinding pagbaha, dulot ng bagyong Basyang at malakas na pag-ulan hanggang Mayo and Webe naman. Hindi, tapos na po ang application nito. Tapos na, ha. Sa Davao del Norte, mga brad, halos 696.6 million pesos naman ang inilaan para po sa 27,588 members and pensioners na naapektuhan ng pagbaha at landslide. Bukas ang application, mga brad, hanggang Hunyo at 3. Maaari pong umutang ng hanggang 20,000 pesos sa mga kwalipikadong members at pensioners na walang dating emergency loan, habang hanggang 40,000 naman para sa mga may kasalukuyang loan balance. Maaaring isumite ang aplikasyon sa pamamagitan po ng GSIS Touch mobile app. Ayan, ha, mag-mobile app lang kayo, binabanggit ko kanina. Eh talaga namang goods na goods. Oh, hindi niyo na kailangan hindi niyo na ho kailangan magpunta sa mismong GSIS branch. 4:44 in the morning. Ito, report tayo, ha. Technical advisory visit o yung TAV sa mga micro establishments ng Northern Mindanao, patuloy pong isinasagawa ng Dole Region 10 upang tiyakin ang maayos na lagay na mga manggagawa doon. Ramonda sa Baltangyan, Dandy Makarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pagsasagawa ng technical advisory visit o TAV ng Department of Labor and Employment sa mga micro establishments sa iba't ibang lungsod at munisipalidad ng Region 10. Nito namang nakaraang linggo, nagtungo ang DOLE Misamis Oriental Provincial Field Office sa lungsod ng El Salvador para sa inaugural activity ng TAV para sa mga micro-establishments ng munisipalidad ng Upol at lungsod ng El Salvador Misamis Oriental. Pinangunahan ng mga kinatawan ng Regional Tripartite Wages Productivity Board o RTWPB Region 10. 82 micro-establishments at kanilang mga manggagawa ang kalahok sa TAV activity. Layo nito na pag-ibayuhin ang kamalayan, kaalaman at pagtalima sa mga batas ng paggawa o labor laws. Sumasalamin ito sa dedikasyon ng DOLE 10 Misamis Oriental Provincial Field Office sa pagsusulong ng disenteng trabaho, pangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at maayos na relasyon sa pagitan ng employer at employees sa mga establisemento ng Region 10. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 4:46 in the morning. Konti na lang, mga brada. Dako tayo dito sa Senado, ha? Inihain po ni Senadora Risa Ontiveros ang Senate Resolution number 400 para kilalanin naman at parangalan ang mga miyembro ng Senate Media dahil po sa ipinakita nilang katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente ng pamamaril sa Senado nitong May 13, 2026. Nakasaad sa resolusyon na naganap ang insidente matapos ang ilang araw ng tensyon sa pagitan po ng mga otoridad at pamunuan ng Senado kaugnay sa kustodiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumiklab ang putukan sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado na magdulot naman ng matinding takot at kaguluhan sa mga empleyado ng Senado at mga mamamahayag na nag-cover sa naganap na standoff. Sa kabila ng panganib at posibilidad ng isang active shooter situation, pinuri ni Ontiveros ang Senate Media dahil ipinagpatuloy ng mga ito ang pagbabalita para maihatid sa publiko ang mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon na mahalaga ang papel ng media sa panahon ng krisis. Aniya, nagsilbing haligi ng katotohanan at tagapangalaga ng integridad ng demokrasya ang patas na at responsableng pagbabalita ng media, partikular sa panahon ng pambansang krisis. 4:47. Nagdala o nagpadala naman, mga brad, ng liham ang Office of the Ombudsman sa Senado para hingin ang listahan ng media personnel na sa loob ng Senado nang maganap ang shooting incident itong May 13. Nagmula ang sulat kay Maria Melinda Mananghaya Henson, Direktor ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, at address kay Michael Cabera, Direktor ng Public Relations and Information Bureau. Nakasaad na ang hinihinging listahan ay para sa investigasyon tungkol sa shooting incident na nauwi po sa lockdown ng Senado noong May 13 at 14. Bukod sa request na listahan ng media personnel na nasa Senado noong araw ng insidente, hiniling rin ng ombudsman ng logbook entries at ng log-in and log-out ng media personnel. Kung wala naman ang mga hinihingin dokumento, hinihiling ng ombudsman ang certification under oath na nagpapaliwanag kung bakit wala ang naturang mga dokumento.
1: Ronda, Pilipinas.
0: 4:48 in the morning, opisyal nang isinumite ng Philippine National Police, mga brad, o PNP sa Department of Department of Justice o DOJ ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related accident o incident sa Senado nitong May 13. Sa press briefing po sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para po sa evaluation. Malawak ani ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13. Bagkos sisimulan nila ang pagsiyasat sa insidente mula May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw sa ng pamahalaan ng mga sumusunod. Walang naganap na pag-atake sa Senado. Walang NBI agent sa Senate building bagkos nasa GSIS building lamang ng katabi ng Senado. Mayroon na recover na 44 fired cartridges na ayon kay PNP Chief Nartates, ang 44 fired cartridges ay mula sa apat na firearms o sandata. Kita rin sa CCTV footages, mga brad, na kahit mayroon nang narinig na gunshots ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI naka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantin ng GSIS dahil may malitaw na utos sa kanila na do not engage. Sinabi rin ng PNP, mga brad, na sinabi rin ni PNP Chief Nartates na umaga pa lamang ng May 12 nagko-coordinate ng GSIS security officials at OSAA security officials para sa seguridad sa GSIS. Mayroon anyang meeting isang araw bago ang naging insidente. Ang sinasabing drilling incident naman ay well-coordinated rin sa Senate maintenance. Samantala, mayroon apat na pangalan na posibleng pinagmulan ng mga na-recover na bala. Ito ay sina OSAA Police Major General, retired Police Major General Mau Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jomil Ledesma at OSAA Charlie Dumlao Montilla. Sinabi rin ni PNP Chief Nartates, walang nagpaputok na Philippine Marines at PNP. Yan ang naging initial na ano na pahayag. Mga facts, mga brad, ang problema kasi sa ganyang sitwasyon, alam nyo, isa po sa kung bakit mainit ba itong OSAA. Remember, during the 11th of May, nagkaroon ho ng paggugulpe, if I may say, lack of a better term, o pambubugbog doon po sa isang tauhan ng OSAA. Di ho ba? So, with that precedent, incident na nangyari po dyan sa kanilang kasamahan, syempre brotherhood dyan, meron pong init dyan . Ako ha, personal kong pananaw o opinion dyan, kaya mainit agad kasi magtataka . Bakit ang init nyo agad doon sa ano? Ba't naka full battle gear agad kayo? Diba? Posibleng may takot sila na arestuhin din sila, bugbugin din sila ng mga NBI. Kumbaga may pinagmulan . Yang bakbakan po ng OSAA at ng NBI, meron po yung root cause, which is, I think, ito nga pong ano, hindi yung, maliban doon kay Senator Bato, kasi yun po yung main issue . Di ho ba? Yun yung kumbaga dahilan kung ba't sila nagharap. Ngayon, yung mismong bottom line, bakit ganyan sila kaiinit? Kasi from the very first moment na nagharap sila, mga brad, hindi maganda yung resulta. Nagkaroon po ng pag-aargabyado doon sa tauhan ng OSAA. Ngayon, kita mo naman doon sa CCTV footage, mag-check ka lang talaga namang kargado. Di ba? Parang OA masyado yung ano, OA masyado yung sitwasyon, kargado yung mga tauhan ng ano ng OSAA doon sa sitwasyon na yon. Di ba? Kasi parang ano parang hindi mo siya titingnan ng warning shot. Para bagang under siege agad kayo kahit wala pang senaryo. Diba? Yun yung context siguro. Posibleng context. Hindi ba yata tinitignan po ng Senate yun? Or siguro magandang ma-interview itong mga tauhan po ng OSAA. Bakit? Kasi si General Mau Aplasca nagsalita na . Warning shot. The warning shot daw siya. Tapos ang sabi niya, kaya siya nag-warning shot kasi yung tauhan o yung tauhan ng NBI nung sinita niya, eh para bagang ano, para bagang naka-tactical movement agad. Eh ang problema, eh doon sa CCTV parang hindi naman. Although malamo, malayo yung CCTV. Pero malinaw namang hinimay ni PNP Chief Nartates at ni DILG Secretary John Vicrimulya yung CCTV footage. Diba? So, nakita naman doon na talagang umatras yung NBI. At wala namang, kumbaga, wala namang girian na nangyari. Kumbaga, walang something na dapat ika-warning shot eh. Ako ha, kayo ba? Ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba dapat nag-warning shot agad? Kaya ako, mag-iisip kayo, bakit mag-warning shot agad aring tao nito? Saan ba nang galing yung ngit-ngit nyo at para bang gigil na gigil kayo sa NBI? Eh, pag titignan mo, eh, para bagang meron silang tauhan na nagulpe. Ayos! Diba? Yung para bagang, ano, para bagang naargabyado sila. At parang gusto bang makabawi o dili na mo kaya, eh, gustong maka-equal. Anyway, nako mga brad, 4:54 in the morning na. Meron pa sana tayo ditong ano, meron pa tayo ditong panghimagas, balitang panghimagas natin. Pero, tsaka na natin banggitin yan. Parang time to say goodbye na muna. In the morning, mga brad. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po ah sa lahat ng nakinig. Sumubaybay at tumutok for today. Kahapon di ko nabati si Bossing Erlo. Oo, ng Net25. Pasensya ka na, Boss Erlo ha. Di ko nabasa ang iyong message kahapon. At saka si paring Vince.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: tubos ng bigas. So, total yan 103,572 rice sacks. So, ang bigas po na natanggap niyo, locally grown rice. Bigas po ng mga kooperatibo ng mga magsasaka. Alam niyo na sa kada subo ninyo, nakatulong din po tayo sa mga nangangailangan natin, mga local farmers. Balang ano po nila ang ating pambilili. At sana matuwa kayo that at least hanggang sa katapusan ng taon, meron kayong maaasahan na libreng bigas galing po sa ating pamahalaan.
1: Isa rin akong magsasaka sa mga magulang ko dati. Maraming salamat. Good job. Sobrang thankful po kami kasi kahit ano, umaraw at bumagyo, andyan po kayo para makapagtanim kayo ng mga bigas para may makain po yung buong ano, sambayan.
2: Maraming hindi na magugutom. Makakabawas na sa gastusin yung pambili ng bigas, di makakabili ng iba pang kailangan.
3: Malaking tulong yung program na to para sa pamilya namin kasi sa time ng crisis, mahal na yung bigas, mahal na yung bilihin. So yung pamimigay po ng bigas na to, malaking tulong.

0: malaking bagay talaga siya sa amin, lalo na sa akin na ngayon jobless ako tsaka may maintenance na. Laking pasasalamat namin, lalo na sa akin, kasi parang wala ka nang intindihin, kundi may bigas ka na, parang ang iasikasuhin mo na lang ulam. Malaking bagay na yun kung every 2 months makatanggap ka ng ganyan, tuloy-tuloy na siya. Blessing na yun talaga sa amin, pang araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po, Pangulong BBM, sa binigay mong bigas sa mga mamamayan, lalo na sa amin dito sa Makati.
1: Rice, no, na binigay ng ating Pangulo, na yung una naming natanggap is 10 kilo. Ito na naman, nasunda na naman, so medyo nakaminuso kami. Ang binibili na lang namin ulam, no, kasi yung bigas niyang binigay nung last week lang is hindi pa ubos. 5 kami hindi pa ubos. Nang una, nagpapasalamat po kami. Buong samahan ko po sa TUDA, natutuwa dahil sa ginawa nyo. Magmula ng 5,000 at ito na naman. May kasunod na sunod-sunod na bigay ng bigas. Yeah, maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos.
2: Unang-una po, siyempre yung kita namin is talagang nagbawas po talaga siya. Ni-speak namin na iuwi namin sa aming tahanan ay dati inuwi namin sa mga 500 or 600. Ngayon, kalahati noon, ay ang kinikita namin ngayon sa isang araw is 1,000, kukunin ng 500 yung gasolina kasi mahigit sa kalahati ang nagiging taas ng gasolina namin. Tapos ang pagkain pa namin sa araw-araw namin, siguro inuwi namin sa pamilya namin, mamumaabot nila siya ng mga 300, ganon. Sa hirap po talaga ng aming hanap buhay, katulad nito sa init, ang hirap po ng hanap buhay namin sa kalsada. Kaya po, dahil po sa ginawa ng ating Pangulo na pagtulong po ng 5,000 pesos at saka nagbigay po siya ng every 2 months na bigas, malaking tulong po sa amin bilang isang namamasada na talaga naman pong naramdaman namin yung tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin yung ibinibigay po ninyo ngayon, na lalong-lalo na po sa ngayon ay talagang binigyan nyo kami ng katugunan ng aming mga kaibigan.

0: ito po ay sobrang mahalaga sa amin. And actually po, nararamdaman po namin ang suporta. Dahil po, through the interventions po na dumadaan sa cooperatives, doon pa lang ay ramdam na namin. Noong 2024, bali, tinap po kami ni Department of Agriculture sa DSWD. Sinabi po nila na may kakayanan tong cooperative na to na maging supplier. Kahit po bigas lang ang meron si Namco, may members po kami na nag-aalaga po ng mga hayop. Meron silang babuyan or manukan. And then meron din po tayo mga vegetable growers na kung saan yung mga commodities naman po na pangangailangan ng ating mga end users ay kaya nilang i-provide. Pangatlong taon na ngayon kasi yung una po is nag-start po tayo ng 1,300,000 lang and then the next year po nung 2025 naging 8,300,000. Nadagdag po sa atin yung walang gutom program na kung saan meron po tayong sinusuplayan na mga beneficiaries po once a month po sa tatlong municipality like Calapan, Baco, and Puerto Galera. Kami po ay nagsusupply sa kanila sa worth 3,000 pesos per beneficiary. Kailangan po kaming makapag-provide ng mga different commodities. Malaking katulungan po sa kanila ang nangyayaring procurement na yan. Nagkakaroon po kasi ng sure market yung produce. Napaprioritize po or napapahalagahan kung ano po yung mga itinanim at aanihin ng mga farmers po. Priority po nila na magkaroon ng sure market para hindi po masayang ang effort po ng ating mga magsasaka po. Maraming salamat po sa inyo pong naisip na batas, which is the Sagipsaka Act. Ito po ay naging malaking katulungan po para sa mga individual na magsasaka at sa katulad po namin na mga kooperatiba na tumutulong po upang mapagaan po ang buhay at pagnenegosyo po ng ating mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, 10 minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi po manaw. Araw na po ng Miyerkules ngayong kapitbahay. 20 na po sa buwan ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay natin kapitbahay sa mga ibagay ng kapuluan. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, isang mapagpalang umaga po naman. Pagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagusuya sa mahal sa buhay. Nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano. May sabay tayo napapaingan sa natunang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po natin ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital. Kaya po naman ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. DWCJ po naman sa Metogegarao. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapanitan tayo ng mga impormasyon. Kaya tutok po lamang ang fake news. Tuloy tayo sa ating mga balitaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tambay lang sa pag-asa ho para sa magiging lagay nating panahon. Nasa matinding init na may banta po ng danger level heat index. Ano ho? Sa apat na po mahigit pa sinasabing mga lugar na makakaranas. Ano ho? Pata po hanggang apat na lugar makararanas yun ang mapanganib na ang taso ng init ngayong araw. Ang mga lugar na nasa ilalim po ng danger category sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius po naman ay may mataas panganib po ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat strokes. Pinapaalala po naman ng mga eksperto pa rin na madalas na pag-inom po ng tubig. Iwas po sa mga tanektang sikat po ng araw at pagsuot po naman ang magagaan na damit. Dalas mga biglang buhos ng ulan o pagkulog at pagidlat, mga localized thunderstorms. Tapon po naman sa gabi. Yan po indikasyon, simbling magsimulang opisyal na rainy season. Bansa sa huling bahagi po ng Mayo o unang bahagi po naman ng Hunyo. Naapektuhan po naman ang Tropical Convergence Zone. katimugang bahagi po naman ng Mindanao, nagdadala po ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Giingat din po naman ang pag-asa, presidente sa mga mabababang lugar, at po sa banda ng biglang pagbat pag-upo ng lupa tuwing may matitinding mga thunderstorm. At kasalukuyan, aktibong bagyo tropical cyclone sa lupo ng Philippine Air Responsibility, muling namatang bagyong si Kaloy, tuloy na pong natunaw bilang isang low pressure area noong pong nakalipas na Linggo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Amang sa mga patikim na balita ho, yung chairmanship dyan sa Senado ay nanunsyo ng bago Bongo Committee on Health. Kabilyar, hawak ng Finance Committee, Tony Sherwin Gatchalian. Impeachment trial naman, upos nagutos ng impeachment court kay Vice Presidente Sara Duterte na sumagot sa mga opisyal na reklamo laban sa kanya. Kumpirma naman ng Department of Justice na kilanat natukoy na nila ang salarin sa naganap na pamaral dyan sa Senado, habang ikinit po naman ng DIFG na walang nakitang indikasyon. Direktang pag-atake laban po naman sa institusyon. Inahapon naman ang ilang bahagi ng Dabao. At po sa malakas na buhos ng ulan, dulot po ng ITCC at Israelis, hindi o news na lalaki ang sinasabing binawian po naman ng buhay madaling araw. Tapos makuryente, ito naman sa kanilang bahay. Nasabing higit sa 350 pamilya po naman ang pansamantalang mga lumikas din ho naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chopper. Paigising lang, baka bubong spongas sa antok-antok sa Manibela. Delikado ho yan. Walang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Kaya nang dati ako pa rin po ninyo mga kasama. Kahiro, Hero Ilustrero Brigado. Tutok tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Department of Agriculture, magtatagdaan ng 53 pesos kada kilo ng SRP sa lokal na bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Ilang rice retailers na huling hindi sumusunod sa price ceiling sa isang public market sa lungsod doon ng Maynila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: NHA at PFDA nagkasundo para po naman sa pagkasaayos ng Navotas Fishport Complex at paglilipat sa mga informal settlers.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Plano ng Department of Agriculture na magdagda ng suggested retail price o SRP sa 53 kada kilo ng bigas. Kulang na bigas yan, ho. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiolaura Jr., good morning, Seg. Ito ang napagkasundoan sa sinagawang dialogo kasama po naman ng rice industry with stakeholders. Layo naman nito ang mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa mga mamimili habang sinasalang-alang po naman ang kita pa rin ng mga magsasaka. Ilinaw naman ang kalihim, hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa tamang presyohan ng lokal na bigas sa merkado. Mas mataas pa rin anyang SRP kumpara naman sa price cap na 50 pesos kada kilo po naman sa imported rice. Saasang ilalabas yun ng DA yung opisyal na memorandum kaugnay ng SRP sa mga susunod po namang mga araw. Samantala, ipatutupad po naman ang full enforcement ng 50 pesos kada price cap sa imported rice sa mga susunod po namang mga araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang karoon naman ang bunga ginawa pag-inspeksyon ni Agriculture Secretary Kiko Chiolaura Jr. makahuli po ng ilang rice retailers sa Paco Market. Sa Maynila, hindi raw sumusunod sa price ceiling sa bigas. Ang ginawang inspeksyon ng kalihim sa bungad pa lamang ng palengke ay kita na kaagad ang binibenta ang imported rice. Presyong 60 pesos ka. Batay po sinakalagay na karatula. Nang sa mga palengke, sari-sari store, puntahan nyo rin, maraming ganun. Asang bentahan sa mga sari-sari store. Tinangkap ang magdahilan ng tindero at sinabing, lokal ang bigas sa kanilang tinda. Ngunit hindi lumusot sa kalihim, sabay paliwanag na kaibahan ng imported at local rice. Kabilang ho niyan, ay muli munang parusa. Ay wala munang parusa, yun, wala munang parusa. Ipinatawang DA, tagpapala lamang sa sabay, tanggal sa karatula ng presyo sa ibabaw po naman ng bigas. Layo ng sinagawang inspeksyon, amatiyak ang pagpatupad ng EO 118 o 50 pesos kada kilong price ceiling sa mga imported na bigas sa mga palengke. Ang sa palengke, sa mga sari-sari store, puntahan nyo rin. O sa mga multa at kulong, nakabalob din sa Price Act ang kapangyarihan ng DA na ipasara at suspindihin ang operasyon ng mga pasaway na rice traders na nagbebenta po ng sobrang halaga ng presyo ng bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Mandala, formal nang nilagdaan po naman ng National Housing Authority at ng Philippine Fisheries Development Authority ang Memorandum of Agreement para sa relokasyon ng mga informal settler families na maapektuhan ng rehabilitasyon ng Navotas Fishport Complex. At naman, napansin nyo na rin yan. Layo din po ng kasundo na tiyakin ng maayos na paglilipat ng mga residenteng maapektuhan ng modernisasyon ng fishport facility. Pagsasagawa po ang NSA ng census at socio-economic profiling ng mga sambahayan, amin po ang digitalized community and household socio-economic profiling through tagging and census operation. Sagutin naman ang Philippine Fisheries Development Authority ang pondo at iba pang suporta para po naman sa implementasyon ng tatlong yugto po naman ang nasabing proyekto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Iba pang balita sa agrikultura at mga balita pa rin agrikultura sa maglalawigan. Tutok lang tayo dyan, ho. Sandali lang, ho. Muna tayo ng report.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
2: Pinabanggit natin kanina, ho. Ang napaulitan na survey habang may 1,500 individual apektado ng pagbasa at Davao Region dulot po ng ITCC. Kaya nandiyan po naman si Jemal Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ngayon ng National Disaster Risk Action and Management Council kung may kinalaman ba sa walang patid na pag-ulan sa Mindanao ang pagkasawi ng isang 21 anyos na lalaki. Ito ay marka matagpuan siyang palutang-lutang sa baha sa New San Isidro sa barangay Buhangin, Davao City, madaling araw nitong Lunes. Ayon sa NDRRMC under verification ng estado na natural ng kaso na daraan sa pagsusuri ng management of the dead and missing ng Department of the Interior and Local Government. Samantala, inulit din ng NDRRMC RRMC na sa 387 pamilya o katumbas ng 1,577 individual ang apektado ng pagbahagay hindi na pagunan lupa sa Davao Region. Buhat sa naturang bilang, 347 pamilya o 1,435 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Nabatid na walang patid ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin mula sa Hilaga at Silangan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala po naman, DA iginit na pata sa lahat ng 50 pesos price cap sa imported rice. Ang detalye nakatutok dyan si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nainggigan ng Department of Agriculture na patas at makatarungan ang ipinatutupad na 50 pesos price cap sa imported rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., maingat na pinag-aralan ng pamahalaan ang presyo batay sa landed cost ng imported rice na nasa 37 to 38 pesos kada kilo. Dagdag pa ng kalihim, sa naturang presyo ay may sapat ng nakalaan para sa logistics, handling losses at makatwirang kita para sa mga importer, trader at retailer. Binigyang din ng DA na layo ng price cap na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas nang hindi naman nalulugi ang mga negosyante sa supply chain. Kasabay nito ay tiniyak ng kagawaran na mag-iikot araw-araw ang kailang monitoring team sa mga palengke sa buong bansa para tiyakin ang maayos na implementasyon ng price cap. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alasin natin sa buong kapuloan, 21 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Yung mga may obligasyon kay Labuderos, kay Sister, galaw-galaw ho tayo. Nagbabala pa rin po naman ang pag-asa na abot po naman sa 40 mga lugar sa bansa ang makararanas ng mapanganib o danger level na heat index ngayong araw. Nagbabala rin ang ahensya na posibleng malakas sa bagyo. Sabit po ng buwan ng Hunyo. Hanggang Agosto, dahil sa epekto po naman ng habagat at Super El Nino. At tandem yung dalawa. Mula kagabi hanggang alas 5 nito madaling araw, sumailali po naman sa emergency maintenance ang Talayan Pumping Station sa Quezon City na nagdulot po naman pansamantalang abala sa trapiko at daloy po naman ng tubig. Dala, meron tayong report. Ay, tayo ng burungan. Ang libong mga beneficaryo sa Tacloban City, Leyte na kinabang sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Detalye, tutok tayo kay Penny Bumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inatay ang 1,000 residente ng Tacloban City ang nakinabang sa pinalawak na implementasyon ng Benting Bigas Merona Program na idilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang Tacloban City Agriculture Office, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Isinagawang aktibidad sa Tacloban City Sports Complex kung saan ipamahagi ang 200 sako ng bigas na mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Tacloban City Agriculturist Romero Noel Anade, bumili ang pamahalaang lungsod ng 30 sako ng bigas upang matiyak na mas maraming residente ang mabibigyan ng murang bigas sa mga barangay. Sinabi naman ni DA Regional Field Office 8 Farmer Director Engineer Miguel Pedroso na bahagyang programa ng Food Security Agenda ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawing mas abot-kaya at accessible ang bigas para sa mga Pilipino. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa programa dahil malaking tulong umano ito sa kanilang araw-araw na gastusin, lalo na sa mga senior citizen, indigent families at low-income households. Patuloy namang palalawakin ng lokal na pamahalaan ang rollout ng programa sa iba't ibang barangay sa Tacloban City upang mas marami pang residente ang makinabang sa murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Samantala, dako tayo ng Iloilo. Mga delegado naman ng ASEAN, nakisa po sa selebrasyon ng Banggahan Festival. Natampok mo naman ang mga world-class bingo ng Guimaras. Detalye na dyan naman si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Mainit na tinanggap ni Governor Lucille Nava ang mga delegado ng ASEAN Regional Geographical Indication Forum and Exhibition sa kanilang pagbisita sa probinsya ng Guimaras kasabay ng pagbubukas ng selebrasyon ng Banggahan Festival 2026. Kasama ni Governor Nava sa pagtanggap sa mga bisita si Bureau of Trademarks Director Attorney Jesus Antonio Ross, UPO Project Leader Gonzalo Bilbao at Red Association Consultant Peter Damari. Bilang bahagi ng kanilang pagbisita, nakiisa ang mga delegado sa Mango Eat All You Can kung saan natikman nila ang matamis at world-class na mangga ng probinsya. Ang pagbisita ng mga delegado sa probinsya ay bahagi ng ASEAN Regional GI Forum and Exhibition sa lungsod ng Iloilo na inorganisa ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL kasama ang European Union Intellectual Property Office sa pamamagitan ng Scope IPR Project. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang
2: Agrikultura. Maraming salamat, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo. Samantala, at muling nagtaso ng yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines. Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Po nananatiling offline ang ilang malalaking coal power plants. Nagbabala po naman ang Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy ang mga rotational brownout sa mga susunod na buwan. Idal sa banta ng Super El Nino na nagpapatas po sa demand sa Oriente, mang numinipis po naman ang supply. Nakadagdang maglunsa ng pagdinig ang mababang kapulangan ng Kongreso pang siyasatin ang NGCP. Ngayon ang mga malawakang green values at man-out solution at sa parte ng Visayas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: For Davao Region, na bahagi naman ng fuel assistance sa mga mangisda ng Davao del Norte at Davao Oriental. Ang detalye nakatutok si Sheila Alessandra sa Loja, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasa 550 na mangingisda mula sa Davao del Norte at Davao Oriental ang nakatanggap ng fuel assistance cards sa ilalim ng Fuel Assistance Fisherfolk Project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-11. Sa isinagawang Know Your Client o KYC Caravan, 309 na mabenepisyaryo mula sa Panabo City, Carmen at Tagum City sa Davao del Norte ang nabigyan ng fuel cards, sabang 206 naman mula sa Mati City sa Davao Oriental. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng tig 3,000 pisong fuel assistance card upang makatulong sa kanilang kabuhayan at maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinangunahan ng BFAR-11 sa pamamagitan ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, Fisherfolk Coordination Unit, ang aktibidad katuwang ang Universal Storefront Services Corporation. Nakibahagi rin sa implementasyon ng programa ang Provincial Agriculture and Fisheries Offices ng Davao del Norte at Davao Oriental kasama ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kani-kanilang city at municipal agriculture offices. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, inihanda na po ng Department of Foreign Affairs ang isang diplomatikong protesta naman. Aman pa rin o sa presensya ng mga Chinese research vessel na namataan sa loob po ng teritoryo ng Pilipinas. Ito naman, 7 beneficiaryong magsasaka naman sa Gingog City, Misamis Oriental. Nakatanggap po ng kanilang bayad pinsala mula naman sa PCIC. Detalye, nandiyan po si Nawal Galonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap sa kanilang livestock indemnity claims mula sa Philippine Crop Insurance Corporation ang 7 farmer beneficiaries sa Gingog City. Abot na sa 34,200 pesos ang halaga para sa 6 na kambing at isang tupa na namatay at covered ito ng PCIC insurance claim. Pinangunahan ni Mr. Calvin Arsueco at Mr. Joel Amasio ng PCIC at sa mga tauhan ng Hingong City Veterinary Office ang pagbibigay sa naturang tsiki. Patuloy na nanawagan ang naturang tanggapan sa lahat ng mga magsasaka na mayroong alagang kalabaw, baka, kabayo, kambing at tupa na magpa-insured ito sa PCIC. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
2: Maraming salamat, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Hingoog. Samantala, tatlong mangis na po naman sa Pangasinan, hinuli dahil naman sa paggamito ng kompresor. Detalya, Celeste Mino, Radyo Pilipinas, Tayong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Timbog ang tatlong mangis na matapos mahuling gumagamit ng kompresor bilang kagamitan sa pag-inga sa ilalim ng dagat habang nangisda sa baybayin ng Sol, Pangasinan. Sa ulat ng kapulisan kinilala, ang mga suspek na mga binatang edad 41, 38 at 47 na pare-parehong residente ng Alameda City. Ang paggamit ng kompresor sa pangisda ay mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Pangasinan Provincial Ordinance No. 107-2003. Mabilis sa kumilos ang Seaborne Patrol Team na binubuo ng Sol Maritime Group at the Philippine Coast Guard matapos makatanggap ng sumbong hinggil sa nagaganap na legal na aktibidad na nagresulta sa pagkaresto ng mga suspek. Dinala muna ang mga mangisda sa Barangay Kabalitsyan Hall para sa inventaryo ng mga nakumpiskang gamit sa harap ng mga opisyal ng barangay bilang testigo bago sila nilipat sa Sual Police Station para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Kabilang sa mga nasamsam sa mga suspek ay isang motorized sa bangka na nasa kusedya na ng Sual PNP Maritime Group, isang compressor, mga spear gun, improvised sa mga sagwan, the diving mask, the flashlight, mga plastic na medyas ng compressor at humigit kumulang 10 kilo ng isda na nagkakalaga ng 2,000 pesos. Ipinagbabawal mga otoridad sa pangisda ang compressor fishing dahil sa matinding panganib na dulot nito sa kalusugan ng mga maninisit. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo, Pangasinan.
2: Yan pa rin sa Pangasinan, ho, patayin sa matandang lola matapos mabundol ang isang SUV habang tumatawid sa kalsada. Diyan naman sa may party unang South Cotabato, inawian din ho ng buhay sa pangtinder ang naglalako naman ng prutas matapos salpukin ang isang pickup truck.
1: Usapang Agrikultura.
2: Samantala, DI Bicol Region, nagpaalala naman para sa mga mag-iniyog dahil po naman sa El Niño Alert. Detalya, nandiyan naman si Diana Mendez, Joe Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglabas ng paalala ang Department of Agriculture o DA Bicol sa mga magniniyog kasunod ng El Niño Alert na inilabas ng PAGASA. Kaugnay nito, hinikayat ng ahensya ang mga magsasaka na gumamit ng climate resilient agricultural practices upang maiwasan ang pagkalugi at pagkasira ng mga pananim. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang pagbibigay ng sapat na lilim sa mga punla, pagpapanatili ng tamang moisture ng lupa at pagdidilig sa mga bagong tanim na puno ng nyog lalo na sa panahon ng tagtuyot. Sa Masbate, na may pinakamataas na bilang ng dry days ngayong Mayo, pinayuhan ang mga magsasaka na mas tutukan ang patubig. Inirerekomenda rin ng DA ang paggamit ng matitibay na binhi, intercropping o pagsasama ng ibang tanim, integrated nutrient management, soil and water conservation, at paggamit ng smart farming technologies. Pinayuhan din ng ahensya ang mga magniniyog na bantayang mabuti ang kanilang mga pananim mula Hunyo hanggang Agosto habang nabubuo ang epekto ng El Niño upang maiwasan ang pagbaba ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Bago tayo mag-break, ay pinag-iisipan ngayon ni DIA Secretary Francisco Chio Laurel na palawigin pa ng dalawang buwan ang 50 pesos ka na price cap for the rice ay lalim po ng Executive Order No. 118. Ayon din po nitong pigilan na mapagsamantala ang pagkapataas ang presyo sa merkado, tulad pa rin po ng patuloy na tensyon sa Middle East na kakapekto sa pandigdigang kalakalan. Kasi natin, sa minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Usap lang, awal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, walang kalasan, walang ilan, babalik po kami.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
14: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
15: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
14: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
14: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
16: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
19: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Shout out lang sa mga nakatutok dyan sa John Santos City o sa Red Ink Family. Ganoon din siya may Concepcion Tarlac, ano ho, kay Mampiyag Golsak, Red Ink pa rin, Rhea. Good morning po sa inyo riyan. Ay, mainit din pinag-uusapan ang posibleng pagkapatapad ng price cap sa karneng baboy. Pinuri naman ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Bagamat, may mga talakayan pa kung paano ito magiging ganap na epektibo para sa mga lokal magbababoy at mga mamimili po naman. Opisyal na ang nilusyad ng Pilipinas, katuwang po naman ng World Bank at United Kingdom ang $1 billion Agriculture Transformation Project. Gagamitin ang pondong ito ang gawing mas moderno, matatag sa pagbabagong klima at produktibo at ang pagsasaka po naman at pangingisda dito sa bansa. Opisyal na ang inalis po naman ng DA ang temporary import ban sa mga karne ng baboy at swine products na nagbumula po naman sa Espanya. Ang hakbang na ito upang masiguro naman na may sapat at murang supply ng karneng baboy, mga lokal na palengke habang patuloy na binabantayan ang banta pa rin po naman ng African Swine Fever.
19: Usapang Agrikultura.
2: Noong po dapat na buntis naman sa La Union, tinuruan po ng healthier rice options sa buntis Congress ng DI Philrice Batag. Natin ang detalye, nakatutok niya si Albert Cavilde, Radyo Pilipinas sa Goo.
18: Radyo Pilipinas Report.
20: Kasabay ng kampanya para sa mas masustansyang pagbubuntis, inuruan ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute o DA Philrice Batak ang 84 na buntis sa Rosario, La Union, hinggil sa iba't ibang healthier rice options sa isinagawang buntis Congress. Sa naturang aktibidad, ipinatikim sa mga kalahok ang brown rice, pigmented rice, low glycemic index rice at high zinc rice bilang bahagi ng Nutrition Awareness Program ng ahensya. Ayon sa DA Philrice Batak, layunin ng programa na hikayatin ang mga buntis na pumili ng mas masustansyang uri ng bigas upang makatulong sa kanilang kalusugan at sa maayos na paglaki at development ng kanilang dinadalang sanggol. Kabilang sa mga pinaka nagustuhan ng mga dumulong buntis, ang high zinc rice dahil sa taglay nitong benepisyo sa resistensya, paglaki at mental development. Ibinahagi naman ni Mami Maricel na malaking tulong ang pagkilala nila sa healthier rice options lalo na para sa mga nagbubuntis. Ang mahalagang malaman na bukod sa pagpapalakas ng katawan ng ina, makatutulong din umano ang high zinc rice sa kalusugan at pag-unlad ng bata. Nagkaroon din ng pamamahagi ng healthier rice packs sa mga kalahok bilang bahagi ng information and nutrition campaign ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
19: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, para ho labanan ang epekto ng El Nino, inirerekomenda ho ng Philrice Research Institute. Ano ho? Philippine Rice Research Institute, yan yung Philrice. Okay. At ng Department of Agriculture, ang pagtatanim po ng mga variety ng palay na drought tolerant, tibay sa tuyod, early maturing, yung maagang umaani. Ang mga paagang variety na ito ay umaabot lamang ng 100 hanggang 110 araw o mas bababa pa. Guanihin. At madaling maiwasan ang rurok po ng tagtuyot. Ano ho? Alamin natin yung mga usapin tungkol dyan. Siyempre, may mga tamang variety. Depende ho yan. Base po sa inyong mga sakahan. Ha? Sa pagka-rainfed lowlands, sa yung mga sakang umasa lamang sa ulan. Yung irrigated lowlands, may mga patubig ngunit limitado. Upland environments, yung mga nasa sakahan katiyan o bundok. Ano, marami pang iba. Dahil dyan, makasama po natin si Dr. Norvi Manigbas. Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, at Breeding and Biotechnology Division ng Philippine Rice Research Institute or Philrice, ang Department of Agriculture. Dr. Norvi Manigbas, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, si Kahir po. Good morning, sir.
21: Magandang umaga po, Kahiro, at sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po muli.
2: Magandang umaga rin po. Welcome mo sa Palatuntunan. Mukhang ito yung ating unang ugnayan sa Himpapawid. Nasaan po kayo ngayon?
21: Nandito po ako sa Philrice Nueva Ecija.
2: Diyan kayo sa Philrice Nueva Ecija. Okay, ang El Nino talagang nakatutok ang lahat. At dahil po dyan, ay dyan pala sa inyo sa Philrice, kanya-kanyang variety ng palay na ginagamit depende dun sa klase ng sakahan, depende rin po dun sa mga pwede pang idulot ho ng El Nino. Kanyo na nga ho manggaling. Ano-ano ho ba yung mga variety na yan at paano ba dapat ito maunawaan ng simpleng tao, simpleng nakikinig sa atin?
21: Ang mga variety po natin na nirekomenda kapag ganito po may El Nino ay yun po ng NCRC 480, NCRC 570, 572, 578, 594, 596, 732, 736 at 740. Yun po yung ating mga variety na nirekomenda dahil siya ay may drought tolerance. Ibig sabihin po, kaya niyang magtanim ng umaabot sa 4 hanggang 5 tonelada kada hektarya kapag po may mga ganitong tagtuyot. At siya po ay na-breed para po dun sa mga stress environment na katulad ng mangyayari sa atin ngayon.
2: Norby, yung bang mga dine-develop na yan ang mga variety dyan sa inyo sa Field Rice? Ano yan? Yung bang ganyan klase ng variety sa ibang mga bansa, ganyan din? Magkakapareho lang tayo o kanya-kanya yung sa mga nagdi-discover ninyo?
21: Halos pare-pareho po yung mga katali. Pero iba lang po ang pangalan ng mga variety na nag-develop nila. Sa iba pong bansa ay meron din silang mga varieties na may ganitong katangian dahil sila ay meron ding mga sakahan na katulad sa atin.
2: Oh, nabanggit ho ninyo yung mga drought tolerant na mga binhi, ano ho, yung kayang mabuhay kahit kapo sa tubig. Paano naman ho nakatutulong yung binabanggit na early maturing o yung paagang variety sa panahon po ng tagtuyot? Paano naman yun?
21: Kapag ka po maaga ang maturity ng ating mga variety, naiwasan po o na-escape niya yung tagtuyot. Halimbawa po, inaasahan nating tagtuyot ay ngayong August, July, August. So, ibig sabihin po, pwede siyang mag-maani sa loob lamang ng 100 araw para maani. So, ibig sabihin po, hindi lang po dapat na tayo ay nag-transplant, dapat po din ay magsabog-tanim dahil po yon mas maaga natin naani ang ating mga palay kapag ka-direct seeding. So, meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po naitanim natin ng direct seeding o sabog-tanim.
2: Eka nga, pagka nandun na sa rurok ng tag-init, karamiwa pagka rurok ng El Niño pinag-uusapan, yung tuyo na yung mga kanal tsaka irigasyon, kaya tamang-tama na nagamitin ho yung mga early maturing na yan, ano?
21: Opo, at saka po, kung hindi lang sila mga early maturing, meron din po sila katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagtuyot na kondisyon dahil sila ay na-breed para doon sa mga sitwasyon na ganun.
2: Eh, paano naman, Doc Norby, yung mga, ano yung pinakamagandang itanim naman kung yung sakahan mo naman ay yung rain-fed o yung mga umaasa lang sa ulan? Ano yung nare-recommend ninyong variety pag ganun?
21: Ito po din mga nabanggit ko ay talagang pang sahod ulan, pang rain-fed po ito. Kaya po, natin nare-recommend dahil sa pagka po sahod ulan, inaasahan po natin na kulang ang tubig. So, kaya po itong mga variety na to ang talagang nararapat pagka po mga sahod ulan na mga bukirin.
2: Yung rain-fed ho yan, paano naman sa irrigated lowland? Ano yung mga angkop na varieties? Mga irrigasyon, siyempre may mga banta, kakulangan ng tubig. Kating ho sa irrigated lowland, ano naman ang mga variety yung ginagamit dyan?
21: Ang mga variety po natin i-recommend sa irrigated lowland ay katulad po ng NCRC 160 na masarap ang kanin, NCRC 218, 534 at NCRC 222. Ayan po yung mga ilan sa mga variety natin na pang irrigated lowland. At saka yung pong isang high temperature tolerant natin yung NCRC 600 at saka po NCRC 602.
2: Okay. Ano naman doon sa mga upland na sakahan? Yung mga bundok ba, yung mga katihan? Siyempre doon, kulang ang tubig, kinakailangan may imbak ka ron. Anong klaseng variety naman para sa mga lugar na yan?
21: Pwede rin pong itanim kasi itong mga rain-fed varieties na ito sa mga upland din. Pero may mga ilan po na pang upland talaga yung NCRC 192, pero luma na yun. Ginagamit pa rin ang ating mga magsasaka. Pwede rin pong itanim natin yung mga traditional varieties natin sa upland kasi po ito ay talagang naging adapted na o naging tinatanim yung mga magsasakan ng tents sa mga upland environment kasi mas matindi po yung magiging likha noong drought sa mga upland areas, talaga pong magiging walang tubig siya. Kaya ina-advise po natin na pagka-upland ay magtanim sila ng ibang crops muna maliban sa palay dahil po talagang makukulang ang tubig at maaari pong hindi makasurvive yung ating mga palay kapag po upland.
2: Okay. Bukod po sa mga tamang binhi, depende rin sa sakahan kung anong meron tayong pwedeng gamitin. Ano ho? Ano kaya mga teknolohiya ang masasabi niyo maaari nating magamit para makatipid tayo sa tubig? Pinabanggit ang agriculture na alternate wetting and drying eh.
21: Yes po. Yung pong alternate wetting and drying ay isang teknolohiya na matagal ng ating binabanggit at ina-apply ng ibang mga magsasaka. Ito po ay may parang may deep well pero yung mga may mga tube siya sa palayang at doon po na may measure kung may tubig pa sa ilalim ng lupa mga hanggang 20 centimeters. Ito po yung parang indicator na nagsasabi sa bukid natin na pag sinilip natin yung AWD na instrument ay makikita natin na mayroong tubig pa sa within 20 centimeters. Kaya po pwede tayong hindi muna magpatubig at kung kulang na po yung tubig sa ilalim ng device ay saka po tayo nagpapatubig kahit po yung ibabaw ay hindi natutubigan pero yung ilalim yung sa root zone ay meron pa pong tubig kaya po yun ay nakakatulong na magtipid, makapagtipid ang ating mga magsasaka sa kanilang mga bukid.
2: Tama ba, Doc Norby, na sinasabi ko kasi doon sa AWD na binabanggito ninyo, nasa 30 to 38% daw po yung pwedeng matipid sa tubig maging sa crudo eh, sa bomba nang hindi po nababawasan ng ani. Tama ho ba yun?
21: Opo, may mga pag-aaral po na nakita kami na ang ani niya ay hindi po nababawasan. Pero kahit po yung hindi siya saturated sa tubig. So hindi po na kailangan na ang ating palayan ay laging malalim ang tubig. At meron po namang natitira rin tubig doon sa root zone. Kaya po ito ay magandang gawin natin magsasaka para po makatipid sa fuel pag isa pag-irrigate at ganoon na rin sa tubig.
2: Para maiwasan natin yung maging mabansot yung mga butil o kaya naman siguro maging ipa na lamang, wala ng laman. Ano ho? Ano yung pinaka-critical na masasabing critical na dapat hindi humawala ng tubig yung palayang kahit nasa kasagsagan ng El Nino?
21: Opo. During po ng reproductive stage o yung namumulaklak, yan po yung critical na stage natin na dapat na maiwasan natin na talagang walang tubig. O kaya merong moisture doon sa ilalim ng lupa. So sa ganito pong stage ng halaman, napaka-critical po kasi noong flowering at dapat sila ay at least may moisture at itong variety na ito ay may kakayahan naman na mag-absorb ng moisture dahil po yung iba dito mga variety na ito ay mahaba po yung root system niya. Kaya po nakakakuha siya ng tubig sa ilalim ng lupa. At pagka ganito pong stage ng ating halaman, ay kailangan po nila na may supply ng moisture para po makumpleto yung ating tinatawag na pollination at saka fertilization at para po magkaroon ng laman ng mga butil ng palay.
2: Okay, bago tayo tuloy ang magwakas, Doc Norby, may mga tanong lang na pumapasok sa mga nakikinig sa atin. Paano daw sila, anong dapat daw nilang gawin? Saan sila makakakuha o makakabili ng mga sertipikadong drought tolerant na mga binhi?
21: Ito pong mga binhi nagbanggit ko kanina ay pinapagaling na po ng ating RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Program sa buong Pilipinas. Kaya po ito ay available sa halos 78 provinces and 173 locations po sa buong bansa. So ito pong mga variety na ito ay pwede rin yung makuha sa RCEP at pwede rin po kayong bumili sa mga seed growers na may mga connection po o kaya ay inatasan ng RCEP para magparami ng mga binhi. Meron rin po tayong mga demonstration trials sa buong Pilipinas. Ito po yung One Rice PH project ng IRI, PhilRice at saka UPLB. na ito pong mga nabanggit pong mga variety ay dinedemo po sa mga rain-fed environments sa ating mga magsasaka sa buong Pilipinas. Kaya po, isa rin po ay makikipag-ugnayan po tayo din sa ating mga local government, sa ating municipal DA at saka sa regional, dahil ito pong mga programang ito ay nakatulong din at may coordination po sa ating mga local government units at ang PRISE at saka po itong ating mga projects na ito. Kaya po ito ay magiging available sa ating mga magsasaka. Yung po ng mga yung NCRC 600 na high temperatures para po sa pag-init, sa tag-init, meron din po tayo mga naipamahagi ng mga binhi sa mga farmers at meron din po sa mga branching station katulad ng PRISE Mixayap. Meron din po dito tayo sa PRISE Munoz na ipinamahagi din po na mga binhi noong mga magaling sa init yung high temperature tolerant rice. Pero sino na po ang bahalang magbayad sa transport? Yung
2: Okay, Dr. V. Manigbas, maraming salamat po ho. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ko ninyo sa susunod. Hanggang sa susunod, magkaugnayan po tayo. Maraming salamat. Sige. God bless.
21: Balik sige po, sir. Maraming salamat po at isang malaking karangalan po na makaugnayan ninyo dito sa inyong pimpinan.
2: Magandang umaga po. Sa muli. Apo, ingat po kayo, ingat po kayo. God bless. Thank you, sir. Thank you, thank you.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako tayo sa ating editorial ano ho. Muna nyo, malaking tulong para sa mga nagdaroon ng pamilyang Pilipino ang patuloy na pamamahagi po ng 10 kilong bigas. Lalim po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa gitna ho ng walang humpay na pagtaso ng presyo ng mga bilihin, ang ayudang yan ay nagsisilbing agarang pantawid gutom at bawas gastusin sa hapagkainan. Ang patunay na may ginagawa ng ating pamahalaan upang saklolohan ang mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Gayunpaman, hindi natin maring ipikit yung ating mga mata na mas malalim na katotohanan. Ang pamimigay po ng libreng bigas ay pansamantalang tapan lamang ng malubang sakit. Magbusog ang mga benepisaryo ng ayuda ngayon, tuloy naman nagdidildi ng asin ng mga lokal na magsasaka na siyang nagpapakain po naman sa ating bansa. Harap sa matinding krisis ang ating mga lokal na magsasaka dahil sa bagsak na presyo ng bilihin ng palay. At ang malawakang pagangkat po ng dayuhang bigas, mapababa naman ang supply sa merkado kaya napipilitan silang ibenta ang kanilang ani sa palugi at tusong trader. Ano ho? Ay hindi pang matagalan yung pag-asa sa ayuda, importasyon. Sabing ang tunay na seguridad sa pagkain ay nakasalalay sa pagtindig at pag-unlad ng sarili natin mga magbubukid. Kayang pondohan ng pamahalaan, malawakang pamamahagi ng bigas, mas dapat dohusan ang pondohan direktang pagbili ng palay sa mga lokal na magsasakaan sa mas mataas at makatarong ang presyo. O nga naman. Maganda at ang magbigay ng isda sa nagugutom. Ngunit mas mainam daw mas malakasin ang kakayahan ng mga nangingisda at nagsasaka. Yan. Ito maging balanse sa pagtulong sa mga mamimili. Hindi pinapatay ang kabuhayan ng mga lokal na bayan.

0: Iso. Minsan pa, tayo ba sa naniniwala sa fake news, wag tayo magmalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Pinoy.com Presidential Broadcast Service
1: Radyo Pilipinas
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko Radyo Pilipinas Radyo Publiko ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738
1: Radyo Pilipinas
2: Radyo Publiko
3: Philippine Standard Time 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Interior Secretary John Vic Remulla, nilinaw na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13.
4: Headlines.
3: Mga personalidad na dapat maragot sa nangyaring Senate gun-related incident tukoy na ayon sa Department of Justice.
4: Headlines.
3: Ilang mambabatas muling pinagtanggol ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara sa gitna ng paglilitis.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB tiniyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility driver.
4: Headlines.
3: Pag-asa, nagbabala na posibleng makaranas ng malalakas na bagyong bansa mula buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Giniit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Mayo 13. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na base sa mga ebidensya at investigasyon, walang palatandaan ng anumang paglusob o assault sa Senado noong araw ng insidente.
8: Gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw ng masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
3: Si Interior Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw ng kalihim na walang makatauhan ang National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa loob ng Senado. Anya, nananatili lamang ang mga ito sa katabing gusali ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon pa kay Remulla, humingi ng tulong si GSIS General Manager Wick Veloso sa NBI upang mapalakas ang seguridad sa kanilang gusali matapos marawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng prayer vigil sa Senado. Dagdag pa ng opisyal na isa lamang ng GSIS na maprotektahan ang mahalagang kagamitan at mamahaling koleksyon sa loob ng kanilang gusali sakaling magkaroon ng tensyon o kaguluhan sa lugar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Resulta ng paunang investigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, tinurn over na sa Department of Justice. Masusing pagsisiyasat sa insidente, pinangako naman ni Secretary Vida. Narito ang report ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Official ng isinumite ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13, bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan. Walang naganap na pag-atake sa Senado. Walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantina ng GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage. Habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril, ito ay sila OSAA General Mao Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jamil Ledesma at OSAA Charlie Dunglang Montilla.
7: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung mga yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganunpaman, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring standoff sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginigit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas, sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
7: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the, kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirmahan ng Philippine National Police o PNP na nakitang umalis si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng pamamanail noong Mayo 13. Ayon sa otoridad, sakay siya ng puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senator Robin Padilla. Sa press briefing sa Malacanang, pinakita ni PNP Chief General Jose Melecio Natantes Jr. ang CCTV footage ng sasakyan habang palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Gayunman, hindi pa nilabas sa publiko ang buong video na sinasabing nagpapakita kay De La Rosa.
11: About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner.
3: Si PNP Chief Jose o General Melecio, Jose Melecio Nartates Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kinumpirma rin Interior Secretary John Vic Remulla na nakapangalan kay Senator Robin Padilla ang naturang sasakyan. Sinabi pa nito na makikita sa CCTV footage ang pag-alis ng sasakyan mula sa Senado o sa Senate compound matapos ang insidente. Inamin naman ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video, ngunit hindi niya kinumpirma kung kasama niya si De La Rosa noong gabing iyon. Sa halip, sinabi niyang hintayin na lamang ang magiging resulta ng investigasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi ni Senator Robin Padilla na wala pa siyang natatanggap na summons kaugnay ng investigasyon sa pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong Mayo 14. Ayon kay Padilla, handa siyang magpaliwanag sa oras na imbitahan siya ng mga otoridad tungkol sa naturang insidente. Samantala, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dapat magbigay linaw si Padilla sa naging papel nito sa pag-alis ni De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Ayon pa kay Matibag, si Padilla umano ang huling nakasama ni De La Rosa bago ito umalis sa Senate premises matapos ang insidente ng pamamarila. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nakita sa CCTV footage, ngunit hindi niya kinumpirma kung sakay nito si De La Rosa nang umalis sa Senado.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Sherwin Gatchalian nais ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mas nais ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan ng maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganitong mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
13: Just to be fair, I want to see the independent investigation. Hindi dapat ang Senado rin mag-investigahan. Of course, NBI dapat rin mag-investigahan para magtala. And importante yung alaman natin kung sino yung mga may gumawa nito o nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair rin sa...
12: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling pinagtanggol ang ilang mambabatas ang pagsusulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga mambabatas, bahagi ito ng kanilang tungkulin bilang mga kongresista. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro na obligado silang ituloy ang impeachment process dahil ito ay naayon sa mandato ng konstitusyon.
14: This is a constitutional duty. By duty, this is not our choice. This is obligatory on our part to push for this proceeding.
3: Si House Lead Prosecutor Jinky Beatrix Luistro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, para naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi anya ito sa pinapolitika o personalidad, kundi tungkol sa pananagutan sa batas at sa mamamayan. Samantala, sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na bagamat hindi pabor ang ilan sa kanyang mga constituents sa kanyang posisyon hinggil sa impeachment, tiniyak niyang hindi nito maapektuhan ang kanyang serbisyo sa distrito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inamin ng House Prosecution Panel na malaking hamon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkalat ng fake news at trolls sa social media. Ayon kay Impeachment Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mahalagang mapigilan ang maling impormasyon at peking ebidensya na kumakalat sa publiko. Sinabi rin niya na dapat manaig ang katotohanan hindi lamang sa impeachment proceedings kundi pati sa pagsusulong ng accountability sa bansa. Umasa naman si Defensor na magtutulungan ng lahat ng panig upang mailabas ang tama at totoong impormasyon tungkol sa issue. Narawagan din siya sa mainstream media na tumulong sa pagbibigay ng malinaw, patas at makatotohanang balita sa publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, impeachment trial magpapatuloy pa rin kahit na mag-resign si Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglilitis. Ang detalye atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Report.
15: Papatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-desisyon siyang magbitiw sa pwesto sa gitna ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Lead Prosecutor Jervie Luistro, para sa kanyang opinyon, hindi otomatikong matitigil ang paglilitis sakaling mag-resign ang pangalawang pangulo. Anya, kinakailangan pa rin mapatunayan ang pananagutan ng isang inireklamong opisyal at mapagdesisyonan ang kaukulang parusa kabilang ang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa isinagawang press conference ng 11-member House Prosecution Panel, ipinaliwanag ni Luistro na may dalawang posibleng parusa sa impeachment kapag nahatulan ang isang opisyal. Una, ang pagtanggal sa pwesto at ikalawa, ang perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na nagsabing makatwiran at naayon sa batas ang naturang pananaw. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luistro.
16: While resignation from all office will render moot and academic the penalty of removal, it is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. But that is my opinion.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pabrika ng bakal na iniuugnay sa kumpanya ng business tycoon na si Tony Yang. Nakita ng Radioactive Material Science sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ang detalye po ng balitang yan, hatid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Report.
19: Lubhang mapanganim sa kalusugan ng tao ang ginagawang bakal sa loob ng Sanja Steel Corporation na nasa loob naman ng Fibidec Industrial Authority na kontrolado ng Department of National Defense sa Misamis Oriental. Ayon kay Maria Teresa Sarabit, ang Radiation Safeguards and Security Specialist ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, sa simula pa lamang ng proseso ng paggawa ng bakal ng Sanja ay gumagamit na ito ng radioactive materials hanggang sa matapos ito. Magugunitan sinalakay na pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang nasabing planta kung saan nasagip ang nasa 69 na Chinese nationals. Kaugnay nito, sinabi ni Sarabit na patuloy ang ginagawang monitoring at pag-aaral sa lugar hinggil sa bigat ng radioactive materials na nakadeposito para una. Punta ng sinabi ng PAOK at ng NBI na magsasagawa sila ng backtracking para mapanagot ang mga dapat mapanagot sa kung bakit ito nakalusot sa kabila ng panganib na tulot nito sa malapit na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Tiriyak ang tuloy-tuloy na 10 peso fuel discount para sa mga public utility drivers. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kahit na matatapos na, ang service contracting program ngayong linggo ay magtutuloy-tuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa transport sector sa pamagitan ng pinalawak na implementasyon ng 10 pesos fuel discount. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukod sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa Metro Manila ay napapakinabangan na rin ito sa iba pang panig ng bansa. Sa datos nga ng ahensya, nasa 141,000 units na ng jeepney at UV Express ang nakasama sa fuel discount subsidy program na nakikinabang sa diskwento sa diesel. Sa ilalim ng programa, tanging mga POV na may valid at existing franchise lamang ang kwalipikado at maaaring makuha ng diskwento na hanggang 150 litro kada linggo. Ayon pa sa LTFRB, automatico mag-a-apply ang diskwento sa mga kalahok na gasolinahan sa sandaling makumpirma sa database ang plaka ng sasakyan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng makaranas ang Pilipinas ng malalakas na bagyo mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, maaaring mabuo ang malalakas na weather system dahil sa pagsasabay ng habagat at tinatawag na Super El Nino. Posible anilang magdulot ito ng malawakang pagulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, iniikayat ng ahensyang publiko na maganda at posibleng epekto ng matinding panahon. Dagdag pa ng PAGASA, kahit kakunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible pa rin itong maging malalakas at magdala ng matinding ulan, malakas na hangin at pagbugso-bugsong pag-ulan. Pinaalalahanan din ang mga residente sa flood-prone areas na maging alerto at handa dahil sa ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha nitong mga nakaraang linggo dahil sa thunderstorm lamang ang umiral.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling nagpulong ang Uplift Committee sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang ilatag ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng tensyon sa Middle East sa enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang repatriation at reintegration ng mga OFW, pagtiyak sa sapat na supply ng langis, pagbibigay ng cash assistance sa mga mahirap na pamilya at pagpapanatiling abot-kaya ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin. Inilahad din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang updated na plano para sa pamamahagi ng ayuda sa mga low-income households na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nilunsad naman ng Department of Transportation o DOTR ang Recalibrated Transport Support Package na sasaklaw sa mahigit sa 151,000 public utility vehicle units. Ipatutupad ito sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre 2026. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpupulong na may sapat na pondong pamahalaan upang may pagpatuloy ang mga programa ng Uplift Committee hanggang sa katapusan ng taon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Namataan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Zambales habang nagsasagawa ang mga ito ng Maritime Domain Awareness Flight. Ayon sa PCG, nakitang China Coast Guard vessel na CCG-4305 nasa 48 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng mga otoridad na hindi agad tumugon ang barko ng China sa sinagawang radio challenge ng Pilipinas. Dahil dito, nagtungo rin sa lugar ang PCG vessel na BRP Cape San Agustin upang bantayan ang sitwasyon at magbigay ng sunod-sunod na radio challenges. Bagamat sumagot umano ang Chinese vessel sa unang komunikasyon, tumanggi itong tumugon sa mga sumunod na tawag at wala ring binigay na legal na dahilan. sa pananatili nito sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
3: Iniulat din ng Philippine Coast Guard o PCG ang presensya ng mga maritime research vessels ng China sa West Philippine Sea. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na mabilis at proactive ang ginawang monitoring ng National Task Force on West Philippine Sea, kabilang na ang Coast Guard at Armed Forces of the Philippines o AFP. Anya, agad na naiulat nilang mga ilegal na gawain ng China, hindi lang sa Pagasa Island at sa iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea.
22: Ikinukundi na ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinigawang marine scientific research ng Yang Yang Hyong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Case 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga provision na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state.
3: Samantala, nilinaw din ni Undersecretary Lopez na hindi bawal na magsagawa ng scientific marine research activity ang alinmang bansa. Ngunit dapat anya na sumunod sa mga panuntunan at requirement na dapat humingi muna ng pahintulot sa coastal state na nakakasakop sa area na gagawan nila ng pananaliksik.
22: Hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, so ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no?
3: Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez.
5: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
3: Korte Suprema, tinuring na constructive dismissal ang hindi aprobadong flexible work arrangement. Ang detalye hatid ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Pilipinas!
23: Report! Nagpasya ang Korte Suprema na may tinuring na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng work days at pagkakatupad ng worker rotation scheme nang walang pahintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SE Anbang ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad na work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangan may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho, kaya ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
3: Matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga sa malalaking operasyon na sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng iba pang mga law enforcement agency ng bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni PDEA spokesperson Joseph Frederick Kalulut na kilo-kilong droga ang kanilang nasabat mula sa magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga, Marikina City, Mati City sa Davao Oriental at Parañaque City. Bukod dito, may mga nakumpiska rin silang marihuana sa naging operasyon naman sa Cordillera Administrative Region o CAR.
24: Sa Zamboanga City, this was PNP initiated na kung saan 5 kilo ho ng shabu ang nakumpiska doon sa 3 individual. Meron din ho sa Marikina na 1 kilo din ho ang nakuha ho natin dyan. This happened last May 12. And nung May 8 naman, dyan ho sa Mati City sa Davao Oriental, meron din ho nakuha ang mga kalahating kilo ho ng illegal na droga. Plus sa Parañaque din po, 1 kilo din ho ng shabu ang ating nakuha ho doon. Kasama pa ho dito yung 10 marijuana eradication campaign na ginawa ho natin doon sa Cordillera.
3: si PDEA spokesperson Joseph Kalulut.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika. Sinusulong naman ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
9: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
8: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, drone attack nagdulot ng sunog malapit sa isang nuclear energy plant sa United Arab Emirates. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
10: Nagkaroon ng sunog sa isang nuclear power plant sa Baraka, United Arab Emirates na tinawag ng mga otoridad na isang unprovoked terrorist attack. Bagamat walang partikular na grupo o bansa ang sinisisi sa insidente, hayagan nitong ipinakita ang panganib ng muling pagsiklab ng digmaan sa Estados Unidos at Iran. Ayon sa Associated Press, walang iniulat na sugatan o pagtaas ng radiation sa nasabing planta. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz na ngayon ay nasa ilalim ng isang blockage ng hukbong pandagat ng Estados Unidos. Matatandaan na ang naturang waterway ay isang mahalagang daanan ng suplay ng enerhiya na kontrolado ng Iran. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: University of Santo Tomas nasungkit ang overall championship ng UAAP Season 88. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
25: Muling na naig ang mga student-athletes sa Espanyol Boulevard sa Manila sa pagtatapos ng UAAP Season 88 matapos tanghalin ng overall champion, ang University of Santo Tomas sa Collegiate at High School Division. Kumuha po ng 356 points from 10 championships ang UST sa college level. Samantalang 327 points naman ang itinala ng UST High School galing sa 11 championships ng Season 88. Ito ang 49th overall title ng UST sa collegiate level at 25th naman sa high school division. Samantala, from host UST, Far Eastern University na ang tatanghalin na season host para sa Season 89 na may temang For Everyone UAAP. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
27: Maging panatag,
11: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 2 milyong mamamayan sa Cordillera nakapagparehistro bilang mga botante. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Munar.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jong!
15: Upigit kumulang 1.7 milyong mga mamamayan sa Cordillera Administrative Region ang nakapagparehistro bilang mga botante para sa nakatakdang barangay at sanggunang kabataan elections sa Nobyembre 2, taon kasalukuyan. Ang Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres ang naturang bilang ay mula ng simula ng panawagan para sa voters registration ng April 20 na nakita ng pagdami ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registrasyon noong Mayo 18, araw ng Lunes. Batayan niya sa datos ng COMELEC CAR, ang lalawigan ng Benguet ang nakapagtala ng pinakamaraming registrante sa bilang na 243,779, kasunod ang Abra na may 100,188, Baguio City na nakapagtala ng 161,259, Kalinga 158,874, 136,383 sa Ifugao, 115,708 sa Mountain Province at 85,771 sa Apayao. Aabot naman sa 388,114 ang nagparehistro para sa hanay ng mga sanggunang kabataan sa rehiyon. Kaugnay nito, umiling naman ang paumanhin si Director Torres sa mga hindi napabilang sa pagtatapos ng registration period, bagamat sila ay nakapila pa lampas sa 30-meter radius sa tanggapan ng COMELEC. Anya, ito ay naalinsunod sa panuntunang inilabas ng komisyon kung saan ang cut-off ay hanggang alas 3 ng hapon lamang noong araw ng Lunes, Mayo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kampanya laman sa red tape tinaguyod ng mga ahensya ng pamahalaan sa Grand Ease of Doing Business Fair sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sara.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Glenda.
16: Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtataguyod sa mabilis at maayos na serbisyo sa ginanap na 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa City of San Fernando, La Union na pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Inihandog ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mabilis na serbisyo upang ipakita ang kanilang pagnanais na tuluyang masugpo ang red tape. Dumalo sa programa si ARTA Deputy Director General for Operations Undersecretary Laya Grace Salcedo at tiniyak nito na patuloy ang maigting na kampanya ng pamahalaan upang tuluyang maalis ang mga makahabang pila at maraming requirements sa mga transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Anya, ito ay alinsunod sa pagtataguyod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa serbisyong nararamdaman ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 41 million pesos na cash aid ipapamahagi sa mga magsasakat mangingisda sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mildred.
18: Tinatay ang 41.15 million na unconditional cash assistance ang ilalaan para sa mga magsasakat mangingisda sa Region 1 sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program kasunod ng pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng DA at DFAR. Sa isang Memorandum of Agreement, formal na itinakda ang implementasyon ng programa ng DA at DFAR na layuning magbigay ng direktang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Ayon sa mga ahensya, ang pondo ay nagmula sa Advice of Sub-Allotment ng Office of the Secretary ng DA at ipapamahagi bilang cash assistance upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng gasto sa produksyon at iba pang gastusin sa agrikultura at pangisdaan. Nilagdaan ang kasunduan ni DARFO1 Regional Executive Director Fidel Libaw at DFAR-RFO1 Regional Director Remily Lachica na nagsisilbing hudyat ng mas pinatibay na koordinasyon para sa mas mabilis at organisadong distribusyon ng ayuda. Inaasahan ng mga opisyal na sa pamamagitan ng programa, mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Wilbert Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cash for training and work para sa Project Lawa at Binhi, sinagawa ng Naga City Agriculture Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mayra.
0: Isinagawa ng Naga City Agriculture Office ang Risk Resiliency Program Cash for Training and Work para sa Project Lawa at Banhi 2026. Sa pamamagitan ng Project Coordinator na si Edlin Apin ng City Agriculture Office at City Agriculturist Ernesto Asensio III, isinagawa ang aktividad sa City Nursery sa Barangay Carolina at Urban Agri-Demo Site sa Balatas, Naga City. Ang Project Lawa at Banhi ay isa sa mahalagang programa ng Agriculture Office para tulungan ang mga urban farmers at fisher folks sa Naga. Samantala, kamakailan lamang nagbigay naman ng tulong ang City Agriculture Office para naman sa iba't ibang barangay ng Naga kung saan nagsagawa sila ng tilapia at hito fingerlings dispersal para naman sa ating mga mamamayana. Umaasa ang City Agriculture Office sa pamamagitan nito ay mabibigyan naman ng dagdag kita ang mga mamamayan ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Mayra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Quarterly allowance ng mga senior citizens, PWDs at solo parents sa Puerto Princesa City tataas sa taong 2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Goody Salsagat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Goody.
1: Ibinalitan ni Puerto Princesa City Mayor Lucilio Bayron na tataas ang allowance na matatanggap ng mga nasa 30,000 miyembro ng vulnerable sektor ng siyudad sa susunod na taon mula sa punto ng pamahalang palunsod. At niya ipapanukala niya madagdagan ng 3,000 piso ang mga allowance ng mga senior citizens, persons with disabilities o PWD at solo parents kaya posibleng sa 2027 na ito maisa katuparan. Ipinayagpa ni Mayor Bayron na layo nitong matulungan ang nasa mga sektor na magkakaroon ng dagdag na pera para sa kanilang mapangunahing pangangailangan tulad ng maintenance na gamot at pagkain. Aniya, baka sakaling dahil sa karagdagang panustos ay humaba ang buhay ng mga senior citizens at kabilang na sektor. Lubos naman ang saya at pasasalamat naman ito sa naging anunsyo ni Bayron sa nasabing panukala. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang lahat ng senior citizens, PWD at solo parents ng 3,000 pesos quarterly allowance mula sa pamahalang panunsod ng Puerto Princesa na magiging 6,000 piso na sa susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. National Commission on Senior Citizens Region 8 pinagding ang pakikipag-ugnayan sa land bank para sa digital banking solutions. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
28: Radyo Pilipinas, report.
3: Ruel.
29: Nagsagawa ng opisyal na pagbisita ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 8 sa pamumuno ni Regional Director Antonio Dalauta sa Land Bank of the Philippines noong Mayo 7 ng taong kasalukuyan. Layo ng pagpupulong na talakayin ang posibleng kolaborasyon para sa digitalization o paggamit ng digital na pamamaraan sa pamamahagi ng cash gift para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act. Dumalo rin sa nasabing diskusyon si VP Brendalyn Villavicencio mula sa Eastern Visayas Branches Group kasama ang mga department manager na sila si AVP Christopher Marco at Maria Cristina Esplanada. Nakatuon ang pag-uusap sa pag-aaral ng mga opsyon sa bank transfer bilang isang mas maginhawa, ligtas at madaling paraan para sa mga tatanggap kapalit ng tradisyonal na pisikal na pamamahagi ng pondong cash. Layunin ang inisyatibong ito na itaas ang kalidad, seguridad at bilis ng paghahatid ng mga cash gift para sa mga senior citizens sa rehiyon sa pamamagitan ng mga solusyon sa digital banking. Bukod dito, inaasahan din itong mapapatatag ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabuti pa ang serbisyong ibinibigay para sa kapakanan ng mga nakakatanda. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogot.
27: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DTI Region 6, binabantayan ang presyo at supply ng mga school items sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
27: Radyo Pilipinas, report.
3: JP.
30: Patuloy na binabantayan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 6 ang presyo at supply ng mga school supplies sa Western Visayas. Batay sa pinakahuling monitoring na ahensya sa 35 retail outlets sa yun na nanatiling sapat ang supply at tama ang presyo ng mga pangunahing gamit sa paaralan. Kabilang sa mga binabantayan ng DTI ang notebooks, pad paper, mga panulat, crayons, eraser at sharpeners. Ayon pa sa ahensya, nananatiling marami ang stock sa mga lokal na tindahan dahil sa regular na replenishment mula sa mga supplier. Wala rin umanong nakitang sinyales ng hoarding o pagmamanipula ng presyo. Tiniyak naman ang tanggapan na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa sobra o hindi makatarong ang pagtaas ng presyo at upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga school items ngayong nalalapit ang balik eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DPWH Davao maglalagay ng Bailey Bridge matapos gumuho ang tulay sa Barangay Kalyawa, Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lisondra.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sheila.
6: Agad na isinailalim sa assessment ng Department of Public Works and Highways o DPWH Davao ang tulay sa Purukto, Barangay Kalyawa, lungsod ng Davao na gumuho matapos masira dahil sa baha bunsod ng pagbuhos na malakas na ulan. Ayon kay Dean Ortiz, ang tagapagsalita ng DPWH 11, i-deploy na ang Equipment Management Division upang mag-install ng Bailey Bridge na magiging temporaryong daan ng mga motorista mula sa una at pangalawang distrito ng lungsod at mula sa Panabo City sa Davao del Norte papuntang Davao City proper. Umaasa naman ang opisyal na malalaanan ng pondo ang konstruksyon nito sa susunod na taon, lalo na't malaking tulong ito sa mga motorista upang mabilis ang kanilang biyahe. Gumuho ang nasabing tulay kahapon ng madaling araw matapos tangayin ng rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Napag-alaman na itinayo ang 15 metrong tulay noong 2017, ngunit dahil sa paglipas ng panahon ay lumawak umano ang sapa na naging dahilan ng pagguho ng mga approach nito. Tuluyan ngang bumigay ang tulay dahil sa malakas na agos ng tubig. Inabisuhan naman ng opisyal ang mga residente na mag-ingat, lalo na't nananatiling hindi mabuti ang lagay ng panahon dahil sa ITCZ at Easterlies. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondo Solosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Halos 1,500 bagong Teacher 1 positions inilaan para sa Sulu sa school year 2026-2027. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang balitang atin sa atin ni Fatma Gino.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Fatma.
7: Makatatanggap ang Schools Division of SLU ng kabuang 1,467 bagong Teacher 1 positions bilang bahagi ng mahigit 32,000 teaching positions na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa school year 2026-2027 upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa ulat, kabilang ang Region 9 o Zamboanga Peninsula sa may pinakamalaking deployment allocation na may kabuang 3,361 teaching items at malaking bahagi ang nilaan para sa Sulu upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Sinabi ni Sulu Governor Abdul Socor Eitan II na siya ring chairperson ng Region 9 na malaking hakbang ito upang mapunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapabuting akses sa edukasyon ng mga mag-aaral sa Sulu at buong Zamboanga Peninsula. Nagpapasalamat din si Tan sa DBM sa patuloy na paglalaan ng suporta para sa sektor ng edukasyon at sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga lisensyadong guro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha.

0: ang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: to sell.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
0: Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito

0: ang Pinoy kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, Miyerkules, mga kaibigan, May 20, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, do keep us company. Hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa impapawid. Ngayong umaga po tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay nitong pagtatapos nitong service contracting program para sa mga pampasayarong sasakyan. Makikibalita tayo tungkol dyan. At syempre, ang pagtiyak din ng LTFRB na tuloy-tuloy pa rin ito pong pagkakaloob ng diskwento. 10 pisong diskwento sa presyo po ng petrolyo para sa mga legit at may prangkisa na pampasaherong sasakyan. Mga kaibigan, bilang pambungad natin ngayong umagang ito, traffic update muna, direkta po mula sa MMDA Metro Base.
5: Radyo Pilipinas, traffic!
4: Ang magatid sa atin this morning, mga kaibigan, si Rogent Mutok mula sa MMDA Metro Base. Rogent!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng isa. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may P2000 hanggang dito na lang din po yan sa may Santola, pagbaba po ng Santola flyover. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may MRT Magallan Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Nia Road hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julia Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalagpas mo yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Leve Mariano hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng T5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng North Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMJ Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMJ Metro Base. Magandang umaga po.
4: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 9 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito pong mga manggagawa, Sandy Raid na steel plant, yan po sa Misamis Oriental. Ha? Sila po'y kasalukuyang inaasistihan ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye po ng balitang yan ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mary.
7: Alan, nakaalalay na ang Department of Social Welfare and Development dito nga sa nasa 272 manggagawang nasagip mula sa isang Chinese-owned steel plant sa Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad dahil sa umunoy hazardous operations. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nagsasagawa na ng profiling ang kanilang mga social workers sa Northern Mindanao para matukoy ang posibleng intervention dito nga sa mga apektadong manggagawa. Kabilang sa pinag-aaralan na posibleng ibigay na tulong ay ang financial assistance at livelihood support sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation at ng sustainable livelihood program. Kasabay nito ay nakikipag-ugnay na rin ang DSWD sa Department of Health para naman sa psychosocial intervention para matulungan itong mga manggagawa na makayanan ng trauma, takot at stress na idinulot ng raid operation at pagkawala ng kanilang kabuhayan. Matatanda ang sinalakay noong May 15 ng mga otoridad ang Philippine Sanjia Steel Corp dahil sa umunoy paglabag sa labor standards, immigration laws at presensya ng hazardous materials. Una na nga rin kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na positibo pa sa radiation contamination ang naturang steel plant. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, Marian Bastasa. Update po yan, direkta mula naman sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan pong napapanood, syempre, ang live streaming ng ating programa sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sabayan din napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 12 minutos na, isang dosenang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikibalita muna tayo sa National Food Authority. Siyempre, ang usapin pa rin ang food security, lalo na po sa bigas. Makakausap natin this morning ang administrator po ng National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir, magandang umaga po.
10: Hi, good morning Alan at good morning sa mga taga-subaybay natin.
4: Yes sir. Well, una makikibalita kami of course sa mga initiatives ng ating National Food Authority para matiyak ang National Rice Buffer Stock natin sa kasalukuyan. Admin Lacson sir, please.
10: Oh yes, so on itong last month no, we started mga bandang April kalagitna no, aggressively we are procuring palay no sa ating mga magsasaka para mapalitan yung ating mga lumalabas na stocks through Benteng Bigas at saka sa DSWD and LGUs no. Aggressive tayo ngayon, namimili ng palay at in fact etong as of today no, from January to ano, nakakalahating milyong sako na tayong nabibili kahit pa medyo nahuli tayo sa pamimili dahil sa sobrang taas ng price ng mga traders.
4: Opo. Okay. Sa kasalukuyan binabanggit niyo Administrator Lacson na very aggressive ang ating National Food Authority sa pagbili ng palay sa ating mga local farmers. More or less po magkano naglalaro ngayon ang presyo ng pagbili ng NFA ng palay sa ating mga magsasaka, sir?
10: Ganito kasi yun, Alan, no? Opo. Nationwide, iba-iba ang presyo, depende sa lugar, no? Kung ano
4: yes,
10: yung kalakaran. Ang pinakamataas nating presyo, nasa sa 30 pesos kada kilo ng tuyo at malinis.
4: Mm-hmm.
10: At ang pinakamababa natin na presyo sa sa ating pamimili ngayon ay 25 pesos, no? Sa tuyo at malinis. So, napakaganda ng presyo niyan, no? Mm-hmm. Siguro, if you are going to ask for the average, siguro okay, nag-average tayo ng mga 26.50, mga ganon, kada kilo.
4: Mm-hmm. This is average na nationwide, admin sir, ano ha?
10: Yes, oh, mga ganun tayo, nationwide na yan.
4: Opo, kasi nga, di ba, binabanggit nyo na mataas ang pagbili ng NFA ng tuyo at malinis na palay sa ating mga farmers, 25 to 30 pesos per kilo. Pero, ika nga, pag nandiyan pa rin at tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaloob ng pamahalaan ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mga vulnerable sectors natin all over the country. So, napakalinaw na ang pamahalaan mismo ang nagsasubsidize para maipagbili sa halagang 20 pesos per kilo ang ating bigas, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Admin Lacson, sir.
10: Oh, tama po kayo. Tumpang po ang inyong tinuran, no? Talaga pong sa ganong sistema na kung saan bumibili tayo ng mataas ang presyo ng palay para makinabang ating mga magsasaka, at the same time sa kabilang dulo ay binebenta ng 20 bigas para sa ating mga vulnerable sectors.
4: Opo.
10: Talagang sinasubsidize po ng ating pamahalaan ang ating mga kababayan pagdating po dito sa programang ito, no, particular sa 20 bigas. Sa amin po sa NFA,
4: opo,
10: yun pa lamang aming pagbili ng palay at yung milling cost and everything, no. Lahat ng cost, pagsasako hanggang sa maging bigas, meron na po tayong subsidiya diyan, hindi bumababa sa 8 piso hanggang 10 piso, ganyan po ang subsidiya na agad ng NFA.
4: Per kilo.
10: Iba pa po ang subsidiya, oh, per kilo po. Iba pa po yung subsidiya ng Department of Agriculture through na FTI na 13 pesos po kada kilo ang kanilang subsidiya.
4: Magkano po umabot, sir?
10: Ang mga 13 ang subsidiya ng FTI, ng
4: food
10: DA.
4: Terminal. Uh-huh.
10: Kami naman, on the other hand, kami mga 8 to 10 pesos. Anya 8 to 10 pesos, depende po kasi sa presyo ng bili ng ating palay.
4: Okay. At ito pong volume na nabibili ng NFA from our farmers, local farmers, ano, yung volume nito, ika nga, kung itong volume na ito ay isusuma natin, kumusta po ang buffer stock ng bigas natin sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, sir?
10: Sa ngayon, ano, nasa sa 9 na araw ang ating buffer stock. Ibig sabihin, 9 days to last, buong lahat ng Pilipino kayang pakainin sabay-sabay ng 3 beses isang araw, 9 na araw, kaya pong pakainin ang buong Pilipinas. Yan po ibig sabihin. Marami po yan. Ang ibig po lang sabihin, kung kumpara natin noong panahon ng pandemya,
4: opo,
10: year 2020, halos ganyan lang pong volume ang ating naipamahagi sa buong taon noong 2020. So meaning, yung ating 9 days, parang it will take another pandemic para sa isang taon pa na naubos. No po? So ang punto ko lang, marami po yung 9 days, pero hindi rin po tayo nagpapakampante. Kanya tayo po ay patuloy na aggressive na namimili ng palay para sa ngayon kung ano man po yung lumalabas na stocks patungo sa 20 bigas, napapalitan po natin agad.
4: Ayun. And of course, isang factor din na tinuturing, of course, yung imported na bigas mula sa ibang bansa. Sa aspetong yan, Admin Lacson, kumusta po?
10: Well, as a national, sa bilang pambansang estratehiya, no, ng departamento rin, syempre titingnan po natin yung kabuang supply.
4: Opo.
10: Hindi lamang po ang supply or buffer stock ng NFA.
4: Mm-hmm.
10: Kailangan din po tingnan ang kabuang stocks mula sa pribadong sektor, sa mga household, at sa atin po. So meron din po target kasi na days to last ang pamahalaan pagdating po dyan. Pag ang tingin niya po, ay bababa ang production, no, which yun po ang tinitignan at ina-anticipate niya dahil nga po sa may posibilidad ng Super El Nino.
4: Opo.
10: At sa taas ng fertilizer, crudo,
4: yes,
10: bababa po ang ani ng at least 20%. So, ina-anticipate po yan ang pamahalaan, ng particular ng Department of Agriculture sa utos po ng Pangulo na solusyonan yan. So, that's why dun po pumapasok yung pag-iimporta natin ng bigas. Mm. Hindi po masamang mag-importa kung ang tingin po ng pamahalaan ay merong naka-impending na problema sa hinaharap. So bago pa po mangyari ang problema na yan, nagre-react po or nagpo-position o nag-aayos o nagre-estratehiya ang pamahalaan para hindi na po mangyari yan.
4: Opo. At nabanggit nyo na base sa mga projections, posibleng umabot ng 20% ang pagbaba ng local rice produce natin due to various factors including yung El Nino at yung posibleng magkaroon din ng matinding pagbuhos ng ulan kapag nagkaroon ng bagyo tuwing may El Nino, sir.
10: Tama po yun. Yun po yung katambal nun. Super El Nino, masyadong mainit. Tapos bigla, pag nagtag-ulan na, kakambal po niyan, La Nina. So kasama po yun talaga sa mga weather pattern. At ang ano ba, correct ko lang po ng kaunti.
4: Opo.
10: At least 20% reduction. Yun po ang tinataya ng departamento. Ano? At least 20% reduction. That's why kailangan pong pinaghahandaan yan.
4: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Of course, nababanggit na nariyan sufficient ang supply ng bigas. Eh, kukumustahin ko naman ang aspeto ng mga imbakan ng NFA natin ng bigas, mga warehouses. Kumusta po? Puno ba o may mga paglalagyan pa ng additional stocks sa kasalukuyan, sir?
10: Ay, sa ngayon, marami pa po tayong paglalagyan kasi dahil nga po sa out ng 20 bigas at natapos na rin yung mga repair ng ating warehouses, marami pa po tayong pwedeng paglagyan ng palay. Pero para lang po mas malinaw,
4: opo,
10: hindi po lahat ng warehouse ay mayroong espasyo na para paglagyan. Mm-hmm. Meaning, may mga warehouses po na puno, lalo na sa mga rice producing areas na marami ang inani, medyo napuno na po yun. Pero pangkalahatan, marami po pong bodega ang ating kayang lagyan ng palay na mabibili sa ating magsasaka. Siguro mga roughly mga 30% pa ng ating kapasidad, no, ang kaya pang i-absorb. So marami pa po yan, no? So yun po. Pero may mga bodega na puno. Inaamin po natin yan.
4: Ayun. And of course, pag napapag-usapan ng bodega, kanina nabanggit nyo rin na mayroong ilang mga warehouses na sumailalim sa repair at natapos na. How prepared are our warehouses naman kung sakaling magkaroon nga ng matinding pagbuhos ng ulan? Halimbawa, baka mga areas na kung saan matatagpuan yung ilang warehouse ay mga flood-prone areas. Yung aspetong yan po, Admin Lacson, sir.
10: Oh, tama. Tama yung tinuruan mo, talagang pinaghahandaan 'yan, no? Ang mga ating mga warehouses naman ay trained pagdating po sa ganyan. Bago pa man po dumating ang tag-ulan, naghahanda po 'yan ng mga trapal. Kahit po mga naka warehouse 'yan, tinatrapalan din po ang ating mga stocks para ho kung sakaling may mabutas, may matuklap, hindi po mababasa ang ating stocks. Kung mayroon man mabasa, konti lamang, pati yung mga entry and exit doors, inaayos po yan. Naghahanda rin ng mga paleta kung saan yung mga mabababang, sinabi mo nga, yung mabababang lugar, no?
4: Opo.
10: Ilalagyan po muna ng paleta bago po i-imbak yung ating mga stocks para pasukin man ng tubig kasi meron talaga tayong warehouse na ganyan, katulad po nitong warehouse natin sa may Valenzuela, pinapasok po ng tubig yan kapag talagang malakas ang ulan. Nakapaleta po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So, yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
4: Okay. Admin? Ang kausap po natin, mga kaibigan, Administrator Larry Lacson ng National Food Authority. Nag-choppy-choppy lang. Ayan, okay na. Admin, you were saying, sir.
10: Okay, hello.
4: Ayan, okay. Okay na po. Yes, sir. Go ahead, please.
10: Okay, yun po. Yun po yung ating mga paghahanda. Lahat po naman yan ay mga weather-ready, ika nga, ng ating mga warehouses. At ready tayo kung sakali yung mga ilangan ng ating mga LGUs or mga OCD pagdating po sa stocks. At puspusan din po ang ating milling para sa paghahanda sa tag-ulan.
4: Ayan, okay. Nako, Administrator Larry Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito mula sa inyo sa National Food Authority, sir.
10: Wala pong anuman at magandang umaga po sa ating lahat.
4: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, NFA.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 27 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang 7 AM. Good morning kay Teresa Jonella. Sabi niya, morning po. Good morning din, Teresa Dionella. Yan. Thank you, ha, sa iyong panonood sa Radyo Pilipinas live stream sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. Ha? Si Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din sa iyo. Maya-maya, susubukan nun nating makipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
13: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
14: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
15: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
14: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
14: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Philippine Standard Time, 32 minutes po, makalipas ang alas 7 ng umaga.
16: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 35 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula sa Philippine Coast Guard. Ang PCG po ay nakikipagtulungan sa International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities para mapabuti pa ang operational practices nito. Ang balita ay atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lawrence.
17: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang commitment ito sa pagpapalakas ng maritime safety at operational excellence kasabay ng pagbisita ng delegasyon ng International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Worldwide Academy sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Pinangunahan ni Dean Rear Admiral Vincent Harold Francois de Namor ng Ayala Worldwide Academy ang delegasyon kasama si Capacity Building Manager Gerard Dean Delanoy para sa fact-finding mission hinggil sa navigation at vessel traffic systems ng bansa. Nakipagpulong ang delegasyon ng PCG upang suriin ang kasalukuyang operational practices at tukuyin ang mga posibleng pagpapabuti alinsunod sa Ayala standards. Kabilang din sa isinagawang aktibidad ang technical discussions at inspection o technical discussions, site inspections, at consultations kasama ang Philippine Ports Authority, National Mapping and Resource Information Authority at Manila Harbor Pilot Association hinggil sa modernization initiative sa Maritime Navigation Safety System ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, Lawrence Tanhoco. Yan po, update mula naman sa Philippine Coast Guard.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Grid Corporation of the Philippines. Makikibalita ho tayo sa status ng mga transmission lines and of course, dun sa status din ng enerhiya. Naka merong mga naka-yellow alert, mga ganon, naka-red alert dahil sa depende ho sa supply ng enerhiya. Ika nga, ano ho? Yan ang ating pag-uusapan mamaya with the National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, si Attorney Cynthia Alabanza. Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz, ha? The institution in sports broadcast, yan. Ganon din sa mga nakikinig naman sa atin through Radio Magazine 1278 kHz. And of course, sa FM, sa 104.3, the Capital FM. Ito na po yung binabanggit ko kanina lang. Makikipag-ugnayan tayo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Attorney Alabanza, magandang umaga po.
18: Magandang umaga sa inyo, Alan.
4: Yes, ma'am. Una, makikibalita lang kami sa ating mga transmission lines. Kumusta po sa mga service areas ng NGCPs, ma'am?
18: Wala tayong nagiging aberya sa transmission system na may epekto sa supply, no? So, right now, for NGCP, normal po ang operasyon ng transmission system. However, opo, sa Visayas po, makakita tayo ng yellow alert, dala na din po ng mga unplanned maintenance shutdown ng ilang mga planta, malalaking planta, at pangkabuang kalakihan ng projected demand o yung tinatalang gagamitin ng mga consumer sa Visayas Grid for today. So naka-yellow alert po sila ng alas 6 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
4: Mm-hmm. Mamaya po ito. Yellow alert in some areas of the Visayas, Attorney. Yellow alert from 6 to 7 p.m. mamaya.
18: Yes, that's correct po.
4: Okay. Pag yellow, ibig sabihin may bahagyang kakulangan sa enerhiya kumpara dun sa aktwal na pangangailangan sa isang lugar, ma'am?
18: Pag yellow alert po, ibig sabihin sapat pa po yung kuryenteng nalanatili sa transmission system.
4: Opo.
18: Para tugunan yung konsumo. Pero pag mayroon pong di inaasahang pagsirit ng demand,
4: opo,
18: o di kaya naman po may isa pang karagdagang planta na bigla ang tumirik o mabawasan ho yung supply na dumadaloy sa transmission system,
4: opo,
18: maari hong maging red alert yung alert natin mula yellow.
4: Mm-hmm.
18: So ibig sabihin, vulnerable po ang grid, pero hindi pa po imminent o hindi pa ho sigurado na magkakaroon ng power interruption.
4: Ayun. Okay. At nabanggit mo, Ma'am Attorney Alabanza, Ma'am, ano, yung pagiging offline ng ilang mga power plants ang dahilan kaya nagkukulang tayo ng supply ng enerhiya o ng kuryente, halimbawa. Base sa reports na nakakarating po, halimbawa sa inyo, sa NGCP, what are the usual causes kung bakit nagkakaroon ng breakdown ng ilang mga planta, ma'am?
18: Well, linawin ko lang, no, na pag malawakan ang naging disruption sa supply ng kuryente, maaring transmission system yan sa pamamahala ng NGCP o di kaya yung power plants, no?
4: Opo.
18: Pero kung titingnan natin ang datos, 96-97% ng lahat ng red alert na nangyari sa nakaraang 10 taon, generation related.
4: Mm-hmm.
18: Yung maliit na bahagya lang yan ang may contribution ang transmission. So, ang kadalasan ho talagang dahilan kung bakit nagkaka-red alert, eh, meron hong bigla ang tumirik na power plants. Mm-hmm. Ibig sabihin ho niyan, wala sa schedule yung kanilang pag-shutdown. At malaki ho yan ang contribution niyan sa pagkakulang ng supply ng kuryente.
4: Opo. At sa ngayon, base sa impormasyon na hawak ng ating National Grid Corporation of the Philippines, ano, so far, yellow sa Visayas from 6 to 7 p.m. mamaya. Wala pa namang ibang mga nakikitang mga posibleng magtaas din ang ganitong uri po ng yellow alert, halimbawa, as we speak, Attorney Ma'am.
18: As we speak po, no, at this very moment, wala pa po tayong ibang nakikita. Pero ang caveat lang po dyan, assuming na walang ibang power plant o aberyang mangyari sa sistema na makakabawas sa supply na dumadaloy sa sistema ng NGCP.
4: Opo.
18: O di kaya bigla ang pagsirit o di inaasahang pagtaas ng konsumo. So kung wala hong, kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
4: Ayun. And yung kondisyon ng pagkakaroon ng yellow alert sa Visayas, kung sakali, sabi niyo ito yung kumbaga magkatapat na yung kung ano yung kailangan kayang suplayan nasa yellow. Sa ngayon kung walang magaganap na biglang pagsirit ikanyo ng pangangailangan ng paggamit sa kuryente at walang mga planta na magbe-breakdown, posibleng yung yellow alert ba ay magresulta rin sa rotating power interruption sa ilang mga lugar, ma'am?
18: Ang yellow alert po dapat walang katapat na power interruption.
4: Mm-hmm.
18: Only po pag yan nabawasan pa ang supply na maglalayag ho tayo ng red alert. Pag naglayag ho tayo ng red alert, ibig sabihin magkakaroon po ng power interruption.
4: Mm-hmm. Okay. At yung bilanggit nyo, isang factor, yung pagsirit ng paggamit ng kuryente, halimbawa. Okay. So, baka kasi ang iniisip ng maraming kababayan natin na nakikinig at nanonood, pag sinabing pagsirit, bigla ang pangangailangan, ang kailangan kasi ang bawat isa nakikiisa, di ba? Kahit na household lamang. Kahit na household lang, baka sabihin, tatlong aircon, bukas, sabay-sabay, yung mga ganun, makakadagdag sa matinding power consumption yan. Di ba, ma'am?
18: Tama po yan. No? Right now, basta lahat ho tayo makilahok dun sa masinop na paggamit ng kuryente. Pagsabay-sabay ho tayo lahat, no, may epekto rin po yan. No? Kagaya nung ginagawa, merong similar programa po ang Meralco.
4: Opo.
18: At ang NGCP na tinatawag nilang Interruptible Load Program.
4: Mm-hmm.
18: Pero yan po yung mga malalaking consumer, no? Kagaya ho ang isang halimbawa niyan ay ang SM Malls. Meron ho silang sariling generator. So pag sa panahon po ng kakulangan sa supply ng kuryente, pwede ho silang pakiusapan na wag nang kumuha ng kuryente sa transmission system at patakbuhin na lang yung kanilang mga generator para hindi na ho sila makipag-agawan doon sa walang generator. In the same manner po, pag yung mga households, yung ating mga consumers, ordinary consumers, tama po kayo, no, imbis na tatlong aircon sa isang gabi, baka naman maaring sa isang kwarto na lang matulog lahat ng miyembro ng pamilya para isang aircon na lang ang gumagana. At lahat po tayo mag-contribute ng ganyang klaseng pagtitipid o magiging masinop sa paggamit ng kuryente, malaki rin ho ang maitutulang niyan doon sa pagbaba ng demand o ng pangangailangan ng kuryente kinukuha sa transmission system.
4: Ayun, okay. Nako, Attorney Alabanza, in closing, mensahe po sa mga nanonood. Mensahe, paalala sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Wednesday. Please go ahead, Attorney Alabanza, ma'am.
18: So ngayong ano po no, ngayong tag-init, kesa naman po magka red alert tayo or yellow alert, mainam ho talaga na kumbaga mag-practice ho tayo ng tipid tips o yung masinop na paggamit ng kuryente. Bukod ho sa mga tulong yan sa pangkabuo ang supply ng kuryente sa bansa, makakatulong rin ho yan sa ating mga may bahay para ma-budget at ma-budget ng husto yung kanilang income, no? Yung kanilang pinaiikot na pera. So, reminder lang po na maganda talaga na panatilihin natin malinis sa mga refrigerator, ang electric fan, yung mga freezer natin, tsaka ang air conditioner, yung kanilang filter para maayos ang pagtakbo nito at hindi dumagdag sa konsumo ng kuryente sa panahon ng tag-init na malakas talaga ang demand, no? So, kung tulong-tulong ho tayo at sabay-sabay tayong maging masinop, eh makakatulong ho yan sa supply, sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente.
4: Opo. Attorney Cynthia Alabanza, ma'am, salamat po na marami for the information and the reminders mula sa National Grid Corporation of the Philippines, ma'am.
18: Magandang umaga at salamat din po sa inyo.
4: Thank you. Good morning, ma'am. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: 15 minutes makalipas po ang 7 AM. Para doon sa mga kababayan natin na nagtatanong kung anong magiging lagay ng panahon sa maghapong ito at kung ano ang expected range ng heat index sa ilang mga mainit na lugar sa ating bansa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center. At gaya po ng reminder ng Department of Health, ulitin natin, pagka mainit, pagtag-init o kaya mataas ang heat index o damang init sa inyong lugar, kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig, tubig pong iinumin, huwag tumapat sa direktang sikat ng araw pag mainit na, yung tipong alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, abay huwag naman. O kaya yung ating mga direktang nagtatrabaho na nasa ilalim ng sunlight, direct sunlight, eh nagkakaroon din sila ng tinatawag na heat break. Kasama dyan yung mga traffic enforcers. Halimbawa, ano ha?
0: O mga kaibigan, narito na ang update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
6: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid po sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
7: Good morning din po, Sir Alan, at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, medyo nababasa na yung mga pagulan sa area ng Mindanao at Easterlies na po yung nakaapekto for Southern Luzon and Visayas. For the whole country po, bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Bandang tanghali and early afternoon, mainit at malinsangan pa din po yung ating panahon. Forecast heat index dito sa Metro Manila is from 39 to 41 degrees Celsius, while 42 to 45 degrees Celsius naman for most areas span ng Luzon at Visayas. Generally, between extreme caution to danger level pa rin tayo, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. At huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin sa direktang init ng araw. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, tumataas na po yung possibility ng mga bigla ang pag-ulan natin. Mostly mga isolated na pag-ulan po ito, but possible pa din po yung short duration or short period ng malakas na pag-ulan. Kaya naman, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And again, so kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. So ngayon, wala pa po tayo min-monitor na bagyo LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Thank you, Grace Castaneda. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, May 20, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roban Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapulaan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipoy nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga talapitan. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Radyo Pilipinas po ay sa ilalim ng Presidential Broadcast Service at nasa ilalim pa rin ang Presidential Communications Office. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito lang po sa ating palatuntunang
4: Bangon,
5: bangon,
4: bayang mahal.
5: Bangon, bayang mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Napanood nyo ba kahapon yung naging press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla? And of course, yung kasama niya kahapon si PNP Chief Nartates. Naliwanag nila piece by piece yung mga nakuha nila at mga nakakalap nilang CCTV footage. Yan po ay sinunod-sunod ayon dun sa pangyayari. Meron silang binuong sequence, ika nga, ano po, ng mga nangyari sa pamamaril dyan po sa Senado.